0: Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
1: Kanang ginamit na gita akong nga mat.
2: TTX 500!
3: So ano gali, Dok, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA, kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Dok Ramil?
4: Ang pinaka-common nga rason sa pag-aguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidant. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala. Gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress, bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto, subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas lasing magtigulang. Kaya wala sang gapugong sa epekto sa gito ang oxidative stress sa cellular aging.
2: DTX 500!
5: Diyan na mag-asok.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
3: Kanun saan makang nag-start o DTX 500?
5: Magduha pa kasi man.
3: Yun sa amin yung pag-inom?
5: Muntag o happy eh.
3: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
5: 126 na lang.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: Una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody is happy!
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabon.
25: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift!
26: OT,
27: breadwinner!
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go! Go with the flow!
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
28: go with the flow!
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
28: Charmy!
30: Charmy, let's go with the flow.
31: Traffic sa pagbiyahe, damo ang gapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Mental salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
32: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
33: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
32: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang

0: Kitang-kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Uman Whistle.
6: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
5: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: 101.5
9: K5 News
10: FM.
9: K5 News FM.
10: News FM.
11: Puro de los Pueblos. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panitunturan. By the way, sa mga utod naton, kung panahon grabing init kagulan, hindi kita hala kasulay. No? Kaginablang hali ka sa init, kulpi ka masulod sa aircon. Ginag-recommend dahil mo. Inabalas ka naman, paindan mo ginag-balas mo, dis ka magsulod. Mm-hmm. Kaya kung magbala na isang huyop sa mabugnaw ng hangin o aircon, delikado because ubuhon ka na kipabirik, kagbalatian eh. Nabalik ko lang isa, pulmon mo ba?
12: Pulmon, mapektuan. Pero na may TC?
11: May TC.
12: Apulmon mo
11: hinahin. May TC, parisan mo, D3Bio, kampiyon niya combination. May TC, D3Bio. Ang mga mga kinanglanon, takong kaisabi niyo, sobrat nga kinuripot sa lawas ta, pero sa ibang bagay, bungga man ta, pero pagabot sa lawas ta, kuripot ta, be. Ang mga mabulubudlay, no? So, importante gid sa tanan halungan talawas ta, you have to take good care of your body.
12: Yes.
11: Kay gid ba dipat maginom sang Mighty C and D3 Bio mga K5.
12: Kompletohon ta gid na.
11: Kompletohon ta gid. So this time around sa adong program, hindi mga disgust siya sa dalan kag ipabiari. May mga best kong kaisa nga may mga portion sa dalan di mo makitaan kay dulom.
12: Mm-hmm.
11: Pero ining lugar sa dinha tabuan sa Silentino sanag na di nga part sa Lacson mo.
12: Mm-hmm.
11: May isa ka insidente, may isa ka lalaki ginbungguan sa isa ka minivan.
12: Uh-huh.
11: No? Pero antes na istoryahan, dahil kita na eh. Kaki-Five Eric,
12: katigas
11: sa ato naman nga foro trivia. Ha? Sa ato naman nga foro trivia, nga ginidulog sa inyo sang DTX 500 ng Yusupio Antioxidant. Istoryahan ta. Sino ba na nag-imbinto sang newborn screening? Amo na nga ito ni Balon with Lori the Explorer.
13: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
14: Foro Trivia.
15: Maayong buntag, mga hagayfan! Ini ang Foro Trivia. Kung sa diin, aton hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa aton kaalam. Mga hagayfan, may balugala ka mo kung sino nga doktor ang naka-invento sa newborn screening sa mga lapsag?
16: Ang newborn screening program sa Pilipinas ang nakabulig sa timprano nga pagdiskubre sa mga congenital kag genetic disorders sa mga bag-obunag nga lapsag. Pinaagi ini sa pagguha sa dugo sa mga bata, pag-check up sa ilang heart, kag sa ilang dalungan kung sa diin, ginatest ang ilang sense of hearing. Isa ka Filipina pediatrician kag clinical geneticist ang nanguna sa pagpalapnag sini. Amo ini si Dr. Carmen Sita D. Padilla. Nagtuon siya sang pre-medicine sa University of the Philippines Diliman kag nagtapos sang Doctor of Medicine sa University of the Philippines Manila. Nagpadayon man siya sang fellowship sa clinical genetics sa Australia antes nagbalik sa Pilipinas agud magserbisyo. Si Dr. Padilla ang isa sa mga nanguna nga nagtukod sa newborn screening program sa Pilipinas nga nagsugod bilang research project sa tuig 1996 antes nangin isa ka nasyonal nga programa. Bangod sa iyang pagpaninghwa na pasarang Newborn Screening Act of 2004 o kon ang Republic Act No. 9288 nga nagahatag sang kahigayunan nga madiskubre kag matambalan dayon ang pila ka seryoso nga balitian sa mga bag-o na tawo nga lapsag. Si Dr. Padilla man ang nagbulig sa pagtukod sang Philippine Genome Center nga nangin importante sa pag-uswag sang genetics kag genomic research sa Pilipinas. Bangod sang iyadako nga kontribusyon sa medisina kag siyensya, ginpasidunggan siya sang Order of National Scientist, ang pinakamataas nga pagkilala nga ginahatag sa isa ka Filipino scientist. Tubtob subong, padayon nga napuslan ang iya obra pinaagi sa newborn screening program nga nagabulig sa pagluwas sang kabuhi kag paghatag sang mas maayo nga palaabuton sa linibo ka mga Pilipino nga kabataan kada tuig.
0: Inisika K5 Lori Gamboa
11: pa sa Foro Trivia! Kampiyon, kampiyon, kampiyon! Mag-level up ang amon nga Lori the Explorer ba?
12: Style no? Si Kalo, ito naglay naman.
11: Naglay naman?
12: Ang kampiyon ah. Sa home to no, kung namo Pilipina newborn screening, Pinay.
11: Kabalo ka sa newborn screening, madetermine mo kung may balatian ang bata. May pre-existing siya nga ginabatsyag sa pagwa niya sa tagwangkan sa iloy niya. Like, basi may buslot ang ipusuon niya.
12: No, isa.
11: Ano pa nawag na gani?
12: Ati, may heart problem ka.
11: Ikadua, basi ka may pulyo ka.
12: May pulyo ka.
11: Paano madetermine na tingalahan kung mabalaan nila mo?
12: Ti genetics yan mo nang sa genes yung tao, mabalaan mo man naguro. Science eh.
11: Ti sila na yan, no?
12: Si
11: but
12: Ramil,
11: you have to.
12: Si Dr. Ramil kasi si Sir Jean Paul ang istorya. Kasi mga genes na mo.
11: Kapin pa genes na, Jean Paul.
12: Ang ato nila, inyong genes na yan.
11: Ano?
12: Genes niya nga largo, bla?
11: Darog.
12: Darog genes nga to. Ay ko namin isang iya nga jeans. Nga ano jeans siya ang hindi ha? Ang jeans lang kurbada. Isang iya lang ang jeans ka. Igo-igo.
11: Isa pa na.
12: Igo-igo gid. Amo na yung jeans te.
11: Now this time around, kanto ante ni balita ni Kipe Brent Salgado. Seryoso ini. Sa natungdan ko nagpamati ka man, sir. Kamalo kami yung pagbunggo, hindi mo nahungod eh. Pero galing kay, ang sakit lang to, pagbunggo mo, ni, ginlasak, pagidblaka kay Pabirik,
12: nung
11: kalayo sa ginyudyudan, karon gina... panawagan ta sa publiko na kung may diya ka mo siling minivan kaya ang paincindit na nung i-chop-chop na ito kuno Kipa Merrick para makonseal. Matago bla ka Kipa Merrick. Ang iya siling nahimo nga krimen. Pag-inon mo, binungguan mong tao, linapak mo, nakalabali-bali ang tuluan, nakalapilas itong iyala, unod sa sulod kay Kipa Merrick mo. Ano na pinaka-latest na rin kamusta medical bulletin sa biktima? Naka-standby na si K5 Red Salgado.
8: K5 News FM Live Report.
11: Red, good morning. Okay,
12: noton.
11: Noton pa ito sila nga line kay K5 Red Salgado.
12: Ginbungguan niya in a well-lighted street.
11: Ano pa sa corner Rizal Lacson?
12: Rizal Lacson. Well-lighted street. Kagdamo tao na.
11: Damo sa
12: tao. Even gagahon, may damo di tao. Ganun na ba yan?
11: Kagatapos ang tanan niya ginagyan, tad-tad isang CCTV na. So, ginayo, guro, ginhalin dito sa lugar, pakadto sa talisay to Victorias, ginsunod.
12: Dito na kita mo ng mga highway, ta subong.
11: Doon dito, ginsunod na pakadto.
12: May mga CCTV na kita. Ang mga dalan, tamiyara na kita yan. Kumpito rin ta subong. Ang Rizal Lacson, kita mo na minakunako.
11: Para, dra na tabo na yun kay Kipay Berik mo.
12: Nene.
11: Dra ng area.
12: Araw, CCTV, maning ka po ang dala, oh.
11: Amo, no, damo siyang van. Itong van, Kipay ba? Ara siya, puti nga van.
12: Okay. Puti siya.
11: Mini van. Nakita siya. Amo to siya, Kipay ba, Itan? Ha? Hindi to amo? Amo to? Nakabunggo na to sa tan, panglabayatan. Nakabunggo na to sa tao, kunway pa.
12: Kadulo, mabis ang mga suga nila.
11: Pero kita nun siya, ang plate number, galing na kita nun, ba, Kipay ba, Itan? No?
12: Ma-enhance siya kung makuhan.
11: So, ari si Kipay Bread, Kipay Bread, just for the sake, abi jutay lang, alipot lang ang background, then we go to the development.
12: What happened?
11: Recap lang, abi, sa mga late tuners naton. Din exact location na tabo, ano oras, kag din pakantong sa laki ng bunggo. Kami na yung video, tali nga nakita, ta minivan nga puti, oh. Red, good morning.
10: Yes, good morning, K5 Mel, John, K5 Eric. After the accident, Eric, luntan, ina sa mga kaagahon, gin sa Agosto, Jess. Dira in ang peace sa may Rizal Lacson. Kumadong duman na tumayara, dira sa Aros Kalduhan, sa tumakan, gin mismo sa isa kagastasyon ng sarado na sumbong eh. Dira, ginatabo, kamantay ining biktima, kaupo niya sinong tatlo, yung kayimata, nga nagkaon dira sa Aros Kalduhan, di galing ka mating himata sin eh, wala gin maglaom, nga nagulan na siya gilay tabok dira sa may dalan. Sa gipangita, ini siya, 32 anyos ni ka K5 Eric. Tikilala mo man eh, isa ini ka mekaniko, kag nagkatrabaho dira sa talyer, may kabataan na, ang luwila siya ni kiting, grade 5, grade 6 pala niya siya ni kabata,
11: at
10: nagkasalig man eh sa iyang ati, pag kayo sa salakyan, maka-school, eskwela, kag amo pag natabo sini si iya, sila gid mga pasadras 12 sa Agosto 10. Tidira, gikadras tumangan sa Aros Kalduhan, ini siya ang ginbungguan, giniyod-yod, kag ginlasak pa sa minivan nga putik kay Kevin Eljan. Destimate na ito, dira si may tumangan sa Aros Kalduhan, kag tumangan dira sa Business Inn, hindi na maglayo si Metros. Ikaw, dira yud-yud, kag tapos nasakon, kag dira sa pedestrian lane. Grabe nga, balik sinisalawas ang biktima eh. Magluwas kami luho, binis iya sining ulo, balik ang iya sining mga butkon.
11: Uy!
10: Ang ribs, sang iya, ribs sa kinamil dyan ha, nabali. Kag ang tulaan sa ribs niya, amo pa ni ang tumuslok sa iya sining tinae.
12: Uy, grabe.
10: Kag magluwas sila, buka ang tuhod, buka ang tail, bangun sa paglasak sinisang putik ng minivan. Di, graki na niyal dyan.
12: Ice on the board.
10: Wala pa yung actually kwan eh. Masiling natin nga ti, wala pa makabatsa.
11: Di ba video to nakita, K5 Red? Why pa to na bungguan paglabay sa ban ng puti?
10: Ang actually, tatlo din ka video, may ara din sa Gonzaga Lacson, may ara man sa Rosario Lacson, ang pinakaulihi din inang Burgos Lacson ay din sa Mercury, kitaon din ang sa may CCTV.
11: O oh, kita ko sa may Mercury. So, why ginabi sa CCTV nakahigop pagbunggo ya?
10: Well, actually, din dumping area, ginpamangkot na itong KFML dyan, hindi siya maklaruhan kay ginpadulungan naton dira ang isa ka lending company dira sa isa ka bill tumakas sa Business Inn ang ila CCTV nakatutok kay Fidel Jan dira sa parking area eh kag isa pa dulom ang kuha ka CCTV hindi klaro plate number
11: pero amo gid sa lakyan identify na bunggo siya
10: amo gina puti nga Suzuki minivan kag hindi siya nagpadulong sa may norte nga bahin dira sa Dalalakson ti Kitay Eljan. So dira dira dumping area sa Burgos Street do Gordo Legalang alang sa kadulang ginay dira nga sini gidalagan. Pero paglampuwa suno sa investigasyon sa katong sini kapulisan sa Traffic Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Major Elmer Bonilla do nagdasig na kuno nga sini gidalagan sa Lakson nga bahin dira sa may Juan Lagoon ni area.
12: Okay.
10: Pasaka at Babaw kag nagpadulong wa ni actually si Bacolod eh. Ang una ginisyal
11: nagbaya bata sa guro ba si nag-agi pa na flyover diretso to Talisay.
10: Yes, correct. Actually, do sa impormasyon ko, tapos ginag-verify ko sa kapulisan ta, naglambot pa ganing ibi Magalona, tag naglambot pa kinin Eljan, dira sa may syudad, ya siya nga Victorias.
11: Okay.
10: Di sinag-adlaw, ti Lunes, at amoy naksidente, sa kagahon, insigida, sina mag-adlaw kag Martes, ini sila nagpag-patigayon sa backtracking, ila sinin na-identify, ning sila kyano, ganit kiting plate number, in fact, may picture, kitang ipadala na Kim Eljan, nga matapos sinin aksidente, may isa ka mga motorista, ang nag-sunod sinin sa lakyan. Ang galing kayo kadasig na sinisikya sinigang pagpadalagan kay Fimel Jandra Dampi sa may isa pagib ka hotel na malapit nila sa may Provincial Park and Laguna.
12: Okay.
10: Dasig-dasig na grupo na...
12: Naghirit na siya, hirit siya.
10: Yes, nagpadalaga, nag-isadasig siguro do. Puyo, inagin niya magpalagyo kay Fimel Jandra, kay Fimel Eric.
12: So, kabalo siya. Mga ano oras do liwat kay Febred?
10: Mga dira-dira, yung mga alas 12:40 siya sa agahon. Nga 12:40 to 12:45 sa CCTV dira nga kwan makita tuning oras pero ginlagas ni siya sa nakamotorsiklo o galing kay manti sanag kitin El Jane nahagit ang sa likod kay salakyan pero hindi maklaruhan ining kwan kitin El Jane ining plate number sa salakyan pero dito kagapon nga daw naglupok ng maning balita nga may na-recover dito nga sa lakyan. Dugin dala ini sa isa, dira ka kasa, din sap-sap na kay Fidel dyan eh. Hindi pa natin verify ko na mong hindi nga sa lakyan. Magod na kapatigayon pa sa investigasyon ng atong sining kapulisan eh. Din kakas ang pertahan, tinakas ba ng atop? Biskan pagani sa loob kay Fidel dyan, tinakas ba eh. Pero dito, sa gipadulungan sa investigador ng Fidel dyan, ang orihinal nga pintas sa sining salakyan, puti. puti. Okay. Kaya isa dito ang mga identifying marks sa KFML dyan. Amo ang sticker nga baby on board. Okay. Nga karong ginatanaw sa katon sining regional anti-cybercrime unit o kundrako nga doon nakita kay KFML dyan ining sa likod nga baby on board nga sticker. Dara makita na to kay sa ato sige padala dara ka picture nga tinuging chap-chap ini siya eh. Kag makita man dira sa picture kay Ronald Jan biskan to dipinturahan ini siya sang itom itaon sa gihapon ang iya sining ulo dira ka multicab nga gupi kay KFML Jan. So dira ginapakita o ginapatihan nga posible amo ni siyang marka sa pagbunggo sa kay alias Jan Jan 32 anyos dira sa Baydalan Lacson kay KFML Jan.
11: So okay. Ang chap chap dati galikay do hindi naman na puti.
10: Din actually bago pintura gina KFML Jan eh.
11: Ay posible nga ginisla niyang kolor to conceal. May gupi na?
10: Oo, oh, gupi, gupi.
12: Jan na eh.
10: Sa picture na ipakita, tama kita.
12: Ariho, ulo, gupi ho.
11: Sa di na-recover na?
10: Drag na-recover. Kinimila dyan, drag sa may siyudad sa Victoria. So, wala naging tubod. Ang specific kid nga lugar.
11: Kaya sulun niya puti. Kinimila ko.
12: Ang gawa lang nag-itom. Dyan ay, tingagin isla niya pa kulor kagagin chap-chap niya ho.
11: Para hindi na ba identify eh.
12: Tipo nga nag-ilis, nagagin chap-chap niya gin.
10: Actually, hindi pa kita makatumod. Yako na mugid mga nagkikinimel dyan bago nagpadayon pag-investigasyon sa kapulisan. Timati, ang isa na rin sige natanaw nila ang mga identifying marks eh. Kumaga pa mga sticker, ining kilid nila. Kami mga videos man kang CCTV nga makakumpara kikinimel dyan. Pero galing kiti ini siya, ang igapasaka, gidsara ko, agod makumpir mara suno sa kay Sir Bonilla kikinimel dyan. Eh.
11: Pero makasarang ning Rako, mag-attag siyang mga video nga blur?
10: Actually, may ara sila sa software
12: nga ma-enhance.
11: Ay, kanami gali, no? Picture, eh. Oh, luwas lang gindi ako si ikaw yung nag-imo sa fake account. Hindi lang tultol. Hindi lang tultol. Ako na weakness ka rako. Tapos lang fake account, hindi lang tultol.
12: Nga pang itaan, tungko na.
11: Ha? Kaya may gumus nagliga na biktima. Nag-absent ka siya kay...
12: Nakantugin siya ako?
11: Pa-investigaran mo. Ay, nalabutan siya siya.
10: Lumay kilala, baka pamilyar gito ko. Nagpagalito
11: ako. Abi mo kay Pime Eric. Abi mo kay Pime Eric, kay Pime. Pero sige lang ha. Ano ito na kay kulang? Pero may ara sila sigurado ka, may ara sila nga gamit ha? No. Na ma-identify nila ang plate number ng buron.
10: Yes, correct.
11: Kaya actually, kaya very good, very good.
10: Kung may ara, dara, bisar, amon informasyon ka na po na ito, ninyo kung may ara, dara sa isa kabagay, nga dugin silakan, di.
11: Okay.
10: Nga puti tanan, mas posible, dara, nga may mga letters, da, nga ma...
11: Kwan, eh, kung against up, the light siya, pwede rin lang ma-remedyohan niya nga, basic may ma... Like, kita mo fingerprints ganyan, hindi kita ano, may spray lang sila yan.
12: Ang makita mo.
11: Makita mo. Ti, I don't know kung buro ng video.
12: Hindi, amon yung aton nga ng mga plate numbers na aton. Tanawin yung mga plaka nyo, ang kilid na puti. Kuha na siya, mitaa ka, reflectorize na siya. Pero ang pintura nga ito, hindi na reflectorize. Para nga in kaso, hindi siya mag-glare. Amo ginapurpo sa mga plate numbers naton, the background is always reflectorized to indicate nga amo na plaka, may silakyan. Pero ang numbers all over the world nga mga plaka are not reflectorized, ang number.
10: Yes,
12: kuha na siya, plain na siya nga pintura.
11: Ipangamuyo talaga maribidjuan ni Karako. Kay gusto tama ni madak matagaano si Shabi, kumadakpan ng tao ni.
12: Janay, kay Five Red, if true, this will be the first time nga ang isa ka, kuntuod ha, kuntuod. Kaya isa circumstantial evidence pa lang ni mo, nga mga amo na. Pero kuntuod, first time nintabo, nga ang salakyan nga involved sir Eljan sa aksidente, gin-chap-chap. First time ni.
11: Bisan mga motor nga ginkawat?
12: Gin-chap-chap nila?
11: Oo, oh, kundi ang awat ka motor. Ang ginubra nila na chap-chapon kami na road nila, kuha nila sa piyaka motor para hindi na ma-identify yung imang motor.
12: Na, dasun ang mga fender nila inon.
11: Oh, hindi. Pangkakasun, ibanda, may imo na sa nga bone. Ano ganun ang balmo?
12: Underbone.
11: Underbone, no?
12: Underbone
11: Pero sa salakyan, kung sa mga tao nila, malnourish na. Underbone ang motor mo.
12: Agil-ilon eh.
11: Agil-ilon na.
12: Di grabe, no? Tinga nga rin naman yung sa tricycle kay Pebre, ano na ginibligya na sa kakuan?
10: Well, actually, sa impormasyon na nakuha natin, siguro may separado ni nga lugar nga gichap-chapan, kaya may separado man nga lugar, ini siya ang ginapinturahan kay KFML dyan. So dito tungod sa paglupok sa balita diri sa K5GCFM Bacolod at K5L dyan, siguro
11: pero pag-itsindi ko na ka K5 Red, wahin ang makiskisan?
12: Why? Oh. Rektani?
11: Rektani? Yes. So rektani. Kung birahon mo ni Guro sa ano sa babaw, basi makita mo pa ni puti isla dalom.
10: No. Laban ni K5L dyan eh.
11: Kaya mga nga, it will take time. Kabalo ka, usually, ginobram na kung i-repaint mo, kiskisan mo na mo. Birahon mo na masang kanina, ginakiskis na mga liha.
12: Liha, oo.
11: Tapos birahon mo pa na masilya para magtupog-tupog. Di kung gadali ka, why na? Sprayhan mo na lang direkta, K5 ready?
10: Amo ginakivel dyan, ang pagduda, sinisibang imata, kamantiin sila, gobram na sa talier eh. Kagati sa piladra.
11: Hindi na nila matistingan kung makuha maputi, blau. Ma-check kung makakas ang pinta, kung magba ang original nga pintaya?
10: Well, actually, di ba nga, may mga angles na kinil dyan, na wala pag hindi maubos siya pintura o kung spray kinil dyan. Actually, spray na gigamit eh. May mga kitaon pa dira sa likod, dira sa gipadrata nga kwan nga litrato.
11: Na puti?
10: May puti. Pag hindi, wala hindi maubos, hindi pinta kinil dyan. Nagkakuha pag hindi.
11: Kaya pinta ni Priska?
10: Oh.
11: Na-identify siya doon ang iyas ang salakyan?
10: Wala pa karon matumod kini Bell Jan.
11: Pero nga ang araw na sa din siya nakita higadalan sa Victorias.
10: Domidyo sa Rodlo ni siya nga area dira sa may Victorias kundi may nakatip sini sa ila nga may ari diri siyang parehas nga sa lakyan. And then sa initial man kaya tiya mo itong ipadulungan gila yun kagti dasig mo na ito sinig kapulis sa magpumunan ni Police Major Bonilla iniga na yun ang gintrak dasig kini Bell Jan eh. CCTV nag-condolate sila sa Silay TNT, hindi magulona kan Victoria sa Dasig, Dentitel, dyan eh. Kaya dito na tumuda yun, kundi in iya nagpadulong, iningas sa lakyan, kakitin el dyan.
12: Okay.
10: Dira sa ato, dira nagipakita nga uli nga picture, dira makita mo, sa gwa, kakitin el dyan, kitaon ang spray, pero sa may tunga, dira, sa those slide na balas ang pertahan,
12: arang puti.
10: Kitaon pang puti. Padali. Padali ni nga ubra.
12: Ang gwa, itom, pero ang sasulod sa lakyan, puti.
10: Puti. Amo gina, kakitin el dyan, kakitin Eric. Kaya sa mga pintoro nga nakilala, totoo niya, silyahan pa, hanggang butangan pa dra. Iniyabis kan pa yung tuod nga yupi pa yung una.
12: Piswit lang
10: ah. Dahil mo, ginspriya na. Hindi madudahan na ni siya kapulisa naton nga hindi na sila yung hindi, ginspriyan lang.
12: Kaya nga ang buo nga silakyan, chap-chapon mo yung mga buon mong buo, no? Ara ang makina, ara tangke, ara tanan, kumplito gid. Nga ang gin-chap-chap ini.
10: Yes, correct. So, Ricky Mary, kung hindi niya mag-coordinate ining pintor, kung iban pa dira iyang mga tao, sinisag na nag-umbra sini, posible nga mag-involved sila puno sa kaso, kung kinin El Jan, sunod sa imatay.
12: Obstruction of justice.
10: Kagati ang ilaman sila yung tinituyo. Actually, wala maging sa madalong kung isabton ang mga gastoon sa ospital kita dyan mga critical. Dako na actually gasto privado ng ospital dress Bacolod eh.
12: Okay.
10: Kaya kiti, nga abala nagpaladyo ni siya kagdugin baliwala ilang sang malasakan niya ining 32 anyos na lalaki kay Eljan. So, ari pa matiyan na ito naman sa pahayag ni Police Major Elmer Bumili ang atong sinayang pamuno sa Traffic Enforcement Unit. Yari.
0: Po niya, inis siyang multi-cab ng diritso po dito sa, ano, sa siyudad sang Victoria. So, may mga contact person naman kita dito nga ma-check dito. Okay, basi, ang iyab lang iyang plate number nakuha sa sinang mga CCTV. Kaya iti until today, may pagiging surface ni ang driver sang nasambitan nato niya, ano, multi-cab. Kag, amun na yun, nagpanawagan ng mga family sining biktima, na dapat tanya ito bango niya ni kaya iti dokadakon ablas ang nagasto nila dito kag serious ni subong ang ano, ang sitwasyon sa biktima nato dito sa ospital.
14: So sa nari sa Bacolod, sir, wala ginahagip o nakuhaan, biskan kuha ng plate number, babe?
0: Why, may nakita kita nga CCTV no, halin sa DRMO, dito sa may Dalan Rizal, kag sa may kuan, Burgos, Lacson. Ugaling lang kay ti madasi yung adlagan, so hindi gijab lang mahagip ang iyang ano, plate number. So, to describe kung ano yung mga salakyan. Yung multi-cab lang white. Punta na ako nato, the scrum nga model kay nakaikat sa mo. So, amo na siyang iyang description. Kalingkati, hindi naton bi makuan, ma-check sa LTO, kahit kung mag-request kita siyoko sa LTO, ang ina-pangita na sa aton sang LTO nga requirements is ang plate number sang salakyan para ma-trace nila no sa ilang database kung sino ang tagiya.
12: Okay. So, klaro ha?
11: Pero ato na lang ni Duano, Red, while ka-discuss na subong ni, tani ka ros gabi, bangunguton siya.
12: No.
11: Ito lang doon ginakuga sa sanabungguan niya para at least ma-realize niya na kinanglan niya magwa kag magpanugid. Actually, may mga tao na nga naghambal sa ito, galing ginapakonfirm talang bla, nga nagsugilanon, kalabot na nakirin, kag sino, ti pila ka lang, makalabot ginasimo, sir. Ti okay lang ako kabugtaw ka pa buwas. Ang laing sila kung di ka kabugtaw buwas, kung di may konsensya ka pa yung kabit-biton.
12: Are. Si pambansang slogan boy ta.
11: Ano ang baliya?
12: Si Brad Oliver Alcala.
11: Ano ang baliya?
12: Sininya gambal si Kipay Beljan nga dapat ni makonsensya sa so ma-repent siya. Nga prong sa lakyan niya gin-repent siya.
11: Sininya. Sininya ko ni, the end is near. Repent. Ang yaya sininya. Sininya.
12: He was the cop.
11: You were about to be arrested. Sininya, repent. Buwan ni siya
12: ka. Bakod, ginsaya permintirada ya.
11: Kita mo nino, ang tao nga nakasala, ga-repent ni Hinulsol. Ga-repent. Ang yaya, repaint.
12: Repaint.
11: Kita mo na rin kung ano kaso. Pero rin na mula ni ako na, seriously, okay mo lang rin kung hindi ka pagbangunguton karoon sa gabi, Red.
12: Repent.
11: Red, ang delikado si ni Red, kay basi kung gakaon ka subong, mas salimukan ka kag madunlan ka, Black. Kadwa, basi kay ilay-ilay ka kay kapoy ka, basi gulpi lang yung blaya, bangunguton ka rin daw, kay hindi ka nakulag. Ang panawag na hupaon ka, Black, Red.
10: Yani, kaya kung tumabok pa sa sinanan, masin mo lang matabok mo na siya.
11: Kaya kung subong, abi, galakat, hindi ko yung magpati nga, wain siya ginakonsensya, subong. Subong, guro, hindi siya galindo-lindo. Toke, sir. Ari kami ni Kipa, Brad, ano, ipabala kami kay sugaton ka na mo, no, kwaong ka na mo, tapos i-surrender ka, o gusto mo, kanto ni studio, bla. Kay buligan ka na mo, surrender. Then, ato ba nga lang konsekwensya, di, oh. Hindi ko man naguro, ngayon, pero galing kayo nga, ang gindritso mo, ganyan slakyan mo. Tari, pagbunggo mo na to, nga bala mo, kwa, nagdulog ka.
12: Oh. Or kung nakulbaan siya,
11: diretso sa police station.
12: Sir, may naipit ko to ah. Wala ko na pundo kaya mo, hindi man na, pwede man na.
10: Abo, ginadapat na. Kasi may natabo, nandiyo yung aksidente, yung mga driver.
11: Grabe, mali ko nung iyang pag inulsol, kita maging repent. Sige na iyang aslak yan.
10: Repent, hindi repent.
12: Grabe, Oliver Alcala,
11: bilip ko. Sa puti, kita mo lang itong. Pero nga to, niya nga sugilano niya, Red, ang seryoso, hindi lang siya pagbangunguton, karoon si Gabi, Red, sa sobra nga dam, basi pa damguhon siya, kabalo kang isa kang ipamirin, hindi pa damgo ka man ay.
12: No?
10: No? Kita ni Alcala, Alcala. So kami pa tayo nga sini, mag-surrender na siya kamagako, pero galing kiting kapulisa na ito, hindi kita mag-untat, sinitimistigasyon para matubod, hindi nga suspitsado, hindi driver, ganang hit and run sa lalaki, Dries Bakulod. So muna, ito sinin nga balita, ang madulong sa programa ng Foro de los Pueblos, tinadulog sa ato sa Power Trio, ng ato sinin nga DTX 500, Mighty Seek, and D3 Bio, ang ato man sinin nga DTX Beauty Soap, and DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox na pa. Dinatabiyo talang galing, kinamial dyan, kinamiarik, ang test and teen dali nga kalanaan tumakan sa tupad sa San Agustin si TV
11: para ka naman da
12: ano, may soft drinks da
10: ay wala
11: para ka naman da
12: tupad sa ano nga in ha
11: nga nga wala mo gig kami yung ginatunduan ni Eric sige mo yan
12: damo kayo sa mga tamyo-tamyo Red
11: may bata ka na gili, Red. Sige,
12: tamyaw na sing unas, ang reporter pa lang kami, direkta diri sa ining drugstore sa tabangan sa provincial hospital. Damo, discuss niya ito sing una.
11: Damo sa example, nakaginyaw.
12: Tamyaw.
11: Masi kalabot ka naman sa mga ilumpag o city, karo sa ginugan. So pagpuli, sulod auto mo sa Changi, Blau.
12: Repent.
11: Ang gawa mo ginsina, repaint.
12: Repaint.
11: Red, thank you again, Red.
10: Salamat.
12: Nang tamyaw-tamyaw na.
11: Giyagin
12: na. Giyagin na yan. Naman kami, halin na.
10: Topo si Patron, K5 Vincent Corralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, ang servisyo publiko kay Kaligawan si Negro, K5 News FM.
11: Ari naman, halin sa repent. Abi mo, ano naman matabo na eh.
12: Ano naman?
11: After gano'n na-realize ko na pinning shooter, standby Carla, i-check na naman ining, hindi ato yaya ni Oliver Arcala, repaint. Ari ha, in case hindi pa siya sa Badakpan, pakunukuno, mani sa Gyapo, hindi nagpa-type na sa Indian National, ikaw pa utang guro ng Indian National, guro may pakunukuno siya, kaya renew, mabago.
12: Mag-renew ka na.
11: Nga, mag-renew ka na, galing kasi hindi pa na Badakpan, renew, tanay utang to sa... Ah, turkom lang inutangan ta.
12: Mag-repent kamutanan, kag mag-renew.
11: Oh, renew.
12: Amo ni ang bag-o nga slogan sang mga barangay opisyal.
11: Gali ka?
12: Di kayo may extension, kundi renew.
11: Renew loan sa bangko. Tuhod na. Renew. Kita mo ko na, example, sabi. Dumduman ko na sa una mo. Pag daugid, silinga, land bank of the Philippines na yun na.

0: identify ng person responsible sa pagpatay sa Turco.
1: Renew sa Turco.
0: Base ini siyang nagpatumba sa Turco, ma-renew pa ni utang Gusto ng Turco. Liwat. Checo Siki 5 Carla Defensor Lunga para at least matagahanta yung tanapangod. Tiyag matutukan ining nasambit ka balita kamiyara na siya person of interest. Tanungod ini mga ka-K5 sa pagpatay sa isa ka Indian national. By the way, si Mary Joy Alabi ka pamati sa ton?
1: Tamiyo ko lang, tamiyo ko tani ka dali ho. Tani ko mapakita mo, JN Store and Bakery Karinderia. Mr. and Mrs. Magalimutan sa Biak na Bato.
0: Ay si parang Joel Flores, kasi basi gusto niya dito ex-coffee mix, sarad na siya available.
1: Tita
0: Alma, good morning.
1: Ang iya nga karinderia, kag daw bakery sila dyan, may ara nga telebisyon niya, ang gagawa kita nga, ang duwa ko naga. Kita yung duwa ko
0: agli ka, gagawa?
1: Basta na miyala sa kuno kung makita at ako naga, kay damo ka bakal sa bakery niya.
0: Agli ka.
1: Salamat kita sa dira sa bakery. Ara-ara sila dyan, no? Ato kita kay na nga duwa, ato ta nga duwa ko.
0: Ay, galing ka?
1: So, aral sa TV niya.
0: TV ni good man ah. Kunaga pa, gapamati isla sa aton.
1: Salamat kita, salamat gid.
0: Diyan mo na, kaki-pipe ko rin, aray na si Carla. Dari lang sa stupad ta. No? I-check tani kay Marinho siya.
1: Marinho ta, kay Maripet man ko.
0: Kundi, paripet sila kyan. Subong yung Marinho ta, store ko.
1: Ang
0: report ka to na ba ito mga kaki-pipe?
2: Ano na ang sensor?
1: Repent.
0: Ang nabaton tang information, atong Turko nga ginpatay si Villamonte, may person of interest na. Ano na pinakalaitas mga K5 na ka-standby? Si K5 Carla Defensor Lunga, no? Para may binawang tang pinakalaitas na rin. Carl, good morning.
2: Yes, kay K5 Valjan, good morning. So, may ara na sang persons of interest na ginalanto ang Bacolod City. Bacolod City Police Office sa KK5 Aljan, KK5 Erig, sa gimpatigan kahapon nga press conference dito gina-confirmar ni Police Lieutenant Colonel Liada, Lester Liada, Deputy for Administration, no, sa aton sini nga BCPO nga may ara na ini sila sang persons of interest. Kay tungod nga sang tinalikdan nga mga sinimana nagpatukod ini sila sang special task investigative investigation na task group pa KK5 Aljan, KK5 Erig, amuni may ara na sang persons of interest kag may ara na sang ginalantaw nga motibo. Ang isa diri sang ginalantaw nga motibo, love triangle kag ang sa iya sini nga ubra kag Kif Valjan kag
1: Kif. Ang Indian no love triangle.
2: May ara sila nga ginalantaw nga love triangle. So amuni sulong ang ila sini nga gid nga gina imbestigahan kag regarding man sa iya sini nga ubra. Kon ang ila sini nga ginaubra galing kay ang regarding naman niya sa drugs kag Kif Valjan kag Kif Perik. Hindi pag hindi nila ma-relate kay tungod nga baguhan ini nga Indian.
0: Tugwa niya do love triangle in work related. Magsiling ka work related, it's something to do with the pautang business.
1: Pautang business.
0: Do mo na bi kag Kif Carl.
2: Yes, sakto na ka Kif Valjan. So muna subong ang ginaning up sa aton sini nga makapulisan pero ti ang gina ano gina diri nila option damo silang ginalantaw nga motive but ang ginalantaw gid diri nila nga ginafokusan gid is ang regarding sa iya sini nga ubra kay Kif Valjan
1: kay kun love triangle ti bag-ol ni siya kaabot ni sa Negros sa Pilipinas as a matter of fact ni ka balo magambal lung gumayo ni so kun love triangle do ka kuno busig nun dasig ni siya kayo yang nakauyab siya dayon yang balo lagi siya may tag-iya tugin uyab gi dayon
2: amo nang hibalo unta pagay ka February kay ti sa information single ini siya eh single ini nga Indian national kag ti baguhan ini siya nga nag-abot diri sa syudad sang Bacolod so may ari sang pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada aton nga pamatian.
3: Okay. Sir, for now, ang ato nga mga CCTV forwarded naman sa atong RACO, no, for enhancement. And may ara naman kita witness and may ara kita POI. So, ginaano naton ang consistency sa ato nga witness para ma-ensure naton nga mo gina siya ang ginatudlo yaman nga suspect naton. So, nonetheless, we are there. Ginahulatan naton ang result man sa other supporting evidence to pinpoint that particular suspect nato. Actually, we have motives nga ginalantaw. First, ang muna, sa love triangle niya, sa iyang negosyo, sa pautang. But then, muna, ang ginalantaw taman kay ti, bago pa lang di siya nag-abot sa Bacolod, and then, natabuin na siya. So maybe ano man sa negosyo yung ang cause ang masinang

0: Sige po. Kung na hindi natin mahambal nga connected kay number ko gani, pirat lang siya kasi mana dili sa Bacolod. So, kung bago ka pa lang daw, alang-alang siguro, no? Nonetheless, why ta gina discount na may amo sina nga posibilidad. Una sang ginahulat ta pa no kung ano gid na isip gun for hire or may agavyo lang gid sa aton nga victim. For now, ginahulat na pa kung ano gid ang result sa investigation. Follow up sa investigator natin.
1: Pahayag kagikan kay Presidente Colonel Yada, may kaangtanan din sa update no sa Indian National naging patay sa area sa Barangay Villamontes ang tinalikdan nga Agosto 4 ini siya ang nasapuan na lang gid no nga na dulaan na gid sa nga kabuhi kay Kepa Valjan kay Kepa.
2: Nga nakahambal sila kay Five Car lagi na consider ang love triangle ho.
3: Amig. Nga sino may bago sa abot may chicks sa dayon di ho.
1: Amo na nga ginadig up pagay kay Kepa Valjan kay Kepa Perry. Kasi may mga ano di siya eh. May mga relatives sa di siya eh. So, siguro okay. Basi kung through chats or sa communication kala so wala kita na kay Balo pero ti amo na isa sa ila sini nga ginalantaw is love triangle kay Kevin Jack.
3: Sige. Yeah, sir, so panukot, love triangle.
2: Panukot lang sir pero hindi niya pagdala sir ako na ya. Panukot lang.
3: Tukot lang?
2: Oo. Hindi lang pagdala.
1: Yes, okay. Kay Fevel Jan, kay Fevel Eric, report kikan sa patrol. Hindi nga balita. Gadulong sa inyong song DDX 500 Mighty Seekag D3 Bayo. Hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: Salamat, K5 Carla Defensor. Lungga, si mo sa ni balita. Love triangle. Yeah. At the same time, may angulo nga posible magka K5. Ngayon ni ang... in line sa la trabaho niya pa utang no
2: damo gid ang mga scientist ng mga listener ta
3: ano man kuno
2: kundi si repento kag si repaint
3: si Rinyo
2: sumunga si Rinyo tingi kun matapos si Rinyo nung marsunod simple lang release na Rinyo na mo release na
3: delikado na sa sige niyo Rinyo sa sige niyo release ang punta sinabi mo
2: ano,
3: no
2: ano na?
3: Judith
2: ay, may parinti na siya.
3: Judith
2: Parinyo.
3: Sino?
2: Judith Parinyo.
3: O, oh, mga nila. Sige, Judith mo subog. Sige, hindi ah. Maparinyo pa ko.
2: Parinti, anay na sila.
3: Judith Parinyo. Kanamog na balalang ato mga kuturan sa mga
2: nga scientist, isla mo.
3: Ayo. Now, this time, kaki-five, Yari, ipakita na ito sa inyo. May presence na sa American Coast Guard na sa ito, U.S.
2: Na,
3: Coast Guard
2: na, good,
3: sa Pilipinas. Kakipamitan ni Reddy, tani ang video.
2: And
3: no?
2: This will be the dominant news, ha? Tanao ko lang sa dasol ng mga inadlaw.
3: Aring isa ni is makita mong Taiwan nga Coast Guard, ari naman di sa ato, gabulig patrolya. No? Nag-bulig sila patrolya. Kita mo na ano yung may ngalan nga Nan. Para tanong ha? Ulatan, isa, dali lang gintan, ha? Isa na. Pero isa sa babaw, tanong itong US, bla? Kay apat ka cutter class nga barko sang US ari di no ari magateleskopyo ang Amerikano nga Tito Mablatan isa na. Now mga ka K5 pay kami ni K5 ari kaya sang intention whatever nga pakulbaan no pero gusto lang namon pabalo sa inyo hindi niya normal subok ka nagatan di sa aton sa West Philippine Sea ilabi na ang economic exclusive zone sa Pilipinas ginadepensahan including America no tan ipakita tan with audio tan ha go ahead tan kay 5 minutos na tatong naka-Amerikano nga nakakaloob na tanaw ipakita mo ready na tan pwede na mga kaka-K5 eyes on the board ka mo ang kapatrolya subong sa aton EEZ exclusive economic zone hindi lamang Philippine Coast Guard gabulig na ang US Coast Guard ari kaka-K5 itan ipabatita kay may kondisyon niya ginambalang diplomat sa Amerika eh. Kung nga aris na di sa Pilipinas. Okay. Ready na ka mo ha. Magka-K5 na kabahin dala na sang Mighty C. Ay yung alkaline nga vitamin C. Go ahead kagipamitan. Audio.
2: Tira.
3: Audio.
4: We are backing up those investments with concrete visible support, including the rotational deployment of 4 fast response cutters to actively partner with the Philippine Coast Guard in patrolling and securing your exclusive economic zone.
2: Cutter class.
5: The crew of the U.S. Coast Guard Cutter Tampa, 67-day deployment in support of Operation Pacific.
3: Pinakanako talaga ang Coast Guard ship dali sa Bagbanwa.
6: They're abandoned position 48 degrees 22.18 north.
7: 4 U.S. Coast Guard fast response cutters are being rotationally deployed to the Philippines to patrol its exclusive economic zone alongside the Philippine Coast Guard.
8: U.S. high-speed patrol vessels join the Philippine Coast Guard in securing the Philippines' exclusive economic zone.
7: And these four ships are part of something bigger. The U.S. has reassigned six Sentinel-class cutters to the Western Pacific, with vessels operating from Singapore and rotating through Subic Bay. Why does that matter?
3: Subic Bay, eh? Tibot Singapore to Subic Bay.
7: Because in the South China Sea, the front line is increasingly shaped by Coast Guard ships, water cannons, dangerous maneuvers, and maritime blockades, not just warships.
9: This is China Coast Guard, Singapore 301.
7: And the Philippines has already faced confrontations with China near Scarborough Shoal and Second Thomas Shoal. So Washington is putting more Coast Guard capability into exactly this environment. But there is a second message. The U.S. says it is not leaving the Indo-Pacific while expecting the Philippines to take greater responsibility for its own security.
10: The Philippine Coast Guard will be coming over here to do some small boat training with us.
7: So these four cutters are more than a patrol deployment. They are an early test of a new alliance model. More U.S. capability, more Philippine responsibility. And the question is simple. Can that model actually make the South China Sea harder to dominate? The announcement came from U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby during a strat-based forum in Manila. But the important part was not just the four cutters. Colby presented them as part of a broader effort to modernize the U.S.-Philippines alliance through EDCA sites, resilient infrastructure, advanced training, and greater interoperability.
3: Sige, thank you, Natan. Okay. This may diya, ta. Ano po, Ricky, Pimeri, kipadalaan sila. And by this year, duwa ka submarines.
2: Ang i-deploying.
3: Ang ginbakal sa Pilipinas.
2: Duwa ka bilog.
3: Nagbakal sa duwa ka mga submarines para magpatrolya sa West Philippine Sea.
2: Japan ng Japon ang ginbakal.
3: Oo. So, ang Japan naman, may kaugalingon naman silang deployment para nga mag-ibo man sa kaugalingon nga patrolya sa ilang kadagatan.
2: Ang ginhambal to bago lang, nabatian nyo itong word lang nga cutter. Maghambal gani nga cutter class mga K-5. Remember, basta maghambal cutter, dako na siya nga barut nga barko. Quick response boat, 65 feet up.
3: Laba eh!
2: 65 feet. Amo na basta 65 cutter.
3: Dasig na siya dahil.
2: Dasig na siya kay quick response na siya. Mayara sila nga mga quick response cutters nga apat kabilog, kag may isa ka regular cutter nga 65. Ini naman niya ang Teresa Magbanwa, Sir Ildo, dako-dako ni.
3: Dako na. Ang 100 Teres, plus na.
2: Ang Teresa Magbanwa is 96.6 meters.
3: Why sa kalabot 100, da?
2: Why? 96.6 meters.
3: Sa aton sa Pilipinas, dako na pero gamay pa na. Gamay pa na so far sa Japan, dako ang Japan eh.
2: Mga, pero mga second hand, yeah, mga vintage lang. Mga
3: si Macario Gonzaga sa Jensan, Idlaw Ilonggo, amo nga pamati sa aton subong, no?
2: Nabaw.
3: Kaya natagaling tiyempo, kakipaberik. Amo na ning amon nga ipalabot sa inyo ni kakipaberik. Sa kalibutan, may mga bagay nga hindi tamarungod nga nagkakalinabo. Dapat handa kita mga tubang sa mga konsekwensya. Hindi naton pagpalagyuhan. Kangay lang sa natabo sa lakson sang tinalikdan ng mga inadlaw. Disgrasya na bungguan sa katao, imbis nga tubangon mo ang imo responsibilidad, imo gin palagyuhan. Tandaan mo, may konsensya pang hindi magpatulog sa imo. Kung hindi ka man di manakpan dito sa babaw, sigurado, hindi mo na mapalagyuhan. Another day,
2: another FDLP.
3: Sa pangalan naman sa aton mga technical partners, sa Rainiel Alcantara, upod kay Ethan James Sarmiento, with our CEO and President Dr. Emil Uy, with our station managers Rod Spalma, Jean Chatita and Colleen Manzanares Cubia. Ako naman si K5, Elgin Castor.
2: Ako naman si K5, Eric Tinerefi.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
11: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
12: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio. D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason, gagandami ang memoria. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagbabas kog sa lawas.
12: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
23: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
1: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
1: Hindi lang ganit-carots.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Basta.
0: Ano na yung interval?
26: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, ano ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang na permilang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige ba lang kakulang sa tulog makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karoon diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
1: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
6: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imo nga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imo tulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala unta biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe pa tulogon mo.
1: Kag DTX.
6: Ginom pa DTX 500 kag may TC.
1: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression kag basi maghikog pa.
6: So nagapigaw ang imo nga immune system sang wala tulog. Kita mo Sir GP pag kulang ka tulog daw hila naton kapag kaga.
1: Gani,
6: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan sinyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permis sa naga trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa agud nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
1: kwa? Shift. No, graveyard shift.
6: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
1: Kapulaw.
6: Yang may tisiya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So mga nag-graveyard shift kag mga security guard na nagapulaw. Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Kalabanan bala dok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
6: Mm-hmm.
1: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
6: Mm-hmm. Hindi bala hambalta Sir JP nga kung kulang kastulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, amino butyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao.
1: Mm-hmm.
6: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal, agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado, that's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest, para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga dito X500 kag Mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
1: Low sex drive!
6: Uy,
1: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guro mo.
6: Wala ay nami tulog na niya.
1: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
6: Kay ganat X500 kag my sister GP mo mo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
1: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
6: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, pero minalang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kung hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag Mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugared sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty C agod healthy ka per me.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galay sa Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C! Papalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City.
27: Atubang sa PLDT McKinley Street.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo Refentor Building,
28: Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique,
27: Juan Tiong Building,
28: Barangay 8 Bagumbayan,
27: fronting kay Sun Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
27: Kulasi
28: National Highway,
27: kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina,
27: Kabangkalan Branch,
28: located at ACM Building,
27: Texas Street,
28: Corner Bread Box,
27: Kabangkalan Public Market.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City,
28: Radyo Bandera Compound,
27: likod sang Pag-ibig Office.
28: And
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Bacolod City,
27: Ernai Street,
28: fronting Paglaum Sports Complex.
29: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi isang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
1: Uh-huh.
6: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
1: Gusto.
6: So para ba transfer na kaunon man.
1: Kaunon.
6: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plants sing i-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Stranger GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP.
1: Mm.
6: Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grip wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig. Siyempre, presko nga hangin. Wala stressor, boy.
1: Mm-hmm.
6: Gulay. Utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, dutay nga karne, dutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka o nang kapulo tubtub 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa kurason.
12: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamid sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
13: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kailanan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kailanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
6: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
14: DTX 500!
15: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
14: Mag DTX 500 na!
15: Masamihin ka palatian?
14: I-DTX 500 muna!
15: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
14: Mag DTX 500!
15: Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura!
14: DTX 500!
15: DTX 500!
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: Imong blood sugar test.
16: Pinatong score gani?
17: 470.
16: Nagtiko 2
17: sa gabi, 2 sa
16: ilan na lang imong blood sugar?
17: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
15: DTX 500!
29: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Daw pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
6: Ragoy.
1: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
6: Wow.
1: Kay sala ang habon.
17: Sala ang habon.
1: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May ara manini nga papain, nga linsa papayan, nga gapaputi si imo. Tanaman yung sa GP, hamis, no?
17: Yes.
1: Hamis. Gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon, puno antioxidant kay may DSE, nga makita niyo man sa DTX 500, ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
6: May habon ka nga nag-protekta sa imo panit.
1: Uy. May ga-detox pa sa
17: direct
1: imo skin cells.
17: Direct antioxidant sa skin.
6: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa, DTX Beauty Soap.
1: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta, Doksam?
6: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopres.
1: Grabe.
6: Ubos mo, meaning pa damo gid baho ilok.
1: Oh, hindi gali.
6: damo damo gusto nga magamot kan ilong okay, sa lao ano ko damo bawa ilong
12: oh protektado ka sir boy 42 oras sir boy basta naka klinika Dio Fresh kaya yung wow. Extra virgin coconut oil sina sir boy amo na nagapatay sang kagaw
6: pag wala ka bawa ilong meaning pa naka klinika Dio Fresh
4: okay. Anyway no ang klinika Dio Fresh may tea tree oil may VCO ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilong that's why ang klinika Dio Fresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Dio Fresh deodorant Doc Sam.
12: Pero kadaga sir boy namin gid magpangapi ah, wow, no, painit wow, sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton no DTX sa coffee mix no samtang nagahigop kasi ning kape sir boy ginahugasan ginatinluan ang imong nga selula so hindi magtigo lang selula hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampyon no DTX sa coffee mix
4: amo na sakto Doc Sam nga start your day right kadapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX Premium Coffee ka, ang pinaka-basko klase nga kape for me nga duwa ang super antioxidant, may ergotayonin, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sa ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayonin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayonin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinakabasko. Yes, Dr. Amin.
6: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, ma DTX Premium ka.
4: Kampiyon.
6: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, makabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang isarpi.
4: Correct.
6: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
4: Stevia.
12: Oh, natural.
4: Diba? Kasi katimplahon, pabis ka magbainchin ko.
6: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko pinix. Damo na ang nadik.
4: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
12: Yes.
4: Kasi lain yang
12: ang iban sir boy budayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa buwan sa ila kape.
6: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tara.
4: Boy, kampiyon may MCTs ka na, na protektado ka na kontra virus ka.
6: Wala problema kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema sir boy.
4: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kung nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide yun ang mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amuna yung sikreto ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
6: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
4: So, pamasahe ka.
6: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
4: Correct. Importante ang touch therapy.
6: Kag ang mga kuha niya, mga ano na, mga
4: points
6: bla kaya niya manong
4: pressure points
6: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
4: bag DTX herbal oil
6: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
12: baguna
6: kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basin dugay-dugay mo naman yung pikion bla
4: herbal oil ha DTX herbal oil no? Pilihan lavender, pero, kag lemon.
6: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
4: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
5: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3Bio, si Klinika D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy, mga lalaki da nga 40 up, no, to 50. Hoy, pamati ka mo.
6: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
4: Oh, dugay-dugay ihi.
6: Tapo kay gakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na survey mo.
4: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa klinika DT Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
6: O, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbogin sa tulog. Sobra katatlo nga magsigi ihi pa naan sa gagabiyon, dako na nang ang problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka-hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
4: Lain.
6: This is the time nga kung nag-edad na ka-40, kinanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
4: Correct.
6: So, isa sa mga rason nga ang nag-hubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na to nga ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
4: Everything.
6: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong nga inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, sir, boy mo.
4: Correct.
6: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
4: Kagaw. Duwa lang gid ang cause, no?
6: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
0: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
18: Matatag sa mga butika.
0: May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
0: May DC! Mapalis sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Ulustri Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: May mga herbal tip, taga juice tip sa mga may amo na problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
12: Kamatis.
6: No, 1 half glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya mano.
4: Ma-absorb na, no? Mag-correct, no?
6: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
4: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ambal Dok Ramil. Ang lain pa ni, why ka ga-perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive, kita ko ng imo prostate.
6: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
4: Correct, no? tiinitan ng tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
6: ang dinya. Ang rason nga nga gahubag.
4: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. Kung katumal ka D3 Bio sa klinika D3 Bio,
6: ginakorek niya inang hormones.
4: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Docramine. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni klinika D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
6: prostatitis. Kung palangga ni Muimubana, nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni Muimubana, hindi na paim na.
4: Tawa. Paim
6: na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bala inakabalatean, Sir Boy, kung painom mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom D3 Bio.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3 Bio.
6: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy, serotonin, dopamine, no. Kag ining mga Lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
4: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
6: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganom D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health tungod sini nga rason.
4: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
12: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamon sa probiotics sa aton chan, no? So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy, no? Nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka-D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasas ang ginatawag anti-stress activity, no? May arasas ang ginatawag Philippinol, medium chain triglyceride, no? Nga arasas coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan natin ang stress kung naka-D3 Bio kita.
1: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pero may pinangakig. Gamo ang balay ko na muna ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sa magnesium. Kaya ang magnesium, amun ay nag-stimulate sa GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay Mrs., nagapastop sang walwal ni Mrs., gabuot si Mrs.
6: Agoy. So inom gid di tribayo kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay isa

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kay luyag ko sa pamangkuton sang rason nga lusaw ta sa survey.
2: Okay, Mr. President. Ipatawag ko siya.
1: Sa labing madali nga panahon, ipatawag siya. Kag ipaesplikar kung nga nag-amuni ang resulta sang survey.
2: Oh, Mr. President. Dapat ani ikaw ang manguna sa trust ratings. Hindi kay ikaw pang lagapa.
1: Agoy.
2: Kag si Inday Lustay, Inday Saray Lustay, nga gapanumbag si Rep ang nagapanguna. Dapat siyang maguba sa tawo.
1: Man,
2: siya pang hamot.
1: Mansan sa ugid mo.
2: Sadya-sadya ino.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Ako naman ang may pamangkot sa imo.
1: Ano ina, Boss?
0: Wala man guro bayad mamangkot, no?
1: Wala. Kung bayaran mo, ti okay lang eh. Ikaw ba na, Boss? Saan ulang tayo nagsuktanay sa pamangkutanay, ha?
0: Base subong pa lang.
1: Boss, ikaw ba mo? Natural wala bayad eh. Kaya ninsang una, wala man taga-suktanay. Gani, magpamangkot ka lang.
0: Ati, sige. Ari ang akon pamangkot.
1: Go ahead, Boss.
0: Sa banta mo sa debate ni Senador Ruben Padilla, kag ni Congressman Gervil Loistro, sinong daog?
1: Amo nang pamangkot mo? Are you sure, Boss?
0: Oo, ngahaw.
1: Dapat pa nasabton, Boss Aw?
0: Hoy, kay ti pamangkot ko na, mong.
1: Sige ah, sabton kong pamangkot mo, Boss.
0: O sige, sabtabi.
1: Natural, wala sang mahimo si Senador Ruben Padilla eh.
0: Grabe, kamanimo ya, Boy Ramon ya.
1: Oh, nga man, Boss, ang grabe ako haw. Kay amo man yung akon nga sabat.
0: The one-sided ka. Ho! Oh, daw pabor ka sa prosecution panel sa impeachment?
1: Nga, Busaw, anong gusto mo nga sabat, tao?
0: Dapat si Senador Ruben Padilla ang madaog.
1: Nga man.
0: Kay artista sa nga daan eh.
1: Bisan klaro na nga hindi siya kasarang sa debate, Boss?
0: Ah, basta bisan ano na nga bina-assign nila da, magbais-bais debate da.
1: Hmm?
0: Si Ruben Padilla yayapon ang daog para sa akon.
1: Bisan perdi, Boss?
0: Hoy!
1: At isa dyan sa jay, no?

0: Kamingaw sang balay, basta ako lang isa. Kanamigid i Jax. Jackstone. Amaya pa, mamati na lang ko sang radio. Agod nga malingaw ko. Kay base bala sa sobra ko kamingaw bala kag makahibi ko. Tapos bala kung maghibi ko blahaw. Magbaha diri sang luha. Tapos hari na lang le. Mamati na lang ko diri sang radio ko. Sang kampyon radio. Pero ang mga DJ sa tab. Ari, i-own ko na ang akong radio. Wow! Ari na siya! Siya kinagid na kagwala na sa iban. Siya na niya!
1: Hello once again. I'm back. This is Lansang.
0: Ano to?
2: Animal. May lansang diri sa studio. Natunok ako.
0: Sabi ko siya si Lance. Lansang letaw. Boso tabgen.
2: Okay. Sakit siyang lansang. Anong dapat kasi napadapa ko.
0: Boss, stop ka kini mo, DJ, stop.
1: Oh, sige lang. Bisan naglubong gamay ang lansang sa dapa-dapa ko, padayon nun talang niya.
0: Padayon na. No choice ka man eh.
1: Agaton sulat, kapagabasaon subong, naghalin kay Agay!
2: Agay! Yeah.
0: Si Agay, ang litra sendel? Sadya-sadya, you know?

0: pwede. Hmm?
1: Kabugid lang na eh.
2: Ah, hindi kami ni Meg. Ah, istatwa lang niya namon.
0: Oo man, Meg. Landong lang na eh. Landong lang na eh.
1: So, telgid ka mo yan, ah? Mga amigo, na?
0: Mas sotel, amigo, tantan, eh? Hmm?
1: Hindi ko yung sotel, ya. May dala ko ganing adyos kag burger.
0: Ate, sakto ka matood,
2: eh? Sakto ka.
0: Hindi ko yung sotel?
2: Oo, hindi.
0: Hindi ka.
2: Buot ka. Buot ka gidi, amigo, tantan.
0: The best ka gidi, amigo, ya, tantan, ya.
1: Hala. Bisan ginainto nyo lang ka?
0: Ah, wala.
2: Wala kami nagabanginto, ya? Wala?
1: Tuod ka mo, mga amigo?
0: Oo, ah. Ikaw pa, Meg. Nami kaya nga klase, amigo, ya?
2: Hmm.
0: Amo na gani nga, wala kaya namon ginasotap, ya?
2: Oo, gani, oo. Oo, Meg. Isa kaya ka huwaran nga amigo.
1: Kung may dala akong galing kapagkaon, mga amigo, amo na ito panurukan nyo sa ako, no?
2: Mm-hmm.
1: The best gig ka mo niya, mga amigo, no?
0: Sadya, sadya, eh, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagdimulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kidya katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapab-

0: Trap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang kita.
9: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang kita.
6: Ang
9: sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
11: Red Horse Beer in Numan Whistle.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Meg, oh. Malapit na lang ka sa patsa, Meg, no? Ang diri lang tama po nito niya. Meg, Meg, ah.
1: Kapoy mo ko, Meg, ba?
0: Kani?
1: O gani, Meg. Kabalo ka naman, goros ang buhaton mo.
0: Kabalo na ko, Meg, ah.
1: Mano ka gani?
0: Masuporting aktor sa'yo mo, Meg, oh. Ang diri lang tapon to. Kung maghibi ka,
1: Meg.
0: Mahibi man ko. Kung anong yambal mo, mamanang yambal ko.
1: Very good, good, Meg. Para makakao naman tayo sa piyambre.
0: Sige, Meg, ma-rehearse taan ay godo yung kadali.
1: I don't need na, Meg. Ah. Walang tayo dapat praktisan. Sagad na tadaya, di ba?
0: Basi ba lang mapasok tao?
1: Kita pa. Wala na yung pagkapaso, ya, Meg.
0: Ate, sige, Meg. Ah. Dependency mo, Meg. Ah.
1: Timing on talang may makadto sa patyo ng manog tapos ng ang panyar. Inang ginagulo na bilang lungon sa panchong. Among pagtudutodo ta din siyang hipe. Inang wasak-wasakit balamig. Inang pang ano na balamig nga award mag ang pang pimos.
0: Oo.
1: Amo na siya. Acting to the max ang himoon ta, Meg.
0: Okay, Meg. Kabalo na ko sa himoon ta.
1: Dapat langin, Meg, eh. Kiti sulit-sulit malang ang ginay mo, tamang.
0: Sadya, ino.
1: Wow!

0: My son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol. What can I help you?
0: Dosa call center ka lang, ha?
1: Gapraktis na ko nga daan, Dad.
0: Nga man nagapraktis ka, ha? Maubra ka na sa call center?
1: Hindi ko yung maubra sa call center, Dad. Kundi ako ang imo spokesperson.
0: Aba, sure ka, Jupiter.
1: Yes, Daddy. Ako na nang bahala ang mapangsutab sa mga constituents, ha?
0: Paano mo sila i-handle, Aber?
1: Intuon ta sila, Dad. Pasaligon ta sila todo, Dad. Kag-istoryahan ta sila sa mga kuris-kures, ha? Kay man, baklon ta man gyapon sa ila sa seleksyon.
0: Do, may punto ka man bisan daw ginapang salakay mo lang ang ginapang hambal mo.
1: Galapit ka mamayal, stroke dad mo.
0: Pero sunod ka gidya sa ako, no? Jupiter, sunod ka gidya sa ako.
1: Natural, Daddy. Sa imo, ikuya masunod. Hindi man pwede nga kay Norbing di malunaw ko masunod. Kiti, hindi ko man na siya tatay mo. Ikaw yung tatay ko. Amo na, Daddy. Sa imo, ikuya masunod. Kung ano ka marongges, basi kon manuble pagadang pagamarungges kuya.
0: Bosan dia sadya ino.

0: Ay, sige na. Ready ka na nga daan, Sir Norbing, ha? Kay karon magwa ka na.
1: Okay, nurse. Okay.
0: Okay. Amo na ako. Babwas.
1: Te, batian mo to, Jaguar?
2: Oo. Hindi ba ko bungol mo? Buseng Norbing. Wala kagit balas ang bisan tinipik na lang akaluoy nga nagagikan sa ibong at nagipusoon. Kaluoy man ako. Kay makaluluoy man diring akong kahimtangan. Aglabi kaglabaw sa tanan. Mas mangin makaluluoy pag ginako kung bihaan mo na ako di.
1: Sa tuod lang, Jaguar. Bisan maluoy pa ako sa imo, wala man ko gihapon sang may ibulig sa imo.
2: May ara, kini.
1: Wala! Kay te, wala man kuya inubayad para sa balayran mo.
2: May kwarta kagid lang, kaso hindi mo lang di kuya pagbuligan.
1: Mabulig ako! Kung may inugbulig ako, galing kay wala, tiwala gid eh.
2: Oh. Sige na, balabos. Buligi man ko ay. Tanan-tanan, bus. Imuon ko, bus. Mabawi ko sa imo, bus.
1: Bisan magluha ka pa sang dugo, wala gid ko gihapon sa ibulig sa imo.
2: Grabe ka man, bus ba? Diri na lang gid kunya gali sa ospital matiner eh.
1: Aho! Kay ti, wala ka man inugbayad mong.
2: Sadya-sadyahin ho.

0: Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang

0: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Babakan sa mga butika.
6: Subong storyahan ta. Ano bala mabulig ni D3 Bio sa mga mechanical, physical, and chemical barriers sa aton lawas? Lalo ng aton skin, lalo ng atin acid production. Nga gabulig putikta sa aton lawas kontra virus, bacteria, and fungi, and even parasites. Dok Ramil?
7: Kung palainom ka D3 Bio, Sir Boy, masuportahan gid ang physical, chemical, and mechanical
8: barriers. O, mga gate.
7: Alagyan sa mga kagaw, Sir Boy Tanis. No? Pero kung palainom ka D3 Bio, kaya sang D3 Bio nga buligan ang imo nga mga barriers. Include na da ang mga physical barriers, Sir Boy, such as skin and mucous membranes. Palainom ka D3 Bio, ganami ang imo kan mucous membrane. Ang imo nga skin ga-produce ang nagakaigo nga
8: protection.
7: Mantika abla sa ipalibot para lang ano, matrap ang mga kagaw. Kaya hindi na matrap ya, sudlon kas kagaw mo.
8: Correct.
7: Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, ginabuligan ang imo nga stomach acid, Sir Boy, nga tsaktuhan lang nga mapatay ang bacteria, virus, nga hindi sila ka-survive. Sa tiyan pa lang, patay na sila.
8: Correct.
7: Kay kisa, gaabot sa aton time nga ma-under acid ta, wala na sang acid ang tiyan nga ginaproduce. Tungod kay nga man, hindi kaya pala inom D3 Bio. So, dira pa lang, sa stomach acid pa lang, wala na, sa tiyan pa lang, patay na ang tanan nga mga fungi kag virus. Ang MCT nga gininom mo halin sa D3 Bio, kung imo na siya ipahid, mas grabe pagid nga protection, Sir Boy. Kaya nga man, atipatay ang tanan ng mga fungi da, mga kagaw da, mga kagaw nga nagpusa, mga katol-katol, no? So, amo na yung nakanami. Kaya ang nakanami pagid sa MCT sa D3 Bio, nga pag-abot sa gamay nga tinai, mangin augment sila sa tanan nga mga probiotics, mga good bacteria nga buhi sa imo nga tinai, para ma-maintain ang normal level sang stomach acid kag hindi magdamo ang mga bad bacteria. Amo nang nakanami kung pala inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Duwa lang gid na nabalaan ko, I might be wrong, nga makasurvive, no? Sa ginatawag nga hydrochloric acid. Tanan nga virus, patay. Tanan ang bacteria, H. pylori lang gid, kag cholesterol, no? Ang baka survive sina.
7: Pero so, di siya ka-survive sa Ditribayo.
6: Hindi siya ka-detribe kayo. Wala ibang itaon pag itiyan ni Ditribayo. No? So ano gid pala mabulig sa Ditribayo sa atong mga mechanical and physical barriers? Damo-damo, pati imo tears ang imo ni mga saliva. All of these secretions ginasuportahan sa medium chain triglycerides para magnami sa ang nangaara sa Ditribayo. This is how Ditribayo protects you. Not only it could protect you alone, kaya hindi tibayo kung siya lang mismo, putiktahan niya yung imulawas. Way labot, ginapamayo niya pagid ang proteksyon sa mga barriers mo, Dr. Ramin.
7: Muna nga, ibagid kung palainom ka Ditribayo adlaw-adlaw. Nga, ang MCT sa Ditribayo, gina-enhance niya ang gituwag cell proliferation sa imo nga intestinal epithelium and mucous secretion. In short, gadamo sir boy ang mga lamig-lamig or gituwag mucus sa imong small intestine. Kaya nga man, ang purpose na para mag-trap sa mga hindi pwede magsulod sa imong dugo. Now, ang nakanami pagid, ang imo ilong, ang imong baba, ang imo matati, that's entry point sa mga kagaw. Now, pero ang ining mata na to, no, ining luha na to, isang naspagi, sir boy, nga, no, pwede ipagawa ang kuhan. Ipagawa ang ano ni...
4: Ang mga invaders.
7: O, basin wala na mo galuha dahil, inom na lang mo Ditribayo para makaluha mo. May, so, ang mucus, sir boy, gin-provide na para nga, no, matrap ang mga kagaw. Ang imong laway, gin-provide na nga, may mga enzymes na siya, nga kaya niya i-breakdown ang mga cell wall sa mga damo nga bakterya. Ang muna ka-importante kung pala inom ka Ditribayo.
10: Ditribayo! Ditribayo!
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa Ditribayo kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: Ditribayo! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News!

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ora sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:01 sa ngaga.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Party. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw. Pizza 13 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sa ning tuig 2026. And it's a Thursday. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live pagmabatihan sa mong Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: mga insan. Uy, ang akon nga idol, Jane Tanilon Salido. Upod kay Brother Chipet. Okay. Brother Chipet, galal, na ano to blah na... Daw na but na ano to, daw na kugmat to si Brother Maiko sa imo. Siling ito sa akon, gabi yo. Siling yaway na ko blah kakita, blah kay Brother Chipet. Nag-backslide siya.
1: Grabe po.
0: Ambal to ni Brother Maiko, Jane. Yay! Hala, why gid bala nakapakita si Chipet bala? Nag-backslide siya?
1: Grabe po.
0: Hindi pwede nag-absent lang.
2: Sinong to ito?
0: Hindi pwede nagpuli lang sa Dumaguete? Hindi na siya mag-backslide kay Kigan sa ni Baby Teo, Sad Kill. Kapod lay, manigaliya nga mag-absent ka sa simba. Yung backslide kaya dayon. Hindi, nakuha na yung magbaton-baton. Mga, kuha na. Mga invitation magwali sa iba na. Karon maka-absent ko sa Central Church. Nag-backslide ko na karon. By the way, mayong... may utto sa inyo tanan. Ambal ni Sister Jane, sila yung nag-backslide kadali, bro. Ay, natangkaso. Nag-backslide galiya sa ikaayong lawas. Nag-backslide sa health. Kay gintrangkaso. Pabalo ba? Pabalo kita, yun ba? Ako mga daan nga tatlogi ka sa Bado nga way ko ka tatlogi ka Sabat nga way ko ka pa Central Church kay nagligad nga Sabat at ako sa speaker ko sa Bakuyangan sa Hinubaan sang nagligad nga Sabat speaker man ko sa Vista Alegre with Pastor Heber Bacolod sang last Saturday speaker man ko sa Ilonggo Church. Diba tatlo gig ka sa Sabat nga way ko kapakita sa Central Church? This land was made for you and me. Hey! La la la la la la la. Oh, sing it pretty. Bao, lahon ko nung akon kalo kag t-shirt. Awi yan isang Philippine Army. Reservist isang 605. No? Reserve command. Yan isang Community Defense Center. Sang Philippine Army 6 RCDG. Ah, uniform na mo na. Pero kati after ko di program matiro ko karon. Ma-enjoy na matasang pulbura, baho ka pulbura.
1: Grabe po.
0: Eh may ara kami nga dan upcoming competition sa mga reservist. Di mabalik tanay tiro-tiro anay. Talagsan lang ako gatiro-tiro kay kamahal na sang bala.
1: Grabe po.
0: Ay, ang reload. Subong daw, 18.
1: Grabe.
0: Pag sugod ko tiro, ang reload, tag-sitip lang na mo. Subong ang reload, tag-18. Kada lupok mo, 18 pesos.
1: Grabe po.
0: Ang imong shin ka bala, 1.8. Di parang manami magtiro-tiro, nakati magtulo-tiro, kung tag-200, nabiya ka reload ako.
1: Grabe po.
0: Bao, ang mga 3-mil size, kid gastuhon mo sa isa ka, trip mo to pakwan.
1: Grabe.
0: Pa firing range. Kay bitin man ang shin lang, ang wala na idalion ang shin.
1: Grabe po.
0: Di mag-200 ka kabala sa isa mo ka firing. Mga 3-mil size. Ay, laina po.
1: Grabe po.
0: Kenneth Javier, good morning. Yaga pamati ko samtang katiyog-tiyog bis bakulod ah. Ya upod ko bi dason tiro sir.
1: Grabe po.
0: No? Paita.
1: Grabe po.
0: Maupod ka dason no? Paita. Ara da yun ah.
1: Grabe po.
0: Markang Biahiro Vlog, good morning. Joy Gonzales Magallanes, Emelin Cordova, Alma Imbang, sang Sears Bacolod. Happy birthday ko no kay brother, ano ni? Happy din naman. Hammer in the morning. Happy birthday kay Annabel. Ay, si Ate Annabel Gali. Adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan, adelan

0: Happy, happy birthday sa guwapa kong amiga, si Architect Gian Joy Yanson Abiliana. Birthday niya subong. Bong birthday gali ni Waswit mo, Paps Rustan. Ti, anong regalo? Anong regalo?
1: Grabe po.
0: Happy, happy birthday again, Architect Gian Joy Yanson Abiliana. Siya ni ang, sila ni nga mag-asawa ang architect sang tanan nga mga radio station sang K5. Siya man ang architect sang balay ni Doc. Sila man ang architect sang gym ka RYU. Halos tanan na nga project ni Doc Ramil sa infrastructure. Si Architect Gian Joy Yanson Abiliana. Siya gid ang gadisenyo siniti ang iya nga bana nga gwapo nga tisoy nga macho nga buot. Nga way gid yaya gatinunto ya. Rustan Abiliana. Han. Ma'am Gian, happy happy birthday si mo ha. God bless you. Kag subong man sa kay Annabel, no? Annabel sang Sears. Birthday niya man ang kapag-greet si mo si Alma Imbang. Birthday man ni Kwan, no? Ni sino gani? To? Si ang sa klinika bla? Itan bla? Why mo ya Itan gin butang? Alam mo Itan, tapat ka gin. Tapat ka gin tan. May birthday bla sa klinika tan. Ah, wala.
1: Grabe po.
0: Si Tan ang basulon, wayagin butang. Nagkaon ka na to bihon, way mo gidgin pagreet ang imong birthday girl sa klinika.
1: Grabe po.
0: Nahan si Milka. Wala gid picture ni Milka.
1: Grabe po.
0: Milka, happy birthday si imo. Ma'am na nilindesinal shiflet. Sa tanan nga nagasulog sa iyo kadlawan subong adlaw, happy, happy birthday sa inyo. Arawa, si Milka Atanasio. Birthday naman subong. So, duwagid ka mga importante nga tao sa kay Doc Ramil, yung mga empleyado. Ah, naga-birthday. Architect Gian Yanson and Milka at

0: Susan Guillen, Jean Montesuna Arroyo, Lisnat, good morning. I hope na inom nyo na kagula nyo nalipatan ang inyong daily dose of DTX 500 and Mighty C for your good health. Kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500, tiluwas ka sa blatian diabetes. Dako ang kaangtanan sa oxidative stress sa development sa metabolic diseases. Like ang isang type 2 diabetes nga may insulin resistance.
1: Come on, everybody!
0: Te, with the host of all nga mga factors, dugangan pa sang oxidative stress at apat ka gid. That's why nami gid may protection ka makabulig ini para nga mapagar and mapunggan ining pagtuhaw sang diabetes. Kag kun mayara gid man makabulig man siya gawa panubo sang blood sugar levels. Timulat ka pa imo yang diabetison ka. Prevention is worth a pound of cure, even an ounce of prevention is worth a pound of cure. Siling sang old adage na to. Sige, so mag DTX 590 every day para gid sa inyo nga healthy panglawas. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Happy sang tagsa ka mga police station sa Bacolod ginorganisar ang mga barker. Subot silingon ang aton nga mga barker subong duwala ni either mangin intel or kotso-kotsiro kag manog piyait. Tinami ni kay barker mo subot silingon sa God niya magsagising gitan dati lang taon ta ko ng ilang kanta sini nasa tuno. Sila ang manog piyait, sila ang manog tiktik, sila ang manog sugid sa mga nagakalatabo sa palibot. Di mo nang ginasiling guro nga if you can't beat them, join them. If you can't beat them, let them join. Kahit halimpanesa nagligad ang problema sang pulis sa mga barker, mga pinasaway ni bay sila? Kamuli na ginalibugan sang ulo ko. Kay halimpan isang una nga pinasaway nila gaugta sa mga polis, gaugta sa aton mga councilor sa Bacolod o ginimuan ni ordinansa nga anti-barker. I think dumiyari ni ordinansa, I don't know ha, correct me if I'm wrong. Dumiyari ni ordinansa, wala nga daw gina-prohibit ni sila nga mga barker-barker. Di kasabad, gakwa pa ni, gakwa ni kwartas pasahir sa driver. Imaginable nga income patanis ang driver na kuhaan nila. Nga akong wise ang barker, wise ang pasero, masakayaw.
2: Grabe ko.
0: Nga mandatory gid ang barker sa kada corner. Nga ang pasero, kung wala barker, hindi ka balo manultol kundi yan ang sakyan niya nga shopping kag libertad. Di income panatani sa mga driver mo. Di bila pinang dakop ni sila sang una. Di subong wise na. Subong himuon na sila asset, himuon na sila alpha, himuon na sila manog chuchua. Hindi mo nang ginambal ko guro nga if you can't beat them, let them join.
2: Grabe po.
0: Isa ka persona nakabaton sang ano mga promo ni mo yaman? Ikaw Ariel, may ilig ka mag uli imbinto sang imong headline ha. Tarungon tang aton headline yela. Imagambal ta na karon sang kunang imong headline ng aton nga sundon, isa ka persona nakabaton sang promo sang si IDG. Do ka misleading ina. Daw ka misleading. May na lang gurong isa ka persona ginsampulan sang CIDJ na raid matapos manghangka tiruhay sa Kaingod Balay sa siyudad sang Sagay. Amo na gurong nami. Kay kun imo ta nakaron jiga-jigaan ang aton headline nga imuon ta isa ka persona nakabaton promo sang CIDJ ti misleading. Ambala karon tawa nung promo nga namin niya ni man. Do kalayo sa ano ni tinutuyo. Kapag dakop sining abusador nga kapangatag away, nga pangangkat away. Na next time kwanta gamay.
2: Ah, grabe po.
0: 50 anyos nga lalaki na lumos patay sa banwasang ilog. Ahay, anong linan sini nga nalumos ni siya man? Sa kwanikono, sa may irigasyon? Sa punong, sa sityo Labugon, Barangay 1 Ilog? Ahay. Basi nakainom? Nadagdag sa irigasyon? Ay, ambot. Iban blaga pupo na. Nara iban nga wala CR sila. Ang ilab lang ang CR. May basin sila. Yes, basin. Yan ang inyong pulupuan sa inyo. Basin siya sa kakao na. Yan ang inyong CR. Yan, may basin kami ah. Yati din ang basin nyo. Yan, basin diin.
2: Grabe po.
0: Yan sa balay may basin kami ah. Yati din ang inyong basin. Why man di basin? Yan, basin diin.
2: Grabe po. Down by the riverside.
0: Basin diin gali iya. Ma'am Mila Palma Guapa, good morning sa imo. Father Berta,
2: grabe po.
0: Do seminarista ka sa Bumberg? Pero wala ka di sideline.
2: Grabe po.
0: LT Fargibi nakigsapol sa transport sector sa Bacolod. Amo ni mo gin report kahapon son, la taon ta kon may kinalain.
2: Grabe po.
0: Ay okay. 9,529 kabilog nga kabangkalanon nangin binipisaryo sang uplift program sang national government pagi sa DSWD kag opisina. Nakabaton ang ining 9,529. Halin sa 32 ka mga barangay sa syudad sa Kabangkalan, mao tag 2,000 gid. Tag 2,000 gid. Tingala, dayaw kung niblas gobyerno mo mga tag sa Krispigado. 2,000 gid. Paano na makabulig ang 2,000 sa tabo man? Plitihan mo tulin sa Tabugon, pakatos Kabangkalan, plitihan mo 200. Pato pa kare? 1.8 na lang imo, panyagahan mo pa, pitihan pa tricycle. Ay, pila na lang imo nga bilin? Ano-ano sa barangay ni Pangatag? Galingiti ka gamay, gino, 2,000, no? Paano nabi maka... Itani, namitani, mga muniblang bulig. Inablang tag 15,000 man, bla?
2: Alright!
0: 2,000 na kulang, pa ibakal sa maintenance ni Lolo, kag ni Lola. Oo! Plitihan mo, kuha ka to para ma-withdraw mo, makuha mong kwarta, pliti ka, layo bibalay nyo. Pag-aboto panyagahan mo, pati kung tigulang ka nabi, may upod ka pa, abi, duha ka mo, times tong pliti, times tong panyaga. Ay, pila na lang binin, 1.5. Namita ni mga muni nga tagay nga yuda, mga tag-8,000, mga tag-15,000. Nabla makambal ka, amunia ang gobyerno. Kasi magpinangawat sila ganito kung pinaslagpat naman kapangawatay.
2: Grabe po.
0: Mag dako pa yung budget sang kawat.
2: Grabe po.
0: Karoon pala ako kay Mera to leadership fan nga ginamuno to sa ginbuyagyag to ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan ay. Balay nga nasunog sa Mansilingan, masobra tunga sa milyon ang kahalitan. Naglunta din sa Granville 3, Barangay Mansilingan. Dari kita sa mga balita. Sa din sa iban nga bahin sang Pilipinas, iban nga bahin sang pungsod, may laki nga wala pamasahe, nagpamahog to ho. Dito ninatabo sa Barangay Tamuntaka, Banwasang Dato Udin, Sinsuwat. Layo, hindi di sa ton. Pero nga dalon tani. Kay Base sa report, alas 5 kahapon or sang Agosto 9, alas 5 sang hapon, ining lalaki nagsakay sa isa ka di pasahero nga jeep dito sa barangay Tamuntaka, Dato Odin, Sinsuwat. 36 years old ining lalaki nga taga Maguindanao del Norte dito sa Mindanao. Natingala ko nung driver nga malawig ng biyahe sang jeep, wala sa gyapon makatag pliti ning lalaki. Bangot sinigin sukot na lamang sang driver ang lalaki. Kag giningadlan sang mga awtoridad nga bilang si Alias Piang. Imbis nga magbayad kwarta ni si Alias Piang, ay nanggabot siya, nagabot siya sang armas, luthang kagintaya sa driver nga nagamaniyo sining salakyan. Nakibot kag nahadlok ang mga pasahero bangod na mahog ang suspect nga si Piang, nga patyon yang tanan nga nagasakay sa jeep. Kag namilit pa, kung mamilit pa ang driver panukot, di grabe no, sakay sa jeep po, sinog bayad. Sukton sa sang driver, salingya, sige, yagi na bala pilit, kay paniruhon ko ng mga pasahero. Ay, pwerte. Yan pilita, gikubla nga pabayda ko kay paniruhon, takamutanan.
2: Grabe po.
0: Sa pihak sang pagpamahog, why na duda, why na duwa-duwa ang driver ah. Binundakan niya ng suspek ah. Eh? Ginsumbag ya si Piang. Kagilayon nga nagdalagan si Piang. Agin padasig ya padlagan ang jeep, lambot sa checkpoint sang Philippine Marine sa unahan. Dito kag nagsurrender si Piang, kagang iyagli iyang armas, toy gun, replika, way galupok, pellet gun.
2: Grabe po.
0: Hindi na lang mag-ayo sa driver nga maayo kay. Sir, migo, why ko bala migo kwarta, gusto ko tani, magpwede lang kung bisan maangkas, makabit lang ko di.
2: Alright!
0: Amo na tani, no? Why ka na kwarta? Ang driver, damo bala driver nga mga maayo. Ang driver kulang na ni sa arigay. Kaya bisan ako mang driver, nakita ko nga gaayo ka, kapibabiga lumaw-lumaw ng mata mo. Prangkahan lang ang driver, wala sang driver nga mamilit nga kwan ah. Nga pabay doon ka. Basta gaayo ka lang sang tsakto. Ayo lang. Balon lang nga migo, mapuli kubla sa amon to. Ahay, way kubla pliti. Pwede nga mabulig na ko di pangakwat sa mga dalas ang pasahero mo. Mabulig ko di pasaka sa pasahero. Bisan makabit lang ko, para kapuli lang ko sa amon. Mabuligi man ako, ay maluhoy ka. Huwag ko pa masahi. Mabulig ko pang kargador di sa jeep mo para makalambot ako sa balay. Prangkahon mong driver sang mayo, masugot na. Hindi kay mamahog, imuya nga maniro ka kundi kapag nano nga utok.
2: Grabe po.
0: Hindi na kastiguhan. Ari pa. Sa piyak nga balita, isa kuno kabilyon ka pesos nga leadership fund ang ginabaton sang kada senador. Ini ang ginbulgar ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan. Suno sa balita, ngayon si DPWH Secretary Manuel Bunuan, formerly, silingin nagbaton sang tig 1 billion pesos ng leadership fund ang tanan, take note ha, ang tanan kuno na senador sang Pilipinas humalin tuig 2024. Ay abaw kadlag ko, makon mo 1 billion.
2: Grabe po.
0: Suno sa aligasyon niya, di magambal ka 1 billion. Anong 1 billion now? That is 999,999,099 pesos plus 1 peso. That is 1 billion. Di makon mo? 1 billion is 999,999,999 pesos plus 1 peso. O, tiyan mo na. Check to. O kulang.
2: Grabe po.
0: Importante. 999 million plus, ah.
2: Grabe po.
0: Tanan nga senador. Amo ni allegation, no? DPWH nga tanan nga senador nakabaton sa amo ni kadlagko nga kwarta since 2024. Hala, di duha na katuig, oh. Ay abaw. Naggikan ko no ini sa 24 billion pesos nga ginapain sang DPWH para sa mga senador. Kagsunod pa sa allegasyon niya nga si Senator Juan Miguel Subiri ang may diskresyon sa leadership fund sa nasambit nga tuig. Ginpathag ni Bunuan nga ang leadership fund amo ang alokasyon sang DPWH para sa mga senador nga nagarecommend sang listahan sang mga proyekto. Why man galing ka ginatagin, ah? Kundi sila ang makarecommend kung ano nga mga proyekto ang imuon. Siling panibunuan nga may alokasyon nga tigtunga sa bilyon ka pesos ang kada senador, kag ang tanan nga may committee chairmanship magbaton sang 1 billion pesos. Ay grabe! Demo ni galing ang mga paldo sila, no? Nagsumiter na sang ilang mga listahan sang proyekto sa ni Senator Bunggo ang kag Ruben Padilla. Ay. Ginbulgar naman ni Bunuan nga nahanungod sa leadership fund nga may senador nga nagatindog ini bilang testigo sa kaso nga malversation batokay Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division. Te, makon mo na. Ining mga senador nga ginapangbuton yung nga purting yuhum-yuhum kung mag-atubang stawo. Purti magtikal public service. Purti gabaton niya 1 billion pesos. Oh. 1 billion pesos. Ay kanami.
2: Ah, grabe po.
0: Tapos mga hatag ta sa mga... mga hatag ta ayuda, tag 2,000. Namita ni mga dlagko, no? Ay. Sige, naka-standby si Red Salgado. Kay ang hepe sang Bacolod, tanan nga mga hepe sang police station sa Bacolod, ginorganisar nila ang tanan nga mga barker sa ilang area of responsibility. Nga amo ni, ang mangin taga panugid, mga chuchua, mga living CCTV, mga tawag ni nila karon kwan, tawag sila ni karon ano ni agent o intel o asset alpha o ibalonta. Red Salgado, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
3: Yes, kita JP, mayong aga, karon kita JP, ringatun sini mga barker sa tagsa ka mga lugar diri sa Bacolod, kag nasakupan sa area of responsibility sa tagsa ka mga police station ang ginaorganisar karon sa mga hepe kay kita JP. Kag ti ini sila, imbis nga ti pali doon, ti amo na nang ilan sila nga pala kabuyaan kay kita JP.
0: Dali lang, Gidred, ibautan ko bisa proper perspective. Mamangkot ko sa imo, kay hindi ko sure, ha? May ara sa ordinansa ang Bacolod nga anti-barker?
3: Actually, kay MJP, do, so far, do, wala man kita sang regarding sila.
0: Huay ta sila?
3: Pero ang anti-mendicancy kay MJP, di among ang gina-implementar, agod ka kay MJP, nga di siya na malikawa na pagpakayo-kayo, bala?
0: Oo.
3: Kaya kay MJP, tiinit niya pa, ang gina-organisar karon sa aton sinig ang mga station commander sa tagsak ang mga police station. Kapag nilin sila kulit kay MJP, badasig, nilin sila na makakilala sa mga...
0: Red Gin Search ko, Red. May ari di. Bacolod City, has an anti-barker ordinance, officially titled City Ordinance Number 0815-729, referred herein to as anti-barking or anti-passenger collar ordinance. Ginpasa ini sang 2015, kag amo ini ang gingamit nga tool or nga layi agod nga pangdakpon ang tanan nga mga barker sa Bacolod. Oh, kay ini nga ordinance ang nag-regulate kag nag-penalize sang the act of procuring or soliciting passengers for public utility and for hire vehicles on streets, parking spaces, and transport terminals. Tiara? May ara ta anti-barking, anti-barker ordinance.
3: Barker ordinance, yes.
0: Kag ang iya sininga penalty as prescribed therein, 1,000 pesos or imprisonment for up to 15 days. Or both, depende sa diskresyon sang korte. The law is actively enforced by local law enforcement groups including Bitaw that time and City Legal Enforcement Team, routinely conducts operations around public plaza and other spots in Bacolod, Libertad, and Central Market. Timyari ta sinang ordinance. In other words, ginimo tayo ni para nga mangdakop kita sa una barker. Dumduman mo na, may ipangdakop kita barker.
3: Oo, oh, actually doon naglibot. Ito nag-operate. At ang sinigang kapulitan.
0: Di karon ang pamangkot nga ang awaay na ni. Gindula na ni nga ordinance. Hindi na masarangan ang barker. Balo ka, Red, sa simple nga pagangop, kung may ordinansa nga bawal ni sila, and then ang polis mambal nga sige, muon ta ni sila asset. Oh, sila niyang manugid-nugid kag mag pabulig, no? Sa mga kawatan to, para madakop ang mga kawatan, sila ang maniktik. Tito kina-acknowledge, sila nga ga-exist ni sila eh.
2: Grabe po.
0: Tiyo, amuning botsulingon, Red, sang punto nga, if you can beat them, let them join. Kung hindi ta madakop ang barker, himuon tala sila nga asset.
3: Kaya actually kina JP, dating din sila kung makakilala sa mga persona.
0: Natural, na, natural. Kaya ra sila sa streets. Di, ang what if kung sila mismong kawatan.
3: Actually, kina bantayan Manila, gila sinigang makuptanan kita JP.
0: Ah, bantayan nila, bantayan nila ilakaw galingon eh.
3: Pero hindi ko nakifend JP, wala pa sila kung hindi nagpangayo. Kulo siyang 5 pesos.
0: Pero ari bala, kuha on tabla, si Red, kuha on tabla ang pangunahuna sang isa ka kumun tao, no, nga naga-parking. Pangunahuna sang isa ka, ano ni, ka pangunahuna, no, sang kumun tao. Like ako, may salakyan ko, Red. May salakyan ako, maabot ko sa downtown, inisilaya makakita, di na paypay ka na mo. Oh? Sa dira nga bagay, nga paypayon kanila, kag buligan ka to nga makasulod, dako na nga bagay. Kay nga, samtang layo ka pa, kapanilag-kilag ka, busy ang mata mo pangita sang bakante, may gaambal si mo, drika. O, oh, park ka to. O, oh, di park ka na. Kung nag-park ka da, kag ilan teritoryo, makabulig ni sila sang parking boys in istorya niya, hindi barker ha, parking boys. Sila niya ang makabulig sa imo nga mag nga ma-secure ang imo nga salakyan. Kay hindi man na pwede nga pabayaan nila nga makawatan da, sila karon mabasulan sang pulis. Kay nga nakawatan da, sila pa na masalaan. So meaning to say, kung ila ini ginangkon nga space nga sila di ang madumala sa mga parking, waay sang tonto nga mga wat da. Kay bunon na nila, guro, matinapungulay sila nga. Ako ni di bakuran, imo yang halitan. Nguhaan mo ko di pangabuyan. Di daw mo na, Blared.
3: Yes,
0: so kung kisaway ka choice, do ka okay man, ngay parking mo, da kay mayon ang may gabantay. Ah, may gabantay, iban ganina. Kung gamotor ka, butangan pa na nila gani karton ng imo nga pulungkuhan sa motor para hindi init. Okay man na. Okay niya ang parking boys. Tini sila, kabangon ara sila sa street. They know everybody. Kag mga siga man eh. Hindi ka man naka posisyon sa isang lugar kundi ka siga. Oh. Pibo silingon makabuling ni. Yes, nami na. Kampiyon na. Bawa, diri kita ya karon niya sa barker. Ato yung parking boys ang istorya. Kung diri kita sa barker. Kung barker naman, buti sigon ang classification nga mabantay sila sa isa ka like waiting shed or pulunduhan. Pulunduhan, designated pick-up zone sang jeep. Pag-abot sang jeep, ang ilan ni Ubrahon, mangwa sila pa si Roll. Yeah, libertad, libertad, shopping, libertad, bata. O sakay ka to. Pag saka mo to, gaan ka sang driver. Okay, gaan ka sang driver. Tingwa na red, pila ka bilog ni sila. Pila ka bilog ni nga ruta mo bi bata, libertad. Halin sa bata, kapila ka ni magpundo, kagpila ka barker, ang pangbubudan mo nga daw mga piso nga gutom. Nga pangtagaan mo ni sila kwarta. Di, maglima-lima, magpulo-pulo, maglima, guro, basi mga akig man eh. Di kung magbayad ka pulo-pulo, sa isa mo ka trip, kung pulo ni sila kabilog, 100 pesos na red. Pagbalik mo naman, 200 na. Di sa isa kadlaw, pila kasupot nga pulo-pulo ang yatag mo ni sila red. Amo ni nga ito ang gina-question. Now, may anti-barker ordinance kita. Ginadakop ni dapat sila. Di subong ya papangi mo, unta ya deputized. Ang gwa na daw ka-deputized sila kay, di ba? Is it safe to say nga daw gina-recognize ta na lang nga may amugin man ni sila nga may mga barker gimakagbabayan ta na lang kay muon ta na lang ni sila ya mabulig panakop sa mga pickpocketer. Why ko kabalo sang wisdom sang pulis? I do not know. Hindi makita ya alam nga pangunahan ta ni sila. But kita lang man, nakita lang naton ang mga daw ka indi amo. No? So puligin nyo ko pa-insindi kung nagsala ako, kung insakto ako, red.
3: Yan ang mga MJP, kay actually may ara man sa mga drivers ka nagreklamo kung kaisa eh. May ara man sa mga taxi driver, gati amo ng ilang silingang inikam ka na loud din mabuhinan pa rin sa mga barkers. Kaya actually, kinang JT, ang barker kung kaisa, amo mo na sila ang nagtatrabaho bilang mga parking boys si kinang JT. So dubli ini ilang silingang mga obligasyon, pero galing kitingin patag man siyang pila ka mga barker, parking boys dira sa may Bacol City Public Plaza, gati wala man sila kung nagpangayo kay kinang JT, kinti ang mahatag lang. Kag ilang man sila ginapanindugan, ginapanginwala, Manila, nga ining pagpamahog sa pila ka mga driver ang wala nila ya ginahimo kag tiila siya plain lagi diyan nga trabaho kati donasyon lang eh, pero kung may hatag okay man, kung wala man kay MJP okay man para si ila po kay ni sila kay MJP 23 na kuno ka tuig kati nagapasaka dira sa mga pasayero sa salakyan, and at the same time ini sila ang nagabantay man sa mga salakyan dira sa may Bacol City Public Plaza. So ari pa matiyan nato na bayad sa payag ni Fernando, isa sa mga parking boys marker dira sa may Bacol City Public Plaza. Yari.
4: Pila ka na katuig yung kabarker, sir?
5: Doon, lang at lang ukuro 2 katuig sa'yo.
4: Pati mga 23 katuig? Una ka pa siya kung ikaw na?
5: Una, nasasakon. Mga 22 kukuro.
4: 22 katuig. Sa inyo ka pagpakabuhi bilang barker, wala makamunod na sukmat sa mga driver ngayon naghahatag?
0: Red! Hindi, balik to. Balik to rin sa tsura. Ya pa bang? Meaning to say, mo ni mga asset na subong pango?
2: Grabe po.
0: Amo ni subong ang mga agents ang pulis nga tig pang panugig ko sinong pipakiter. Base basalaan ni siya ha. Nga dili lang ikaw ang pipakiter, hindi ha. Alpa nyo ko, alpa. Ako ang nanugid. Ha? Kay base kay imuon ni sila asset sa pulis, base pwede ni sila kapagunting, pangwaon na ng aritos, para daw mga lispo looking man bala. Hindi kay criminal looking. Di ba?
3: Base di sila guro ka PMJ po, lagi nakakanto sa barber.
0: Why mataya red gasuya sa ila, pero ang ato lang di ba? Do ka daw hindi ko ubos ma-real ano man.
3: Ngayon eh.
0: Sa bagay ba si Uso, gid man na ah, nga kung pusher ka, himuon ka asset? Hindi ah, may mga pusher kayo magkisagin, himuon asset eh, di ba? Para madakop ang kapwa pusher. Diba si Amonia, ang nalibugan ko lang kay ano ang mangin ipikto sa ordinansa because we have a law and our police are supposed to be the ones to implement that ordinance nga gindihon sa siyudad sang Bacolod by assigning by assigning a task sa mga barker do pareho lang na nga gin-acknowledge mo sa nga barker gid man siya tingaway mo gindakop kay barker gid man nagali kay di ba antay dali lang di ba may ordinansa nga antay barker teka may antay barker na identify mong tawo nga barker nga hindi mo pagdakpon di alam daw pa subong red ang lain pa tanan pa ya nga police station hindi lang ya kay isa nga police station.

0: patadakbo ni Monta na asset? Why na may memo ang police? Nga hindi na po, di ba? But anyway, Red, I do hope maka-istorya kaliwat sa police kag reconcile ta. Sir, ang pamangkot, guro nga the best, amo ni. Philosophical question. May law kitang anti-barker. Hindi bala nga dapat dakpontang barker once na-identify ta nga barker sila?
1: Oo.
0: O, tingaway taging dakop. By letting them ngara gyapon sa karsada kag magpadayon sa ilang barking, okay? Pasaka, pasahiro, ginimo talang sila manog, sugid, kag mabulig sa informasyon nga madakpan ang okay, wait ka balorid ha, basi may nami nga wisdom ang police, gusto tay baloon. Ay, gusto talang abimalantaw ang kada buho, okay? Para bala nga hindi man ta magwa nga ginatolerate ni sila. May tani kung lahat ordinansa kay okay lang sa aton. Protect kung may ordinansa, respeto ang tang ordinansa. Alright, no?
1: Correct.
0: Sige.
1: Yes, correct. Kamugin kita, MJP. So, ari agapadayon nga pagpahayag ni Sir Fernando, isa sa mga marker direct sa Bahia Plaza. Yari.
2: Pangatag lang yan mula.
0: Para sa?
3: Oh. Mula na pangita naman ng atag. Why mo kami kapanapot?
2: Okay.
3: Uy, siyempre, kahit obligasyon naman.
0: Red, in fairness, sila, why gaman sa mga panukot, Red? In fairness sa ila, why gaman sila ka panukot? Galain lang ang tulok sa imo kung juta yatag mo. Pero Red, hindi taman ni sila mabasol. Amo ni being ila nga nakamulatan nga pangitanan. Kay halin pa sang 1960s, 70s, 80s, 90s, may amo na niya sa bakulod. So probably, inisa sang 1960s, basi hubin pa ni. Galing naglain lang sa init kag sakon ano nga bisyo da, nagtigulang ang tsura. Oh, so amo na ni ang naamo na ni ang iyaya nga nadak-an. Mo ni nadak-an. So pangabuyan nila red. Why taga siling nga mga malain ni sila nga tawo? Ang aton lang diya is hopefully ang aton kapulisan may nakita nga mas nami nga idulot ining pagtap nila. Sa with your respect ka friend ta di bala ang BCPO city director he's a good friend of mine and yes, doc kag friend kita sa K5 ang ato lang diya sir is that I do hope may ara kita nga solido nga rason nga ini sila ining paggamit ta sa barker makahatag sang dako kay benepisyo sa aton sa pag sulbar sang nagalagalala nga krimen sa Bacolod especially manugsulod ang maskara rid ha. Especially manog abot ang maskara. So basi nami gid man sila ngaymuon nga force multiplier red.
4: Ah, grabe po.
0: No. Ge? Di mangin na, di ba? Ay si Doc J logo ang idol ko nga pulis nga may doctorate. Di ba Doc J logo? Oh, si Doc J logo pa kayo antay blas ang gamay nga iya nga iya nga mahambal. Kay siling ko Doc J may ara tabi ordinance ang Bacolod nga anti-barking ordinance. Now karon imbis nga dakpunta ni sila because of the ordinance, kay klarong ordinance, sarin mo ginbasa ko rin do. The city ordinance is numbered 0815-729, an ordinance regulating the acts of passenger calling to vehicles for hire. Okay? Definition of a barker, any person who produces calls or solicits passengers would be passenger for any motorized vehicle for hire causing road obstruction or lingering around public spaces and terminals. So they are therefore called barkers. As barkers, kag naga, perform sila sang barking as defined by the city ordinance, dakpon sila dapat, aring penalty. Violators face fines such as 1,000 pesos or imprisonment up to 15 days or both depending on court discretion. Now, this law or this ordinance was passed on in 2015. So, pwede ba ini again Doc J na magamit ni sila as i-organize ni sila kag mangin makabulig panakop sa mga pagpakiter sa Bacolod, no? PM lang ko Doc J ah. PM lang ko. Basta rin ako ah. Again, we support Bacolod City Police Office. We have a lot of friends in the police. Oh, mga amigo ko mga police and damo kita mga friend nga mga officers dira.

0: with all due respect, no? Gusto lang namon ma ginassume ko subong red nga mo niwa. I'll make a safe assumption nga hindi man laway sa pulis naton. Siguro may nakita ang pulis naton red nga makahatag sang dako nga benepisyo sa pagsulbar sa nagalala nga krimen sa Bacolod. Oh?
1: Yes, sir.
0: Oh. By making them a force multiplier. Sambal ni Doc J, Kuya Doc J, pwede ko no sila mahimo force multiplier. All right, yes, sige red.
1: Sorry kita JP, ang pamatuod ni Sir Fernando nga koy nakita na sila nga patsaway kastiguho nila kita JP.
0: Ay ti hindi man amo na iya dapat. Hindi man amo na.
1: Oo, kami ara sila sa upo ti JP pero nalo nila sa police station 1.
0: Hindi ang bala sila. Ang balo ni sila nga ang dapat ang orientation nila kung may mangawat, hindi lang pagkastiguhon. sa public, patago lang. Hindi na pagkastigo ha. Dito lang sikretuha lang.
1: Yeah, nakikita
0: sa Fernando rin. Alright, kaiso, hindi kita pensay pe. Ano na sa'yo, nasa ba? Dahil pila ng pinamuno na pang. Hambala sa pang, wala kuya pang sala pang ha. Huwag supportado ko sila ha.
1: Gawin ako gano'n. Ito nag-hatag ko distansya. Kaya ba siya blout?
0: Ti ambal gani ni ambal gani sang friend to, dapat lang kuno iseminar sila.
1: Oh, yes amo girma na.
0: Seminar ron.
1: Kay
0: oo. Mm. Ay balo ka ren amo niho. On the other side, no? Sa gin present ko kay ina. Why is it nga ang mga rebel returnees ginahimo ta army?
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Mga RR rebel returnees, isa sang mga gusto imong sang gobyerno, nga kung magbalik ka sa sabak sa gobyerno and then healthy ka man and then ara ka pa sa AIDS nga pasok ka pa sa magserbisyo, ginahay mo ka army, ginahay mo ka kafgo, ginahay mo ka army kung ikaw ang isa ka rebel returnee. Tiyan mo man sila guro kung ikaw barker and then buot ka man niya, why ka man niya gabusar ati sige mo ka lang force multiplier dosano blan nga kadaya police station niya may barker brigade. Ha? Kag mga isog ni pabang abi mo, hindi ka na yung kakuha teritoryum ya kung hindi kayo magtinapungulay da. Eh, ikaw bi karon red, ikaw bi karon, may kabataan ka ginasagod. Ang imo pangitanan, barker lang sa Rizal Opisina na nga sa may patio. And then may gulpe lang karon nga desiitan, nga dako, nga gabudo-budo nga. Nga ako na di mapasaka. Ya, gali ha, agawan mo ko, di bunoon ta ka. Tibon silingon red, kung sino ang barker nga naga-assign da, amo nang pinakaisog da. Kay palangitanaan mo. Oh? Ti hambal diri rido, kung mga amo nang lang ni nga plano, gali isang pulis, kanami isang hambal ni Doc J. Kay he is a policeman with a doctorate degree. Nami red, aryo, seminaron sila. Seminaron. And then, tudluan sang paano effect ang citizen's arrest. Tudluan sila gamay sa basic intelligence gathering. Okay? Tudluan sila sa mga rights of a person under arrest. O, paano nila i-take effect? Seminar. And of course, may background check. Kay base may mga standing warrant of arrest ni. Eh. Oh. So dapat to be an effective more force multiplier, dapat i-prove mo anay nga wala kaya imo yung criminal record. Oh. Wala kaya standing warrant ba? Oh, ano pa? Ang pinaka nami ang ambal ni Doc J, i-drug test gid sila. Once na pass nila ni tanan, they can become a force multiplier. So guwa ta na pila kadlaw. Police Station 6, Barker, Platon. Eh, guwapo man, no?
1: Guwapo ka, JP. Oh. Pwede ko rin kayo, JP, kung natagan na sila sa kaigayunan, dapat siguro ibawal ipagdala guro sa mga armas, guro. Basi mo lang, hindi nila makontrol mo lang.
0: Basi may mga talas, baskili daw. Pero nami man niya, kwan nami na rin kayo nga man, once nga, ara na sila sa pulis, damol na sila mahalong, inyan di ko ni pag-abusaran, kaya ginsaligan ko sa pulis, true, paano ko subong niya, true, part, yan, ano na, niya true pa ako subong. Niya true pa ako. Oh. Yan, nung nami mga trupa, kuni, alpa ko sa silup. pa ko sang si Luke. Yung handler ko si Kwanu ah. PMMS Salgado. Yan mo na handler mo. Trupa ko yung Meg. Di kundi daw eh. Bangambal sa isa to. Yung part-part. May lusubon to part nga balayo. Yung akyat bahay. Hindi. Kuya kamulanda. Yung trupa na kuya. Eh, pang sugid na ka mo. Dibla? Dibla pang? Oo. Tinami gali ah. Okay man ah.
1: Yes, correct. Wala, hindi na papanugid yung mga upo.
0: Wala, yung problem. Basta hindi lang sila pag-isuan, tsapa. Imposible. Imposible. Tsapa. Pero nami rin ah. Landawon ta. Landawon. Tatagaan ta chance ang polis nga i-prove nila nga tsakto ang ilang ginimo. Oh, ganta sila kuana, chance to prove ah. Sige, landawon ta. Landawon ta. Kay whether you like it or not, you need gidya stronger police multiplier, a safe place, especially public streets, knowing nga lapit na ang maskara. No way nga lapit ng maskara. Sige, sige rin, thank you. Nami, ka-report mo rin.
2: Ah, grabe po.
1: Ang panawagan, nalang dala si Fernando, niya si Bandera ka mga parking boys kag barker, hindi kita gumbo na pagsalig.
0: Yes! Kag mahuya sila eh. Mahuya, mahuya eh. Iti karoon, mambal na karoon. Na! Karoon kong abusador to, mambal na tao. Na! Kikinin mo imo, yun na asset. Nag-abusar. Pangway na ko, raspang. Bye-bye. Bye-bye rin, bye-bye.
3: MBPS Balita. Kag public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: TTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
3: TTX 500.
0: Istoryahan ta kon bala. Ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
0: Tabaw?
7: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC, kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
0: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
7: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Mm-hmm. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
0: Na, no?
7: That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Mm. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
0: Mm-hmm.
7: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
3: DTX 500.
2: Katalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500.
0: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA Doc Ramil?
7: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA Sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas lasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
3: DTX 500!
6: Diyan na mag-asok.
0: Ang imong sugar sa una, pila man?
6: 300.
0: Kano sa amakan nag-start o DTX
3: 500? K5 News FM. Mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. 500 pesos electric power subsidy ng pamahalang panlalawigan ng Antique aasahang magpapatuloy hanggang 2029. At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo.
3: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Pinatawa ng suspensyon ang isang estudyante sa kolehiyo matapos badawin sa isang viral bomb joke sa social media na may kaugnayan sa isang ginanap na concert kasabay ng pagdiriwang sa Pavurulun Afi Festival sa lungsod ng Tuguegarao. Matapos mag-viral, mismong ang estudyante kasama ang kanyang mga magulang ang kusa ng lumantad sa pulisya upang ipaliwanag ang insidente at humingi ng paumanhin. Iginiit ng estudyante na wala siyang intensyon o kakayahang magpasabog ng bomba bilang bahagi ng paunang hakbang. Sasailalim ito sa investigasyon pati na rin sa kaukulang psychological at medical assessment upang masuri ang kanyang pangkalahatang mental na kalagayan. Ayon naman kay Tuguegarao City Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, malaki ang paniniwala ng pulisya na walang kakayahan ang estudyante na magsagawa ng pambubomba. Gayunman, nagbigay ito ng matinding babala na hindi dapat ginagawang biro ang anumang patungkol sa bomba. binigyang diin ng pamunuan ng pulisya na ang pagbibitiw ng bomb joke ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas, partikular sa Presidential Decree No. 1727. Kaya't nakikiusap sila sa publiko na huwag itong tutularan.
5: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
8: Samantala, 500 pesos electric power subsidy ng pamahalaang panlalawigan ng Antique asahang magpapatuloy hanggang 2029. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
6: Tiniyak ni Governor Paulo Javier sa Mataga-Antique na palalawigin hanggang 2029 ang programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos sa Electric Power Subsidy Program. Sa isang press conference kahapon, ibinahagi ni Governor Javier na nasa 120,000 hanggang 130,000 kabayan sa probinsya ng Antique ang nakinabang mula nang magsimula ang programa noong nakaraang taon. Ayon kay Governor Javier, nakapaghanda na ang pamahalaang panlalawigan ng budget na nagkaka halaga ng 600 million pesos hanggang 620 million pesos para sa taong 2027. Sa ilalim ng programa, ang 500 pesos na subsidiya ay otomatikong ibinabawas sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga Antikenyo. Layunin nito na ipadama sa mga tao ang mga serbisyo ng pamahalaan dahil ang perang dapat sana ibabayad sa kuryente ay maaari nang gamitin pambili ng iba pang mga pangangailangan tulad ng mga gamot, kagamitan sa pag-aaral, pagkain at iba pa. Para sa Mighty si Network News, ka K5, Jojen Kapatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: ITC Network News.
8: At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
10: Target ng Provincial Health Office or PHO Aklana na mabakunahan ang nasa 52,000 na batang edad 6 hanggang 59 na buwan bilang proteksyon laban sa measles rubella sa ilalim ng Supplemental Immunization Activity. Sa loob ng 2 linggo, layunin ng aktibidad na maabot ang lahat ng 17 munisipalidad sa Aklane. Nagsimula ito noong Agosto 10 at nakatakdang isagawa hanggang Agosto 28. Batay sa pinakahuling ulat, nasa 12.5% pa lamang ng target na population ang nabakunahan o wala pang kalahati sa kabuang 52,000 na target beneficiaries. Ang measles o tigdas ay isang nakakahawang sakit na maaring mauwi sa malubhang komplikasyon at pagkamatay. Dahil dito, hinikayat ng PHO Aklane ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak upang madagdagan ang proteksyon laban sa sakit. Nakatakda namang ilabas ng PHO Aklane ang schedule ng pagbisita sa bawat bayan, katuwang ang Municipal Health Offices, Department of Health at ng mga LGUs. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
8: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang bahay sa Oton, Iloilo nasira dahil sa malakas na hampas ng alon. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Kaluyo.
11: Nasira ang 4 na mga bahay sa Zone 3 Barangay Botong, Oton, Iloilo dahil sa malakas na hampas ng alon, lalo na kung sumasabay ang high tide at masamang panahon dala ng habagat. Unti-unting nilalamon ng tubig dagat ang lupang pinagtitirikan ng mga bahay. Naglagay na lamang ang ilang mga residente ng gulong at iba pang alternatibo upang ma-minimize ang hampas ng alon. Nasira rin ang breakwater na may higit 30 taon na sa lugar at ayon sa mga opisyalis ng barangay, nag-request na sila sa local government unit o LGU ng pondo para malagyan ng panibagong harang. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, isang bahay at mga sasakyan sa Dao Capiza natupok sa sunog. Detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
12: Natupok ang isang bahay, mga sasakyan at kagamitan sa nangyaring sunog pasado launa na madaling araw, Agosto 13, sa Barangay Matagnop, Dao, sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang may-ari ng bahay na si Rizaldi Storke, 53 taong gulang, isang mekaniko. Sa panayam ng K5 News FM Rojas sa Dao Fire Station, sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, pinaniniwalaan na nagmula sa shop o garahe ang apoy. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, natupok rin ang bahay ng biktima at mga nakaparadang sasakyan. Maswerte naman na walang nasugatan sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga bumbero. Umaabot naman sa mahigit 600,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang sunog.
13: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
8: Gayon din DICT nagpadala ng kagamitan para sa komunikasyon sa panahon ng emergency sa Canlaon City. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
14: Nagpadala ang Department of Information and Communications Technology, DICT, ng Mobile Operations Vehicle for Emergency sa Canlaon City upang matiyag ang tuloy-tuloy na koneksyon sa internet at radyo sa loob ng 24 oras. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang kagamitan ito upang mapabilis ang komunikasyon sa panahon ng mga kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan o mga bagyo. Sinabi rin na manatili ang kagamitan sa lungsod habang umiiral pa ang banta ng sakuna upang mapalakas ang kanilang kahandaan. Inaasahang maiwasan ito ang mga pagkaantala sa paghatid ng tulong at impormasyon panahon ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. DepEd Samar Division iimbestigahan ang viral video ng isang guro sa Samara. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Carlo Arisgado.
15: Nag-viral kamakailan na sa social media ang video kung saan na pinapadescribe ng guro sa kanyang mga estudyante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang mga estudyante ang nagbigay ng hindi magandang description sa Pangulo habang tila natutuwa pa ang guro sa natural video. Agarang umaksyon ang Department of Education na Summer Division matapos mag-viral sa social media ang kontrobersyal na video ng isang teacher vlogger mula sa lalawigan ng Samar. Sa isang eksklusibong panayam kahapon kay Jerry A. Osinara, tagapagsalita ng DepEd Summer Division, kinumpirma niyang mabilis na binigyang pansin ng kanilang tanggapan ang pag-verify sa pagkakakilala ng guro at sa buong pangyayari. Ayon kay Osinara, inamin ng guro na siya ang administrator ng Facebook page kung saan inupload ang video at humihingi na rin ito ng paumanhin sa publiko para kay Pangulong Marcos at DepEd Secretary Sonny Angara, pati na ang pagpapadala ng pormal na liham sa paghingi ng tawad sa kalihim at sa DepEd Regional Office 8. Paliwanag ng guro, ang video ay ginawa lamang bilang comical content o libangan sa kanilang free time. Agad ding nilinis at dinilit ang naturang post sa Facebook, ngunit na i-repost na ito ng iba pang mga content creator. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na pahayag ang DepEd Central Office hinggil sa posibleng kakaharaping parusa o disciplinary action ng guro. At para sa YTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, benepisyaryo isinakay sa duyan para makadalo sa orientation sa pagtanggap ng ayuda sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
16: Upang makadalo sa orientation bilang isa sa mga requirements sa pagtanggap ng ayuda mula sa gobyerno, isinakay na lamang sa duyan ng isang benepisyaryo mula sa Sitio Lagit sa Barangay Biao sa Bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Makikita sa video na tulong-tulong na ang mga residente sa sitio upang mabuhat at maihatid ang babaeng benepisyaryo sa lugar na pagdadausa ng orientation. Masukal ang daan pero tila ito na lamang ang paraan upang makakuha ng benepisyo mula sa gobyerno ang babaeng may karamdaman. Napag-alaman na isang uplift beneficiary ang babae na binubuhat ng mga residente gamit ang duyan at kawayan. Ang uplift o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay isang programa ng national government. Sa ilalim ng naturang programa, makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ang isang benepisyaryo mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Para sa YTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
8: At apat na minor de edad iniimbestigahan sa paggamit ng marijuana sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
17: Iniimbestigahan ng Puerto Princesa City Police Office ang apat na minor de edad na gumamit umano ng marijuana sa barangay San Jose bandang alas 3 ng hapon nitong araw ng Martes, Agosto 11 taong kasalukuyan. Batay sa paunang impormasyon, mga estudyante sa isang paaralan sa lugar ang apat. Matapos na makatanggap ng ulat, dinala sila kasama ang kanilang mga magulang at kinatawan ng paaralan sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose bago isinangguni sa Police Station 2 para sa kaukulang imbestigasyon. Sa paunang pagtatanong, inamin ng mga minor de edad ang paggamit ng marijuana. Patuloy naman na iniimbestigahan at biniberipika ng pulisya ang pagkakakilanlan at posibleng pinagmulan ng nasabing marijuana. Iniutos naman ni Police Colonel David Tuktukan Jr., Officer in Charge ng PPCPO, ang masusing imbestigasyon at mahigpit na pagsunod sa mga proseso para sa mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad. Samantala, isinangguni na ang apat sa City Social Welfare and Development Office para sa assessment, intervention at kaukulang disposisyon. Hinikayat naman ng PPCPO ang mga magulang, guro, paaralan at komunidad na paigtingin ng pagbabantay upang mailayo ang mga kabataan sa iligal na droga. Para sa BITC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Para sa detalye naman ng ating balitang abroad, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na nakatakdang bumaba sa puwesto si House President o White House Press Secretary Karoline Leavitt sa pagtatapos ng Agosto. Ayon kay Trump, nirerespeto niya ang desisyon na umalis sa trabaho upang bigyan prioridad ang pag-aalaga sa kanyang pamilya at mga anak. Si Leavitt ay nagsilbing White House Press Secretary mula noong nakaraang taon at itinuturing na pinakamalaki kabatang opisya na humawak sa naturang puesto.
3: Network News. YTC Network News.
8: Mga K5, sumayin nyo ang YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo at K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio at K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampi yon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. 11 MBPS. Balita kag public service.
1: Dici 7 minutos ang nakaligad sa taknang alas 12 sang udto. Balik na kita sa aton program. Ang inyong ginabantayan kuno to ang 11 MBPS with Jean Paul Generoso, inyong anchor man. Ambali mami SP, mami kosmikos na. Ngayong aga kay Sir Baldomar, ang chief sang community fire auxiliary sang Barangay Takuling. Sa tanan ng mga reservist sang Philippine Army, good morning sa inyo. Sa amod ang CDC Director Colonel Don Villanueva, sir, mayong aga. Ay, mayong ugto na. Merlita Malvas, Richard Bilanto Pasilan, George Siblag, J.R. Barbiera, Gina Purano, Kim Arisoni Flora, Romar Duran, J.R. Barbiera. Standby, una-unta si Juan, si Chester. Tan, si Chester, tan. Chester, anay, kinag-message siya may importante sa mga balita. Doon may nagkalahilo, kuno tuho. Nahilo sang kasla? Nahilo sang kasla. Sa panahon nga ikaw ang galain ng pamatsyag, especially viral of origin, like flu or influenza, Klinika D3 Bio. Dasi ka mag-ayo ah. Upo, hilana, sipon, karatsang tutunlan, tonsillitis. I-try nyo ang D3 Bio. Ara na si K5 Chester sa linya. Chess, K5 News mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Bro!
2: Kakipa JP, out of 17, 8 na lang karon ang nagapabilin diri sa Cali City Emergency Clinic matapos nga ini sila ang nagkalahilo tungod nga nagkaon sang liso sang kasla o kon sa iban nga termino tubang bakod, tuba gaga ninja iban pa rin
1: nang Chester. Abi pa intindiha ko kung ano ng kasla kay wala na to ya salmon sa Amerika ya salmon to ya chestnut to ya salmon chestnut kundi kaw ya chester salmon ya chestnut ano pa na pine tree mga oak wood amo na to ya amon pang inyo diya mga tar apple kasla lumboy ano naman. May mga nabatian pa ko nga Indian mango, mga ano pa di, mga capri. Hello, sa Montoya, cypress, oak wood, mga ano pa da, pine tree. Amo na to yung salmon pang sa Amerika pang. Tino ng kaslaman.
2: Samon sa K5GP, titi ako ya tumandok, kuya nga ni Tibo, dari sa silad siyang kade, sa norte nga bayan sa Negros
1: Occidental.
2: Ang kaslab lang ka K5GP, ang dahon sini, ang muniblas ang una, magsiling ka sa katigulangan niya, ay tuto, JP, dali ko dahon sa kaslab, kay may hubag mo sa hita, ihampul ko. Doon mo nabla?
1: Amining pang hampul, gali na pang?
2: Oh, yes, sa K5GP, ining dahon. ining dahon kay Kisa JP, masami ini ginagamit sa mga katigulangan kung may mga hubag-hubag, may mga pulupanuhot, amo ining ginahampol ang dahon, pero ti iniyang bunga, sangkas na kay Kisa JP, ang iya ni itsura or duagya, may-ari ni sa color nga green, tapos may-ari ni sa pagka milky white, bala daw lansones ang itsura ya.
1: Anga, kung lang nga, anga, kung nagidyan nga na chindihan niyang milky white. The white nga ka-milky. Oo. Naintindihan ko na kay gin-explain ni Rovic na kung anong milky white. So, ginano na nila ang kwanaw? Ginano na nila ang liso, haw?
2: Ang liso ka K5JP, ti amo inyong siling sa aton yung mga eksperto nga may makahililo nga contain ka K5JP. Kaya ti siling na ni diri sa aton nga ka di City Health Officer, Dr. Maria Victoria Ibanez, ang magamit niya or masami niya ang kagamitan or kapuslanan sining bunga or liso sang kasla para iniya ka K5JP sa biodiesel or biofuel bla pwede himuon niya gatong at amo ni may mga content ka K5JP nga makahililo ti kahapon nga daw K5JP Agosto 12 may mga kabataan nga pasado na alas 12 sang udto nagwa na sila sa ilang eskwelahan kita lunch break na sa isa ka barangay diri sa barangay Tiglawigan sudad sang Cadiz na baybay na nga bayan sang sudad lunch break ka K5JP takna pas alas 12 tinagwa ni sila sa ilang bulutuan o eskwelahan and then may classmate sila nga nagabit-bit sang liso sang kasla. Kung tanawang ta K5JP, ining liso sang kasla, kung upakan mo na siya, bla, maitom nga, maitom ka K5JP, kuhan ko na lang, pareho ka itom, pareho ka itom sa panit, kung wala naman mo na, para maintindihan nyo na lang, bla. Maitom niya K5JP, ang liso sang kasla, and then, yung hatag inisang ila, asang isa ka-classmate siya, sa 16 siya man ka mga classmates nga, nagsiling, nga ginagdayang kaon ka mo.
1: Okay.
2: Pagkaon ka K5JP, according sa mga nakakaon, ang sabor sining liso sang kasla mananam, kag manamit kay K5JP. Now, nagkaon okay. Sila mga takna alas nung si pasado, nagbatsyag sila, mga alas 3 na sang hapon, kag dito na pinangdala sila sa Cadiz City Emergency
1: Uy,
2: Clinic.
1: May mga picture kadapang?
2: Arat na K5JP.
1: Paliw ko pa, pakita, tan ang mga picture na bitan, para mabalanta ka makita, tama na, ang mga naglatabo. Tan, ara ka da? Why tawong technical? Ano, no? Oh. Dumangurob. Dumangurob naman ko kay Ita. No, kay Tawgon mo, lagi gasabat. Oo. Oo.
2: Bakit nakakaon ng kakasla?
1: Okay. Nangingaon sa Jollibee. Oo. Namit kitang manok, tan? Anyway, wala. Kuno pang wala. Ikaw kuno nagkaon kasla kay Way Kakasen.
2: Wala, kita ko rin ganyo.
1: Anyway, okay na sila subong.
2: Yes, kay K5JP, as of this broadcast time, ari kita mismo sa tubang sa Cadiz City Emergency Clinic.
1: Hala?
2: In-interview na ito narami.
1: Kadamo sila gali, pangu, kadamo mga tao, nagdinugok,
2: Yes, K5JP. Bali, 17, init na talan ni K5JP ang mga nagkalahilo kahapon. Kada ari may record kita, K5JP, siyam ang mga babae, samtang walo ang mga lalaki kay K5JP. Ang age range nila ara sa 9 to 13 years old. Doon, sa ito ng mga minor de edad, mga grade 5 students, ini sila, mag-classmate tanay kay K5JP. So, as of this moment, sunok kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang lima ginadextrose pa. Nadugangan isa, bali anom na sila. And then, ang duha ka K5JP, naka-heplock. Ikaw yung eksperto pa sa mga termino sa medical terms.
1: Magamba ka nga heplock, amo na siya ang ginabutang sa imong nga vein, sa imong ugat, para nga dra ipasulod ng anuman nga medication. Para nga intravenous na bla?
2: Oo.
1: Amo na, ginbutangan sila sa kamot nila.
2: Duwa ang anom ang naka-dextrose, duwa ang naka-heplock, bali walo pa sila karon ang nagapabilin diri nga ginapanilagan sa May Cadiz City Emergency Clinic ang ilang mga laboratories kag ang siyam ka K5JP nakagwa na kag nakapauli na sa ilang mga panimalay.
1: Sige, Mayo ah. Wala man siyang nakuan na sobrahan kidlang ano kadamo inaging kaon? Ano kadamo nga liso ang imo kaonon before makaipikto? Kaya nakita ko di blog in research ko papang. Inagali according sa DOH ha. Kung ikaw ang magkaon sining liso niya, no? Damo ni siya may kersin, no? May kersin siya kag ini siya isa ka highly poisonous toxalbumin, no? Or isa ini ka plant protein nga ara sa iya nga liso. Now, ini siya ang naga-work sa imong cellular level nga iya ni ginapauntat ang ribosomes agod nga wala ka protein synthesis. Delikado, ano pa? May purple esters. Amo ni siya ang iya nga oil. That's why ang iya sinigali nga seed, pwede mo ni ma-convert into biofuel. Kay may oil siya, kagrabi ini ka-irritant, no? Irritant sa imo nga stomach lining. That's why, daw may action isang nga laxative, papamusunon niya kanitodor, pasukahon. May ari man inisang corcanolic acid, no? Which is a mucosal irritant. Tanan nga mga tissue, ang tanan nga mga tissues ang lawas nga nag-produce mucus, no? Ini siya ang apektado. Kay may ara siya, hydrocyanic acid, kag-alkaloid, glycosides. Tika mga poisonous ni siya, very toxic. Siling padiriyo, within 30 minutes to 2 hours after ingestion, pag kinaon mo ng liso, 30 minutes to 2 hours, ina makasugod na na ipikto ang toxin sa lawas mo. Grabe. Chess? Dula si Chester, ba sinahilo to siyang kaslatan? Taugi sa liwat.
3: Pinunto ito.
1: Budlay galiyas ang kulukas laya, no? Ay, sus. Ah, dali lang. Siling ni Jao magbanwal yan at try na namon diri sa Amon Bukid, idol. Amon Migo, grabe ang paningaon. Kay pagbuka nila sang bunga kakasla, may nakita sila nga duha ka buto nga daw mani. Daw nakaon niya, manigid ko no ang sabor. Mani ang sabor, daw mani. Daw maniwang kagurusang masakit.
3: Grabe po.
1: Kuwarte ko nung sululuka kay nang lapsi. Oo, kay delikado ng liso sang kasla. Nugay ka mo sa gayong binto, yung binto bala. Lain lang bala nga mani ang kanabla. Chess? Chess? Abi mo, Chess, ang liso kuno sang kasla daw mani. Lain lang bala, ang mani lang bala nga ginakaon, tapang mo lang ng kaunon, ta bala. Ikakaon mga mani, di ba? Paborito mo man.
2: Yes,
1: okay. May gina-offer bla permisa akon nga mani bla. Priska, bag-uhugas.
2: May ara baka kaon ka mani ka recipe. Makuan gid mo mani ka bla mani ka.
1: Tiyo, okay ka nami sa mani bla. Ako yung magkaon ko mani, pag gusto ko priska ka ginahugasan. Hindi ko niya magkaon sang na luto na sanlag. Hindi ah, gusto ko ya sa mani gidya inang bag-obla ani. Fresh from the farm, okay? Hugasan na todo, bukon, kwaon sa yasuludlan, kwaon sa putos, okay? Ang bag-o harvest nga mani, nga fresh from the farm, okay? Imo na siya kwaon sa putos niya, para nga hublas siya, and then hugasan, ay pagkaon mo man kanami-nami, kamilky man.
2: Yes. Gagatas-gatas
1: sa kagmatulot
2: amis, pero
1: may
2: araman
1: niya
2: mani
1: kakipag-jipi, kung dugay na blah. Aparat na ya, bang. Hindi ka na ya. Ining gintanok nga manibla nga daw, luyos na nga daw, kadugay na. Parat na ya, papang niya. Ang iban pa na sobrahan sa asin, kalain man lang kaon. Oo.
2: Parat na yung matulot amis.
1: Oo eh. Tiso bang okay na ilamatsyag?
2: Eh, sa sumong ng T5JP, latest niya development, walo or awalo ka T5JP, ari pa rin sumong sa Cali City Emergency Clinic. Yung na panilagan pa kay ang iban ka T5JP, medyo nagasuka pa. Pero all in all, according kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang Cali City Health Officer, out of danger na sila T5JP. Ang mula na pinaka-good news, pinaka-namit T5JP, kay out of danger na. Pero sa subong, wala pa sila makagawa, ginapanilagan pa ka K5JP nga nagapadayon pa nga nagasakit ang tiyan kag may pagpalanuka ining mga gindextrose K5JP. Mm. Ang pagkaon sang liso sang...
1: mani! Ah, mani! Liso sang kaslimen! Oo. Sige.
2: May ara man ng mga liso-liso Black K5JP.
1: Ha?
2: Huh? Nga hindi ko itanan nga ano ah.
1: Wild? Na, you mean wild seed? Wild seed? Ay, hindi ko na isa mga wild seed ah. Hindi ko isa mga kwan na ya. Mga... Hindi niya wild. Oo.
2: Dumduman mo ka K5JP dari sa syudad sa Paris.
1: May mga manida?
2: Aloy man to, nagkalahilo man sa aloy.
1: Ay, ambot na bala, sa Cadiz bala, nagligad to, mga shellfish man. May shellfish, tapos aloy. Nga tanan nga makahililo, duwara daaw. Dumduman mo to nga ginakigan, kasang bifar nga daw masuka to sa imo nga pinangakig sa nga ano tong imo nga balita. Iyan daw katahong to kag kung ano. Hindi na napag-isulita. Hindi na napag-isulita. Nakapatugmaw na ko, Blatches. Okay na sang una, sang ula. Pag kapatugmaw kay bala, tanda, subong hindi na pwede, bang? Ah, disiplina naman taliwat. Giyagi na. Hindi na ngayon mo membership, masimbahan, gani?
2: Ari ko yan sa kwan na may membership ko na sa Banago, sa Bayibanago, bla sa sunod doon ko, ang membership ko.
1: Araday mo, dira ka, hindi ka nagsailo, subong hindi ka nga panimbahon.
2: Hindi ka lang sa kanwa, hindi asin yung sa Cebu ka, asa may Cebu. Hindi mo dalong sa Cebu ka, ang timbahan.
1: Ah, hindi ka subong nga panimbahon, da?
2: Hindi sa mga hilit-hilit lang sa igadigad sa kajit.
1: Ah, hindi na magsagay, pastorya, about mga gabuka, kag mga ga... ano da? Karo ma... madisiplina ka, ma-rebaptize, kagigiyagid.
2: Ito nga panugyan, Kipa JP, nga hindi kibla mag padali-dali kaon sa mga kaangay, sino yung mga liso-liso.
1: Pang, before magkaon, pang, kung magkaon, ginman, usisaa, anay, anong ginakaon mo? Oo, hindi magpinagusto kaon, usisa, iba ang may alam. Oo. Sige, importante, okay na sila ah.
2: Okay na ka K5 JP, at amo ni nga dito bungo. Piling ko kung may mag-aatag sa akon karon liso sa kaslay, ay hindi ko yung magkaon. Kaya tika malo na ko nga bawal kaunon.
1: Abi mo bla, mag-ulo ko kabalo, bala nga lain, gali na pang.
2: Si, muna nga kasi bila ang balon ko karon sa mga... may mga kakigbuot sa akon. Bala nga, sir, regaluan, takaliso, sarkasla. Sir, kaya daw, nanam niyo daw mani-mani, sir. Kristo mo, kamalong ako nga, hindi gali pwede kauno ng kasla, Kipa JP.
1: Laing galing tinutuyo, yakon pa kauno niya ka na. Sige.
2: Karon Kipa JP, ang panugyan sa Cali City Health Office, kag DOH, may ara sila pa, public advisory, nga giladilian, gid, no, hindi pwede pagkaunon ining liso sang kasla. K5GP. Oo.
1: Sige?
2: Sige ka K5GP. Kaya basi mag-overtime pa ko lang masunod yung reporter sa akong pakano niya may kukasla blao.
1: Sige? Oo, muna.
2: Report pagi ka na rin sa Cali City Health Office. Inis ka K5GP Sir Jan Dronke para sa kapyon ng balita. Servisyo publiko kagalingaw sa Negros. K5 News FM.
1: Aran na si K5 Alan Tapakan. Ari pala kaon mani kasla. Pala kaon mani mani. Oo. Pala kaon ni mani. Alan? Napangita na mani at this oras. Oo, manigta to kay Ariel. Ah. May isa itong tupad balayo na nga agad tiruha yung gindakop sa CIDG. Ariel Apas, si K5 News mo.
0: K5 News FM, Police Report.
1: Ariel?
4: Yes, Sir JP, main auto Sir JP, takop sa mga katapusan nga criminal investigation.
1: Dali lang, ano ning boot mo silingon nga promo?
4: Oo, yes sir, Sir JP, matapos niya, suno sa niya, dala sa niya arrest warrant sa niya CIDJ, kining isa kalalaki nga nagga kung makainom ra sa makahulubog nga ilinon sir JP ka panghangkat ni Roy sa ila tupad balay
1: ay na no mana balal balalangon balalngo ano na balalangon gali na
4: mhm kining kining kan suspek kasi pa ja sir JP ang may arap ni sa boarding house ila pa ni Malay mismo kag kalabanan nagkaabot sila mga estudyante pa ini sir JP. So karon may ara nagreklamo sila kay balay nga nagbitbit kini sang armas dushang kung matapos makainom sa JP. Karon nga adlaw sa JP dakop na si ikop siya sa mga criminal investigation na and detection group si Ocon sa DJ ang isa kalalaki matapos makuhaan sa illegal nga armas dushang nga din kilala ang suspetado kay si alias Erne. Pinaagi sa isa ka search warrant kaya isa kita ka witness ko sa JP kagina nga sa tak na alas 6 pasado sa Agosto 13, 2026 sa may bahin sa Barangay Poblacion 1 sudad sa Sagay na recover sa suspect ang isa ka caliber 45 nga pistola sir JP. Dito ginakuha ang pistola sa sulod niya mismo sa salakyan nga nagaparking man mismo sa ila panimalay sir JP. Kaya pinaagi sa sesualan na po na-recover man ang 11 kabuhing bala sa kalibre 45, isa ka buhing bala sa 357 revolver, sa isa mga magasin sa 45 pistol sa JP.
1: Pang, yes, JP. Magambal ka nga buhing bala nga, may patay nga balaw. Ha? May iti ambal mo, limo na may nakuha nga buhi nga bala. Timpamang kuto nga, may patay nga bala.
3: Tinunto, ito.
4: Maglupok na bala sa JP.
1: Live ammunition, namin mo. Di ka doon kayo yum-yum lang man, isa pang? Doon kayo yum-yum lang man?
4: Oo, di kaya pag-isang sa JP, nga iya may pulsyansahan, o kon buwas, o kon nasa lunis niya adlaw sa JP.
1: Tinanong iya ni nga ang posilya, wala ni lisensya?
4: Wa
1: ay gid sa JP. Tibal dagit magamuna eh. Si IDG pa da nagdakopo.
4: Oo. So karon sa JP pagadalon siya sa Bacolod City dito sa Editin. Kaya magatuba siya sa kaso sa pagpalapas ng Republic Act 10591 na Sir JP.
1: Sige. Ano ni former military o nano?
4: Why man siya wala man sa JP kaya sunok pa siya. Guardia siya before. Guardia siya before sa Manila.
1: Okay. Sige.
4: Yes, sir. GP, amo na ito nga balita. Ang blogos kong ini nga balita. Ginadolo sa Bitis Barita Excel Pod. Supreme Informant, detect po kayo sa pikiran na ka dito siya. Para sa 11 Mbps, ilis ka kita Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita. Servisyo publiko, kalkalinga, once and order, negro. G5, News FM.
1: Salamat, Ariel. Rigtata kay R4. May 50 anyos nga lalaki na lumos patay sa ilog. ARF, K5 News mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: ARF.
5: Mayong odo ka K5 Paul, may odo sa doon mga tagsalamati. Wala na sang kabuhi ka K5 Paul, kaga matigana ini. No, kaga masapuan ang isa sa lalaki matapos ini nga ginapatihan ka K5 Paul. Nga nalumos no sa irigasyon sa mga punog diri sa sitio na Bugon no sa kompleto sa mga barangay 1 sa Banwa sa Ilog nga ginabuluban sa alas 10 sa mga aga no kahapon na adlaw sa Miyerkules no Agosto 12. Din kilala sa Kipay Paul ang biktima nga mo si Leroy Vigno 50 anyos iniya nga itad sa residente sa kamuha lugar. Kano sa impormasyon na nakuha naton sa T5 Paul sa lugar, nakita ini no, sa isa ka individual na nagkulog na. Nagalutaw sa tubig, kagwala na sa kabuhi sa T5 Paul. Kaya yun siyang nagpangayo sa bulik, no, nagpangaitabang ini para kuwaon inilawas para i-responde. Kaya gila yun naman yung nagpadulong ining otoridad ang mga kapulisan sa lugar para sa pag- bisigat ang natabo sa T5 Paul. Aton man inakuhaan sa impormasyon sa din-interview ining pamilya sa biktima, kaya ganoon naman sa iya Iloy, no, nga si Rosario Vigno, 86 anyos, yun yung edad, na ang iyang bata, 35 Paul, nagpapaitalong, inigaling niya sa medikasyon. Tapos na may problema, sa mental, no? Isa na, namangkot, kita ganito sa iyang mga pa-ilablos, hindi ako, no, ginabot niya, bakuro.
1: Arf? Arf? Dali lang, Arf, kay ipabalo ko lang ikaw ng katapusan nga ma-report na. Kaya malang alang ta sa oras. Oh, asta na lang tadi. Tek. Oh, okay na. Oh, si Wilson lang nako. Sige, Arf, mining may ara na sa kina supreher gali nga kuan may diprensya pang depression.
5: Depression ka si Five
1: Paul. Anong rason nga na depresya how?
5: Wala kit, wala na to na ibaluan sa si Five Paul kay emotional the time ang iyang iloy do hindi gusto wala.
1: Ti ano man bot siligo nagikog siya?
5: Wala kita kabalo ka kay Five Paul kay sa karon padayon pang investigasyon pero suno sa iyang mga hinaplos ginaabot ini siya kay si Five Paul.
1: Duma mo gali si kilala ko gali labuton masinggi wakal. Huwag magpinangakig. Huwag magreklamo.
5: Oo. Amo ta kay Five Paul no why nang kahapon na sakuan na lang ini no nga wala sang kabuhi kay before pa sina kay Five Paul na birthday ta ini siya no birthday and then nagpauli sa ilang lugar apang sang kaagahon na may nakakita sa iya ang dos ang kaagahon nga nagpanglakaton ini padulong sa bye-bye no kay Five Paul. So sa tunga time, nila mag-isa lang or may katuan lang apang sang nagbutlak ng adlaw kasi alas 10 ang oras dito na natapuan si Five Paul nga nagapulubo na ini matigay ng lawas sa putaw-putaw na sa tubi ka kay Five Paul. So dalon nga pagdatulog kay Five Paul basi siguro nga during the time binabot siya nagtanik ang iyang lawas kasi nagdagdag sa irrigation.

0: Oo. Magkikabala pala sa agon kasi sa mga buti niya mga sitwasyon dapat magbalik si Agi.
1: Grabe. Da, mo tagalit mga kilala nga may, kung ano, may pwede maangot sa tiga. May aram mo ko kilala mang gani, tiga ulo. Pirmi pasaway, pirmi memo, tiga ulo. Pero sa kilala ko lang ba kaya nga tig-a kaya dyan makwartahan ka. Tiga na gidya. Tiga na gidya tigi puso on. Why na? Why na nadudla na? Oo. Ayoko nang ma in love. Oo. Daw mo na nabi. Sige, titi na nabilong si Alan tapakan ta. Sa mga klase siyang katigahon.
0: Sa iya nga ano, may ara na siya kita, mahubok na siya kasi five ball na siya tigia. Oo, mahubok man ang iya nga palagtagon.
1: Okay.
0: Sa mga matigta nga mga bagay.
1: Oo. So, sige, okay.
0: Kita karon siya kay five ball na siya pati ang pamilya no, nga wala siyang foul play sa natapos kailang himata. Tungkol niya, nabalaan nila, no, nga muna ang sitwasyon sa ilang bata. Kasi siya karoon sa K-5 Paul, yan na sa punerary, I mean, istima, no, at nagkabalaan yun sa Gapon, no, ang investigasyon sa PNP Ilog bahin sa natabo na insidente sa K-5 Paul. So, muna nakuha na ito, nga balita diri, no, sa sur na bahin sa Negros, especially diri sa Banuas ang Ilog. Report sa kapatrol, paupo si K-5 Glenn sa Iyanga and kay K-5 Aubrey sa Spenye. Nga balita, ginadulong sa atin sa DDX 500, Mighty C, kaga DDX Coffee Mix. Inisip ka K-5 Dinar Amores sa Tugalon. Para sa kampiyon, nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K-5 News FM.

0: 5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga, liog, taglikod. Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumaras ang klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

aton oras sa launa 13 na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3 na naman ang aton nga pagpangalagad sa inyo sa Thursday edition sa aton nga programa diri sa K5 News FM.

0: pinapasalamatan naton ang mga KSS members nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Good afternoon sa inyong tanan.
1: Hello.
0: Gina-welcome naton diri sa aton nga program. It's your time to shine. Ang aton nga mga amigo nga mga construction workers, mga security guards, mga drivers, taxi drivers nga naka-tune in na sa ilang mga car stereo. Salamat gid sa inyo. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang MyDC Syrup.

Ang aton oras, mga ka-gay five, alaunang 15 na sa hapon sa may mga kaladduan. Basi malate ka mo, 1:15 PM na ang oras ginadulong sa inyo sa DDX 500 Capsule. Ang ampalaya may protein ina kag may carbohydrates. Ang protein kag carbohydrates kinahanglan gid na sang tagsa ka individual, especially sa mga pareho sa aton nga physically active and mentally active. O, ini nga mga proteina kag mga carbohydrates ihatag ni sa imo sang DDX 500 capsule. Sa kada pagtumar mo sang kapsula, it's because ang DDX 500 capsule himo ina mga ka K5 sa ampalaya kag di sugared sugar cane. Amo ni siya ang nagahatag sa aton sang energy nga kinahanglan naton every day. So make it a habit nga magtumar sang DDX 500 capsule adlaw adlaw. Never let you go. Mayong hapon sa mga suki naton dira sa Molokabok sa Sagay, Molokabok Island. Good afternoon sa kay Tatay Diyos Coro Abong Escamos. Salamat gid. Isa ni sa mga lugar dira sa syudad sang Sagay nga gusto ko kadtuan, Molokabok Island. Thank you very much gid. Kakabalugid ko nga kadamo sa nagapamati dira. Si Inday Zilia Veltres Escamos bala, pero may ko na ginatamyaw no dari sa ating program sa K5. Kakabalugid ko nga ang iyang family nagapamati dira sa Molokabok Island. Good afternoon also sa mga suki naton dira sa Sipalay City, especially sa kay Ma'am Layagin Templado Jonah. No, salamat gid sa pag-monitor always sa It's Your Time to Shine program. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Crossing Pier sa Purok Saging sa Barangay Kanturay in Sipalay City. Good afternoon sa inyo tanan. This is Sunshine Lacson of the night kita until 3 PM, 1:17 PM ang aton oras, mga ka K5. Let's check kung anong lakat sang panahon dito sa aton sa pungsod Pilipinas. I-remind ko lang kamo ha, kung may ginabatsag kamo, bisita kamo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street sa Atubang sang Paglaom Sports Complex diri sa syudad sa Bacolod kay wala sang bayad ang pagbakonsulta. I'd like to emphasize that free ang consultation. So kung may ginabatsag ka mo, once again, ang advice ni Tita Shine, magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Atubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex diri sa Bacolod City. Ang aton nga weather update, ginadulong naman sa inyo sang Klinika D3 Bio. May tatlo ka mga lugar sa Western Visayas nga apektado sang ginatawag naton nga Southwest Monsoon or Habagat, mga ka-K5. Base ina sa 24 oras nga forecast sang Pagasa, alas 3 sang aga, Webes, mga ka-K5, August 13, 2026. Ano ini nga mga probinsya sa Western Visayas? We have Aklan, Capiz, kag Antique. So ang siling sang Pag-asa, ma-experyensya na magalumon nga kalangitan, mga pagpanaguob kag pagbubo sang ulan sa tatlo ka mga lugar dito sa Panay Island, bangod sang ginatawag naton nga habagat. So ara ang Pag-asa, pero may ginagapaandam sa aton nga maghalong sa mga pagbaha kag maghalong sa landslides, mga ka-K5. Katumdum kamuto kahapon sang gin-share ko sa inyo nga balita nga may 5 ka mga minor de edad nga naglumpat dito sa Marilao River sa probinsya sang Bulacan. At umilang ginsaway sang mga barangay officials nga hindi maglumpad kay grabe gidya kasulog sang tubig sa baha, no? Kasulog, grabe kasulog sang ano ni, sang daloy sang tubig sa suba. So hindi pwede nga kwan nga maglumpat ang mga kabataan kay deligado ang ilagaling nga ginhimo abi ninyo pagtaligod sang mga barangay officials nga nagpaandam sa ila. Naglumpat gid sila sa tubig kay gina-challenge gali nila ang isa kag isa, no, kung sino ang sagad maglangoy kay halinto sa pihak matabok sila sa pihak man nga bahin sang suba, ano ganing tawag sina, pangpang. I feel a shiver. Bauti
do duha na to or isa ang nakuan na sapuan nga wala nasang kabuhi. Hindi ini manami nga mga balita na balang mga kabataan nga bisan ano mo kasaway, hindi gidya magpasaway, no? Alaw na 20 ang ato na oras mga ka-K5 sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, August 13, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Busog ang tanan, kaya bininyo, may nag-celebrate sa iyang birthday diri sa K5 News FM. Siyempre, nagpapanyaga sa bilog nga staff, mga staff sa klinika, mga staff sa K5 News FM, busog na busog.

gusto ko lang tamyawon sang malipayon nga pagsaulog sang iya kaadlawan si architect Gian Joy Yanson Avillana. She is celebrating her birthday today, August 13, 2026. Inday Gian, happy birthday sa imo langga. Salamat gid sa imo gin papanyaga sa amon. Busog gid ang bilog nga staff sang klinika kag bilog nga staff sang K5. K5 Bacolod, thank you very much. And may isa pa gid kita ka upod nga diri sa kumpanya nga naga-celebrate man sang iya birthday today, si Inday Milka Atanasio. So, happy happy birthday sa inyo nga duha. Inday Gian, and Inday Milka, happy birthday. O sa iban pagin nga naga-celebrate sang iya birthday today, kabay pangatagan kamo sang Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi. More blessings para sa inyo, more birthdays to come. Amula na yung special wish ko sa inyo para mas mag-enjoy pagid kamo in the coming years, kaupod ang inyong family.

0: aking mata.
1: Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon si Ma'am Jean Alonsagay Parkon. Tani na batian niya ang akon nga greetings ba para makabawi man ko sa inyo. Nagliligan pa ni abi nga mga binulan. Pero thank you, Ged, sa padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Bisan pa, kun ka isa, no? Hindi ko mabasahan ang ilang mga messages. Ang kape, paborito, Ged, sa mga Filipino. Agree ka mo da? Hindi lang ang mga Filipino, no? Kadamo sa mga tao sa bilog ng kalibutan, nga nanamian, Ged, sa mag-inom sang kape. Kapaminsar ko gani, kaina, siling ko may healthy coffee na ang klinika. Pero wala pagidya sang nahimo nga healthy nga soft drinks, no? Da wala pagid ko sina nakamati. Well, as I've said yesterday, ginmention ko man ni may mga brands ng coffee nga nagahatag dia sa aton sang energy. May mga brands ng coffee nga nagabasura sa mga toxins sa sulod sang aton nga lawas. And may mga brands ng coffee nga nagahatag sa aton sang nutrisyon. May mga health benefits. Nagaayo sa mga pagpalanghubag or inflammation sa sulod sang aton nga lawas. Hindi pa magsaka ang aton nga blood sugar level. And amo ni ang kape nga siling ko gani dapat inumon sa mga senior citizens. Nagsang mga nagapulaw kay hindi maapektuhan ang ilang at tulog. Sa mga active men and women, amo lang gini ang brand sa coffee nga gina-recommend ko. After all that DTX Coffee Mix, mga ka-K-Fi. I-recommend nyo man sa mga kakilala ninyo dito sa Luzon area. Once. They can purchase the product sa Shopee. No, pwede ni mabakal sa Shopee. So, bisan diin ka pa nga bahin sa Pilipinas, makabakal kagid sa DTX Coffee Mix. 1:29 p.m. ang aton oras. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics.

Thank you very much. Sa mga suki na to ni Insagay Seri, Ma'am Jennifer Droa, Ma'am Jen, how are you today? Salamat gid sa inyong pagpamati dira always. It's your time to shine program. Ma'am Lourdes Jupeta and Patty Jupeta, sa kay Nestle Droa, kag sa duha ka mga apo ni Ma'am Jennifer Droa, si Audrey kag si Audrey Lynn Droa. Thank you again sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program.

0: I'd like to greet also Ma'am Wilma Suson. Every afternoon, nagapamati na siya sa It's Your Time to Shine program. And of course, si Parikoy Mix Vlog. Thank you very much. Sa mga e-bike drivers sa Tubang Sangsumag High School, no? Basi nagapamati man, Nanay Daisy, Tatay Edwin, good afternoon. Sa mga nagapamati din sa 3 Kids Tailoring, to all the members of Sapitona family, salamat gid sa inyo. Thank you, thank you, thank you, Parikoy, Parikoy, Parikoy Mix Vlog. Salamat gid pre. 1:34 p.m. mga aton oras, mga ka K5. Stay tuned, everybody. We will be right back with more after this.
1: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakang sa mga abutika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh, available now.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift! OT!
23: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go! Go with the flow!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow!
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
26: Charmy!
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, magdirekta nga panalugsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit!

1:47 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Salamat gid sa kay Ma'am Wilma Susan once again. Nagapamati sa It's Our Time to Shine program. Sa mga suki natong dala sa Cadiz City, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And syempre, ginapasalamatan kuman ang aton nga mga suki dala sa Southern Negros nga dugay-dugay ko nagid wala matamyaw. So bang mabawi ko sa inyo sa mga taga-barangay Talubangi, ara pa kamuda, alsa tiil. Salamat man sa mga suki natong dala sa Banwasang Ilog, especially sa mga KSS members and KSS officers, no, dala sa Southern Negros. Thank you very much gid sa inyo. And kumusta na ang aton nga mga suki dala sa Barangay Sumag? Mayong hapon sa inyo. May ginatarang kaso dira, ginaubo, ginasipon, o hindi ginayamaligawan, o basta nagasigi-sigi na ang pagbubo sang ulan diri sa Pilipinas, diri sa Negros Occidental, diri sa Bacolod, may ara ginayang ginatarang kaso. Kaya na may information ko nga nakuha from Philippine Weather System nga base sa masunod nga semana, by next week ko, no? Or next week, base kon magsigi-sigi na naman ang pagbubo sang ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas bangod sang habagat. Pero wala man, it was not specifically mentioned kundi in nga lugar dali sa Pilipinas, pero basta mag-ulan-ulan na gani. Kinahanglan mga mangid kita. Siyempre, ang panugyan sa mga eksperto, magpahuway, magtulog sang temprano, magkaon sang masustansya nga pagkaon, magtumar sang mga suplemento. Ang Klinika D3 Bio is the best supplement para hindi kita matamaan sa viral infections, para hindi kita matamaan sa trangkaso, kag iban pa nga mga, you know, problema sa ikaayong lawas nga masami nga nag-aapekto sa mga pumuluyo pagkatapos sang kalamidad, mga ka-K5. 1:49 p.m. Mga ton.

0: oras. Maze Wellness and Maze Wellness Product Center dira sa ground floor sa Plaza Mart Mall nag-offer man sa mga clinical products. So kung malapit ikaw sa downtown area, mas mahapos sa imo ang pagbakal sa mga clinical products. Kay ara lang dira ang Maze Wellness Product Center. May mga healthy snacks man dira for the whole family. May kangkong chips para sa inyong mga kabataan.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, i-share ko lang ni sa inyo ang report. Angot sa 21 anyos nga estudyante sa Cotabato State University. Isa ini ka universidad dito sa Mindanao. And ang estudyante is a third year Business Administration student. Once again, sa Cotabato State University. Ang alam niya si Abubakar Lauban Hasin. Ang iyang family taga Barangay Tucanila Pau, Mama Sapano sa Maguindanao del Sur. Halin ini siya sa mga pamilya sa mga Moro dito sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Ahay, gin-check ko bala ka ina ang iyang Facebook page. He is very active, no? 21 years old, active siya as far as my knowledge is concerned. Active, very active siya sa mga activities sa eskwelahan. Doon nag-vlog-vlog panigani nga bata mo. Now, ang natabo sang Martes, nasapuan na lamang ini siya nga isa na kabangkay. Dito sa isa kasuba sa Sultan Kudarat. My goodness. May kwan ini siya, may mga igo sang bala sa iya siningalawas. So gin isa-isa ko gid ni, kung ano bala ang rason nga ang dogin haboy to siya sa suba sa Sultan Kudarat. Natabo gali mga ka K5 suno sa iya nga mga classmates kag sa iya nga mga abyan dito sa Cotabato City. Daw nagreklamo ining 21 anyos nga si Abubakar Lauban Hasin sa school administration. Nagreklamo siya sa mga opisyal sa eskwelahan sa Cotabato State University kag sa mga ginikana nga siling niya biktima siya sa bullying. May mga estudyante sa State University sa Cotabato nga na nagabully gidyan sa iya. So siguro hindi na siya makaagwanta. Gin-report niya ang incidence of bullying sa mga opisyal sa eskwelahan. Amo lang gito ang natabo, no? Tapos nadula siya. After a few days, dagun report sa mga classmates niya, kag sa mga friends niya, ngaway na siya makareport sa eskwelahan. Missing na ang estudyante, hindi na makontak. So, ginpangita ini siya sa mga otoridad. Dito nakita ang 21 anyos nga si Hasim, third year business administration student sa Cotabato State University sa Sultan Kudarat sa Suba. Subong gin-check nato ng development sang kaso dawa ay paman sang persons of interest or person of interest abi ang mga otoridad angot sa sining kamatayon sang 21 years old nga estudyante. Siguro nagapadayon pa ang ilang nga investigasyon, pero kung magsiling kita nga Mindanao, damo-damo ginatuya ang may armas. Damo-damo gidya sa Mindanao ang mga maisog. nga daw wala na yabala sa ila sang pasakaay sang kaso. Basta may kontra sila or may ginadumtan sila or may kaaway sila, amo na lang na dayo ng matabo. Tirohon ka na lang, kagmasapuan ka na lang. Alauna, 54 ang aton oras mga ka-K-Fan. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Barangay Pahanukoy and Barangay Tangob. Maayong hapon sa mga senior citizens nga suki ko nagapamati gyud sa It's Your Time to Shine every afternoon. Nanay Elsie Catalunya, Nanay Terry Ariego, Nanay Utay, Manang Neneng Magbanwa, Ma'am Rita Ray Makers, Ma'am Yuli Orkaya. Stay tuned everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid Sanggugma pagkatapos sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Subong storyahan ta. Ano bala mabulig ni D3 Bio sa mga mechanical, physical, and chemical barriers sa aton lawas? Lalo ng aton skin, lalo ng atin acid production. Nga gabulig putik ta sa aton lawas kontra virus, bacteria, and fungi, and even parasites. Dok Ramil?
3: Kung palainom ka D3 Bio, Sir Boy, masuportahan gid ang physical, chemical, and mechanical barriers.
2: O mga gate.
3: Alagyan sa mga kagaw, Sir Boy, tani. No? Pero kung palainom ka D3 Bio, kaya sang D3 Bio nga buligan ang imo nga mga barriers. Include na da ang mga physical barriers, Sir Boy, such as skin and mucous membranes. Palainom ka D3 Bio, ganami ang imo kan mucous membrane. Ang imo nga skin ga produce ang nagakaigo nga
4: protection.
3: Mantika abla sa ipalibot para lang ano, matrap ang mga kagaw. Kay kun hindi na matrap ya, sudlon kes kagaw mo.
4: Correct.
3: Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, ginabuligan ang imo nga stomach acid, Sir Boy, nga tsaktuhan lang nga mapatay ang bacteria, virus, nga hindi sila ka-survive. Sa tiyan pa lang, patay na sila.
4: Correct.
3: Kay kisa, gaabot sa aton time nga ma-under acid ta, wala na sang acid ang tiyan nga ginaproduce. Tungod kay nga man, hindi kaya pala inom D3 Bio. So, dira pa lang, sa stomach acid pa lang, wala na, sa tiyan pa lang, patay na ang tanan nga ma-fungi kag virus. Ang MCT nga gininom mo halin sa D3 Bio, kung imo na siya ipahid, mas grabe pa gid nga protection, Sir Boy. Kaya nga man, ati patay ang tanan ng mga fungi da, mga kagaw da, mga kagaw da, sa mga katol-katol, no? So, amo na yung nakanami. Kag ang nakanami pa gid sang MCT sang D3 Bio, nga pag-abot sa gamay nga tinai, mangin-augment sila sa tanan nga mga probiotics, mga good bacteria nga buhi sa imo nga tinai, para ma-maintain ang normal level sa stomach acid kag hindi magdamo ang mga bad bacteria. Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Duwa lang gid na nabalaan ko, I might be wrong, nga makasurvive, no? Sa ginatawag nga hydrochloric acid. Tanan nga virus, patay. Tanan ang bacteria, H. pylori lang gid, kag colestidum, no? Ang baka survive sina.
3: Pero so, di siya ka-survive sa D3 Bio.
2: Eh, hindi siya ka-survive kay Boy. Pangitaon pagin siya ni D3 Bio, no? So, ano gid pala mabulig sa D3 Bio sa ato mga mechanical and physical barriers? Damo, pati imo tears, ang imo ni mga saliva, all of these secretions, ginasuportahan sa medium chain triglycerides para magnami sa ang nangaara sa D3 Bio. This is how D3 Bio protects you. Not only it could protect you alone, kaya D3 Bio kung siya lang mismo, protektahan niya yung mulawas. Way labot, ginapamayo niya pagid ang protection sa mga barriers mo, Dok Ramil.
3: Muna nga, ibagid kung palainom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Nga, ang MCT sa D3 Bio, gina-enhance niya ang gituag cell proliferation sang imo nga intestinal epithelium and mucous secretion. In short, gadamo, Sir Boy, ang mga lamig-lamig or gituag mucous sa imo nga small intestine. Kaya nga man, ang purpose niya na para mag-trap sa mga hindi pwede magsulod sa imo nga dugo. Now, ang nakanami pagid, ang imo ilong, ang imo nga baba, ang imo matati, that's entry point sa mga kagaw. Now, pero ang ining mata nato, no, ining luha nato, isa na spagi, Sir Boy, nga, no? Pwede ipagawa ang kuan, pagawa ang ano ni
4: ang mga invaders.
3: Basta wala na mo galuha da, inom na lang mo D3 Bio para makaluha mo. May to ang mucus, Sir Boy, gin-provide na para nga ano, matrap ang mga kagaw. Ang imo nga laway, gin-provide na nga may mga enzymes na siya nga kaya niya i-breakdown ang mga cell wall sa mga damo nga bakterya. Amo na ka-importante kung pala inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pamakal sa mga butika! D3 Bio!

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanim.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: 妈。
1: 嗯。
0: 爸。
2: 嗯。
0: May ihambal ko tayo sa inyo.
1: Parte sa ano, ina? Sa pag-apply mo?
2: Oh, man, anak. O, ti ano? Nabaton ka na.
1: Baho?
2: Baho. Mapahanda gid kami ni mama mo sa espaghetti.
1: Ay, espaghetti lang, dala soup drinks. Sanaya?
2: Oh, ano ina anak?
0: Ma.
1: Ay,
0: papa.
1: Anong
0: nagkabusong ko?
1: Ano?
2: Ano?
1: Sanaya, hindi ka gani maglawag sa amusina, ha?
2: Sanaya, hindi ka gani magkambal sa amusina, ha? Ikaw ba na ang pag-asa na mo ni mama mo?
1: Sanaya,
0: pa. Pumutawaran ninyo ako pa.
1: Pumukul na bata.
0: Nagkabuso ako matuon.
2: Ano? Hindi matuon din ha? Hindi na matuon!
1: Mentino?
0: Pa!
1: Kinahihikap mong dugan mo?
0: Pa!
1: Mentino! Ano ka? Mentino! Mentino! Diyos ka!

0: Oak.
1: I'm so sorry, Mrs. Binihimo na naman ang tanan. Pero wala na kid siya.
0: Shisko!
1: Excuse me?
0: Nandang kahit ipahitili! Shisko!

0: Sino ba lang? Oh. Sanaya? Ikaw?
1: Dominic!
0: Oh. Anong ginabuhat mo diri man? Nga nag-ihibi ka kag... Be... Ano na? Nakadamo siyang ginabakintol mga bagaw?
1: Gilpalayas ko ni mama sa balay.
0: Be, ano? Kag nga man, haw?
1: Malawag ka istorya, Dominic. Nasuot sa ako na patay ang away ko.
0: Ano? Ano na naman?
1: Kag-hindi lang ina. Nag-abusong ako.
0: Be?
1: Kagamong manitaan ang iambal ka sa imo.
0: Ano? Ay, naano ka man imo sa naya, man? Nga nagpabusong-busong ka man imo, yaman?
1: Di pala nag-ambal na ako sa imo nga. Nga makahulat ang butang ang ginapangayo mo. Dalawa! Amo ningkwa!
0: Ikabalo ka naging niya palangga, taka mo. Kaya hindi ako gusto nga makadto ka pa sa iban. Damo nga daan nagpangaliyag sa imo, ya. Kag isa pa, basib lang kung makobra ka na sa dalagong akumpanya. Kag magkakita ka sang ibulo sa akon, balaw.
1: Dad! Amo nang problema sa imo. O, Ari! O, te! Anong plano mo?
0: Di, wala man tamahin mo, kundi... Nailang tanay sa balay sa magulang ko, eh.
1: Ba, ano? Malumon ta, di?
0: Di, ano pa, be? Kabalo ka naman nga wala man ko, bra. Nagpasagod mo lang ko di gani.
1: Ay, oh. Hindi niya pwede, Dominic. Nagapusong ko, ya. Dapat mangita agad yas ang balay nga aton. Kag mangita ka sa obra.
0: Ay. Sige, sige, sige. Buwas, mangita ko sang arkilahan, ha. Kag mabalik ko, bra, sa delivery, bla. Pero, ti, dipindi pa niya kiti. Na suspended mo na ang ligad, eh.
1: Ano?

0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift, OT, Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
30: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.
7: Ganado kaya malusog.
8: Kitang-kita.
7: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tingke.
8: Kitang-kita.
10: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
11: Walang amoy.
8: Kitang-kita.
7: Ang pangarap ng pamilya.
10: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Sanaya, wala gid ko kakita sang sarang nga markilahan mo.
1: Ote, maano ta di sa magulang mo? Dom, nahuya na ko diya.
0: Eh, dito na lang tabla sa inyo.
1: Ha?
0: Total, si mama, no, mama mo naman lang to isa. Di, si papa mo patay naman.
1: Nagbuang ka na bala? Gingkabig na ako ni mama nga patay na. Kag hindi ako mapatawad.
0: Ay, sus, ah. Kasimple mo lang tani nga problema na mo. Ano mo na karon kay dito nag-i-justa si papa mo? Na timingan lang nga paghambal mo nga nagbusong ka, tiyan mo na eh, nagpa...
1: Diyos ko nga uto ang imo, Dominic!
0: Eh.
1: Paminsar man bala!
0: Na ano, salig ka lang imo ya kay college graduate ka.
1: Hindi amo sinang punto ko. Nagaayo ako sa imo nga paninguha man. Nagabusong ko. Hindi pwede nga ako pa ang maubra.
0: Nagapangita man ko. Galing kiti, wala gidya may nagtawag sa akon mo. Pero sige lang ah, nagapangamuyo man ko. May ara, gina. May napinsaran, klik ko. Hindi bala, pakaisa mo na si BT age?
1: Oo. Nga man.
0: Ayuwa siya bala nga dito ta sa iya. Kag sa iya man ko parlor mo, bra. Kabalo mo kamang gunting. Kaya na siguro ko, mapasugot na siya.

0: Ano?
1: Manang, maluoy ka man sa amon ay. Walagi kami sang madayunan ni Dom eh.
0: Ay, ay, what's your mood na? Pero sa toon lang, hindi ko wala maka balibad sa imo kay tinitaban ka matiis sa nai, ha? Pero abin mo, ha? Aki ko wala sa imo tungkol sa natabo.
1: Manang, ginhinusulan ko na ito. Kag, please. Ikaw na lang kita makabulig sa amon.
2: Bite? Maluoy ka man sa amon ay? Please?
0: Dinuyatan mong kamot ko ay?
2: Gusto ko mag-ubra sa parlor mo. Kahit hindi ka magkabala ka. Buligan ka na mo ni Sanaya sa mga bills da sa mga blay.
1: Ay, oo nang.
0: Oh,
1: mabulig kami. Please man nang ay.

0: Saan na niya? Kaon sa mga prutas, sagod nga healthy si baby.
1: Ay, salamat gid Dom ha.
0: Eh nga, salamat tao. Obligasyon ko kamo sang baby ta. Di ba?
1: Dapat lang amo na ang mindset. Sige lang ah. Kay kung makabata na ko, mangita man ko sang obra.
0: Ay, pwede gid. Arab lang mga work from home lang?
1: Oo.
0: Na, amo na.
1: Amo man na napinsaran ko eh. Ay, oo, gali Dom.
0: Ha?
1: Do, bago ng relo mo ah.
0: Ha?
1: Kag-branded pa.
0: Kukon. Eh, amo pa rin taneng hambal ko sa imo. Ang matuod, tip ni sang customer ko. Big time, abi. Halin sa kuno sa Dubai. Ang ginguntingan ko bla.
1: Ay, ati mayo man ga.
0: Oo, sanaya. Nalipay man gani si Manang Mubiti. Kaiti, swerte kuno sa salon niya.
1: Ay, doon.
0: Oo. Kay tungod sa akon kuno, damo na siya customer.

0: po na gali, oh. Ano ni oras man? Hala! Alas 6 na gali sa nga po, no? Ay, panamis ang tulog ko ba? Muli gali ko nagabusong ka. Kanami lang sagi tulog. Mayo pa mabangon ko, ah. Gagmakadto ko sa kusina kag magtigang. Kay dugidugay, mapuli na sila manang Betty kag ni Dominic. Ano to man? May nag-uya, may nag-ugayong haw? Do sa likod balay man ha? Do sa laundry area? Ang mayo pa. Kantoan ko. Kay do kalain sang ugayong. Oh, Diyos ko! Manang Betty! Nagaluhod ka kag... Dominic!
1: Oo.
0: Ano yun eh?
1: Ha? Sana niya, kukwan. Mabatag ako.
0: Kaganong pang ibatag mo, ha? Nakita na may susang duha ko ka mata na nag-consite ka mo ni Manang Betty!
1: Sanaya, kukwan, patag ako, Sanaya.
0: Hindi na lang! Hindi na! Grabe, no? Awa rin siguro ginabuhat niyo, Perme! Abi ko, ano ito pa ka mo sa parlor? Kigaliari na ka mo? Kagsang nakita niyo ko siguro nga nagkatulog? Amo na nga nagdinamak ka mo dayon!
1: Sanaya! Sanaya! Wala ko niya sa lock! Kukuan! Gusto man ni Dominic!
2: Ay, ano nga gusto man? Hoy, Bite! Gina-blackmail mo ko pula! Na kung hindi ko magpasugot, paling nun mo ko hindi!
0: Tawa lang! Tawa lang ang drama! Oh. Natakpan ko na ka mo! Mga baboy! Mawawoy ka mo! Mawawala ka mo sang huya! Kapalad!
1: Sanaya!
0: Mawawala! Mawawala ka mo!

daw hindi man ako makapatis nga amusad tong akon matukiban. Nadakpan ko gid sila nga nagahimo sang milagro. Nagpakitlooy sa akon si Dominic, pero hindi ko gid mabaton nga amo siningin buhat niya sa akon. Si Manang Betty naman, nangayo man sang sorry, tungod gina-insist gid niya nga kagustuhan ni Dom kun nga ang natabo ato. Kag nagapangayo kuno inisang motor sa iya. Tanan nga paathag nila, wala ko gid kin pamatian. Kag ang ginhimo ko, nagpauli ako sa balay. Kag ang masakit, wala man gihapon ako ginbato ni mama. Tungod aki gihapon siya sa akon. Sa subong, ari naman ako sa tiya ko. Nagatiner ako diri sa ila, kag nagahulat nga ibunag ko ang akon anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Sanayan.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magandang oras mga ka-K5, alas 2:34 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang isa ka brand sang coffee nga bisan tatlo ka beses ka pa nga mga pesa, isa ka adlaw. Hindi ya magluya ang hindi ka magkuan bala, hindi ka pag atakihon sang insomnia. Kagi ko na isang una na ngapi ko mga launa sang kaagahon. Nabla makabugtaw ka in the middle of the night and then gusto mo magpainit-init na lang kay hindi ka pa bala makabalik tulog. DTX Coffee Mix, wala ya problema ah. Sa mga senior citizens, hindi magsaka ang inyo blood sugar level. Basta DTX Coffee Mix ang inyong gamiton or DTX Coffee Mix ang brand sang coffee nga inyo gamiton, no? Bisan alas 12 pasantong ang gabi, wala problema, gusto mo mga biyaan. Mabakal ang DTX Coffee Mix sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal man sa mga KSS resellers, mabakal man sa tanan-tanan nga branches ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa bilog nga Negros Occidental. Balikan ko ang istorya sa kabuhi ni Sanaya. Grabe, no? Kadamugid siguro sa makarelate ng mga ginikanan. Kung ginikanan ka, wala na sa makahatag sa imo sang sobra-sobra nga kalipay kagbugal, kundi ang makita ng imo anak nakatapos ang iyang pagduon. Bisan pagani nga hindi na lang anay siya makakita dayon sang obra, do okay lang anay sa imo kay siling mo mapahuway anay ang bata ko. Ang importante nga natapos niya ang iyang kurso. Mas manami pagid kun makita mo siya nga may trabaho kag gina-enjoy niya ang iya income, ang iya sweldo, ang iya kinitaan. Mas happy kapagid kung sa pihak sang kasakoon sang anak mo sa trabaho, makapangamusta man siya sa imo. Kung halimbawa, nagatrabaho siya sa malayo nga lugar, no? Tapos masako, no? Kung makapangamusta siya sa imo, makachat-chat, makatext-text, daw happy ka, no? Hindi lang kay daw, mas happy kapagid nga bisan sako ang bata mo sa iyang trabaho dito sa malayo nga lugar, makapangamusta siya sa imo, kag maka-chat man bala, bisan paano, maka-video call. Kung makita mo sa nga may bit-bit pagid nga something, abi ang paborito mo da nga pansit or fried chicken ang ginabit-bit niya. Tapos magbisita siya sa imo, kag makita mo lang agapadulong pa lang, ma, pa, arin ako di, excited ba lang makita ka, bo happy-happy kapag ina, no, mga amo na bilang ang mga eksena. Though makasiling ka nga, kumpleto na ang kabuhi ko, may shine. Makasiling ka nga, pwede na kukuhaon sang ginuoya mi shine. Ano man nga oras, kay nalabot ko na ang tanan ko nga handom para sa anak ko nga babaye. Pero kung makita mo pagid ang bata mo nga makapamana sang mapinalanggaon nga lalaki, kag may mga kabataan sila nga mapinalanggaon sa lola kag lolo, daw feeling mo nga giniganan, daw ara ka na sa paraiso, daw masiling ka nga Miss Shine, daw ka perfect, magigjabala sang life ko mo, daw malipat ka na na sang tanan mo nga inagihan nga mga kabudlay kag kakapoy para lang nga maka tapos sila sa ilang pag-eskwela. Amo na gani siling ko, hindi lahog-lahog ang pag-provide sang balon sang kabataan adlaw-adlaw. Hindi lahog-lahog ang pagbayad sang ilang tuition fee kada exams. Asta gutom maagyan mo nga iloy. Asta gutom maagyan mo nga amay. Pulaw bugtaw. Bisan pa nga magsiling sila nga obligasyon mo na ti siyempre, maagyan mo gina ang gutom, ang kakapoy, no, para lang mapaiskwela ang imo nga mga kabataan. Pero kung isip-isipon bala, pwede lang man nga hindi mo sila pagpaiskwelahon.
Labi na gid kun hindi ka na gid kakwanta nga daw mamasakit ka na. Pwede ka man kasilinga, ti anak. Pwede mapahuway ka na isa ka tuig kay daw nag ano, daw nagtaas na gid ang BP ko, daw delikado na gid sa health ko ang magsigi-sigi pa nga budlay. Di ba na? Ikaw nga ginikanan, may choice ka man ah, kung hindi mo na gid masarangan. Amo na gani siling ko ang ginikanan balang pigado, pero nakapatapos sang ilang kabataan sa isa ka kurso. Buot silingon, grabe na ang pagpalangga sang nanay kag tatay mo sa imo, kag grabe na nga sakripisyo ang ginhimo nila, no, para makatapos ikaw. Kay ti pigado mo, pigado, pero nakatapos ka, imagine that. So dapat ang mga kabataan, antes nga maghimo sang anuman nga desisyon, antes magnubyo-nubyo, antes magpabusong, makapanghuna-huna kuntani sila anay sang malawig. Inang makapaminsar man kuntani sila, antes sila magdesisyon nga magupod-upod sa ila nga mga nubyo nga nabalang madumduman nila, ay ang ginikanan ko gali. Nagaputoy-putoy para makaiskwela ako.

0: Salamat gid sa mga nagapamati sa aton dira sa Libertad Public Market and sa mga naga-monitor right now sa downtown area sa Bacolod.
1: I'm so blessed, my Lord, I can see.
0: Thank you very much gid sa inyo. May kinsend sa akon si Sir Bong Sousa Lumaino. You know, Sir Bong is a very proud father ni Christine Joy Lumaino na

Mighty Sea and Memory Plus. Mabakal ini sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Madali sa Bacolod. Kapit lang ka mo, no? Kailapit lang, ikunara ka sa downtown. Kapit lang sa Plaza Mart.

Sa mga nag-monitor right now, dito sa Barangay Zone 4A sa Pulupandan, mayong hapon sa ilan ni Sir Dudes Labrador. Birthday gali subong ni Ronnie Estocado. Happy birthday to you. Good afternoon sa kay Elijah May, you and Joyline Labrador. Kilala ni Sir Dudes. Thank you gid sa inyo. Elijah ni magbasa, no? Elijah May, you and Joyline Labrador. Thank you. Bo nag-ihaw sila kanding.

Sa mga suki ko, nga mga senior citizens, dira naman sa may barangay Mandalagan, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa K5 News FM. Ma'am Cecilia Banzon, mayong hapon.

masinagapamati subong ang amiga ko, Miss Jane Jemepino. Happy birthday to you. Bago ko lang nabasahan ang chat sa ako ni Sir Alan Takapan. Kaya saylo-saylo ko abi sa page ko. Happy birthday, Inday Jane Jemepino. Madara sa may banwasang Isabela. Si Ma'am Jane Jemepino, sang una pa niya sa Radyo Bandera time pa. Talaga support gina sila sa ato no sa Radyo Bandera sa mga programs nagapamati gina sila. Thank you very much gid sa mga taga Isabela. Salamat gid sa mga taga Barangay San Agustin.

9:49 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ginapasalamatan ko man si Mami Liliinting Balinas sa mga nagapamati sa aton dala sa barangay Dangkalan. Ang Dangkalan, isakop na na siya sa Banwasang Ilog. Sa mga apo niya nga nag-monitor right now, Freya, Andrea, Rafael, Renz, Wensi, and Wesley. Wesley Kent Hartley. Thank you so much. Mayong hapon gid sa inyong tanan. Thank you, Mami Lili. And sa kay Ma'am Maria Teresita Gayapa Gatanela, dira man sa Banwasang Ilog, nag-monitor. Madamog inyong salamat. Siya na lang nagbulos kay Sir Arnel. Abi ninyo ang sige-sige nga pagsaka sa aton nga blood sugar level. Tapos, blood pressure, I mean. Tapos hindi naton matap na. Pwede kita nga ma-heart attack. Yes, pwede kita nga ma-stroke. Pwede nga mag-develop ang balatian sa kidney.

amo na ang problema, basta hypertensive kita, basta nagasigi-sigi sa ka ang aton nga blood sugar level, I mean ang blood pressure. So kinahanglan magtumaro sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Basta madumduman kong DTX, hindi lang man na ang blood pressure ang iya nga ginapanubo eh, pati ang aton nga blood sugar level and bad cholesterol level sa dugo. So perfect niya nga kapsula para sa akon. Basta may edad ka na, the best ang DTX 500 capsule, D3 Bio, and Mighty C capsule.

0: tamyaw man naton sa maayong hapon. Sila ni Inday Joy Dizoy and Mr. Ray Dizoy, pagdara man sa San Agustin sa Banwasang Isabela. Nagapamati man adlaw-adlaw sa K5 News FM. Thank you very much.
1: Ganun kadaling alisin ka sa...
0: I-try ko lang ha, kung matapos ko. Basahon nato na aton kapalaran for the day. Today is August 13, 2026. It's Thursday mga ka-K-Fans. Anong kapalaran sa mga Leo? Leo, July 23 to August 22. Kung may kakilala ka, kaupod ka sa trabaho, members ng inyong family, nagalainay kamusang buong mas manami kung makapalapit ka sa iya kag makapangayo sang pasaylo. Virgo, August 23 to September 23, time is gold. So kung ano kung nung imo nga ginaplano, hindi na paghulata ang buwas, hindi ka na mag siling ba na nga, buwas lang na ah. Subong na nga daan, himua na kung ano ang imo nga mga plano. Libra, September 24 to October 23. Good news, maswerte ka sa larangan ng pag-ibig. Scorpio, October 24 to November 22. Isa ko nung ka Capricornians. Or Capricornian, ang maghahantag sang hinanakit sa imo. Pero ang Scorpio, isa ka pareho mga Scorpio, ang maghahantag sa imo sang kalipay. Gusto ko man pasalamatan ha ang mga naga-monitor right now dara sa Sagay City. Amo ni sila mga suki, taya nga very active gid from Monday to Thursday naga-monitor all the way from Sagay. Thank you very much. Sa kay ma'am, ma'am or sir, Krista Delphine. Krista, di ba dong? Si Ma'am Claire Manzano, ara man. Si Ma'am Julian, good afternoon. Si Ma'am Faith Castor, ara man. Kanami sa mga ngalan nyo ba? Ma'am Jevel, good afternoon. And Ma'am Chris May, salamat, good. Wow, thank you very much. Kit, ama OJT, nagali sila. Salamat. Okay, sa mga suki nato dira sa Sagay City, mga OJT nato dira sa Sagay City, sa K5 News FM, salamat gid sa inyo. May hapon na bala nyo, si nanay nyo, si mama nyo, si papa nyo nga magpamati sa K5 News FM adlaw-adlaw. Thank you so much guys. Salamat gid. Las 2:54 ang aton oras. Paalam na si Michelle. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
2: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan na lang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
1: nag-inom. DTX 500.
5: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
6: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life.
5: Mm-hmm.
6: No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian.
5: Mm-hmm.
6: Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress.
5: Mm-hmm.
6: Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
5: Mm-hmm.
6: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok,
5: uh-huh,
6: itom o puti ang panit, blue o brown ang mata,
5: uh-huh,
6: blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
5: Tabaw?
6: Okay. Apil, uh-huh, pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, uh-huh, kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong genetic codes nga mapasa sa imong mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
5: Kampiyon! Uh-huh. So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
6: Uh-huh. Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay.
5: Mm-hmm.
6: Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
5: Na, no?
6: That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa.
5: Mm.
6: Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
5: Bow, ah.
6: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
5: Mm-hmm.
6: Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko tagdua-dua ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
7: kay namin nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
5: So ano gali Dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sa GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom mighty C, way gainom pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag ini tanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500.
2: Diyan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
2: Magduha pa ka simana.
5: Yun sa manong pag-inom?
2: Muntag og happy eh.
5: Kapila naman sugar ni mo ron?
2: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: 101.5 K5 News. K5 News.

27 minutes after 3, that time check brought to us by our favorite coffee mix. That's a DTX Coffee Mix. Basta kape mga ka-K5, always DTX Coffee Mix tayo ha. E dito basta-basta na kape dahil ito ay marami ho tayong makukuha ng health benefits. May ampalaya seeds, I mean ampalaya, may chia seeds at the sugar cane extract powder. Yung chia seeds, oh, maganda ho ito para pampapayat. At yung ampalaya din, maganda rin ho ito sa ating kalusugan. Okay? So subukan ho ninyo ang ating DTX Coffee Mix. At syempre yung ating Super Trio DTX 500, MyDC at ang ating D3 Bio Protection para sa buong pamilya. Mabibili sa mga pinakamalapit na butika sa inyong lugar. The Big Mix, right here on K5 News FM Philippines. My name is Agent Jack.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natula ang midnood sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kasakit ang tiyan? Bugs4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika Sport Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift, OT, Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
19: kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
3: Mabagat, mga butika! D3.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Beauty Soap. Makaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunog natong subok sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpun sa aton drama sa kahaginan. Inyugid makuhan sang leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, babae!

0: Anton.
1: Ma.
2: Ano? Ano atong nabatian ko to? Ano ato? Matuod bala ato? Ara? Ha?
1: Ay, kukuhan. Julio. Ay, kukuhan.
3: Pa! Si Mama! Isang sinong lalaki kinapatulan niya!
1: Ma! Ay, tatat! Hindi ha!
2: Matuod pala? Matuod pala, ina? Magsabat ka!
1: Ay, kukuhan. Julio. Kukuhan.
2: Tuhangin?
3: Ara! Sabta si Papa, Ma. Sabta siya, Ma.
2: Sino? Sino ang mga lalaki mo? Ha? Sugiri ako!
1: Kuhan, Julio. Kuhan.
2: Duhagin? Uhaw-uhaw ka ginaw? Tugod mo lang kay... Kay bulag na ako! Nagpinagusto ka na lang! Ha? Anong gusto mo? Mabiya ka na lang sa amon. Ha? Mabiya ka na lang. Kay kantuhan ko subong dayon si Kapitan. Kagang kagawad niya nga si Ernesto. Kay intrikata ka sa ila. Amo na ba lang gusto mo? Ara! Sabat!
1: Julio, hindi amo sina ang rason! Abi mo! Hindi mabutlay ang magsagot sa inyo! Sa tingin ako makuha sa mga adlaw-adlaw, takot hindi ako makita sa madiskartihan! Ha?
3: Ma! Kauluya ka dyan sa kinay mo, Kuya Ma! Kauluya ka dyan!
1: Oo! Kauluya! Kauluya ka nagpatakba ako sa kaibisang ginulang! Pero tani! Pero tani! Mahuna! Mahuna niyo man! Gaginahimo ko niya ang tanan para sa inyo! Ikunara lang si Papa niyo na magtimbang sa akon! Hindi ko mag-iwoon ini! Hindi ko mag-iwoon ini! Aminyo na amin lang ha! Huwag ka narinig mo ako! Kilala mo ko, Julio. Kilala mo ko. Hindi ako wala ayan yung klase sa babae. Hindi ako maigka. Nahiwa ko lang yun. Tungkod kinahanglan. Tungkod kinahanglan. Nakamatay ka. Ah, kinahanglan. Kung kinakahuya ninyo ako, sige! Sige! Malayas ko din! Kung bala! Kung mahala na kamo sa kamuhin ninyo!
2: Ara! Ara!
3: Mayin na siya ba? Malayasan lang ang gusto niya! Ikaw na rin siya! Hindi ako mapuli din siya, malaya! Ako ang malayas, di ba? Ako di malayas ko harin ko na si Mama sa balay! Kinakahuya ko siya, pa! Kinakahuya ko siya!

0: animal ka? Wala ka ganyan huyang ako kasi isang tao, no?
1: Ay, lalaki, Kuya Kiting. Kabudlay man nga, hindi anang pareho kaya ranga gwapa na. Tibunog pang lawas.
0: Putigon ka ganyan! Putigon ka! Putigon ka ganyan, no? Numero uno, pasugiron ka. Si kapitan ang nagakutibaw kay Ara. Kaliga ba di ikaw? Ikaw pa ganyan? Nagasaw-saw ka man sa bigalan nga to? Oh, Diyos ko, nalagid niya. Doon sa gagam ako nag-ayo-ayo sa inyo. Galing kay ginaiputa niyo man ang ulo ko. Bantay ka mo, ha? Bantay ka mo nga duwa. Kay Mahoy, agi ka mo nga duwa sa akon.
1: Buti, mano ka.
0: Mahoy, agi ka mo.
1: Mano ka gani. Doon sa langka ka nga babae ka. Abi, babae na lang na. Kuti nga.
0: Ay, babayaan? Babayaan ko lang para tuloy-tuloy ang ligaya niyo.
1: Be.
0: Ha? Tonto ka? Bantay ka, ha? Kay kantuan ko si Kapitan. Salamahon ko kamutanan. Kantuan ko man si Ma'am Glory. Kagsugiran ko sa sang opisyon niyo sa barangay hall.
1: Hoy, Kiting, nugay ka. Nugay ka gani, ha? Kunin mo, on mo, ina. Dumdumon mo, ako lang huya. Ha? Huya, tayo na tanang. Abi, kalma lang, bla. Ano kaman imo man? Karon nga natilawan ko na si Ara. Ah, hindi naman ko magliwat sa iya, Kiting. Ah. Sus! Ah. Kabaho sa iya nga ano? Iya nga kwan, bla? Kabaho, iya!
0: Kabaho? Hindi na magbaho kay bisan sinko lang maduslak da?
1: Ha? Hindi, yeah. Hindi masuka, Kuya Kiting. Kabaho kay isang gintsurba ko siya, ang arang iya nga pamulanon. Do patay nga sapat ang baho. Lain mo niyang imo, iya nga, kay do wala man baho, amot man.
0: Di kay siyempre! Ikaw lang yung isang nagakonsumo sa akon. Ay, anay ka. Kun amo. At tong dugo sa brief mo sa naligad nga adlaw. Halin to kay Ara? Aba, paulay ka, Diyos ko. Demonyo ka ganyan. Butigon ka? Eh? Butigon ka, tonto ka. Layas! Ma? Layas di ha? Layas ka di sa panimalay ko nesto. Layas!
1: Buwang ka man ni mo yung Kiting Yaman. Nga palayason mo ko niya!
0: Tuto ka!
1: Balay tani!
0: Eh, hindi ka maglayas, ha? Hindi ka maglayas? Kaya ipahabog ko sa guwas ang balay ang babae mo! Ah. Sige! Hindi ka maglayas, ha? Layas! Animal ka! Demonyo ka! Layas!

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: wala na yasang kabatuuran, Gloria. Eh, pati-pati ka man sa mga istorya nga pabatian mo, Imoya.
1: Hindi, magwa ang amusin ang kutso-kutso kung wala sang nakita ang tao.
0: Gloria, maestra ka man bala. Ang tao mahambal gidaya. Kag bisan wala mo panahimu, arban sa sila yung maminsar. Nakita lang kami nilaga nag-obdanay perbi ni Sekretarya Ara. Kiridahay na dayon. Di kung pabangdan naman kami nga may relasyon ka mo ni Tibo nga nagadulong dres ang mineral water dres balay. Mayo man sa imo na.
1: May...
0: Ako ya, Gloria. Kung may kamatuoran man gid, ay di na kuya magbinutik. Ako uur ko na dayon. Eh, para sa ano pang mabinutik ako, ha?
1: Ha! Ate, sige-sige. Sa subong lusot ka, anay birong, ha? Batihan ta ka. Batihan ta ka, bisan pa nga daw kabahol git sa mga palusot mo.
0: Eh.
1: Pero umandam ka, ha? Kung mapamatudaan ko nga hustong istorya nga nagalibot dire sa barangay ta, may imo kagit sa akong nga animata.
0: Eh, Gloria.
1: Pasakaan tagit ka sang kaso, birong. Makakas tagit sa serbisyo mo. Tandai ina. Tandai ina, birong.
0: Eh, mapatay pa ko ni subong. Wala ko yung relasyon kay Ara. Wala. Wala, Gloria.

0: Ay, kagawad, Anji! Nagkadto di bala si Ma'am Glo sa balay. Kag namangkot sa akon, kung daw ano ka matuod na may relasyon si Kap kagang sekretarya niya nga si Ara?
1: Jesus! Sadyagin ni kagawad nile. Man siling kugid ho. Siling kugid nga mabalaho bakit ni. Ibang nano na iyang klase babae si Ara man. Ulag sa pili. Si kapitan nga malam na. Amo pa yung halaya kapatol.
0: Hindi man guro o haw sa kutibaw si Ara, ah. Kwarta-kwarta na nang iya. Man kay pigado.
1: Di sadya gini eh. Kaya ang gwasi na ginapulihan siya sang kapitan ta kagsang mga kagawad ta ding ang mga lalaki. Sino pa gidaihan na nakatilaw sa iya magluwas kay kagawad nisto kag kapitan Birong no?
0: Ay, ti, basi si kagawad no, li nakatilaw man eh.
1: ay, anay ka. May nagami, oy si kapitan gamisage oh. May emergency meeting.
0: Hala. Ay, anong meetingan ta ko no ha? Masahada be?
1: Eh, wala man iya ginambal. Emergency meeting. Amo lang nang gintek si adiho. Ay, ti, sige na. Mahimusta. Balaan ta na karun.
0: Ay, dahi. Makutabi ko anong oras ang meeting, da. Makuta!
1: Ay, dali lang.

0: Ara, hindi ka maglakat. Hindi lang kami pagbayae.
1: Hindi. Mahalin ako diri.
0: Oh.
1: Wala na ako sangguya ngayon atubang sa mga tao. Kag-akig sa ako si Tutod. Nadula ng pagtaha na sang subangta sa akon.
0: Hang palang anay siya. Bata pa siya eh. Bisan ano mo pa ka-explicar sa iya, nahimo mo ato para lang sa kwarta. Hindi kanya mahangpan. Kay naunahan na siya sang kakig. Pero hindi ako mag-untat sa pagpahangop sa iya. Isa lang ang kinapangayo ko, Day. May luyag ka kay kapitan. Ukon kay kagawat nisto. Hindi lang ako pagputik eh. Isugiri ko kay mangpan ko kit ikaw.
1: Patihan mo ko, Hao. Kahulion. Patihan mo pa ako sa mga ipangampal ko sa ibong.
0: Kun matuod. Kagun ka maturan ng isugid mo sa akon. Patihan ta ka, Day. Basta, wala lang tasang taguay. Kay bisan ano kasakit, patunon ko ina. Tungod ka ba loko? Damok kusang kakulangan sa imo. Bilang bana, kagamay sang kabataan ta.
1: Holyo, hindi ko gusto na tabo sa amo ni Nisto. Gipilit niya ako! Gipilit na niya ako!
0: Nagasugit ka pala sang matud. Nagasugit ka!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epic.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lang ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan pag inyong buwas sa pagpabati ang katapusan ng bahin sa ato drama sa kahinan. Inyugid makuhan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Patenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: El Castro FM, number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador!
10: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
9: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Marcos. May panitugan kak piyak si Pio!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa 13 kita karon sa bulan naman sa Agosto sininga tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato si kapalatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki na itong nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagat. Nakapangot na mga pipila na itong mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros. Unahon na itong sa surkabayan sang Negros Occidental. Ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa by CPSU. Yan ang 89.7 K5 News FM na sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Live man kitang mabatian sa amon mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island, K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sing YouTube account at K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang man kitang mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines sa mga wala pa na applications. O wala pa application da nga K5 News FM, download, i-install sa inyo sing mga tagsa-tagsa ka mga cellphone. Pwede ka muna kapamati live sa din man nga waragwagan sa K5 News FM Philippines. Pwede ka na mamati sa may Dumaguete, amping mga byan. Mayol lang kapag suroy-suroy ha, mayong hapon kaninyong tanan mga higala. Sa Dakbayan, San Carlos. Sa may siyudad sa Iloilo. Pwede magkamuka pamati dito sa nagkalain-lain ng mga programa nga El Castigador. Gusto ka binisaya ti dito ka sa Cebu, no? O sa Dumaguete. Sa may Bayawan, San Carlos. Pero kung diri kaya sa mga mahumok kag mga manami, maalwan kag mahigugmaon nga mga tao sa Iloilo kag Negros Occidental, tindiri ka samon. 101.5 ang amon singa frequency. Sa mga malabutan ta sa amon tingog, maing hapon sa inyo. Sa tatlog ka mga dalagko ng mga merkado publiko sa siyudad sa Bacolod, sa may Burgos Public Market, Central Market kag Libertad Public Market, sa mga manug-utan, nagabaligya sa mga dry goods. Pero ang paborito ko ang wet section. Sa ato si nga bagsakan area sa may Libertad Public Market, nagpamati na nagalanog na subong ang El Castigador. Hindi kompleto ang programa nga El Castigador kung huwag ka muna nagpangape. Kuha na kamo sa isa katasa. Init to tayo tubig. Tapos si Bobo ang isa ka sa siya isang DTX Coffee Mix. Sa inyo si nga mga tasa, ibutangan sang ininit. Lugayon! Samtang nagapamati sa K5 News FM sa programa nga El Castigador. Pero kuidaho, gid nga nay nga imno na. Huy, punda na kaya basi mapaso ang imo sining matalinghag ang dila. Paghuyop mo, dalahigop sang DTX Coffee Mix. Sa pagkasampat, no, ever since kinag-inom ako sang DTX Coffee Mix mga kaki-5, huwag yung nag-abang sulok-sulok ko, huwag yung kasaka, stomach acid. So, kaya usually, nag-start siguro nga akon nga pag taas ang akon sininga acid. That was 2021. So, tika mahilig ko yung mag 3-in-1 coffee sang una. Oh, nagtatrabaho pagkita sa mga pipila ka mga site sa mga business processing outsourcing diri sa Bacolod. Duhalos na libot na. Ah, kada break time na mo niya ti kape na, ti 3-in-1 coffee nga inom ko. Dito na trigger magkakipay mga konsining ay do tanan na lang pait para sa imo. Pati pagyuhom mo pait. So nag-inom ako sa DTX Coffee Mix hasta subong magkakipay makatilaw ko sa iban nga kape ginadigwa ko. Pasensya git. Paborito sang tanan klinika DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Aside nga ginabulong ina kung ginapaumpawan niya ng imo kahidlaw sa kape, may kaayuhan pa nga gindulot sa imo singalawas. Kaya nga man, oh, ginabuligan niya limpyo, ginadetoxify, ginasilhig, ginapagwa ang mga free radicals lawas ta by drinking sining DTX Coffee Mix. Ginapdan ako sa ako si Mangkilan ng mas paring partner sa technical side upon sa kay Kaki 5 Raymuel Damaser Pugi Alcantara kag si Kaki 5 Adrian Gantalao ang Loy Loy 4 ang Buchog Uchog! Ako naman yung si Kubos Galagan si Kaki 5 Kumusta nga ton sige mga estudyante nagkapauli na bala kamo sinyo sa tagsa ka mga puluyan sa mga nagabiyahe da sa nagamaniyo sang e-bike driver ang mga e-bike nagamaniyo sang PUJ nagamaniyo sang modernize nga pierdido mayong hapon na da nagamaniyo sa mga series bus da mayong hapon sa nagadala sa mga pampubliko o kon pribado man nga mga salakyan halong-halong up the ano kwanyo kami updanyo kami sa inyo sing pagpanglugayawon. Empre di magkakuha kamo sa mga pipila ka mga balita, the most updated nga mga news nga mo ni gahatag subong hapon. I-check ko muna nga daan si K5 Shine Lacson, no? Sang kahapon nag-report si Ma'am Shine sa akon regarding sining idibalang tawag nga nakibot ko nga may 1 billion pesos nga ginalukar ang Department of Public Works and Highways. Ining ginasiling naton mga ka-K5 nga pang-training bla. Ay oo. Ah, grabe mo. Ining ginatawag nga leadership fund nga gina-provide sang DPWH sa mga lawmakers. Dala na dira ang 24 ka mga senador. O 24 ka senador, 24 bilyones ka pesos man ang ginaalokar para sa ila. Tig 1 billion pesos kada isa ka senador. Ti siling ni former secretary sang DPWH sa Bunuan, iya tanan nga mga senador na kabaton. Ti waya man gin isa-isa mention pero gin mention lang to siyempre nga piyak nga grupo. Nga nagapasalamat kuno sa iya. O nagapasalamat sa DPWH nga may mga budget da kama kuno 1 billion pesos pag makapasa kapag ida sang iban nga mga program ba nga dapat nimo nga ibutang sa imo distrito. Ay, bonus pa. Tigin hambaldi sa Torpan Philippine Laksonia ang leadership fund waay na na madala sa next nga budget. Kuway na munuhan, way paginpalos. Ayo, ti 2025, ara pa yan mo. Subong nga mga budget, the next nga budget, huwag na na siyempre. Right. Alam nga naman, mahuya man ka mong italoon yung pagid na. Oh. I-check ko ba si Kaki 5 Shine Lacson sa line number 1. Kaki 5 Shine, please stand by.
2: K5 News FM, live report.
1: Kaki 5 Shine, ibalita mo.
3: May nga po si Rods, total na mention mo nagitman lang si Senator Panfilo Lacson. Kami ang kundi sa ginhambal, yung blas si Rods nga ang leadership fund, dokwan lang ni siya another version sang pork barrel. Doon doon patutunan sa pork barrel. Grabe to si Rods mo. Ang monitor ka lang bala sa investigation ng dumahoy-hoy ang abaga mo bla si Rods nga mabalaan mo binilyon ka pesos ang daw ginusikan gidza So pagkatapos nga na booking ang pork barrel, may mga na bigla may mga na aresto man nga mga opisyal sang gobyerno, sa Revilla, sa Estrada, ginpasakaan sang kaso. Subong leadership or leadership fund na naman. And involved gihapon si Senator Bong Revilla. Tuwag sa katapusan nga ang boot kun after sang leadership fund ni ano na naman ni nga
1: di may tinaga, feeling kuya kakipag shine may
3: bala?
1: May ara pagid na kaso wala pa yama way pa yama buyan sa bilog nga pungsod natagbo-tago pag inaipit-ipit pa bala tikon ma-mention naman na kag ma-imbestigaran ah dason tuig way naman na parang wala pa ma-mention ara lang nanay kaya yawat pa na.
3: Sir Rod, isa lang gidya ang kuan mo, ang ano ni gani, sigurado, kung may pork barrel sa una, ginilisan lang, ginhimo leadership fund. Ang ginasiling ni nila nga next year wala sang leadership fund, ilisan lang ni ang terminolohiya or ang alam, Sir Rod.
1: Island, kundi pork barrel. Pork barrel, leadership fund, next year, beef fund.
3: Ang buot si Lingon, si Rod, buhay nag-chansa ang Pilipinas, mag-champion, mag-amo ni si Rod.
1: Kung pangwaon ni Bi pananglitan, Kaki Five Shine, kung pangwaon ni Bi mga fund gani, nga amo to gani hambal ko gamot argumento ko kahapon, kasi Lingko, just purely sweldo, lagi ni hatag mo sila, mabuhi na ni mapadalagan si Nador Kaki Five Shine. Ang matutuod lagi ka magserbisyo mo ni mo padalagan. Ang iban nga may mga personal interest. Mambal na nga, naku, gastuhon ko tapos way mga dadyapon income mo kay silduhan na ko dapila ang sweldo senador 200, 300 mil. Hindi ko na mabawi ang 100 million pesos kong nga gasto.
3: Sir Rod, ang mahambal ko, ang hinahambal mo is real talk. That's real talk. Tutuod na iya. Sino ang maghagi ka everyday bala may session, everyday may meeting, everyday may istoryahan ka mo da. Mabiyahi ka adlaw-adlaw, delikado pang kabuhi mo kung may mga death threats ka kung opisyal ka sa gobyerno. Tapos swelduhan ka lang 200 mil.
1: Tigyan mo malang nabing sweldo sa senador, di ba? Sweldo, amo mo lang ang sweldo nila. Tapos
3: may mga bodyguards ka.
1: Oo.
3: Natural, hindi ka din magpapili na kung
1: amo. At least.

0: sorry ha. Ay, hindi lang ko mag-mention ng kakibab siya na. Sorry.
1: Dead gid sa mga Pilipino yan si Rodzia. Pero ari o, ang siling ni Palas Press Officer Claire Castro, siling niya, why ginibalahibalo ang presidente sang ginatawag ni nila ng leadership fund?
0: Ala.
1: Why ginakunuhin na lungong yan si Presidente Marcos? Ooh. Siling ni Castro, sinya kong kabalo na ng Pangulo? Hindi yan ipag-itolerate? Kung ganyan eh, hindi yan ipagpahanugutan ng leadership fund?
0: Oh.
1: Grabe, pati ka man ah.
0: Oo eh, kay kung tsakto yung panggobyerno mo, siyempre dipinsahan yan ni Claire Castro si Presidente. Kay kung tsakto be, nga amo nang imo programa mo, ti sa tutuod lang, I would like to give credit man be kay President Bongbong Marcos, kay siya malang di the only president nga nagpanghukad sinitanan. Kita mo nagkarahublasan ang iban, no? Although nga tiway pa magidya tanan malikop gid, pero at least ginsugdan niya kay Kipab Shine. Leadership fund, pork barrel scandal o scam to sang una. This na siling ko next year, basilain naman nga ngalan. Ano na lang guro next year leadership subong di next year basi subordinate fund.
1: Sabi mo, Lord, ang ginapaminsar ko, nakita mo to kaina ang babae na ginatuwang-tuwangan sa duyan para lang makatambong sa orientation to.
0: Kung
1: hindi ka makatambong sa orientation, ang paninsindi ko dara, do hindi kaya makakuha sang ayuda or assistance or financial assistance from the government programs. Halimbawa, ng Uplift.
0: Uh-huh.
1: It's a national program.
0: Mm-hmm.
1: National government program. Makakuha ka sang assistance 2,000 per month.
0: Uh-huh.
1: Halimi sa dugin balita, tanan ni si Rod,
0: uh-huh,
1: sa post ko, uh-huh, na nina. 2,000 halin July. No? From July to December.
0: Mm-hmm.
1: So kung isipo na ito, July, that's about 6 months.
0: 12,000 man?
1: Oo. So 6 months times 2, mahimo na siya 12,000.
0: Aha.
1: So para sa 12,000, si Rod, kinanglan maka-attend kasang orientation.
0: Grabe,
1: kaya
0: no?
1: Mo, kaya ngalan mo, nga ara sa listahan, ikaw gidya dapat ang mag-attend sa orientation.
0: Uh-huh.
1: No? So, hindi sila makatindog.
0: Ahay.
1: So, hindi mo sa mga taga sitso ano ganito.
0: Uh-huh. Gintuang-tuangan na lang para para makita ito physical.
1: Oo bala, sir.
0: Sus, my goodness.
1: Isipon mo bala kung tanawon mo ang kabudlay sang pila ka bilog na tao ang nagtuwang-tuwang, nagbulos-bulos para lang ang mahakwat to sa pagkagto sa...
0: Nadumduman mo, Kakipab Shine? Nadumduman mo nagkagto sa station din, nangayo sa bulig? Oh? Kay amo man nato, bulig manukwaon niya mong galing, sir, ginapangitaan kami ID. Di nagkagto kami sa National PSA, hindi ba kami kakwa ID? Nagpakwaon ba kami to ano to clearance, NBI clearance, di paano pa to kay magkuha kami NBI clearance kaway man kami ID. Do kumbaga daw may time black kay Kipab Shine nga imbis ta ni nga ihatag sa pumuluyo nga mas hapos, mas convenient ang nagagwa subong di kita pabudlay yan pa yang tawo. Tisipa ka na bala gid atong tuangan galay pa matyag mo makagto ka gid to.
1: Ang realidad bala si Rods nga kita kita nga nagahatag sang kwarta sa gobyerno pinaagi sa ato ng mga taxes sa tanan-tanan sa nga ginabakal may tax yan
0: correct.
1: Sa asin kanamay kape tanan
0: oy pati mga sa basketball court
1: sa gobyerno.
0: Basketball court may mga tax na.
2: Alright.
0: Ang covered court, tennis court, pickleball court, tanan ng mga court kang Kipab Shine may mga taxes na, so nagka-consume da, pati parking fee may mga taxes na. So meaning, tanan nga tao, kumuner ka man, nagabayad ka sang tax sa gobyerno. And that tax,
1: tanan, nagakagto sa ila.
0: Sa mga bulsa, sa mga crocodile ng mga politiko, Kakipab Shine, kag mga lideres na tong spungsod.
1: Ang punto ko, kita, daw haluson pa yung magbalik sa ato ng ato nga kwarta. Ato na ginakwarta.
0: Correct.
1: Imagine, sa 12,000 bala, hindi ka katindog, tuwang-tuwangan ka, attend ka pa orientation para makakuha na sang 2K kada bulan.
0: Makuha mo ng 2K kada bulan, pero magasto ka. Mabayad ka sa nagatuwang-tuwang sa imo 50-50, duwak bilog bisyin. Bayad mo

0: hawda 200, 300 na gasto mo. Bayad ka na sa imo pamahawda nga 100 man o 400. Gasto mo si sa kabalik 500 pesos, more or less. Ang kwaon mo 2K. Pagkagto mo, hindi ka pa kakwa, kay kulang ka pa sa ID. Kuha ka pa sa ID, bayad ka naman 200. O, same. O, balik-balik lang. Hasta nga magasto mo kabilogan, 3,000. Ang kwaon mo, 2,000. Sa iho, di pong goal na klase pang gobyerno sa Pilipinas, kay Kipeb Shine.
1: Reality. O. Ano ng realidad? Pero, tanawa, ang mga officials ng gobyerno, may pork barrel, may leadership fund, tier, ano pa naman ni, or sa mga
0: plus, mga tinuig. May ara pa travel, may travel allowances pa na sila. Magwa sa pungsod, may ara pa sila ni, tawag ni, no, may pang yagangyang bla. No? Those are the privilege nga ginatag sila. But yata nga itong dari ka giniingos bilang pumuluyo sa pungsod Pilipinas, bilang Pilipinhon, nga dapat hatag man sila sa nagakaigo man nga servisyo sa aton kagipag-shine.
1: Sabi mo si Rods, pag-mention kahapon na may 24 billion pesos ang DPWH nga ginhatag sa mga senador. Buti yun, kada isa sa senador, kada isa, no, kasi senador nagbaton. Ang ginapaminsar ko si Rods, diin na to.
0: Aha, why na?
1: Ang ginapamangkot.
0: Why na?
1: Diin na to.
0: Ari sa kay ka, ari ko no kay Kaki 5 Sir Julius. Kaki 5 Shine. Ambal Sir Julius Guns, yeah. Absal niya. Ari sa akon.
1: Diyos ko, Mio. Amo na lang gid niya. But anyway, Sir Rods, I hope next year wala na ni.
0: Tiya mo nang ambal ni Senator Panfilo Lacson, siling niya ining leadership fund gani, wala na niya next year. Wala na kay nadakpan na mo. Huya na sila ni ngara pa na pagkasuntuig.
1: Oh. Ari oh. Sir Rods, before ko magpaalam, nagali no, simple. Ini realidad man ni. Ang mga manunudlo, medyo gamay-gamay sweldo kung ikumparar natin sa iban ng mga empleyado sa gobyerno. Hindi din na malikawan ang mga manunudlo. Gaprenda sa nila ATM, galon, magluwas sa loan nila sa GSIS, sa iban pa ginaw sila ng mga loans. Nagpagwa kaina sa memorandum ang DepEd nga nag-remind sa mga manunudlo nga ginadumilian ang pagprenda sang ATM, pag-surrender sang ATM cards, sa nagapahulam sang kwarta bilang collateral. Hindi nyo na pag-iprenda, hindi nyo na pagamita as collateral sa mga loans ninyo kay delikado. Kung sabton kaabi sa manunudlo nga how? Ano mabulig nyo sa amon? Kasi nakulang na kami
0: tinga, sa amon. Nga pungga nila, B, kay iya personal man na iya sang tao.
1: Amo na lang ni. Ang amon nagihig mahimo nga paagi para nga matatapan ang iban paginamon ng mga galastuhan. So, amo na bala si Ron. So, pwede gid ka-humble ang mga teachers. And, ano, kamuda ang mga leadership fund nyo dito. Supposed to be mabalik na sa amon.
0: Sa totoo lang, Black Agipan Shine,
1: para sa amon.
0: Ang gusto ko gid be nga madugangan, dako sweldo, duha man lang ka departamento sa kwan so far mo ang gina-iprayo ko. Kung ako mag-presidente, una ko gidya ka Agipan Shine manunudlo. Taasan ko ni sweldo na, taas ko lawan sila. Kay I have a big respect sa mga teachers naton, mga educators naton. And si ikaduha, ang mga soldado ta. Nga atos bukid, no? Way katilaw Jollibee, Macnaldo kag Macjulie na ads pa, no? Way, amo na bala dapat.
1: Sir Rod, mayo pa ni dyan yung mga vloggers bala. Dumatulo pa luha mo, makita mo mga vloggers na kung diin-diin yung nagpakalabot. Tapos kung sino mga sugataan nila, taga nila 5,000, 2,000, 5,000.
0: Kaya
1: mo nang himuon sa mga senador, da?
0: Ti, fist bump eh. Ang fist bump, million ba? Oh my god. Una, ading ski 5. Diri ka ski 5, fist bump na yun.
1: damo to sang anyway report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko hagkalingawan sa Negros K5 News FM
2: live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Ah, ubos ng oras ko. Mabalik ko dito, guy. Mabuhay lang ko commercial. Mabalik ang palatuntunan ng El Castigador pagkatapos ng bibitag ka mga importante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
7: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
8: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty sure pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
7: Tabaw?
8: Okay. Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
7: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
8: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mugid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise tagid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o kag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
2: DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita at nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namin nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500.
7: So ano gali Dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Dr. Ramil?
8: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand break breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion, kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gay nom DTX 500, wala gay nom ITC, wala gay nom pure si mas dasig magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
2: DTX 500.
6: Yan na mag-asa.
10: Ang imong sugar sa una pila man?
6: 300.
10: Kanus ama kan nag-start og DTX 500?
6: Magduha pa ka semana.
10: Yung sa manong pag-inom,
6: buntag og happy.
10: Pila na may sugar nimo ron?
6: 126 na lang.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
2: Mag DTX 500.
11: Agud maging mas hubin, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
11: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso?
11: Hilana, sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagbiklobyo.
11: Mag D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
11: uno sang lauric acid,
2: na ginahimo
11: monolaurine sang atong lawas,
2: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
2: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
2: Yung may visit.
11: Ang VCO,
2: yung may D3. Mabagat
11: sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabagat
11: sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
3: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang kagabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasi!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.
14: Ganado kaya malusog.
13: Kitang-kita.
14: Timbang ay mabigat.
13: Kitang-kita.
15: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
16: May kontrabaho formula pa.
17: Walang amoy.
13: Kitang-kita.
14: Ang pangarap ng pamilya.
15: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
19: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Happy birthday man sa kay Bugart sang Barangay Tangub, nagahiwat man siya sa Kadlawan. Happy happy birthday sa inyo da, Bugart. Way gidi ka talang ang balinghoy ba? Maying hapon sa kay Malikin, Asibron, Jun Rosa Villarejo, Cecil Taganili, Mila Perez Sintio, Matabilok, Barangay Isyo, Banwa sa Kawayan, Papang Jun Ramos, Eduardo Jujo Galuna, Maricris Navarong, pinakagwapa sa Mutulayan Sonda, si Papang Erning Pudiroso, no? Si Ma'am Roslyn, si Bings Delphine, May Dagay, si Ma'am Nomat Oherol Lizel. This time check na bisika kay Five Red Salgado. Nagligad gamay nadlaw, may isa kalako nga balita. Itong gabi itong natabo, mga kakipag, ining hit and run. Sa dalan Lacson, dira mismo sa may lapit sa may Rizal, Lacson, mga kakipag. Kung sa din, ining isa ka mini Suzuki van ang nag-hit and run. No? Isa-isa ka biktima. Pagkatapos niya, mga kakipag, nabungguan kay ginyud-yud sa mga pila ka metro sining biktima nga sa karon kritikal ang kondisyon sa ospital. Inisya ang ginaligar nagpadulong sa norte nga bayan sa Negros. Kag may pipila man ka mga initial information nga daw isa ka senior citizen daw ang nagamaniho. Kag may isa man to kasalakyan nga ginchap-chap sa may Victoria City nga ginaimbestigaran man sa mga otoridad base ang mutong salakyan nga ginsakyan sa nakahit and run nga ni. Hibulo untang dugang nga detalye po naman sa kay K5 Red Salgado. K5 Red!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ibalita mo!
2: Yes, Kevin Rods, big hapon. Nakumpirma sa ato ni Police Major Elmer Bonilla nga atong sinigapamunod sa Traffic Enforcement Unit nga kagapon gadlaw, ato na sa puan naging chap-chap nga salakyan nga ti nagaduag sa puti kag ini siya ang masilig naton nga ti dali-dali nga gin pinturahan sa itong nga kolor ti amog ito sa kakita sining salakyan nga nakabunggo sa 32 anyos nga lalaki dira sa may dalan Lacson sa tuk Agosto 10 pasado las 2 iya sa kagahon. So magluwas sa atong sinig mga kapulisa na kita runs nagpadulong manitong sumata. Timantik may mga kopya sa mga CCTV agod to ti makumpirma rin sa lakyan. Actually, kita runs sa tsak toto ang imo sinig observation kagapon nga timis kandil in mo yan dalon niya ka mga pintor antis iniya nga sprayan kita runs dapat iniya nga masilihan iniya ang mga gupi mala
0: yes.
2: Mga gasgas agod maging mahipid sa kita runs.
0: Correct.
2: Pero sa pumasungan ako ni Sir Bonilla kati nagpanulong ba din to ang mga bistagador sa TEU Bacolod kita runs. Nga antes ni sa gindala dito sa may scrapan din pang chap-chap na nasa gilid ya kita
0: runs.
2: Pinangkuaan sa ara sa picture din ang ipadala nato na ginkuaan sa atop ginkuaan ini sang salog pati pertahan pinangkakasma na kita runs. Kag actually as in a windshield nabuka na siya during that time nga nagunta din aksidente kita runs mo silingon dasi di pagpadalagan kamanti nayupi ginang ulo sinisang
0: so, minivan so posibilidad kung buka ang windshield sining minivan kiti nakaagi ko ni salakyan kaki 5 red mo. Posibilidad nga mabuka ni siya meaning may isa ka hard object na nagbunggo siya which is possibly ulo sang biktima?
2: Yes, dako gina posibilidad kay kung hindi man na ulo, ina ba lang siguro
0: lawas eh.
2: Lawas siya kay Bronze. Di kumagamol lang nabuka. Grabe gid din impact kay
0: Bronze. Ati oy, mabuka siya bangod sang kakusog dasig dalagan plus ang puwersa. Buka ng windshield kag G5 Red. Ti at least nami ning update kag G5 Red kay gin confirm dagid. Pero galibog ulo ko as in o ining mga persona nga nagdulong ano ni shop scrapan or ano ni nang shop nga naman nagpinta gid kag G5 Red Latero bla maning nagapang tadlong sa mga gupi-gupi.
2: Well, actually, sa impormasyon na nakuha natin kay Sir Bonilla, scrapan, hindi ka kay Pebronce. Kaya manti, antisto man ini, nga gindala na sa may scrapan, kaya antisto man ini, nga natabong ini, aksidente, suno sa kay Sir Bonilla, doon ginatuyo naman actually kay Baligya ining salakyan na kay Pebronce. Galing kay manti, wala sang may nagbakal, bangod nga ti, tuman kamahal sigurong presyo, kag sa iya sinigay itsura, o galing kay manti, sa naglunta din aksidente, dumagapag daw suicide, hindi na pagbalik niya eh. sa presyo na 6,000 pesos na lang yung nakakita, bro. Hala? Yung scrap na ni siya, dito, ining, pwede kita magsala, tag-iya sa scrapan, amuni siya ang nakabakal, kagati, amuni ginhibo, sinisasalak ka na kita, bro. Galing ka man, suno sa kapulisan na kita, bro. Distal pa nga tinabakal mo, pagtuyo, muni maligyali mo at marmarecover, ngayon mo, sininga 6,000 pesos, hindi mo gidiya matandog, kaya mantingin isang paggagamiton sa mga himata sila sa biktima sa pagpasaka isang kaso batok sa driver.
0: Okay, so, part na sang ano kaso, sang part na sang ebidensya kay Kipay Brad nga ipresentar sa korte.
2: Amo gidak kay Brad sa kanya dito sa lugar. Di ta pa matubo ang igsakin yung barangay kay Kipay Brad sa dras sa siyudad sa Victoria sa ining nasambit nga driver no dira man nag-istar Kipay Brad sa kag madamo pa dira sa himata kag ang impormasyon nga nakuha dito sa mga kapulisan natin ti matapos ini nga naglupok kay nagbalita dali-dali ini siya gibaligya kag siguro ti pinang chap-chap ini siya kay nag viral na ining picture kag video Kipay Brad sa CCTV mga footage kaya nakuha nato na pinaagi sa ato sila sa K5 dere. Kaya muna siguro nga tinindi siya dere ng tag-iya kagaging chap-chap. Pero nagagawa dere kita bro sa investigasyon sa kapulisan inisyal na senior citizen ining nag-drive sila sa salakyan ang medyo blurry pa na dere kimanti nakuha man sa kapulisan nga nagpadulong kuno sa Iloilo. Pero galing kasi sino ka Sir Bonilla apisar nga nagpalagyo ining biktima na identify fine naman magapasaka sa nihapon sa kaso kay Brods kay ang yasin ng balangat sa sis number yin grinder ini siya ang good to tea hindi may baluan bala pati yasin ng mga body number pero galing kita kay Brods ang mga identification talantanan sa salakyan tumpak din sa mga CCTV footage na nakuha sa traffic enforcement unit kay Brods so nalampot mo na ito pero yung himata kagsunod sa himata sa inisang biktima nga si Alice Jan-Jan, ginahulat pa nila ang duga ng mga CCTV footage nila ng Pisa May Silay sa May Ibimagalona kay Victoria sa agud mahibaluan ining driver kung ang tigulang din man ang nag-drive siyang salakyan sa naglunta din yung aksidente. Kaya manti, during the time of the roads, duha kuno ang nagsakay sa salakyan eh. Kaya manti, may mga impormasyon na kita ka nakuha sa madungdumat at tumalang may after to accident, may isa ka nag-motor nga sumunod sinis sa salakyan sa plano kung talagang makuha ang plate number. Walay kaya manti, that time, dulong ang lugar pag wala mayo maklaruhan yung plate number pero nakita nila na during that time na naglakat ng salakyan may isa kalala may isa dito nga nagasuksok sa kalo samtang ang isa wala nagasuksok sa kalo so ginabak tracking yun ito ron
0: so di mo duduwak bilog sa kaisining minivan.
2: Yes. Ginapatihan diri isa ka gordo mga 30 to 40 years old ng isa tapos ang isa na madali kita ng Rodste amoning ang 70 plus na ginambang nila ng senior citizen estimated ang edad kikita ng Rodste sa information na nakuha nato na dira sa mga 76 ini ang edad kikita ng Rodste di ko paminsan ron ta tigila to dlo big driver senior citizen makasarang ba lang mag-drive ang senior citizen sa pasado, lapit na gurulong na sa aga, di kan dira sa may Lacson area, padulong sa may siyudad sa Victorias. Pero galing kay Manti, kung na muna ginatudlo nila nga driver, ingatan sa ginigyapon sa kapulisan.
0: Eti, may ara man niya, kagipay Brad, nga may edad na ton, nga magkauturan, nga kabalawi mag-drive. Pero ti, magamuna yes, isa stinta, pasaka ang edad mo, medyo may nahinay ka na niya, kagipay Brad. Kag lain na nang imo calculation, lain na nang imo sing mga gitawag aton reflexes. That's why posible nga siyang nagadala na way to makita ang biktima nga nayudyod niya bangod man sa katigulangon niya, hambal ko na hina nang iya reflexes, hina nang iya sing calculation. So plus gabi pa, plus pa dark pa yung bayo sang biktima. Posibilidad di atag ta ang kuana, atag ta benefit of the doubt sa ila nga siya gitong nag-drive. Pero di ba dugangan ni kaso nag-file additional case sa sining suspitsado sa pag-alter, sa pag-tamper, sa pag-spoliate sining ebidensya nga sarang magamit sa korte kay Kipay Brad?
2: Actually, Kipay Brad, ginatsat pa na karon ka kay Murad sa lisan gimakta sa lisan biktima ay matiki kay Murad may ara sa pasipin na settlement eh. Actually, ang gibata na storya mo na ito na ang ila lang nga rin is matubod kung sinong driver.
0: Tiki, nag-awa, hindi na gusto nga magambal sa part sang family. But makita na ito eh. They're actually hiding the crime sa pag-tamper, sa pag-atago, makon mo ging kiskis, pag-ing grinder pa, meaning i-hide ginila ya ang ebidensya. So, dira mo makita kay K-5 Red nga ang wala sila akto nga mag-surrender. Kuway sa madakpan, or maybe, way pamantayan nag-hatag sa ato sing conclusion, pero wala mo bala, hindi mo bala makita ang part nga willing kuya magpakig-settle si mo.
2: Yes, correct. Sabi ni Kevin Rods, di mag-atubangay pa ni sila. Supposed to be tari sining hapon, exclusive, naman ako sa kay Fandis FM, o gali kati wala man na yun, ang ilan sining pag-atubangay kay Kevin Rods. Pero sa palagutan ng mga adlaw, isa kita sa mga witness dito nga mag-cover, na ipabalo natin sa ato sining mga tagpalang kay Kevin Rods, agad makuha maninig statement sa ga-driver, mga ibata, inikon nga aga nagpalagyo, ano bala sila,
0: napuhaan. Oh, okay, did there actually, ano mo, kay Kevin Red, makita ko doon, ginatry nila i-obstruct ang due process, gina-obstruct nila ang justisya para sa sining biktima sa silingkod ang kay tiya ginatago nila mo. So we don't know lang yun kung anong ipasaka nga additional case ang mga otoridad naton aside sa physical injuries nga reckless imprudence resulting to physical injury sa sining biktima. But ang importante diri, it is confirmed and identified sa mga otoridad gid nga amo nang silakyan.
2: Yes, actually ito, kung according sa ato sinigang mga witness, kagati may mga nakakita mo dito kasi Kimron sa amo gid eh. Pero Kimron sa ati, i-breaking na nato o nga-preparar ka mo din ni Kipan Michelle.
0: Fire call.
2: Lo, na naglontad, rin si Malamartan, Kimron, sa kuta ako.
0: Ara sa Barangay 32, Kuto Dampi. May nag-chat rin o.
2: Yes, ari kita sa Bogre Game Lodge.
0: Sige.
2: Malapit sa Malibertan area, ma-establish na kami ni Kiki 5
0: Digital. Balikin nyo ko nung gidugay. Kaya may nag-chat ni sa ako, no? Fire call. Sige lang, Kiki 5 Digital. Salamat. Balikan, takain a bit.
2: Yes, Kiki 5 Digital. Ato siya nag-abalita dulong siya sa Power Trio, DTX 500, Mighty City and Beast with Bio. Sumugwa na doon siya DTX, Beauty Soap and DTX. Kapun si Patron K5, Martin de Maisip. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Katrin de Balita. Servisyo publiko magkalingan ng Saragros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: Madamo salamat ka K5 Red Salgado. Ti ang ginatawag na ton, ang inablang ebidensya nga sarang magamit sa mga otoridad. Ti kung may handa ka mo magpag-settle sining pamilya sa biktima, at ani as early way nyo naging tago ining krimen, no? Iatubang nyo eh. Ay da nagkagto kamo gipangita itong pamilya, gikagtoan sa ospital ing biktima, kag maghanda man lang kamo magpakigsettle. And for sure, ang biktima, kag ang pamilya, handa man lang magkagsettle sa inyo. Kung may ara kamuya una pa lang nga daan, no? Nga balatyagon nga magbulig sa inyo siningan halitan. Pero kung taguon mo ya, patalangon nyo pa ya ang mga otoridad dato. This would be obstruction of justice. Kag masiling naton mga ka-K5, spoliation of evidence. Oh, meaning i-hide mo, i-tamper mo, gin-grinder mo, gin-palos mo, gin-pinturahan mo. Ginapatalang mo yung investigasyon sa mga otoridad. So, kung mapamatudan nga sila gid ni, kag akuon nila nga sila gid, galing kiti aksidente, hindi naman makontrol ang balatsyagon sa pamilya kay ginahangla na subong ang makabulig sa hospitalization. Sining nga ila, sining nga himata nga rasubong sa hospital. Delikado tong kondisyon niya eh. Hamakon mo nagbaro-uro to kagin lukot sa dalong slakyan. Wasak ang windshield. Di ko mawasak ang windshield, meaning kusog ang nalagad sa slakyan. Nabunggo tong ulo o rabaga sining biktima. That's why nga nabuka ining kristal. Ining windshield. Oh, at umangan blas ang slakyan. Kundi may kristal na. Wasak mo. Oh. And then, nagkalabali pa itong mga ribs niya. Ang iyab lang nga mga, tawag nga ni ribs ni, kung sa ilonggo pa, karubkob. No? Karubkob niya, mga internal organs. I don't know, kung ano gito kalala ang igo. Pero sa initial information ko na baton na ton, delikado ang kondisyon sining biktima. Nagkalabali ang tuhod niya. Kung makasurvive ang biktima, posibilidad, diba si kung makuan siya, malupog, or mabali, or nanuman. Ay, kaluluoy lang ining biktima. Ti sa nag-igo diri, tani palang sir surrender ka. Okay mo tap, tani gintago in increment. Oh, Driske 5 binigay na balita ni Naton just to make sure nga may makaibalo ang iban. Eh kung hindi mo di pagbalita, hindi mo di pagwa sa ato sa Facebook, posibilidad na na-hide gining salakyan nga ni. Oh, sa nagbakal dito, nagpa-scrap, although nga ti, way man siya balogoro nga ti, naka-igo na, kiti ang ilan negosyo, nag-scrap ma lang, o oh, dapat imbisigaran, kag siya mismo makahatag man. Sa nga sininga statement, oh, sa mga otoridad naton, nga sir, siya ginagbaligya sa kundyo. O, oh, di ka nakita, imoy nga slakyan nga minivan, baligya ng 5,000? Oh. Balikan tayo nyo guys si Kaki 5 Red Salgado kay isa karon ka sunog nga nagluntad ba Kaki 5 sa isa ka area dira mismo lapit sa may Libertad Public Market, no? And the initial information nat aran si Kaki 5 Red and initial information naton is Barangay 32. Oh. Ang Barangay 32, no, lapit lang dira sa may kuano. Barangay 40, Barangay 32 kag Barangay 31, pagtubla sa may Ceres Terminal. O, sa may Sambox Terminal do Barangay 31 na da. Alam mo, dire sa bababaw do Barangay 32 na da. So, ibalon ta. I-check tingin lang sinong mga videos kaki 5 Adrian. Ipakita ta sa aton sing Facebook Live subong ang isa ka sunog naglunta naman. K5 News FM Flash Report. Sa area sang Libertad, kaki 5 Red, ibalita mo.
2: Yes, Kapo Frans, big hapon. Nagbalik kita sa ato sinig ang pagmintan.
0: Hala!
2: Nagbalik kita sumong din sa may Lopez China. Actually, nagpadala na naka-picture.
0: Ari, ari na. Video.
2: Michelle. Ibi siya na K5 Rods. Driya sa may Lopez China.
0: Oo.
2: Barangay 33. Yes,
0: yun. Ah, 33. Okay.
2: Yes, correct. Ibi siya kating Rods. Malapit-lapit. Ibi siya po. Ikaw, Dri, mag-agis. Lopez China. Malapit sa Libertad. May ari, Dri, sa Corbada. At least na maglikot na sa patuo. Magpahirnais. Siguro estimated mga 100 meters at least makalampot ka
0: sa inig ko ni Dre Kalin kag ipebre tadlong sa Libertad Public Market dire sa may BPI
2: dire Dre kay Brog kagigtaan din mga balikya dire sa mga pinya.
0: Oh, ganis kuni may BPI na da sa may kuni market gid. May yes, dal kun halin ka dire sa may backup 6. Kagto ka sa may Libertad Public Market sa wala si na Libertad Public Market, may right side na dire o nga pwede ka liko, may handuman na nada nga kwan, nga terminal, may pinyahan, kag may ara nada kwan, massage kag anong da kanina, daw may, daw, I don't know, daw gina, kwan bla, gina kagtuan sa iban, dira na dampe?
2: Dari kita pikir rocks kau dekat batu bangsa sa Libertad public market direction wala na dah mereka ansur pinya right side kita rocks
0: dari
2: kita actually isai ni kepulian satu kali dua kontak lo dekat building dari kita pisa kat sedalan isa kepulian dah himo ini kita rocks sa light material sa ada kita cepat pero dalam sini kita rocks
0: ang video kaki Febred gusto ko lang ikuan ha kayang aso kumaki kita kun the way ko yung maglantaw sa video daw building makita ko nagkakasunog sa babaw pero sa likod niya sang building.
2: Yes, sa likod
0: niya. Okay. Okay. Establish na yung contact mo kay Vibred kay nagautol-utol. Try palapit be.
2: Yes, arig ko na nagpalapit kita kay Brod sa okay. Dala kita siyang picture. Ara, actually, ang makita na ito dira, structure sa kay Brod sa tunga siyang duha ka building.
0: Uh-huh.
2: Ara, napadala na ito dira ang picture para makita siya nga ito. Sinig ang mga tagpalamati, ining nasunog. Actually, sa idalom, sinig kay Brod, doon balingyaan man siya eh. Doon roll up sa kay Brod.
0: Uh-huh.
2: Kag dire ba kita naton nga sa babaw may ara sang isa ka structure nga himo siya kao ipasimala nati daw lulutuan bala ka kita bro
0: uh-huh.
2: Or basimala
0: basi dirty kitchen bla pero sa rooftop ni ang sunog or sa dalumis-dalum sang building ni
2: ang makita nato doon naglampot ang actually babaw gini na sunog kita bro babaw gini siya
0: babaw sang building ni nga puti oh. Puti, gin man kung ivory, I don't know. Sorry lang gin, kaya hindi ko yaka... nga...
2: Sa bagong din naka-picture, ipadala na ako na kita yung rods. Ibabaw ni siyang himo sa kahoy na puloyan. Kaya sa idalong, sini roll up, himo man siya sa Para kita Rod sa Cemento, irin isa ka po yan. Mami niyo ni Balay?
3: Bali, member to na sa, ano, sa LBC ng Taguian City, pero garento na sila.
0: Oy.
3: Oh, garento lang. Nang light material lang sa babaw, may mga gamit at sa base, puro may mga lupok, puro or something, ano, kurinte or ano.
0: Okay, kaya Adrian, ipakita ang picture, B.
3: Nang kalanaan, balaki, nalulutuan. Oh, hindi, dire sa lumpi, may something na ganun lupok, kuno kagina. Si Amoto nga nag-grab na yun, pero ang kalayo, tinaginawa ang mga tao. Ari na, by the way, ari din sa Giyayaw, sang ano, ara daw, sa, ano, sa Piyak. Eh, girintahan nila, girinobeta nila.
0: Kaya, baby, dira ng picture, ipakita, ta? Ang picture ng incendio rin.
3: Sila da mo. By the way, bago lang ni sila, kaya daw, gin, ano lang niya, goro, gin, ano, bago, panangula, pag sila nga, kay mo, na nila daw, bodega, tani. Eh. Bro. Ari, diyo. Are di ame protestan. De ara may protestan dayo.
2: So okay, ari para ma-check pala to.
0: Kaya favorite nakita ko ng picture, hindi yang building ang sunog sa babaw sang building ha, sa kilid sang building nga puti ni kagina sa video ang ginpakita naton. Sa kilid ya may ara roll up doors, duwak bilog, isa naka-brace, isa naka-close. Sa babaw sinaamo nang sunog, ikaduwak patalgan, nga muning light materials babaw.
2: Amo na siya sa mabaw nga nasunod ni Kitang Wante. Kay Arin din ako siya ni Kiyas din ang bata, ginapato kay Matis, na mati until ako naman ang ginagbukang ginagin ni Ross sa Salaragan, ang mga tao din rin, ara sa Idalom eh.
3: By the way, sa mabaw ka din, na inibig rin sa lang sa mabaw, na inagali, sa Idalom, na inman, pero light material din sa mabaw.
2: Yung paling babaw na, the boarding house na,
3: oo, daw mo na siya. Kay...
2: Ang mama ko. Oo. Oh. Nasa na loom. Wala nang... ang mga gal... Kailinom, lasang... So, nailim na nata mo. Ang loom, so, nailim na nata. Di, ang mga ga... Gano, lagablikya sa mga ilim noon. Di ka dira, mga boarding house.
0: So meaning lain gali ang nagarintas babaw da sa sila ya garintas dalom. Sino kuno garintas babaw ka Kipe Bread? Hindi ko kakuan mayo kay Kipebred sige mo sing audio, but anyway ang sa babaw nga nagarinta why the time sang nasunog inang babaw nga bahin sang istruktura kay Kipebred
3: nang do batian ko ano may ara magulo kuryente malang kuno ang halinan.
0: Oh, kuryente ang nahalinan, pero may mga tao sa babaw pilak
3: mga tatlo ang ano ba lang sila, nang tatlo lang sila nanaog.
0: Uy. Ang babaw na da, sir, kwa na da, nang may kusina or nano man?
3: Wala lang po kabalo, kaya wala itong kagingin, no? Pero ang sadalom, yan may arakit.
0: Oh, sige. Sir, salamat kasi mo, mamangkot na guro sa landlady or landlord, kaya Fred, nga ang nagaparinta kay sa ulado yun ang structure sang ina nga struktura, no? Kaya tiway mo nakasaka si sir da, posible. Ang ginakuan ko ba si may kusina, bla, kaya Fred daw? Basi ko nag, nano man?
2: Sige. So, dito yung rods, ato, dito na po ha, presyon ako rin siya ang mata sa ginagarinta mo sa Idalom.
0: Sa Idalom?
2: Pero, dito na nakita, ara siya, ma'am.
0: Sige, be.
2: Densa. So, ari ka lang ginagpan sa kito rods. Actually, kung ano eh, wala namin nga. So, nasig ba na pag sinig ka,
0: hapos na sa tap naon kay Gipebred kay ti nakita naton kilid highway lang kaglapit lang makabuylo mga fire trucks naton kay bumbero naton ligwab la wala gag ginutok.
2: Actually,
0: oh, lapad na day.
2: Kag nga pala kung trigyan sa bahay ni Bertander niya, ay matik doon, hindi kita magsala, doon mga pulong, hindi kita fight track up. At ginayon sa nagpagpulong ng ito, ang kung mapatay tayo, kiri nga tayo. Okay.
0: So, sige, try tabi ano, ang nagaren tabi kaki Febred, try ta tabi kwa information. Sige. Ikaw na lang grosyot kaki Febred sang question para po siya.
2: Okay.
3: Ano dahil mali na pinupunin?
2: Ano ka mo? Okay. Go ahead, Ate Febred. Actually, harap sa parang sa mga informa para mabatihan niya.
0: Sige, sige. Ma'am, mayong hapon, live kita sa K5 News FM. I don't know, hindi gidya mayong hapon para sa inyo. Kahit itatlo ka magarenta. Ma'am, ano na da ang inyong pagrenta? Room, ano ni, bed space lang?
3: Room to rent? Kwarto.
0: Kwarto. Kada tatlo ka mo, tigisi isa ka kwarto?
3: Tatlo kami sa kwarto. Isa ka kwarto.
0: Okay. Sa structure sa babaw, ma'am, gaya kami bigamay lang hint. Sa babaw da, may ano ng plastada? May kwarto, may kusina, may sala? Na, anong
3: wala
0: plastada?
3: Wala na kusina, boss. I am bali ang nagsunog ng sunog sa dalom mo.
0: Oh, sa dalom, naging ka nagsunog?
3: Oo.
0: So, ang sa babaw ninyo nga kwarto, ano na ma'am, himo sang light materials or...
3: Light materials lang.
0: Uy. So... Pag-ara ka mo kagina, sa batya ganyo nga nasunog, di in dumping aside ang una gin kalayo. Sa dalom nga kwarto ang nasunog, tapos sumaka sa inyo. Uy. So pila isa lang ang sa bilog nga babaw mo nga structure, isa lang gidya ka kwarto da? At tatlo gidya ka kwarto, tigis isa ka mo ka isa-isa ka mo ka buok. Okay. Ma'am, nang pag sunog ka gina, mga ano oras ginag nag ano nag-start nga na ba siya ganyo nga nasunog na?
3: Mga alas 5 siguro.
0: Alas 5.
3: So alas 5, banho kami mo.
0: So pag sunog, way kakabati ma'am, naglupok or nagsirit, nag-i-grab o anong una mo gid nga nanotisyan?
3: Wala man kay tipan pang isang bata ko mo, kanin sabi ko kailangan.
0: Uy. So, tapos nang gingagaw na lang kamo panaog. May nabitbit kamo ma'am ng mga importante ng mga papeles, bayo. Okay, sorry. Nang pitaka lang nimong imong nabitbit panaog. Oy. So tanan nimo nga mga gamit, mga bisti na upos gid ka kalayo. Sa imong kwarto, ma'am, anong mga pagkabutang may naaka sa imong kwarto? May naagkag TV, may naagkag ref?
3: May TV ko. Away ko ref. May TV ko. May DVD. Ano mga drawer?
0: Drawer, mga bayo, bisti. May naakag ano? May laptop, cellphone?
3: Wala. May cellphone ita.
0: Oh, may mga...
3: Ito nabili, no?
0: May naakag kwarta nga nabilin pa dito nga imong gintago?
3: May ito eh. Itakapitaka ko. Ano to pala na ID ko mo?
0: Oh, nasunog yung mong pitaka, naapat yung mong ID.
3: Pero wait, kung makita sa kwarto yung kwarto, kung yung daw ba gita?
0: Okay. Ma'am, ang imong kauban, ang duha pa ka mga... Ang duha pa... Ang
3: kito ang mga na kong kapalong.
0: Oh,
3: okay. Pero upot ko, wait, ito lang nadala.
0: Okay. So, ang imong mga upod, why gidya bit-bit?
3: Wait, isang mo ka na, oo.
0: Sinong una panahog, ikaw or sila?
3: Siya ay ang upod ko, nagsunod ko ka may bata ko. Yung nakuha kong bata, kapanahog.
0: Oo. Pilang edad sa imo bata, ma'am?
3: 7 years old.
0: Uy, 7 years old. Ang imong tiayon, why that the time?
3: Wala, why ano, single mom.
0: Single mom. Ahay, so ti, medyo masubo ni Nimo kay ti.
3: O,
0: wa nang imong pitaka, wa nang imong mga IDs, mga dokumento. Ahay.
3: Wala nang gibitanan.
0: Sige lang, manawagan nami, ma'am. Mangita kami tabang para kanimo, ma'am. Naada si Kaki Fibred nga siya man ang magtabang kanimo kay budlay man kaayo nga single mom ka, may naa ka pag 7 years old nga bata nga imo ginasagod. Ma'am, dagang salamat gid ma'am sa impormasyon.
3: Okay.
0: Mangita kami tabang, ma'am, para kanimo, ma'am.
3: Okay.
0: Sige. Dagang salamat mo. Kaki Fibred, kasubo kalisang
2: Jasmine Rivera, yes, hindi ka pangalan ni Kiti Broj.
0: Oo. Salamat, okay. Ma'am Jasmine. Kaki Fibred, anong duha nga upod ya? Kundi lain-lain nga kwarto. Tatlo ka kwarto mo. ang duhaya to, ubos man to. May ara ta sila, Red? Aka kay Five Red?
2: Actually, kay Five Red, sorry ka ron ang isa sa mga upod.
0: Sige, be.
2: Ibitaran pa na kay Five Red ng Bureau for Protection ang mabakuaan sa dugang informasyon ng kay Five Red. Protect sa pagkaras of now, wala na sa kalayo na magkita sa pagkita ng Five Red.
0: Kaluoy bala ka kay Pebred kay siyempre masunugan ka ambal gani ni Miss Aryulin okay lang kung mabahaan ka kay may bilin ka pang mga haligi may mga habol ka malabhan mo pa mabulad mo pa pero kung masunugan ka kay Pebred upos gina iya si Papang Daniel Gomez o kitaon gin sa kinas video
2: Ari ka rin kay Brons, no? Sa palapit kita may nakuha, dari yung picture si Jackie Five, Michelle Patino. Ang idalong, no, wala na siya matabaan na kay Brons, yun ito dito yung ibabaw, ini nga ginaritahan, si Karun yung balo, panikaroon sa aton, dari yung mga katapo sa Bureau
0: Pero, kay Pebred, please take note, ha, sa gin-interview na kayo na kay Ma'am Jasmine, she mentioned nga ang kalayo nagikan sa dalom. So that's the information nga kinanglan naton i-verify sa Bureau of Fire if diin ginang origin sang kalayo.
2: Ari karon kay Brad pinapagita na to diri aton sirig fire officer aton sirig investigator diri sa Bureau of Protection. Agud makahatag sa gagugang nga ipabasa sa regulatory diri sa tulong kay Captain Brad. Diri pa kita na to pero na grabe pa nga sige diya ang police border sa aton diri katapos sa
0: Bureau. Dasig lang oh, way gani pilak minuto lang.
2: Dasig kayo ina sa diri pagpadulong diri kita God. Siguro ka ba titaw, hydri ka lang dyan.
0: Pagkakita ko, kay Fabre, nakita ko sa GC isang Iyaka Bureau of Fire. Pilak minuto, kita ko, gabumba na sa tubig.
2: Gabi pa si Pebrod siya. Dari ba kita ka ako, natin siguro na kinahibong pa ng pag-respond berger sa gaton.
0: Kaki Fabre, please establish me, kundi dalom na yung ginaritahan, may roll up. Ano na ang babaw, ang salog, simentado or kahoy, ano man?
2: Malili, kita dari ko prasit sa tuklar na ton.
0: Pahalong ka na paglili mo ba si madagdagan ka na kalansang kag matuslok mata mo kag kipebred yes. Kanugon?
2: Dari ko sa mga sa sulod kita dari ko para makita.
0: Ang kuan na lang, ang palatungan plus babaw, ano na, simentado or kahoy?
2: Ang makita na ton dari. Pero ang ibabaw si ni kipebred sa atop, siguro ito atop na makita na ton, himo ilang sa long span. And then may ari dari sa alagyan sa kilid daw himo sa kahoy kay Fabrante.

0: Ma'am Jasmine, nga sa dalom nagagi ang kalayo, kay ti kahoy mo. Kay konsimentado, natiway gito punto eh. Kay ti alangan man yung malapo sa siminto ang kalayo. Unless otherwise, kung may leakage na kung grabe na ginang volume sa kalayo sa dalom. Muti.
1: Oo. Ano pa na ganit ka mas kinapangita pa karong si Sir Pumulan. Ano ba sa nyo, Sir Nato Direct Makatan, sa nga, hindi sa nga pa nga. Sobra ba kita na kayo abroad, kasi hindi ko sa kahoy. Kasi nga ang nga ay...
0: Pero na declare na kay Febred nga fire out no nung oras.
1: Oh, fire out kay Febred direkt mga pasado la 5 man da lang eh. Kay hindi na siya do tama ni kada ko kay road care structure pero na fire out pa dayon.
0: Ang sa tuo nga bahin sang sininga struktura kay Febred ano mga pamalay na ni or building man?
1: Building man sa Kevin Rods, building man. Amunin ba namin kung building, direkat ko nung isang ganito po rin yan, Kevin Rods, saka itupok sa kahoy, hindi ko siya nasig na maglapta.
0: Pero ang building na nakita ko di sa walaw, ining puti, may window to siya, oh, nga glass, posible na damage, so kayo nalabot na kakalayo, guro.
1: Oo, posible. Kaya ang ginatanaw mo natin, direkat kay Rods, posible ang ilas, din yung dapog, aray din ang face sa mga dalom, kag basi balabiara
0: grasi ang garant sa dalom kag ipebret ano nilulutuan or anong ginabaligya nila
1: ang baligyaan to sa impormasyon nga nakuha naton do protasan man kay Febron sa ginatuan ta kag ina protasan man to posible naga display man siya sa iya sini nga protas kay makita kita diryo nga mga pungang o balas ang pinya amo man nakita nato diri kag may makita dari kay Rods kay may sinako aray check natin kung piniya ini siya sandiya sa lakot may nilong
0: prutas
1: agila
0: napahigad na mga prutas da pero lantaw mo sa dalom kay Pebred may damage ang kalayo ang dalom
1: ang sa idalom ang dritang piece right side din ang printahan to siya ganaga berga prutas so far do wala na siya malampot ito kalayo dritang din ang piece ila sini nga alagyan dritang siya wala nga posible dirigit nag
0: kay makita mo na mo kay gina-establish naton kay Kipebred atong information ni Ma'am Jasmine nga ang kalayo halin sa dalom mabalaan mo na mo kung may kalayo sa dalom may inagyan sa kalayo plus dalom nga nagpasaka sa babaw
1: oo amo gina kay Bro sige pati Andre ma'am dapat ko rin sa dito
2: hindi sir dito ang dapat sir
1: posible ni ang
2: Why pa na dali ata sila o ang garinta dito ata
1: dito. Ate mo to kayo just wait kay Comrade sa Korea tan sa ngina. Pero gid tabuda ni ata sang bill for protection green sang file line.
0: Oh okay tiga investigar pa. Diba si Ara man si Ma'am Jenny Masip da.
1: So sumug wala pa diri si Ma'am Masip ginatanaw-tanaw ba natin diri. Aga tong sinigla fire investigator na kusunod naman ang good data na awon sa mga sinigla katigayon pa sa investigasyon na kita bronze. Aray ganit si Sir Paula, no? Ito matipa, di o?
0: Oo.
1: Ay, hindi. Bahin ganit.
0: Oo.
1: Sino siya ng ang aton na investigator, sir? Sir Paula? Sir Paula, sir?
3: Oh, wala pa siya.
1: Ah, okay. So, gina-investigaran pa nila kita bronze. Wala pa kita sa informasyon na nakuha.
0: Sige lang.
1: Ang
0: nabilin na karoon ng informasyon, ibubo lang na kay K5 Julius. Sige, K5 Red, huwag ako galing uras. Oh. Salamat kit sinyo da. Pasensya sa mga reporters ko, huwag kumakwa ang iban. Bangod naman sining flash report. K5 Red, wrap up na lang, B, para sa mga late tuners na ton. Huwag na tapanahon. Salamat, K5 Red.
1: Salamat kay Fabron sa mga tisinig ng balita. Gikan rin niya sa may Visayna Street. So far, ito yung managluntad na nagkasunog. Pasado lang si Kuya sa Gapoy. Kang wala man sa Gatilasa na kung nasunog sa nagluntad niya kasunog. Pero karoon, nagpapatid ngayon pa sa gusto na kasunog rin niya ang Bureau for Protection. Agad matubot kung hindi niya ang ginhalinan sinisag kalayo. At sa balita, dunog siya sa Power 3. Yung atong sinig DTX 700, Mighty Sigil D3 Bio. At man sinig DTX Beauty Soap with DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol ng K5 Mark, hindi maisip. Ako naman si K5 Ren Salgado para sa kapiyan ng balita sa emisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Malamang salamat kay K5 Ren Salgado. We would like to thanks man sa kay Sir si Kuya Shem.

0: Good PM Sir Rods. Ako gali ang nag ang concern citizen na nagtawag sa Station 6 kag Station 10 about sa sunog. Salamat gid sir ha. Dako nga nagabulig. That's why sa mga tao nga nagtawag, pwede kaya kamo ka dial 911 ah. Kay direktahon kamo ya hatag dayon bulig. Why kamo load, pwede kamo ka dial 911. Eh, may masabat na sa inyo para at least mahatag ninyo ninyo sa mga concerned. Salamat gid ha, Mr. Shem, si Kuya. Wait na panahon mga kaki 5 sa atong sigapag pangalagad. Buwas naman, same time, same station. Ulo aligmat, ulo alerto. Higit maghatag kumpiyansa. Special minty ining sunog mga kaki 5 kay masakit ba tiyagon? Nga mawad-an kay muya sang palangabuyan, mawad-an ka sang mga bisti mo da, mga gamit mo, ginpundar mo, pipila ka tuig, ginutang mo pa na, maagyan ka sunog, isahon lang. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa, sang K5 News FM, bakulod sa masing Chief Executive Officer Doc Ramil Ul. Sa technical side, ka K5 Adrian, ka K5 Rimwell, ako naman si ka K5 Rod sa Palma, nagkababilin si Gisa Kabala, nung gika naman sa Roma, Kapitulo 8, Versikulo 31, nagasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salay, CJ. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusang tabuyan. Kadang wala pa ka kainom sa Glutena, galabwa ko sa nawan, kadang sakit ako niya si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
2: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. For Biotics. Gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
5: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 K5 News FM Calipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
14: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental, nagpalaig na ang D3 Bio Evening Newscast sining Webes, Agosto 13, 2026.
15: Makita kita kagmabatian live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa mga radyo sa frequency nga 101.5 MHz.
14: Sa mga headlines sa dulumat sa kalawaan sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal, safe nga pagsilo sa basura halinaman sa old dump site sa Bacolod, ginaplanuhan.
15: Sa balita national, Presidente Marcos wala sang ihibalo sa confidential funds.
14: Samtang sa balitang international, masobra 110 ka mga individual na rescue sa nasunog na barko sa Indonesia.
15: Sa balita sport, sa Philippine team madinalagon sa Asian Underwater Hockey Championship sa Indonesia.
14: Kag sa balitang entertainment, teaser poster sang Filipino adaptation sang P-Mac ginpakita na sa publiko. Diretso na kita sa atong singaulat panahon, upod naman sa kay K5 Dominica Baniaga.
16: Nakapabilin nga magalumon kag maulano ng panahon sa Luzon kag pila ka bahin sang Western Visayas bangod sa epekto sang Southwest Monsoon o Kunhabagat. Sunod sa pag-asa, maulano ng panahon sa Zambales, Bataan, kag Occidental Mindoro. Ang abagat ang nagadala naman sa mga pag-ulan sa nabilin nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, kag sa pila ka bahin sang Western Visayas, partikular sa Aklan, Antique, kag Capiz. Ang nabilin naman nga bahin sang tungsod na makaeksperyensa sa mga mainit nga panahon sa aga, apang sa udto, posible na ang mga pag-alon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, kag pagpangilat, bangod sa mga localized thunderstorms. Wala na sa monitoring area ang bagyo ng kaapang mayara naman sang bago nga low pressure area nga nagtuhaw 1,740 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Madako subong ang posibilidad nga magdevelop ini sa isa man ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 28 degrees Celsius sa kagaon, pag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang lokal. Ang balita nito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
14: Alas 6:07, kagsaditali na sa tusing mga balitang lokal. Ginatudlo ng isang ka-senior citizen ang suspitsadong sa naglundad nga hit and run sa Dalan Lacson Ciudad sa Bacolod sa tong taliktan ng Agosto 10 kung sa tingin nabungkuan kag giniudyod kag nalsakan ang 32 anyos nga biktima.
15: Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla tagpamuno sang Traffic Enforcement Unit sa Bacolod nga pinagi sa koordinasyon sang Victoria's PNP na tultulan ng gintaguan sang puti nga minivan.
14: Pahayag pa ni Police Major Bonilla na recover ang salakyan sa isa kaskrapan sa sudad naman sang Victoria's pero inina ang gin-chap-chap kagin pa pinturahan sang itom nga kolor sa ligasyon nga para hindi ini makilala.
15: Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, gimbaligyan salakyan sa skrapan sa kantidad nga 6,000 pesos apang nakakas na ang ato papertahan, goma, kagreen o kung gin-grinder ng chases ini sa makita sa mga otoridad.
14: Sa informasyon nga nakuha sang otoridad sa mga pumuluyo sa lugar, ginapatihan nga nagpalagyo ang senior citizen bangod sa nahimo nga hit and run kag nagpadulong naman sa Iloilo.
15: Nagapati naman ang himata sa biktima nga yara lang sa siyudad sang Victoria sang senior citizen kag nagapanago lang sila nga himata bangod sa kakulba.
14: Sa dugang pangamabalita ng lokal, mayara na ang Bacolod City Police Station sa person of interest sa paglutang patay si sa ka-Indian National sa Maypurok Bayanihan, Barangay Villamonte, Siyudad sa Bacolod sa tungtalikdan ng Agosto 4.
15: Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Administration sa BCPO, padayon pa sa gihapon ng investigasyon sa kaso kag mayara na sila sang witness kag mga CCTV footage nga nakuha kag ginatrack.
14: Ang mga nasambit nga footages, amo ang gindahatag sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Rako, agod nga ma-enhance ang mga ini.
15: Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Liada, yara naman sa kapulisan ang tanan nga ebidensya kag ginahulat na lang ang mga resulta sini antes sila maghimo sang masunod nga tikang agod nga maaresto ang suspect sa paglutang patay sa Indian National.
14: Sa katapusan nga sa iban pa nga mga balitang lokal, ginkumpirmar sa Bacolod City Veterinary Office kung BCVO ang nagdugang duha ka mga kaso sang African Swine Fever kon ASF sa siyudad.
15: Base sa pahayag sang BCVO sininga web sa Agosto 13 may tig isa ka bago nga mga kaso sa Barangay Alihis kag Barangay Alanginana.
14: Paday naman sa gihapon ang BCVO sa pagmonitor sa mga baboy kag sa mga lugar nga posible apektado sang ASF.
15: Nagapahanumdum naman ang ahensya sa tanan nga nagasagod sang baboy nga sundon ang biosecurity measures, siguraduhon ang proper sanitation kag gilayon nga makipag-angot sa BCVO kun magmasakit ang mga sapat kag kun maka-experyensya sang sintomas sang ASF.
14: Nagahingyo naman ang ahensya sa tanan nga magkoordinar sa ilang nga mga tikang agod nga malikawan ang paglaptas ang ASF kag maprotektahan man ang mga palangabuhian sang pumuluyo.
15: Samtang wala naging paidalom sa kapulisan sa Food and Drug Administration o kung FDA o kung FDA test sa mga nakumpiskar ng mga food seasoning sa syudad bangod nga ginakabig na ini ng mga counterfeit o kung peke kag hindi kinahanglan pasang testing.
14: Sa madumduman, sa tong taligdan ng Agosto 6, tuig 2026, nakumpiskar sa mga Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG ang 98 tahan ka mga boxes sa mga peke nga seasoning sa may barangay Mansilingan.
15: Ginpahayag man ni Police Major Christopher Dulugan, Chief sang Bacolod o kung Bacolod CIDG nga nagapadayon ng inspeksyon sa kapulisan sa mga nagabaligya sang ligal o kung peke ng mga condiments pati man sa sulod mismo sa mga merkado.
14: Sa dugang pagamabalita, safe nga pagsaylo sa basura hali naman sa old dump site sa Bacolod ginaplanuhan na. May kampiyon nga balita si Kakipag Wilson Villena.
17: Ginhangyo ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang madasig nga pagresolba sa ginabulubanta 80,000 cubic meters nga excavated waste sa daan nga dump site sa Buri Road, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Base sa direktiba ni Mayor Greg, ginapangita sa syudad pinaagi sa City Legal Office kag EMB NIR ang pinaka-safe kag nagakaigo nga pamaagi agud mabalhin ang basura pagkadto sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Maghahatag ang EMB NIR sa technical recommendations kag kinahanglan nga test antes nga ang hauling kag disposal sa mga basura. Padayon man ang city government sa pagmonitor sa lugar samtang ginahulat pa ang formal nga rekomendasyon sang EMB NIR. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Dinhi sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Samtang kapulisan sa Bacolod, pagagamito ng mga barker sa monitoring a good matap na ang kinawatay. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
18: Ginaorganisar sa mga hepe sang tagsa ka mga police station sa Bacolod ang mga barker nga nasakupan sang ila area of responsibility agud makabulig sa monitoring kag para makontrola ang pagluntad sang krimen. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Police Director for Operations, nga nagtaas ang kaso sang theft sa siyudad sa Bacolod humalin bulan sang Enero tubtob bulan sang Agosto kun ikumpara sa nagligad nga tuig. Sinupas sa kay Liada nga pinaagi sa pag-organisar sa mga barker, madasig na makilala ang mga persona sa likod sa pagpangawat sa mga kumbuyuhan, bungod yara ang ilang presensya sa mga dalanon, kag ilaman matudlo ang mga kaupdanan nga nagaplano sang malain. Naman sa kay Mario Stelo, presidente sa mga barker sa Bacolod City Public Plaza, nga ilang ginabuligan ang mga kapulisan sa pagbantay sa palibot, kag kun sila ang may makitaan nga krimen, ilang gilayon gina-report sa Police Station 1. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Sa dugang pangmabalitang lokal, tag-iya sang pick-up nga nakuhaan naman sang video nga nagay si Isi sa dalan. Ginpadala na sang Syukos order sang Ildiaw. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
19: Ginkompirmar sang Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTONIR nga nakilala na nila ang tag-iya sang pickup nga nag-viral sa social media matapos nga makuhaan ini sang video nga nagaisi-isi sa makapila ka beses sa isa ka dalan sa Negros Occidental. Suno sa pahayag sang LTONIR, ang tag-iya sang salakyan ang na-trace nga taga siyudad sang Iloilo. Ila nga padalaan sang Syukos order ang tag-iya kag ang driver sang salakyan. Kagin pa idalom na sa alarm ang pickup samtang ginapatigayon ang investigasyon. Dugang pa, ang insidente ang isa ka kaso sang reckless driving ngayara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act 4136 o kung Land Transportation and Traffic Code. Ining balita gradulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisikikay from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
15: Samtang shabu kag marijuana nakuha sa isa ka persona sa barangay Kabug sa Bacolod. May kampiyon nga balita sa ka K5 Michelle Patino.
20: Ginkustodiya sa mga kapulisan ang isa ka 39 anyos nga lalaki matapos nga makuhaan sang 34,000 nga ginabulubanta balor sang ginasuspetsyan shabu kag isa ka pakete sang ginasuspetsyan marijuana sa drug buy bust operation sa Prokipin Ipil Barangay Kabug sa siyudad sang Bacolod Webes sang kaagahon Agosto 13, 2026. Ginkilala lamang ang lalaki nga si Edsel residente sa Barangay Sumag sa Nasambitman nga siyudad. Nakuha kay Edsel ang 7 tanan ka pakete sang shabu kag isa ka pakete sang marijuana. Preso na karon ini sa Police Station 9. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang National.
21: Balitang National.
13: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
14: Alas 6:15 kag sa detalya sa ating mga balitang national. Ginpalayag ni Palas Press Officer Claire Castro nga wala na sang ihibalo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 24 bilyon ka pesos nga lokasyon o kon leadership fund para naman sa mga senador.
15: Suno kay Castro, sigurado nga hindi ini pagpahanugutan sa pangulo kun hibaloan ang nahanungod sa leadership fund.
14: Na bulgar ang nahanungod nga sa bitan nga lokasyon sa nagtindog bilang testigo si Anay Department of Public Works and Highways o kon DPWH Secretary Manuel Budoman sa kaso nga malversation batok naman kay Senator Bong Revilla sa Sadigan Bayan 3rd Division.
15: Suno kay Bunuan nagbaton sa 24 milyon ka pesos ang tanan nga mga senador gikan sa lokasyon sa DPWH.
14: Ginpalayag pa ni Bunuan nga mayara sang tunga sa bilyon ka pesos nga leadership fund ang tanan nga senador apang mahimo ini nga magsaka sa 1 ka bilyon ka pesos kung may igasumiter nga listahan sang mga proyekto nga isakas ang 1 ka senador.
15: Ginbulgar man ni Bunuan nga ginsumiter ni Undersecretary Roberto Bernardo sa iya opisina ang list of projects ni Revilla kag Senator Jingoy Estrada.
14: Kalakip man sa nagsubmiter sang listahan amo si Senator Bongo kag Senator Rubin Padilla.
15: Nagpasalamat naman si Padilla kag Senator Amy Marcos sa nasambit nga assistance base man sa ligasyon ni Bunuan sa Sandigan Bayan.
14: Kalakip man sa ginabulgar ni Bunuan nga si Senator Juan Miguel Zubiri ang may jurisdiction nga pataasan ng leadership fund.
15: Nagbaton man sang 1 billion pesos ang senador nga may committee chairmanships.
14: Samtang ginpalaygaman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga critical na ang problema sa basura sa Pilipinas.
15: Ini ang ginakabig bilang nagapangunang rason sa mga malala nga pagbaha sa Metro Manila sa diin nakita nga ang basura among nagasupon sa mga alagyan sang tubig.
14: Sa nakaligad nga pila ka adlaw, tinulada naman nga mga basurang nahakot sang mga dump trucks nga nagasupon sa mga suba kag kanal sa Metro Manila.
15: Bangod sini ginpilit sang pangulo nga may garbage crisis na sa Pilipinas.
14: Sa piyak sini ginpalayag sang pangulo nga indi siya pabor or sa pabayaron sa multa ang tao nga nagahaboy sa basura sa bisan diin lang nga lugar.
15: Aminado naman si Presidente Marcos ng isa sa mga solusyon amo ang pagpahamtang sang pasilidad nga butangan sang basura.
14: Ginpalayagman sang pangulo nga kinahanglan baguhon sang tao nga sini nga mga pamatasan agod sa pag-angot naman sa paghaboy sang mga basura kaangay sa pungsod sang Japan sa diin nangin batasan na sa mga pumuluyo nga magsulod pagsulod sa basura sa ilasing nga bulsa o kunbag kag ihaboy lamang ini sa basurahan sa ilasing nga luyan kag indi sa bisan diin lang nga mga lugar.
15: Sa dugang pa nga balita national, liwat nga ginpahanumdum sa Department of Education kun DepEd sa mga manunod o kun mga manunudlo nga ginadumilian ang paggamit sang ATM cards bilang collateral sa mga loans.
14: Ang nasambit nga ATM ang gina-withdraw o kun nga ginakuha sa mga public school teachers ang ila sini nga mga sweldo.
15: Miyerkules nga adlaw Agosto 12, liwat nga nag-issue ang department o kun nag-issue sang DepEd memorandum number 049 na 2026 sa Department of Education nga nagapahanumdum sa mga manunudlo nga ginadumilian ang pagprenda sang ATM o kung pag-surrender sa mga ATM card sa mga nagapahulam sang kwarta.
14: Ginpatagban sang DepEd nga delikadong kag mahimo pa ini nga maabuso man sa manunudlo bangod sa paggamit sang ATM cards bilang collateral.
15: Ginpahanumduman sang DepEd sa mga empleyado nga kung halungan ng ATM payroll accounts bangod mahimo nga makuha ang personal kag sensitibo nga mga impormasyon sa ATM cards.
0: Balita International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
14: Alas 6:19 kag sa detalya sa mga balitang international. Masobra 130 ka mga individual ang na-rescue naman sa sunog nga barko sa pungso naman sa Indonesia. May kampiyon nga balita si Kaki 5 May Hikilan.
21: Na-rescue sang otoridad ang masobra isa kagatos nga individual matapos masunog ang isa ka barko sa Bali, Indonesia sa Miyerkules, Agosto 13. Sunok kay Muhammad Hariyadi nga opisyal sa search and rescue. 172 ka individual ang na-evacuate nga sakay sang barko nga Putri Yasmin, apang isa ka 19 anyos nga babayi ang gindeklarar nga patay. Dugang pa sini, wala man sang pasahero o kon crew nga nabilin sa nagakasunog nga barko, apang wala man sang ginpaguha nga impormasyon angot sa pilason o kon missing nga mga individual. Masami nga nagakatabo ang aksidente sa tubig sa Indonesia bangod isa ini ka archipelago nga ginalakipan sang 17 mil ka mga isla nga nagasalig sa mga barko para sa adlaw-adlaw nga transportasyon.
22: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
15: Sa balita sports, sa Philippine team madinalagun sa Asian Underwater Hockey Championship sa Indonesia. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
23: Nangin madinalagun ang team sang Pilipinas sa 2026 CMAS Asian Underwater Hockey Championship nga ginpatigayon sa Indonesia. Nakadaog ang Team Pilipinas Underwater Hockey sa mga silver medal sa Men's Elite kag Women's Elite category. Para sa national team, iniang ilang abawi matapos lunsayang wala makasunod sa podium finish sa Tuig 2024 sa Singapore. Sunod niya paghahandaan sa Philippine team ang 2028 Asian Championships. Para sa balitang sports, nga ginulong sa Klinika D3 Bio DTX 500. My TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
14: Alasay sa BNT Ono, kag sa atong sigabalitang entertainment, teaser posters ang Filipino adaptation sang P-Bag, ginpakita naman sa publiko. May ka-chika si ka-K5 Lori Gamboa.
1: Ginpakita na sang Viva Film sa publiko ang teaser posters sang Filipino adaptation sang pelikula nga P-Mac sang Miyerkules, Agosto 13, 2026. Ang P-Mac ang isa ka-hit Thai horror comedy film nga paghimuan sang Filipino adaptation sa direksyon ni Victor Villanueva. Ini ang pagabidahan sanday Wilbert Ross, Bea Benene, Jairus Aquino, Vandolf Quizon, TV Valderrama, kag Gian Bernardino. Wala pa nagpagwa sang opisyal na petsa kung sanoy pagwa ang pelikula, apang excited na ang mga fans nga malantaw ini. Para sa Balitang Entertainment, ini si ka-K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: Ano nang P-Mac K5 Troy?
15: Wala na natanaw, Sir Rods.
14: Ay, ko na kalantaw. Pero nakita ko sa picture, kalabalabas ang kamot sa babae, no?
15: Okay, nang horror na siya, then comedy. Si Mario Morer na daang ano, ang actor.
14: Oh, pero ang original nga...
15: Ang original, si Mario Morer. Tisubong naman niya, gin-adapt sang Pinoy, bago naman.
14: Pero anong istorya? Inang babae, laba kamot?
15: Ang babae is nang ano na da, shadow ang aswang, bala mo, nung something muna. Then, naluyag si Mario, ang lalaki sa babae. Pero wala kabalo yung laki.
14: Nga
15: aswang ang babae.
14: Siya, pero by ano man, medyo nami kay dugin part nila do comedy style.
15: Comedic na siya kay Five Rods.
14: Nami, galing
15: kaya na. Kaya mga kontrada nila do mga gagmay, do mga tiyanak. Mga nugbo nga mga tao.
14: Nang research pa ko diyo ng P-Mac ni nga ano. Pero nanamian ko laba kamot nga babae. What? Ti siguro damo sa makos ino.
15: Damo hindi lang isa.
14: Kita mo taw sa picture pilak bilog to nahakos yung tanan.
15: Pero kalabot ka pa di gani guro sa Ross.
14: Ti gani guro kun laba ka kamot Sir Jose no. Let's say ali ko di ka pong kumalabot ka da makuwit ko ilong mo. No? Makapanguot, makapanguhit ka to sa layo ng lugar. Wais na kabalong ay ikaw gilin ng nguhit. But anyway, namin nilang tawon and support tabi sa mga pelikulang mga lokal black K5 Jules, K5 Troy, kay subong ang pelikula, subong ga nubo bangod naman sang AI.
15: Pag-isapat, kasi iban na lang nagkataan TV mo, ara na sa social media. No?
14: Ara na iban sa Netflix, ang iban, ara na sa anong manda nga ginalantawan nila. Pero nami nanamian ko Mga ka-K5, amuyad to, magdalag ko ng mabalita subong Huwebes, Agosto 13, tuig 2026.
15: Bantayan naman buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
14: Sa pangalan sang Men and Women sang K5 News FM Philippines, sa ngalan naman ni ka-K5 Jean, siya tita ako si ka-K5 Ron sa Palma.
15: Masunod ang programa ng Larga Vista ko po si K5 Julius Marivela sa pagpanguna sa aton CEO nga si Doc Ramil Uy. Palayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM 101.5 kag sa amon Facebook pages. Ako si K5 Troy Lawrence Basa.
14: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 105 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
4: Babaka, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
27: DTX Beauty Soap.
28: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
27: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
27: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
30: So na,
29: pwede, magid ako sa akong body odor.
30: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
29: Pero subong,
30: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
29: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
30: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
31: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
32: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
33: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
32: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
34: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
34: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh. Available now.
35: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
36: Number 1, hit music station, 101.5.
37: 101.5, K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
36: Number one,
37: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Lorga Vista kagako si Julius Marivelas.
0: Lorga Vista.
1: On a Thursday night, katapusan nga pagparayag sang inyo para tuntunan karon nga simana.
0: Lorga Vista.
1: Sa Liadamyo Larga ang barko, Lorga Vista begins for tonight. Unahon ta, istorya. Samtang aton bantayan dugay-dugay, ari, samtang nagalapuyot ang inaway dito sa Iran sa tunga sang Amerika, kag Iran, may isa ka importante nga development. Ginpagwa sang Amerika ang ila sinifiles ukon ang ila natukiban parte sa mga UFO, possibly alien, ha? Halin sa iban nga kalibutan. Ining ginatawag nga UFO or Unidentified Flying Object Files sa ano, Pentagon mismo. Meaning, ang militar mismo sang Amerika nagpagwa sang ila file. In fact, uploaded na karon sa Department of War website ang ila sinifiles na nung nagkalakitan sang Amerika. Nano ang ginakabig talalupang doon nga mga itabo. Ari lang tawa nyo bla. Pakita ko lang makadali ang website sang Department of War. Ari lang tawa nyo bla. Available ini online ha. Department of War sang Amerika. Pangitaon nyo lang. Ara da napagkit ang ila sini... May alien nga spaceship kuno allegedly nga gin-report. Lihag lang ko be scroll toto yan. Uy! Nano pagin nang nakita nila ho. Though may UFO, Unidentified Flying Object, patuo lang bipaliyog. Ara pagid. Uy! Hala! Mga galupad nga daw disk nga ginapatihan UFO. Istoryanta na karon dugo na kay.
0: Lorga Vista.
1: Grabe no, katalalupang doon nga ginpagwa sang Amerika samtang nagalapuyot ang inaway sa Iran, Israel kag Amerika dito sa Middle East. May ara pagid sang nagaluntad nga tensyon sa tunga sang Amerika kag China. Bantayan ang aton talakayan karon dugo na kay.
0: Lorga Vista.
1: But first, ari una nga istorya, yamo kag reklamo. Pabayaan ta ng UFO kay Aria Subra panisa Unidentified Flying Object ang ginaistoryahan ta dire bulugasan sang mga driver labi na gid ang ga-drive sang taxi. Let's have K5 babes kantalaw. Angot sa yamo kag reklamo sang taxi drivers nga ginagwa gaan sila subsidy o kon bulig sang gobyerno mining kwarta para kuntani sa ila itugong nga gasolina. Apang ang aligasyon nga ini ginalabuan pa ginaplamingko sang operator.
0: Lorga Vista.
1: Nano nga reklamo in let's have K5 babes sa iya balita. Babes, good evening. Please come in.
2: Okay, sorry, Joel. Pila kang reklamo karon sa ato sinin ang mga PUD at library. Kini na dalakdag na sa pugos na takulo. Sa tingin, wala pa makapapon sa ang ilan sa nangkaluta since wala ako na since maging na han ang pag-distribute ang gobyerno ang fuel subsidy sa itong 28 sa bulan sa Abril. Kaya naulat-ulat pa ang kaguluhan lamang na makapapon sila kada daulat-ulat man kung bulan sa mga chicken wings pa apang tutup sa punta o wala di apon.
1: Uy!
2: Ang pamasot na may ara papalaw kung wala na.
1: Hmm!
2: Ang lamang ko tano. Sir, kay kung ato na taon, ato kita, Jol, ito, sinanubor niya si Jago. Kung yes, on the day, the testified first, masagot daw sa pinamayaan, bala, sisig-sisig ng mga tao sa Iday, na kasisiko man sila, taga-drive man sila, may mga units man sila, ang unit sila, dami man sila ng mga units, sabi niya, ilasin na ginagamit sa kakita Diyos, apang mula sa Giyakon, kahit anandi sila, nangyara gamit sa operator na sa TriStar unit mo. Mm-hmm. So, panakira, wala makamaton.
1: Oho.
2: Amo na ang problema, 55 ton. Yeah, wala pa kabalo ko na nung rotson sa operator, maski wala ko ng operator, amo na naka samba, marikag na kagamit. Sinike, manti, ang ibang sinika 55 ton, ang mga operator, sa mo yung nakahimo sa lista, kag listing na gin-submit with post-bubaw sa LTFRB, kagano LTFRB, ma-release mo lang yan sa operator. Ang lain lang kay Timo, pero ito na kung nakapunan nila, hindi kapalo yan na tamo sila sa mga drivers.
1: Uh-huh.
2: Ang mga operators nga nakapaton, pero ang ibang na mga drivers, ilay buwi na nang ilay sinipan, makapato labi kad mayara di ikaw ay mawaayon ng 5,000 pesos.
1: Mm.
2: So paano itong emotion ng mga kwan? Emotion ng mga balidad? May maintenance, may arasang kwan, may arasang gasas mo sila kya, diri, sad pa, kag of course, ang short page ko, ang short mo pala kung mag-limit ka, sa emotion ng dailyhan na kwan, na rinta.
1: Mm.
2: I-charge pa na ito. Simabilisi mo sa 5,000 na ginespektak mo patunon, 2,000 na lang kasi pwede.
1: Pero,
2: muna ang,
1: babes, ining, sinuni in particular ang nagambal sa amuning reklamo?
2: Actually, mga drivers, yung bugay na nila na ginatabo sa kasi pwede.
1: Uy.
2: Una blang nga drivers nga sila yung pamatihan na doon. Kaya matihan mo rin siya nga pala pag isa ito kay Ina. Well, nga nag-apropi kita sa higad ng nalan, dila sa Milo Pisis, sa may circumferential kakipa goal, Diyos. Ang ining drivers nga, mayo kay Arigita, ipag mag-gata ni Balay ang operator. Ito, kaya ining ayuda na ito nga, doon daw lang gata na kamakos. Ano, mayara pag ito, balak kita nga nabatunan. Sini akong wala, nam na plamang ko tanong, bala nila kaya kipa yung George. Si Richard Iasas, may ang una na to nga interview kay na, nga sa iya, mayara sila nga pagpatunon akin si Pisos, pero iya sining take home 2,000 na lang kay bangod nga ang 3,000 ang bilang operator kay kipa George.
1: Mm-hmm.
2: Yari ang pahayag ni yari at pahayag ni Richard Iasas ang driver sa Pilipinas, sa taxi.
1: All right.
2: Alip, koreograf yan? Aral yan?
3: Si Dave, o? Amo na ang ginatay sa gobyerno?
4: Oo, oh, atay sa gobyerno, o. Oh.
3: Kapila ka mo magbaton sa kapulan?
4: Sa isa ka tuwek?
3: Sa isa ka tuwek?
4: Oh.
3: Ay, sa ka tuwek, isa lang.
4: Okay, isa lang.
3: Sa pila ka mo nga mga drivers nga nakabaton?
4: Daan pa kapila? Daan pa kami?
3: Daan
4: pa kapila?
3: Okay.
4: So, iba na ka natagahan na, pero ito ka, okay pala sila, isa ako.
3: Na-release na nag-it bang galing?
4: Ah, kami iba na nag-aaral, kung pagkali na ako.
3: Pilang release niya, kada driver pila?
4: Kami subong na, okay na pala ako sa mga iba na mga driver. 2-5 lang pag-uha, 2-5, i-release sa, ano? I-release sa utapon na, kung sa pitina sa sakyan. Kung sa mga bunggo na eh. Yeah, ako may mga bunggo.
1: Ah,
4: ako na yung utanti, ako na yung resto.
3: Ano na, sa operator na niya?
4: Oo, sa operator ko na, oo.
3: Tinga nga ang nirelease ninyo. Ang subsidiya na, maagi pa sila, oo? Oh.
4: Hindi, ara na sila. Kinikwa nila sa pipira po.
3: Ah, sila nang kakwa?
4: Oo, sila nagkwa. Kwa na nila. Para na subong sa drive.
3: Okay.
4: Eh, ako na.
3: Abi ko, anay, kung na yun ang DSWD mo yung mag-release ninyo, hindi ka lang?
4: Hindi, sila nila. Una-una na, sir. Oh, dah sila din ada ka paagabi ngalan mo number sa GCash.
1: Nah.
4: Okay, tapos na daw nung katong tapos lang sa PD ni oh. Wala well, kapos ako dika sa mo pala lang tapos sa kahe ka bunya sa PD.
3: Okay.
4: Eh kadwa ko nang sa pagdaw ng to. Niya ko rin istorya ko din sa manager. Eh, wala ti pagkagana ka tungkol ko sa buhay ka tungkol din nga oh. Yeah, tayo sa ako, Tris Bell, kayo kuno, yung buhay kuno sa bitigay ko sa store. Hindi naman daya sa government,
3: daya
4: sa gobyerno.
3: Okay.
4: Eh, kung pwede pa lang talaga dito yung nanuya, kaya iba na lang natin makakatag sa ano, kung pila yatag.
1: Correct.
3: Si subsidiyan na yun, pati yatag sa inyo buo, kaya ti subsidiyan, ay mo alam sa gobyerno mo, tungkol sa crisis nga naglungtad sa buong.
1: Babes? Babes? Yeah. Ano nga lines ning ginabiyahian ni Richard?
2: Info line.
1: Sorry.
2: Info line.
1: Info?
2: Info.
1: Anong spelling to babes?
2: Info line. Indianance, double Oscar. Indianance, Sierra Oscar. Inso.
1: Inso. Inso lines. Sino ang tag-iya?
2: Inso lines. Doon kung nakilala ko na ala nila. Sila nila wato lang eh. Nakatawa niya of Zila. So, i-direct na nila 35 years.
1: Okay. Hindi kay...
2: Sila yung operator, Arasa sa Singkang mo.
1: Arasa sa Singkang. Okay. Now, para sa aton mga tagpanamati, kung madumduman, ang subsidy sa idalom ini sang programa sang gobyerno nga AIX, assistance to individuals in crisis situation, may ara man nga ginpasulod sa ginatawag nga tupad, depende kung diin ka nagsulod dira. Pero ang pagintindi nila babes nga ang ilang ngalan kag ang GCash number ginahatag sa DSWD, di ba? Tiabi ko rikta na nga ihatag sa ila nga nag-agi sa operator.
2: May mga operator nga nagbato na mo yang nag follow up sa ganyan address ng sita. Well, ang iba may harap ang si LCFRB actually ni mga nagatag eh. Kakita Jones eh. Pero I don't know kung nga na-release kasi
1: operator yan na gani. Tikay ang akon ginapinsar to babes amo ni. Bisan kita gani kung may utang ka sa imo opisina unless mapirma ka prior document nga pwede ka didakan, hindi na yung pwede ang automatic check off. Pero sabi may utang ka sa inyong kahira, hindi yan na yung pwede automatic ididak, hindi ba? Dapat ihatag sa imobilog dispues ikaw yang ma-decide kung pilang ibayad mo kung may utang ka sa imong operator. Tiniya wala. Uy, hala ka. Wala. Ti anong plastada nila toto babes, may ara planong mga drivers nga magreklamo gidya?
2: Actually, iba nga ginapitingat sila, ginisuryante sila mag-updalan sila kung ano dapat yung moon. Kasi ang iman sila, ito hindi naman lang yung mag-aquan. Kung pag mo, kung di nag-baton nila, kung natilang baton nila, alam mo sila nga siya. At least may ara. Pero ang iban, hindi
1: correct. Kung kumi,
2: at may reklamo ko sila yun. Kasi actually, rin sa lane, magkakaranya sa aquan, at sa, ano na, malistahan na mga baton nila eh. Kakipa George, ang iba niya kung pagpormen na sila sa pinayag batunan, pila nila sa labo, pila na naya. Hindi na respeto nila. So ang iba niya mga reklamo, kagula na gamaton, kasi kaya Diyos, mariklamo gin sila, kagi palabot nila, kung din nga hindi siya sa gobyerno, na pwede sila makareklamo.
1: Ang reklamo nila ya, hindi sa kantidad nga ginahatag sa gobyerno, kundi, kahit ibisan pa paano, ang 5,000 na babes mo, ang problema lang ugaling nga agin buhinan. Hindi iya sa gobyerno, kundi sa operator. Ang sunod nga pamangko, diri to babes, amun eh, pwede bala na nga rikta i-release sa operator? Kay ginkwa man ng ila GCash number, kag ilang alan. Eba?
2: Kaya alaman na inang... May araman nga operator lang ni Panginoon, may araman nga ginkuhaan pangalan, kaya GCash number, amok to nga kung ang iba nakamatong sila, pero GCash.
1: Oy.
2: Ang iba nga ginpangalan, kaya ginadress na lang sa fan, siguro tinayang mag-discard, siguro operator, kaya masinitin. Ako kung lang isa yun, sige lang kung lasa ko matao kay si Santi, hindi matao sa ako ni Ato ni. Ako lang mala sila.
1: Kung sabag.

0: ιδέα τη πολιτεία. Αλλά να τα πούμε.
1: Γανή.
0: Μη συμπούν μα λέει.
1: Γανή, γανή. Σιγκλάν, καλή φορά. Απόντανε, babes. Δεν με γιου interessante. Είναι μια παρητά. Σιγκέ. Τότε, babes, thank you again.
0: Ang iba ng mga drivers ni Kaya Jules, nag-aipamblang, nag-ipating, nakipat ko na sila, narilisa na.
1: So,
0: naging mag-release ang mga drivers, Kaya Jules. Ari si John Locke, ang driver, makilip sa 19,000 ni katuhan ato nga interview, nakapula, yan.
1: Ah, sige. Alright, John? Okay na.
2: Mike, da. Confirmation lang kung nakabaton ka mo kung wala. Why ka mo kabaton? Sa ayuda sa gobyerno? Yan na sang alin isa sa LTFRB, no? Ang LTFRB ay may mag-release sila sa inyo. Eh, pero kabaton ka mo wala.
1: Uy!
2: Kailan ka mo ka-unit eh.
3: Sobrang ba yung tao?
2: Yun eh. Tanan ka mo wala kabaton? Okay.
1: All right, babes.
2: Vet line.
1: Babes, vet lines ni siya. Yeah. Vet at 30 sila kabilog.
0: So, muna mga kakipag-jones, ang duha ka ng mga drivers nga, confirmatio, nga nag-reklamo, kami sa wala ginakabato, kaya nga isa kay may bulong siya, pero instead niya 5 mil, gusto nila nga isang patunon, nga ginakuinan sa iba niya ng mga kautangan. Bongo, ano mga maintenance, o mga shortage. Amo na yan, kasi Fred Goss ang ikareklamo niya.
1: Sige, sige.
0: Kung ikandiri sa ito ng tangan sa mga taxi drivers, mga kasi Fred Goss ang ikareklamo sa ito, maraming salamat sa inyong support. Subong ang dalugas mga taxi na ito nga nag-abiyahit rin sa sunod dyan, ulo kasi Fred Goss. Para sa lagi at isa ito, nga ako si kasi Fred Goss ito para sa kampiyon ng itas, kandiso publiko kang kanilawang senitos, P5 News,
1: Lorgo Vista. Nang pantamaning piot ang kaimtangan sang aton mga kauturan nga mga drivers, labi na gid ang nagabiyahe taxi kagti halos tanan nga public utility vehicle, so kun mga PUV. Halin sa jeepney, modern man o kun daan pagadto sa ining ginatawag nga TNVS katulad sang Grab, Maxim, InDrive and what have you. Pagkadto sa mga taxi nga padayon nga nagabiyahe as we speak, pada din kay mo yakita ngang imo kinawala matag adlaw pangitaon mo kag sudsuron sa dalan. Lorgo Vista. Tiyo galing every now and then kun may ara ayuda o kun tabang ang gobyerno, ti kundi ginaabi-abi ina kuntani. Lorgo Vista. Galing ti we don't know what went wrong, no? Kay ti ang allegation may ara nakabaton. Pero ang intended nga 5 mil sa kada driver, ang iba nagabaton 2 mil na lang. Nga ha, kay suno sa ila, ang operator ang nagatag. Di, hindi niya program ka operator, program ini sang gobyerno. And besides, supposedly rikta ini sa ginatawag nga digital wallet account sang isa ka driver. When we say digital wallet, mas kilalata ina as GCash. Pwede man PayMaya, pwede man kung ano dira nga pay wallet like Grab wallet, una no dira nga pagkaimtang. But anyway, ini talalupang doon kaysa piyak sang kapiuton sang pagpangabuhi ang ayuda every now and then sang gobyerno pasalamatan kuntani ina kun mapatuman properly. Lorgo Vista. Galing tayo wala pa man tayo ginakonclude sa sininga balita. Ang aton lang nagareklamo ang aton mga kauturan nga mga taxi drivers. Lorgo Vista. Pabukas ka mga balita ka komentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Gyapon sa Kaalwan sang wala kalingkang nga tagsakdag sang libre nga balita kag ginaalam diri sa Lorgo Vista every night. DTX

0: Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sining palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa paglawig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga tilimanan sa balita, eh, balo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

0: nang incheck ga pangupya mo. Tanan, ga kupya na sila tanan. Oh. Ti for the first time in history, again, silingko talalupang doon ini nga balita bangod gin confirm sang Amerika nga may ara sila gali sang ginatawag UFO files. Dugay na gali nga ara sa ila kag opisyal nga ginausisa nila ining ginatawag nga mga unidentified flying objects o karon aerial unidentified phenomena o kun AUP naman. Tikundiin ini pakadtuway ko kabalo nga ah. Sige ang tensyon sa tunga sang China kag Amerika. Pitik sintas way takabalong China ang Amerika mambalas niya. May ari kami bag-o nga mga armas. Gali iya to ka alien ginsunod nila way takabalo. Basi mambal sila, may ari kami nga mga Superman dio nga mabulig sa amon kontra China way takabalo. But of course I'm joking. Pero at the end of the day, we are not sure kung ano gid ang nabal-an sang Amerika parte sining ginakuno-kuno nga mga UFO karon tawag na nila AUP. Larga Vista. Basta banwa, for the first time in the history of the world, may ara gobyerno nga nag-report nga sining may ara kami oh, may na-record kami parte UFO. Isi e hindi lang niya tungod sa mga marites, nga hindi niya cellphone, nag-iamon niya ho mga eroplano, mga helicopter ang naka-record sini. So whatever it is, talalupang dun ini nga balita. Larga Vista. Sa aton nga pagpanbalik, report kita diriya halin sa alien kadto kita sa City Hall. Kag obispo with Bishop K5 Berto Gakit Jr. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
3: Subong storyahan ta. Ano bala mabulig ni D3 Bio sa mga mechanical, physical, and chemical barriers sa aton lawas? Lalo ng aton skin, lalo ng atin acid production. Nga gabulig putikta sa aton lawas kontra virus, bacteria, and fungi, and even parasites. Dr. Ramil?
4: Kung palainom ka D3 Bio, Sir Boy, masuportahan gid ang physical, chemical, and mechanical
5: barriers. O mga kit.
4: Alagyan sa mga kagaw, Sir Boy, Tanis. No? Pero kung palainom ka D3 Bio, kaya sang D3 Bio nga buligan ang imo nga mga barriers. Include na da ang mga physical barriers, Sir Boy, such as skin and mucous membranes. Palainom ka D3 Bio, ganami ang imo kan mucous membrane. Ang imo nga skin ga produce ang nagakaigo nga
5: protection.
4: Mantika abla sa ipalibot para lang ano, matrap ang mga kagaw. Kay kung hindi na matrap ya, sudlon kas kagaw mo.
5: Correct.
4: Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, ginabuligan ang imo nga stomach acid, Sir Boy, nga tsaktuhan lang nga mapatay ang bacteria, virus, nga hindi sila ka-survive. Saktian pa lang, patay na sila.
5: Correct.
4: Kay kisa, gaabot sa aton time nga ma-under acid ta, wala na sang acid ang tiyan nga ginaproduce. Tungod kay nga man, hindi kaya pala inom D3 Bio. So, dira pa lang, sa stomach acid pa lang, wala na, sa tiyan pa lang, patay na ang tanan nga mapunjay kag virus. Ang MCT nga gininom mo halin sa D3 Bio, kung imo na siya ipahid, mas grabe pa gid nga protection, Sir Boy. Kaya nga man, at ipatay ang tanan nga mga fungi da, mga kagaw da, mga kagaw da, mga katol-katol, no? So, amo na yung nakanami. Kag ang nakanami pa gid sang MCT sang D3 Bio, nga pag-abot sa gamay nga tinai, mangin augment sila sa tanan nga mga probiotics, mga good bacteria nga buhi sa imo nga tinai, para ma-maintain ang normal levels ng stomach acid kag hindi magdamo ang mga bad bacteria. Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 Tripayo.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.
3: Duwa lang gid na nabalaan ko, I might be wrong, nga makasurvive, no? Sa ginatawag nga hydrochloric acid. Tanan nga virus, patay. Tanan ang bakterya H. pylori lang gid.

0: Kolesti dom na ang baka survive sina.
1: Pero so, di siya ka survive sa Ditribayo.
0: Hindi siya ka Ditribayo kay way up ibang taon pag siya ni Ditribayo, no? So ano gid pala mabulig sa Ditribayo sa atong mga mechanical and physical barriers, damo pati imo tears ang imo ni mga saliva. All of these secretions ginasuportahan sang medium chain triglycerides para magnami sa ang nangaara sa Ditribayo. This is how Ditribayo protects you. Not only it could protect you alone, kaya hindi Ditribayo kung siya lang mismo, protektahan niya yung mulawas. Way labot, ginapamayo niya pagid ang proteksyon sa mga barriers mo, Dok Ramil.
1: Muna nga, ibagid kung palainom ka Ditribayo adlaw-adlaw. Nga, ang MCT sa Ditribayo, gina-enhance niya ang gitawag cell proliferation sa imo nga intestinal epithelium and mucus secretion. In short, gadamo sir boy ang mga lamig-lamig or gitawag mucus sa imong small intestine. Kaya nga man, ang purpose na para mag-trap sa mga hindi pwede magsulod sa imong dugo. Now, ang nakanami pagid, ang imo ilong, ang imong baba, ang imo matati, that's entry point sa mga kagaw. Now, pero ang ining mata nato no ining luha nato isang naspagi sir boy nga no pwede ipagwa ang kuan pagwa ang ano ni
2: ang mga invaders
1: basta wala na mo galuha da inom na lang mo Ditribayo para makaluha mo may ko ang mucus sir boy gin provide na para nga no matrap ang mga kagaw ang imo nga laway gin provide na nga may mga enzymes na siya nga kaya niya i-break down ang mga cell wall sa mga damo nga bakterya. Ang muna ka-importante kung pala inom ka Ditribayo.
3: Ditribayo! Ditribayo!
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa Ditribayo kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: Ditribayo! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ditribayo, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo, adlaw-adlaw. Ditribayo, Ditribayo, senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag Ditribayo ka na. Sarang makuha ang ketones sa Ditribayo, na isa kasahi nga brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag Ditribayo adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
16: Ikaduwang ahugnat na sa inyo para tuntunan exactly 2 minutes past 8 in the evening.
15: Larga Vista.
16: Katapusan nga episode, katapusan nga gabi sang Larga Vista, at least para karon nga semana kita na kita sa masunod na nga adlaw sang Domingo.
15: Larga Vista.
16: May gabi lang kay Mr. Leonardo Sevilla sa kay Sheena Bookle dira sa barangay Tangub, Nogen Bundias and family, suman sa kay Christine De La Cruz, sa kay Maring Joyce dira sa Vista Alegre, dala na sa kay Marilo Manaay.
15: Larga Vista.
16: Mayong gabi, mayong gabi, kag salamat, salamat gid ha. Kim Flora sumagbaw do kadamo damo di na to nagkaladtong aton nga mga greetings man kadasig sang pagsaka eh. Dasig sang pagsaka. Anyway, pasensya gid kun hindi ko maubos every night ha ang inyong nga mga greetings. Gina Purano, may gabi. Leonardo Sevilla once again. Alejandro Villa Hermoso. Purok Parkingan, Barangay Ubo, La Carlota City. Nanay Puring, dira sa Sipalay. Joel Adrias. Manuel Tobilonia, Barangay Binikwil. May gabi ko no kay Mama Milagros Tobilonia. Salamat, salamat gid. Bozin De Jesus, Melinda Gayoba, tapos na ini Merlita Malvas, sakay ng Elena Publico gali, kagtanan nga purok officials ang purok yan sundos. Let's have a pupuri of reports kung sa linuto pa pinakbet sa mga balita gikan sa Bacolod City Hall and other related offices. Wilson, sa iyang balita. Wilson, good evening. Please come in. Wells, nagaganagan ng baha daw na daw na dun lang sang baha ang imo nga signalao. Duara kas dalong tubig. Oo, gabalod-balod, tawgan ka lang liwat. Kindly hold on, Wilson. Tawgan ka liwat. Mare-establish kita contact kay K5 Wilson Villena. Kaya man ang isa ka-report niya karon dugay-dugay na no ang ginapatigayon sang CDRR-MO ining City Disaster Risk Reduction Management Office. Agod mapaganagan ang bakit eh. Subungadan rainy season. Even if nga may ara kita expected nga El Nino nga masugod, hindi El Nino, I'm sorry, Super El Nino nga gina-forecast magasugod sa bulan sang Nobyembre. The last dust na ini sa tuig 2027. Pero te, sa pagkakaroon, kumu kay may mabunok na pag-ulan kon kaisa, tuga sang localized thunderstorms, ti ang isa kapalaligban sa syudad, amu ini ang aton drainage systems. Te iba noon ta kung nano ang ginapatigayon sang CDRR, MO, kag kon may ara gin man reported nga paghagan-hagan sang baha diri sa Dakban. Waari na siya. K5 Wilson, proceed.
17: K5 Wilson, sorry, kinautod kita, no?
16: No problem. No problem.
17: But,
16: okay na.
17: So, na nagatial man ang init o kung nagabubo man, no, ang mabasko nga ulan.
16: Okay.
17: Nga kinapatigayon, nga distributing o kung na pag-clearing, no? Sang mga riverways diri sa syudad sang Bacolod, ini of course sa gyapon kabahin sang flood mitigation program, no, sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sang Bacolod, and at the same time kinugyunan man ini siya sang Bacolod City Engineers Office akong CEO Mr. Paul Bacolod, kung sa din ila nga mga units ni ang ginagamit ni Kifajo sa paghahawa, no, sang mga riverways diri sa syudad sang Bacolod. So sa damlak lang August 12, kapin 328 ka cubic meters o 591 ka tonelada sang silt, basura kag ibang nga debris sa nakuha humalin sa creek sang Pag-asa Creek, Purok Pag-asa sa barangay Tangub kag Kifarjo. So te dako na ining nga volume, no, sang silt nga nakuha sa ining nga suba kag Kifarjo, kay te kabalo ka naman nga kung magbuo ang ulan, isa ini sa mga rason kung nga nag-cause sang baha kag Kifarjo. Pero sa ato sini eksklusibo nga pag-interview sa kaya Dokal Arnie Pornan, ang head sa ato sini nga CDRRMO, iyakin pa ya kay Kifajos nga ti maski papano nakita na nila ang maayo nga resulta sa ginapatigayon nga mga desilting sa mga riverways sa syudad sang Bacolod. Actually ang pinagid ka visible, no, kag balanon gid nga resulta sa ila sini nga pagpanghawan ang sabahin sa nga puro carvic bala kay Kifajos.
16: Okay.
17: Sa barangay Mandalagan, kag sa may barangay Panago kay ti recently lang asod-asod, no, ang pagbubo sa nga mabasko nga ulan, pero ti diri nga mga lugar ya so far waay naka-experience siya sa nga madalom nga baha kay Kifajos, nga the usual ya kung magbubo ang ulan pilala ka oras nagabaha gid ang ining mga area.
16: Tibalay Wells, yes, pwede man tani nga ang ila ilunsar nga kampanya G-baha, no?
17: Oo, mayo galing.
16: Hindi kay nga kabalo ka nga, ah. Ang kampanya dapat G-baha man, kung may G-merkado, may G-baha man nga. Goodbye baha. Oh, di ba? Dulaon tanan ning baha.
17: Oh, goodbye kita ang baha kay Kefa Diyos no
16: tani
17: nila nga maano kay Kefa Diyos nga mahaganhagan ini baha pagi sa pag disilt sa nga mga basura no sa major riverways sa siyudad sa Makulod. So sang last lang gani actually sa may kabalagtaan creek sa may barangay Panukoy kay Kefa Diyos nakakuha man sila sang 1690 katonelada sang silt kay Kefa Diyos no sa
16: niya wells gamay lang nga tan wells magamay lang ko nga translation magamba kita silt base bala ang ibang sinala ng silt na maduka social sa simpleng istorya lunang kagbalas ina nga gindala sa suba kag sa mga kanal
17: nga may mga huruhi lamon kay Kefa Diyos
16: may mga huluhi lamon may mga kawayan padauna no iban gani may mga ay naiyati utra kusa ning basura. Oo.
17: So, sa may,
16: pero talalo pang doon bala Wilson.
17: Yes, Kefa Diyos.
16: Naghambal na si Presidente Marcos nga ang basura pinakadako nga problema sa baha.
17: Ayo, Kefa Diyos, dako kinaya nga problema sa baha ang basura kasi even sa Metro Manila nakita ta naman nga ti sang last to sa nagaganagan ang baha nakita naman ang tunito nilada nga mga baha dikta nga mga basura dikto but diri sa Subakulot amo man ang problema actually aside sa mga basura nga nagakaklag sa kuan kay Kefa
16: Diyos. Wells, Wells, hindi yes, hindi pwede ma-amend ang ordinance kontra sa paghaboy basura.
17: Amo nang i-check ta naman
16: hindi, Diyos, no, kay may ara ko tani i-propose nga ang madakpan nga gahaboy basura sa mga suba kag sa mga kanal may ara hindi hindi utdan kamot ihigot siya kon magbaha bala kag magtudo ulan higtan siya sa tamburong bla nga kundi kundi sang una may ara grill nga dira ina ang mablock sang basura ang himuunta ya himuunta siya panagang sa basura oo nga ba sa ba ay masulod ang basura bla
17: ang goedo sa laan
16: na na, basura, na oh. Perfect amo gina
17: so
16: human sa laan
17: diri sa may barangay Mandalagan naman ya sa Mandalagan River kay Kefa Diyos sa tablag lang nakakuha naman sila yasong 763.2 katonelada o ko na 424 ka cubic meters ang amo na mga lunang tublang disse ang
16: oh.
17: Sales na tawag na kay Kefa Diyos
16: galing Wells. Ang sub ang subo man dati urban na kita eh.
17: Mm.
16: 'Di ba? So do less na siguro ang kahoy nga ma-hold on sa duta bala.
17: Mm.
16: 'Di ba? Nga kun magragasa ang ulan ang ginatawag na nila rainwater runoff eh. Meaning ang ulan nga gatupa sa semento dason gakadto sa suba o kun sa kanal.
17: Mm.
16: O, dala so, ang duta.
17: Yes, Kefa Diyos.
16: Oo, silingkod dala ang duta kay wala na ugat sang kahoy.
17: Oo, gani kasi most naman din sa mga area man gani. Hindi nga ginabahaan, Kefa Diyos. Ang muna mga area nga do concrete na gitala.
16: Uy.
17: Kasi ang ginasaligan na lang ginya mag, magpahaganhagan sa baha is only no, ang drainage system.
16: Oo.
17: So, hindi ko ng drainage system maklag pa ina sa mga basura. That's the reason why nga mag, ano, matuhaw gino ang baha ka Kefa Diyos. Pero in terms naman sa mga kwartikifajus, sa mga nagkaklag pa lang ng mga basura sa alagyan o kung sa inlet, sa drainage, no? Pagbaha, pag mag-ulan, kwartikifajus, yung sigida, automatic na ito, kwartikifajus, nga nagalakat ang teams ng CTRMO, kag City Engineering Office, nga naman na nagka-clear sa inlet, sa drainage system, kwartikifajus, para at least
16: malasig
17: pa lang ang mga tao. Ang baha, kwartikifajus, ara, gina. Pero para lang yun kay papano magdasig pala ang pagtaano niya tagahunas hubas niya para aman ang team sa CTRMO nga nagakuha sa mga basura nga nagaklag no sa may baba sa mga drainage
16: kun sa aton pa Wills live declogging samtang gaulan ga declog
17: declogging
16: pwerte no.
17: Actually, Kefa Diyos, may hara kita nagani sa pahayag, no? Sa kaya Doc Larney Porna na atong sininga head sa CTRMO sa atong sininga pag-interview sa iya pa so pwede natin mapa-play Kefa Diyos.
16: Doki? Doki
17: nga may ginubra ka mong aksyon kontra baha sa tangob kamusta dito
18: sa tangob sa kontra baha sa ano na city engineer
17: engineering ni pro pa sa Japan sa DRM na mitigation pro mitigation plan against flood
18: mali kung may mga kamila ang soil sa kontra sa kabalaglan kamila ang ano nga pa-check kaya abon din naga Pero ang nag-aumbra is the city engineer.
17: Okay.
18: Sir, so, ano busy naman?
17: May pipeline kami siya to. Kung ongoing, ang pinag-aumbra every day, ang ulan, man or either, ongoing ang pag-clearing nato sa nito.
18: Ay, sa tangob na?
17: I mean, tangob ang na? Sa bilog ng Bacolod pala, Doc, ulan, init, ongoing.
18: Ay, yeah, oo. Ay, yes, oo. Ongoing. Basta, good. Ano siya, ng, kung, kayo, di ba, may...
17: Yes, kaya sa Diyos.
18: Pag-present,
16: wala, wala, proceed.
18: Ni Kong Alvin, di ba, may alak kita to na findings na...
17: So, mo na, kaya sa Diyos, ang mahaya, Doc, niya, Doc, Arnie Fornan, ang ato, sininga head sa CDRN in Oka Kifadyo. So, amula na siguro ang nga sa mitigation, bala, blood mitigation program sa ato, sininga CDRN sa tunga, no, sa asod-asod nga pag-record sa mga baha din sa siyudad sa Bacolod. Kifadyo, insert ko na lang ni isaman kapalita ka Kifadyo, no, nga ato nga i-expect na ron tomorrow man morning.
16: Okay.
17: So, kinalauman ang pag-abot, no, ni First Lady Aliza Marcos din sa siyudad sa Bacolod agad magpanagtag ka Kifadyo sa tagpulo o kakilo sa 2,000 ka mga senior 2,000 tanan ka mga senior citizen din sa siyudad sa Bacolod.
16: Ha? So, pulo, Ged?
17: Ano kay Fajol?
16: Pulo gid.
17: Pulo gid ka kilo ka kay Fajol.
16: Titanin naton ma'am, madam, wala na dayon ang 20 pesos ni banahon mo. Himuan na lang na 20 kilos tani. 'Di ba?
17: Nakakatla mo kay
16: Fajol. 'Di ba?
17: Maskin dira matuod na lang ang 20.
16: Ginawa
17: na kay Fajol. Hindi masasa piso kada kilo pero at least 20.
16: Tigay.
17: Ang 20 ka kilo.
16: Ay, tagpila. Pila ayan makaunsang senior citizen na sa pulo kakilo? Mga 3-5 kadlaw na naguro, Wells?
17: Oo, dasig lang na kifadyos. Kahit mayo lang na kung mayo man ang kahintangan sang kuwanta kifadyos. Isang bugas.
16: Ay.
17: Gaano man, kislian, masang bugas.
16: Correct.
17: Sa tungo ay doto.
16: Gusto.
17: Hindi na naghalim kay kifadyos ang pagpangaman man sa bugas. Sige na panghatan. So, ahen siya, pero tanahon ta buwas kay ikaw.
16: Gani?
17: Ini, agad may panahon. Takon kamusta akwan. Ang ining pagpanagtag kay kifadyos.
16: I-high lang ko sa First Lady, Wells, ah.
17: Yes, kifadyos.
16: Siling ko, high lang naton. Doki lalay kami.
17: Lauman, talaga siya mag-aabot, no? Hindi talaga pag-iambag kung ano oras kaya kundiin na lugar kaya
16: okay.
17: Security risk. So, kaya Diyos, puti buwas maabot si First Lady para sa pagpanagtag sa bugas kaya Diyos, no? Sa mga Bacolod nun. So, mula na yung balita natin, gikan sa Bacolod City Government Center, yung ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty C, D3 Bayo, kag DTX 700. Din si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News.
19: Lorga Vista!
16: May gabi lang kay Kaloy Hironggano sa Vilmapi Boys from VCY, Abad. May gabi man kay Ruel Rosalim, Emmanuel Buenafe. Sa akon, amigo, ha? Kay Toto Norman Black Balinsoy, get well soon pare. Kabay unta nga magadasig ang imo sini pag-ayo, mga muyo ko para sa imo. Anyway, mapuli na kuya boss, mapahuway-huway ko. Pagpuli ko, timplagi ko na dayon. DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpi. Amo niya ang paborito ko. Tuod man, tatak Larga Vista na niya ang DTX Premium Coffee. Kaya amo ining kape nga hindi kaya mag-ala tarsier, hindi ka magmurarat para sa tarsier sa Bohol. Oo, nga. Kay ang sangkap nga kape, husto lang, medium roast pa, hindi pait. Oo. Ang iya patam is stevia, plant-based nga sweetener, meaning type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, no problemo. Diri ka sa DTX Premium Coffee. May ara pa sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga sigurado mag-aaway sa kagaw sa sulod sang lawas mo. Hindi lang kape nga makapakalma sa imo ulo. Kape nga makabulig sa lawas mo, away sa kagaw. That's DTX Premium Coffee.
19: Lorga Vista!
16: Ari pagi, D3 Bio, John Wick sang kanawasan, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Pinagi sa cold-pressed method, meaning wala kanayo, wala init, gani kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya. Simple ang istorya. Sa John Wick sang lawas ta, kung wala kagaw ang lawas, wala ka sang balatian. Gani, D3 Bio na.
19: Lorga Vista.
16: DTX 500, baaria amuning kululbaan sa tanan. Strategic ba, meron siya pang marawigon ang away sini sang DTX 500. amo ining kargado sang antioxidants nga nagauli sang battery sa aton selula nga ginakawat sang free radicals. Man ang free radicals kawatan ni battery mo sa aton selula. Oo, amo lang ginaubraya, maabot ang antioxidants gaan battery ang imo selula para hindi magtuktok ang aton lawas. So don't forget DTX 500, D3 Bio and DTX Premium Coffee.
19: Lorga Vista.
16: Last round sa aton commercials before we go. Balik kita pagkaduga, pagkaligad lamang sini.
19: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
19: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
19: DTX Beauty Soap.
23: Babakan sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap.
23: Babakan sa mga butika.
19: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista. Larga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista. Larga Vista.
16: Aray katapusan nga panamyawa kay Dan Dalida may gabi. Mayo pa kuno kami ginhatag pa. Anyway, check to ina. Betty Arkyo. Kag Arkyo family sang Coloso Barangay 6, Kabankalan City. Ray Tam mayong gabi man. Ruel Rosalim Binalbagan Kaloy Hironggano. Tapos na ini kay ina. Dante Duay, Dadboy Mendoza, pari Dadboy dira sa Santa Clara Subdivision Guardhouse. May gabi ko no kay Louis Kolotsky, Valencia Samyana. Wow. Okay. Sa kay Den Villarreal. May gabi. Bo, nagkitanay kami nagligan ni Den. Dugay na to. Dason ng tapangapi, Den. Ah. Mark Abadil, Mark Abadilla, may gabi. Kay paring Fred. So man sa kay Toto Kidoy, Tahan Langit. Kag sa kay Nicky Boy, Doria.
19: Lorga.
16: Bo, mga bigo ko nga mga driver, salin pa ini sa panahon sang Faith Taxi hasta subong ti I don't know kung ano nang ila sini laban sa ila Grab etc etc. That's why nga kainchindi ko sa kaimtangan sang aton mga kauturan nga mga drivers.
0: Lorga Vista.
16: Sorry ha. Why ta kamo na ubos tamyaw? Kabay pa pabawion nyo ko sa Dason. Emeline Cordova kay nagligad pa ni Ernesto Nipange. Novelin Granada. Okay, ha. Dason naman ah. Ang inyo mga panamyaw.
0: Lorga,
16: palihog lang ha, suggestion lang ha. Kung magpatamyaw kamo mga kapartidusan nyo o kung mga pariente, palihog ilimit na lang to 2 or 3. Pwede pa 3. Para nga magaan tsansa ang tanan sa ila sining panamyaw. Nung Edmund Diaz and family, mayong gabilang dira.
0: Lorga, Vista.
16: Uy, ang pamilya, kwan pagali, pamilya Alonsabe sa syudad sang si Palay.
0: Lorga Vista.
16: Sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. Domingo na naman kita, Kit and I, for a brand new broadcast week sang Larga Vista. In the meantime, ang inyo alaga, Julius Maraveras, salamat, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
0: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Gagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
27: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga arasa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Muternamax Max-epektibo.
30: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
31: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
32: Mapakal sa malapit na butika.
33: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
34: Ah. Sa
33: amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
33: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Number 1, K Music Station 101.5. 101.5 K5 News.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
7: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang gani carrots.
10: Oh, hindi lang carrots, mga
6: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
7: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Sa lingaw na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
11: Mas
7: ano na yung intruder ba?
6: Maedukar ka pa.
7: Number 1 supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
12: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
8: Tabaw?
12: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre. Amligan, pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes. Nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects. Hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
8: Kampiyon! So, ano yung Doc ang ginatawag nga gene?
12: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amuna nga, ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwedig mugid na nga mamana halin sa imong ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise tagid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
8: Bawa.
12: Pero sa kabilugan nga DNA sa chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sa nabilin nga 99% sa DNA. Although sila ang nagapati, ngayon ang involved sa pag-regulate sa transcription o kung ang pagkopya sa genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sa mRNA agod maghimo sa proteins kaangay sang gitawag insulin.
8: So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
12: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
8: Ano ya Doc kung magsiling ka cancer formation?
12: Amo na ang finale sa sini nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga ginikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
8: 40 pa lang cancer na.
12: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
33: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: DTX 500.
13: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
33: gito. DTX 500.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa hambali, Doc, especially sa mga babae. Dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadao. No, sa mga babae, attention ha. Mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corruption ni sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX5 na nagkag-mitesi or purecy ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
12: Ang nami sa DTX500 kag mitesi or purecy, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamong rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag Purecid. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX500 MyTC or Purecy. With DTX500 kag MyTC or Purecy, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
4: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX500 kag sa MyTC. Mandamo pa sang benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C MyTC sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX500 kag MyTC, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-MyTC ka kag naka-DTX500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag MyTC and DTX500.
12: Basta ako ya, Sir Boy, lima sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX500 kag MyTC, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta, Sir Boy.
8: Correct. No? Salamat.
12: Salamat, Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX500 kag MyTC, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX500 kag MyTC?
4: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX500 kag MyTC.
33: DTX500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX500. DTX500.
5: Ginakano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
5: Sa
11: DTX500?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
11: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX500. May nagugin na pati.
33: DTX500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Budlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
33: Mighty C.
24: Mapalis sa mga butika.
13: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City.
16: Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique.
17: Wantyong Building.
16: Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall.
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
16: Kulasi.
17: National Highway.
16: Kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina.
16: Kabangkalan Branch.
15: Located at ACM Building.
16: Texas Street.
15: Corner Bread Box.
16: Kabangkalan Public Market.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City.
17: Radyo Bandera Compound.
16: Likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City.
17: Ernai Street.
16: Fronting Paglaum Sports Complex.
33: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Tanan Gapaligo.
12: Mm-hmm.
8: Purong iban baho.
12: Mm-hmm.
8: Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin.
12: Mm-hmm.
8: Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
12: Sala ang habon.
8: Oh. Oh,
12: dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Papay, no? May pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam? Mm-hmm.
18: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
12: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe yes sa Clinica Diopress, hindi gindi nyo paglipatan.
8: Oh. Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
12: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
8: Uy, mag-Shopee.
12: Uh-huh. Arada, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
8: Coffee time.
12: Sa mga may diabetes,
8: mm-hmm,
12: sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage,
8: mm,
12: we recommend DTX Premium.
8: Premium.
12: Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar.
8: Mm-hmm.
12: Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
8: Stevia.
12: Oh. Mm-hmm. Natural, pa siya sang
18: natural nga
12: ergotayon.
8: May ergotayon din nga rin sa gano mushroom. Nga balila is the longest staying antioxidant in the body.
12: Wow.
8: Bakwa mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagin ang DSE.
12: Mm-hmm.
8: Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, mm-hmm, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day, no? Mm-hmm. Naman ang kampiyon.
12: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, tisipri, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
8: Mm-hmm. Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
12: Mm-hmm. DTX Coffee Mix. Nga paborito Sir Eljan.
8: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung gainom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyong kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
12: Oh, paborito ni, kung naman eh? Ni Kevin.
8: Ni Kevin, Kevin. Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni
12: Sir Rinrin sang Iloilo.
8: Mm-hmm. Ah, kung gusto mo yung
12: naamin. Paborito sa mga taga Iloilo.
8: Mm-hmm.
12: Ang kape nga may good bacteria.
8: Sir, wow! Panami, no?
18: Prebio coffee.
8: Prebio coffee. Hindi
12: prebio
8: lang,
12: coffee.
8: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kikin-updan na ginpadal. Ang lunchbox, may prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
12: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
8: May pagkaon. Ipabalunan.
12: May probiotics. May probiotics, may prebiotics.
8: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
12: Mm-hmm. Amon ng kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
18: Good bacteria.
12: Prebio. That, pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Alvaro.
8: Yes. Oh. Uh-huh. Siyempre.
12: Gapamasage sa DC nga babay.
0: DC, ha? Oh. DC na may nagslang na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Extend food supplement, kapanami si imo blood flow, kung nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
12: Feel young, perform young.
0: Nami, ito ba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto ko ni engineer, no?
8: I-feel mo kitang young.
12: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang young.

0: kinabayan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
1: Correct.
0: Ang solusyon, antibiotic. Take on permanente, kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
2: Patay ang mga good bacteria.
0: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
2: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
2: Di damo siya sa ang MCT.
4: Wow.
2: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
4: Wow.
2: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
4: Mm-hmm. Fungi na no?
2: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
2: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
4: Dasig ba?
2: No? Mm-hmm. D3 Bio? Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
4: Uy, isa ng bacteria.
2: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
4: Mm-hmm.
2: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka, D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
4: Wow.
2: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, D3 Bio. Ang nakanami, pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidin mo Spore Biotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
4: Uh-huh.
2: Lactobacillus rhamnosus,
4: uh-huh,
2: Lactobacillus reuteri,
4: uh-huh,
2: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kagpaguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
4: Kisala panghugas.
2: Oo, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Spore Biotics, gakreate galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila
4: hindi infectious. Hindi na infectious.
2: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
4: Oy. Mm-hmm. Sam,
5: ha? Una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na, magigit Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic,
4: mm-hmm,
5: no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria gina amat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome.

0: sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahilting aton nga gut, kun hilting aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
1: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang spore biotics, no? And probiotics nga da sa spore biotics, mapuslan gid sang lawas ta nga a. Maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot sa si imo gut, no? Agi sa si mochan may may hydrochloric acid, agi sa before pag ganito siya tumaro ni initan siya guba na siya iniyang spore biotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan, biskan mag-agi sa tiyan, no? Ma-form man siya yung gapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na yung natawag nga spore biotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kung sa basketball mag-box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikat ilan niya padamoy-damo ilan ta kun damo sila wala na tapikan. Kaya kumbaga ang court sang basketball puno na sila. Oy, wait na kamo diyan pangan, no? So gwa na tanan ang ginatawag nga mga bad bacteria lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ining tandem, ginapromote sang Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue ng armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Para sa libre nga check-up, bisita halang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
8: Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
10: Informasyon sa ikaayong lawa.
11: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
12: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
1: So, kumbaga, ang role ya sang cells ya ginagaan gina role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Amuning advantage.
12: Pero hindi magamit sir boy ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganom di tribayo kag probiotics.
1: Uy, amunang teknik da ha. Mag-probio tandem kid.
11: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
12: Ginabiring
11: sakit ka tama.
12: Kulang ka calcium.
11: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
12: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
11: maabsorb gid sang tuol.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Wala na mi time ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Ano mean mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Gigi, ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.

0: Pina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidyan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Pre, Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
1: Di nakabaluman usik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasi!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
10: Mabibili sa mga butika.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supply!

0: Dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Andres sa may kansi di manjalingan sa bread ko kang sa manjalingan kang Keeper Babes, Keeper Robert, kagang atong nga produkto available sa barangay Sumag, sa may Sheila Trading, kag sa may Juliano Store, barangay Villamonte, diri sa may barangay Takunling, diri sa may Jumber Marketing, may nga dira sa luwat sa inyo mga busing, aron sa si Gaspar dira Toto Prias kag Keeper Babes, Slick Barka kag sila ni Boss Erwin Kapada kag Keeper Babes, kag ba sila ni Tagi Jumber Boys.
1: Boss Erwin Kapada, dadaw ara dan nakalabay na si Mola pa.
0: Wala pa, wala pa. Sakay pa na si Subong sa iyang four wheels kag Keeper Babes. Kag utoy-utoy kadlaw dira sa inyo nga duwa kag Keeper Babes.
1: Sige.
2: Ang mata sa dalan lang ha.
1: Mata sa dalan ha.
2: Kaliog lang ha.
0: Kay, kay Ma'am Edith, sabi naman.
2: Pero
0: kay
2: ang nagalakad sa dalan niya, sa igadyang dalan, nga naga-jogging, bay na lang da.
0: Kisa to dumi ka jogging-jogging, no? May vitamin C sa mata na kay Babes, kay Pipe Robert. Para dami nga gadra kay Tatay Gideon, kay Cooking Store, nag-monitor man sa ato mga kaki Pipe. Sila ni Ma'am C. Sheldra, sila ni Bones, kaki Babes, Pachuyan, kag Aros Calduan, dari sa Libertad Public Market. Kag si Arnel, kag si Melvin Guapo, kag si Ronron, kag Keeper Babes. Aram na gumanitan sila ni Efren, sila ni Geraldine, kag Keeper Babes, Ellen Bertosio, sila ni Evelyn Idelisa, nagamonitor sa aton sila ni Ma'am Jean, aram ang Keeper Babes. Aram sila ni Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, sila ni Maria Fe, sila ni Honey, Junicel, kag Keeper Babes. Parin niyo si Itery, kunsing Itery, ni Magalipat, mga kaki Five, kag ang aton mga kotoran. Kung kapangita mo lechon baboy ng malamit, nagarag mo nagaragak ng lechon baboy. Dari sa may base lechon, dra sa may dalan Araneta, parok lechon ng barangay 36, mga kaki 5. Malamit na barato pa mga kaki 5. Dra, pangitaon niya lang si Ma'am Rose Gomez, pwede ka mga makapangayo. Diskwento mga kaki 5. Malamit na fried chicken, ara sa may Tubang Bamsi. Ang Mr. Bros, i-bros niyo ang sarap, Tubang Bamsi. Kag sa may Bago City mga kaki 5 ha. Arada sa may Bago City, sa may lapitan sa may merkado, mga kaki 5. Mr. Bros, i-bros nyo ang sarap mga kaki 5. So far, man ang aton sitwasyon dari kaki 5 babes.
1: May buntag sa mga lodi, tada, kaya ginapamatihan kayo. Shout out na sa mga taga Tubuso Public Market. Kaya may tong buwanzon da yan.
0: Maninoy money.
1: Maninoy money mo.
0: Kaki 5 babes, mga aliado,
1: family, Christine, mga farmers. Nanay Lourdes Villamode sa Caridad, Bago City, mga agal da.
0: Del Mar del Pen, kaki 5 babes.
2: Parin nyo family gali, no? Dira sa Takuling, lapit sa Barangay Hall.
1: Aha.
2: Na restaurant na nagabarigya sang DTX Coffee Mix.
1: Ma'am LV Tupas, dira sa may...
0: Vista Alegre.
1: Vista Alegre. May nga agal na kay Ma'am LV Tupas.
2: Engineer Danilo Hirotsek ag si Inday Gamay.
1: RTN General Services ni Ma'am Minda Noble. Dere sa Bridco Port may nga galanda.
0: Little Bosing, tutukin it oy may nga gagalan sa mga kagito guys.
1: Reglado. Sige. Te, dali lang. Ano tong aton nga?
2: Kantata ka Bing Rodrigo Bintong Araw.
1: Olo.
2: Grabe. Paborito gini sa manog karni.
1: Aha.
2: Sa karni naman ang tripping ni Kipay Vincent. Mahakwat naman sa karoon sa kakilo nga baka. Sa sining Gintong Araw by Bing Rodrigo.
1: Grabe, Gintong Araw. Kajaga,
2: bebe.
1: Sige.
2: Sampol.
1: Sampol. Ari na. Beber. Dugay ba? Spicy. Kadugay yaw, be?
2: Commercial pa.
1: Commercial pa sila?
2: Skip. Skip. Inis ang 1980, ginkanta ni Bing Rodrigo, kag isa sa mga sikat nga OPM, kag pasikaton liwat, diri sa Libertad Public Market! Ni Kipay Vincent Dominic Corralde. Amo na ginabantayan ni Jean Montesino Arroyo Kadaga, mga kakipay, kag ni Rowena Villaran Erdito, ang kanta ni Vincent Corralde.
3: Hindi ko na nasisilanga.
2: Terrible nga mga tingog, bilog-bilog.
1: Sinsya ka na sa ang tingog ko ha?
2: Bilog-bilog daw, ano kakanding? Hindi pinagwa kakanding.
1: Mukha ba ni tingog ni Randy Kane?
2: Ang
1: ganda na.
2: Sige.
1: Banat!
4: Magbuhat na lumamig. Magbuhat na
2: Lucibing Rodrigo.
4: Lumamig. Ang init ng iyong pag-ibig.
2: Kawal ko ng basahon.

0: Pagka ikaw ang tanging ligaya ng aking buhay. Pababayaan mo kayang masayang na lang.
1: Grabe, grabe, grabe.
0: Mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig? Kung puso at gabi magsinglamig.
2: Tapos na. Ah.
3: Mabuhat na lumamig. Sige na, okay na, kano na.
1: Wag wag ka nang mag-alinlangan. Pag-ibig ko sa'yo'y naghihintay. Pagkat ikaw ang tanging ligaya niya rin buhay. Pababayaan mo kayang masayang na lang. Mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig?
0: Kung puso at gabi magsinglamig.
2: Okay na. Plakpak, plakpak!
1: Daw dal, on ko ni Kipay Vincent na. Daw ginada.
2: Kampiyon!
1: Fluenciado.
0: Okay man, pang. Okay man. Buwa! Palbo lagi dyan.
1: Nakaniti-ex na na.
2: Mga pila ka percent. Nakaniti-ex na. Mga pila ka percent ako, no?
0: Mga pila ka percent, pang. Mga pila ka percent.
4: 98 lang eh.
1: Tinatanong ay gintiil ka mamoy na. Tinatanong ay gintiil ka mamoy na.
0: Mamotan sir. Okay man sir. Okay man.
4: Okay man.
0: Pila ka porsyento.
4: 80%.
0: Apera
1: Pabor sa yata na ng score.
2: Kampiyon na. Salamat gid kaki 5 Vincent Dominic Medina Corralde. I-check tala mga kaki 5 ang taon sining mga report na standby na. Drivers ang minivan nga nag-hit and run. Isa sa sa isa kalalaki sa dalan Lacson na kilala na sa kapulisan. Amo ningin padala sang Shoko sa Oriente. Isa goro ni. Minivan. Pick up to garingin padala sang Shoko sa Oriente. Kaki 5 Red Salgado.
5: K-5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Report.
6: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalabati sa number one nga programa kadaaga, ang balitang K5 sa umaga. Aton sini nga balita, ini siya update sa isa kalalaki nga si Alex Janjan, nagaedad sa 32 anos. Kamantin ni siya K5 Babes, K5 Robert, ang ginhit and run sa itong Agosto 10. Dragin mga pasado last dosis sa kaagahon dra sa Maydalan, Lacson. So, ini siyang minivan ang nag-hit and run sa kay Janjan, kag nagpadulo sa norte nga bahin sang Lacson kag ti ula gid gin balikid ti maluwas nga ini siyang ginbungguan ginlasak pagid ginyudyud sa nga gidabulubanta Shen Metros Cafe Babes Cafe Roberto. So dire ang salakyan ang nakitaan dito sa may siyudad sa Victoria sa ini siya ang gin-chap-chap kag gin-pinturahan sa lain niya kolor plus ang iya sininga chassis number ang gin-grinder agod hindi makilalaan. Apang ti sa pagpungusisa sa atong sininga kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Elmer Bonilla ining salakyan ang natultulan kay Febabes ka kay 5 Robert. Pero sa impormasyon pagiging ginakuha sa kapulisan aton ang nagpanag-iya sini isa casino citizen nga nagaedad si 36 anyos apang sa pagpangusisa sa kapulisan may mga aligasyon nga ini siya nagpadulong sa Iloilo pero gayud kiti nakuha naman ning pangalan kag depende na ini sa himata sang biktima nga si Alice Janjan kung nadesidido nga magpasaka iya sang kaso but sa inisyal impormasyon nga nakuha naton posible nga may ara sang settlement pero ti hulton paning adlaw agud to ti may baluan gid ang mga desisyon sang pamilya sang biktima kung magpasaka balaya sang kaso but as of now tinarecover na ni siya ining salakyan kag may ara na sang pangalan o ko na driver sa nagluntad yung hit and run sa itong Agosto 10 dira yan sa may Dalan Lacson. Siya muna ito sininga balita ang madulong sa programa ng balitang K5 sa umaga ganyan sa aton sang Power Trio ang aton sininga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kapun si Patrol ka K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kaligawan K5 News FM.
1: Gamay nga problema, pinadakot mo pa.
2: Madam, okay, salamat ka K5 Red Salgado. Ito na ito si K5 Carla Medefensor. Mga ka K5, nga gawa na ito. Kay ang LTO, Negros Island Region, nag-klaro kaginidokargin ang mga motorista na nagapundo antes ang checkpoints ang LTO, mga ka K5. Kung may mga checkpoints, kada mo sa mga nagapila nga mga motorista kag mga trucking nga drivers nagapundo sigad nga lako ga traffic golpe gali kay LTO sonhan so gin idukar mga KK5 ang aton sini nga mga motorista KK5 Carla May Defensor mga KK5 sa sini nga mga trion
1: lang
2: mugno ara na KK5 Carla May
5: News FM Kampyon Report.
7: Good morning, Kiki 5 Babes, Kiki 5 Robert, LTO, NIR, gin-edukar ang mga motorista nga nagapundo antes ang checkpoint sa Kiki 5 Babes, Kiki 5 Robert. So, ini ang ginapapundo, ang ginkagtuan gin mismo sang head sang LTO, NIR, ang mga salakyan, tukon mga motor, nga nagapundo antes ang checkpoint sang LTO Kiki 5 Babes sa Kiki 5 Roberta. Kita nyo na sa dalanon, mabala na ito nga may ara sang LTO sa punta. Ito nga nga nagatinumpok ang mga motor, may ara mangkis ang mga salakyan, no? Nagatinumpok ini sila Kiki 5 Babes sa Kiki 5 Roberta. Si ginlanta o kung ging kagtuan ini ni Regional Director Jack Punlo, kay ti kahapon nagpatigayon ini sila sang sang mga checkpoints, no? Sa area sa nga Mansilingan, Kiki 5 Babes, Kiki 5 Robert. So, natingala siya nga antes ang checkpoint kadamo sa mga nagapinundo. So, ini ang iya sinigin padulungan sa gin-educar. Amo na ni ang time nga opportunity na niyo sa LTO nga maka-educate, no? Sa aton sini nga mga motorista nga nagapundo sila, no? So, gintagaan ini sila sa reminders kaya dapat may aragin ini sila sa kompleto nga dokumento. Anong mga dokumento? Siyempre, ang papel sa mo sini nga motorsiklo nga ginadala o kung ang papel sa salakyan mo sini nga ginadala at the same time dapat may driver's license get the
1: helmet
7: kag dapat may ara kag diyan sa nga helmet kung naga motor ka
1: nami siguro sini ka Kiki 5 Carla suggestion ko dala sila sang speaker para nga mabatian gid na total di ka man to magkanto sa checkpoint lecture na lang kada hindi wala dala lang speaker.
7: Awagani para at least
1: antaran,
7: so,
2: public address system
7: sa online dissemination ila sining information from the office mismo may ara man sila ng information nga ra sa dalanon kay Kiki 5 Babes sa Kiki 5 Roberta. So take in remind lang man diri ni Regional Director Jack Kunlo ang mga motorista na dapat ang pinaka-importante yung ginadala amo ang mga necessary kag mga valid documents samtang nagadala ini sila sa motorsiklo kag mga salakyan amo ining mga ORCR kag ang driver's license, no? At the same time dapat ang ilaman sini nga pang-protect sa ila sining kalawasan, no? Ang helmet, ang dapat nakasapatos ini do amo ginang required yung Kiki 5 Babes sa Kiki 5 Roberta, dapat may helmet, may ara gid kita sa nga nagakaigo man nga ginagamit budget no para sa aton sini nga paga travel no. So amo lang na kay tungod nga natingala ini siya nga kadamo gid no sa mga naga pinundo antes sa checkpoint sang LTO kakita Dave sa kakita Robert.
2: Sige, salamat dai.
7: Yes, sa KK5 Babe, sa KK5 Robert, report ni Ken sa Patol, upon sa Patol, KK5 Vincent Coral, sa kaginig na balita, nagulong sa inyong song, Diriak 500, Mighty Seeker, D3 Bio. Ini sa KK5 Carlo Dupater, para sa kampiyon na balita, at servisyo publiko kagalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Madamo kay kasalamat, KK5 Carlo, may defensor. Matabi na kita, mga KK5 sa Kalibo, sa sining matinaon sa tunang K5 Kamustahan.
8: Signal check.
2: Good morning. Good morning, Sir Michael. Kampiyon, signal mo diya pang way problema. Back to you.
8: Kompleto na kita, no? Si, last thoughts ang Bacolod. Kuhaon ta nga, kampiyon yung mga balita sa Bacolod. Daddy Babe, Sir Robert, anong kampiyon yung mga balita sa Negros?
2: Mga kampiyon nga balita, diya sa amon sa syudad sa Bacolod, Gag Negros Island Region. Sir Michael, ang... ining isa kasunog na naglunta diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, in particularmente diri sa may bahin sang Mansilingan nga si Denda ginlamon sang kalayo ang isa ka puluyan sa may Granville 3 barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod. Kaya hapon sang hapon gilayon man nga nagaresponde ang mga otoridad agad nga mapatay ang kalayo nga yara sa first alarm kag gindeklarar nga fire out last 5:51 sa hapon. So no, sa investigasyon, nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay bangod sa electrical ignition. Wala man sang pilason o kon napiktuhan sa nasambit nga insidente. Mga KK5 kag ginabulobanta naman nga nagabalor sang 750,000 ang kahalitan nga gintuga sang kalayo.
1: Sa iban pa nga balita, K5 Western Visayas, balita nagikan sa Negros Island Region, manami diri ang ginaobra sa ngamon ng LTO, kay kung mag-checkpoint ka, hindi ka man ka dakop, kay hindi man magdiritso ang mga salakyan. Sa baylo, sa unhan sila nagadulog, gahulat nga matapos ang checkpoint, kag amo paglakat, hindi mo man madakop. Ti ang natabo, ang Regional Director diri, si Regional Director Jake Conlo sa Land Transportation Office, nagkadto sa sanagatinumpok nga mga salakyan nga wala nagalakat, gadulog sa dalan, kag mag-lecture, kag mag-educate sa ila. Medyo kulang lang kada wala public address system. Nami pagid kun may public address system para mabatian sang tanan K5 Western Visayas.
2: Amang mga balita namo dire sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
8: Damo salamat, Bacolod, naman ang kampiyon, no? Kaya kung hindi ka mo magpadakop, lecturean na lang para makabalo ka mo sa inyo sala. Damo salamat, Bacolod, no? Diretso na to ng Iloilo. Iloilo, kumusta ang mga balita da sa Iloilo, si Rick?
9: Mga dalag ko nga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, bagong kaisama ng balanon, dapat kontento ka na sa kaugalingon mo. May piki din nga dentista sa amo, nabi ko din sa Metro Manila, sa among limyari man diho, nagatakod sang DIY, do-it-yourself braces sa inyong ngipon. Tindakpan! Kay 22 anyos ining babae, ang iya style, nagatuon lang pinagi sa online. Idamo reklamo, para to man tuod, pero ay takbalo ko ng epekto. Tinakop ni kagabi sang ato sining nga mga otoridad from PNP Anti-Cybercrime Group kay nagatanyag paginisang iya sa nga serbisyo online. Nakag 3,000 ang gidang sukot sa pagtakod sang DIY na dental braces. Nag 1,500 naman ang sukot sa pagpakakasang braces. Sinakop niya! May kasong ang ipasaka sa iya, no, ining paglapas sa Philippine Dental Act of 2007 in relation sa cybercrime Prevention Act, kaya ang multa sini 200,000 pesos tubtubtunga sa milyon. Tapiyak na bahin, diri sa ibanwas ang uton, may plano nga patindugon nga data center. Pasi kung gamay-gamali ni sa Paxilica, di may assembly subong pumuluyo diri, ang ginakangawaan lang, way pagani ni isang mga data center, kinanglan sa bastanting kuryente, grabe na ring brownout sa amon. Diba si dira man sa inyo, tiyano matabo ni kon may data center ba si kon ang 2 oras ka brown at may mo na tag 12 oras. Amo ni madag ko balik tadi sa amon Sir Michael ah. Balik sa imo kalibo.
8: Damo salamat ah, Sir Rick. Permi pa vibran out sukton ka pa sang systems loss. Damo salamat sa Iliilo. Kuha na to ng kampiyon yung mga balita sa Rojas. Sir Jubert, good morning.
10: Morning, kayo pa po sa Visayas, Negros Island Region, mga nagpangunan ng balita din sa amon sa probinsya ng San Cafis. Kahapon, nagpatigayon sa press conference ang Bureau of Jail Management and Penology din sa sunod sa Rojas. Kagaginpabutsag sa amon sa ning OIC, sa BGMP, si Jail Inspector Hazel Mirales. Mga ka-K5, may-ari kami din sa buong gutok na kami, 522 tanan ka mga PDL ang ari sa amon sa ning BGMP, mga ka-K5. Sa 522-86 diri ang mga kababainhan. Suno sa amon sa ning jail warden, suno sa iya may ginahimo sa karon nga partnership ang aton sa ning BGMP sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno. Agod mabuligan sila sa ila sininga sitwasyon sa nasambit nga lugar. Hinpahayag pagidris ang amo sininga jail warden nga may ara karon sa pila ka mga ginahimo ang BGMP in coordination sa TESDA kalakipman sa Department of Education. Agod mahatag ang mga skills training enhancement program kag health services sa mga PDLs diri sa amon sininga syudad. So no, sa report nga kapin sa 80% ang mga kaso sini nahanungod sa illegal drugs, mga ka-K5. Samtang kahapon sa nag-viral nga video ang insidente sa pagkarambula sa apat ka mga salakyan sa barangay Binuntukan sa Banwa sa Pontevedra, nga naulami diri ang tricycle, mga ka-K5, nga may apat ka mga pasahero, mga ka-K5. Ang mga pasyente, mayo lang tatlo ka mga salakyan, isa ka tricycle, mga ka-K5, ang may natamaan lang amo ang tricycle, nga maapat ang karga. Mayo lang, kay wala matamaan ining mga biktima, mga ka-K5, sang pagka-disgrasya, makmunga nagkarambula ang salakyan, alas 8:10 ang aga. Isa ka salakyan sang gobyerno, ang padulong padri sa area sang Pilar from the national government, mga ka-K5, madulong ayuda. Yan lang kay Wayman matamaan ang nagasakay dito, mga ka-K5. So far mo ni mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz sa buong adlaw sang Biyernes. Back to you, Kalibo.
8: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita no sa aton nga pagpadayon. Pa na tan mga report man sa Antique no. Sir Milmar, Sir Nestor, anong latest?
11: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kay Five Boss Sir Visayas, masubo-subo, tos banwak, bugasong Sir Michael, okay, may 78 anyos rito nga malam nga na-confine sa hospital bangod sa arthritis, nakag high blood pressure. Karon kay kasanagon, last pasado, last stress, nakibot na lang anang bantay nga wararan ang anak kadya nga pasyente. Kang anda nga ginpangita, rito rong gali sa piyak kabintana, ginapayag na hulog, patay gid ang diyang 78 anyos nga pasyente. Iambal ka pulis, posible base na salaan ang gawang tong bintana o kung may gusto nga magpalagyo rito sa hospital.
12: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, matapos ang masobra dusi katuig ang nakalipas, formal run nga gin-turn over kang National Housing Authority o kung NHA sa mga benepisyaryo ang 25 ka mga housing units sa idalam kang NHA Yolanda Housing Program sa may Barangay Kabyawan, San Remeo, Antique. Ginpasalamatan naman kang mga opisyal kang banwa sa pagpamuno ni Mayor Marmisyon ang NHA kay bisan malawid rin sa Gihapon natuman ang promesa sa mga biktima kang bagyong Yolanda.
11: Amora mga balita namon dyan, Sir Michael. Balik ka nimo dyan.
8: Subo man ang balita to sa nahulog to sa bintana. Anyway, sa mga balita dyan sa Banwa sa Kalibo, sa mga balita dyan nadakpa na ang nag-bomb threat sa isa ka-eskwilahan dyan mga ka-K5. Tapos sa kinserbihan isang warrant of arrest kahapon sa Kalibo Police na dakpan in sa barangay taga sa Banwa sang New Washington sa Banwa sang Tangalan ang suspect in kilala kay Van Aldwin no, residente sa nasambitan nga lugar. Ginasugid nga nakilala siya no paagi sa SIM card gag cellphone nga gingamit niya sa pag bomb threat diri sa isa ka iskwilahan. Kag sa katapusan nga balita, nagkasubo-subong kag ginabantay ng kakulangan sang supply sang tubig sa mga irigasyon diri sa probinsya sang Aklan mga ka-K5 kay 20% pag lamang suno kay kay Engineer Apolonio ang nagagawa sa ila dato sa 20% pag lamang sa mga ulumhan diri ang nakatanom no, sa subong nga bulan kag ginatun-an subong nga base kung magdeklara sang state of calamity kay pa din lang ginamonitor ini subong mga ka-K5. May mga koordinasyon naman sa Provincial Agriculture Office kag sa mga LGU para mabalaan kung anong gid ka damo ang epekto sa mga pananom sa mga mangunguma nga naapektuhan sang kakulangan sang tubig. Sa Lunes naman, wala na ta oras, mga ka-K5.
2: Sige, salamat gid ah. Salamat gid Iloilo Ruwasan, Tiki Kagkalibo. Sali Almenson, mayong aga lang. Kag John Emery, Tita Jean Montesino Arroyo, mayong aga.
1: Gisuli Relatos.
2: Kag Gina Porano, Leonardo Leonardo Sevilla. Para na sila mga ka-K5. Salamat gid sa inyo.
1: Almolicar family sa Katilingban, mayong aga.
2: Don Luis Gantala dira sa May Sugar Valley, Talisay, mayong aga lang.
1: Kalubihan, Ma'am Elnora Shasat.
2: Sige. May na kita panahon, may panahon pa pero hindi na aton. Ma'am Mary Rose Lingaya kag George Lauso dira sa May Totong Store sa Handumanan. Mayong morning landa sa inyo. Sa tanan nga mga nagapangapi dira. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with KK5 Kulin ko via Insider Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Mel Oy, ako sa KK5 Babes, Gantalaw.
1: Kita na kita Lunes. Ako naman si KK5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Ikapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Biyernes, Agosto 14, 2026. Makita ka mabati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa aton ng mga pangulong, dinalaan.
0: Balitang Regional.
1: Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa Indian National sa Bacolod City. Presidente Marcos wala sang ihibalo sa confidential funds.
0: International.
1: Kapin 300 ng patay bangod sa linog sa Colombia. Tatlo karon Rio Reyes patigayunon sa Clark.
0: Balita Entertainment.
1: Joshua Garcia kag Julia Barreto liwat nga mag-aupdanay sa isa ka pelikula.
0: Balitang Negosyo.
1: Kag mga probinsya nga patindugan sang nuclear power plant ginatun-an sang DOE. Sa detalye sang mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa Indian National sa Bacolod City. Mayara na ang Bacolod City Police Station sang person of interest sa paglutang patay sa isa ka Indian National sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod sa itong Agosto 4. Sino kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Administration sang BCPO, padayon pa sa gihapon ng investigasyon sang kaso kag mayara na sila sang witness kag mga CCTV footage nga nakuha kag gina-track. Ang mga nasambit nga footage mo ang ginhatig sa Regional Anti-Cybercrime Unit o CONRAC Naku, agud nga ma-enhance ang mga ini. Dugang paniliyada, yara naman sa kapulisan ang tanan nga ebidensya kag ginahulat na lang ang mga resulta sini. Antes sila maghimo sa mga sunod nga tikang, agud nga ma-aresto ang suspect sa paglutang patay sa Indian National. Samtang senior citizen, ginatudlo nga suspect sa nagluntad nga hit and run sa Bacolod. Ginatudlo nga isa ka senior citizen ang suspetsado sa nagluntad nga hit and run sa Dalan Lacson, siyudad sa Bacolod sa tung Agosto 10, kun sa diin na bungguan, ginyud-yud kag nalasakan ang 32-anyos nga lalaki. Ginpayag ni Police Major Elmer Bonilla tagpamuno sa Traffic Enforcement Unit o kung TEU sa Bacolod City nga pinaagi sa koordinasyon sa Victoria City Police Station na tultula ng ginataguan sang puti nga minivan nga salakyan. Payag pa ni Bonilla na recover ang salakyan sa isa ka scrapan sa siyudad sa Victorias pero ini ang ginshop-shop kagin pinturahan sang ito mga kolor sa alegasyon nga para hindi ini makilala. Sa initial nga investigasyon sang kapulisan, ginbaligya ang salakyan sa scrapan sa kantidad nga 6,000 pesos apang nakakas na ang ato puwertahan goma kagin grinder na ang chassis sang nakita na sang otoridad.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional rason sang fish kill sa Cancabato Bay, wala pa natumod. May balita si KK5 Roger Tilana.
2: DTX 500 Morning Newscast. Fisheries
3: and Aquatic Resources Region 8 upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay at paglutang ng mga isda sa baybayin ng Cancabato Bay malapit sa Tacloban City Convention Center sa lungsod ng Tacloban. Sa isinagawang beripikasyon ng BFAR 8, nakita sa lugar ang mga patay na isda. Ayon kay Christine Grisola, Information Officer ng BFAR 8, hindi na maaaring magsagawa ng laboratory analysis sa mga isda dahil patay na ang mga ito. Anya, hindi na magiging eksakto ang resulta ng pagsusuri kung patay na ang isda nang makuha ang sampol. Ilan sa mga posibleng dahilan na tinitingnan ng BFAR ay fish kill, pollution sa tubig, kalidad ng tubig, matinding init ng panahon at iba pang environmental factors. Nakipag-ugnayan na rin ang BFAR 8 sa DNR-AMB para magsagawa ng water assessment at suriin ang kalidad ng tubig sa naturang bahagi ng Cancabato Bay. Samantala, mahigpit na nagbabala si Grisula sa publiko na huwag kainin ang mga patay na isda lalo na't hindi pa natutukoy ang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil sa maaari itong makapinsala sa kalusugan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Apat ka mga salakyan nagkarambola sa Pontevedra, Rojas, Capiz. Apat pilason. May balita si KK5 Darren Enson.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Pilason ang apatanan ka mga individual nga sakay sang tricycle matapos ka nagkarambola ang apatanan ka mga bihikulo sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Takna alas 9:15 sang aga, Agosto 13, ginkilala ang driver sang tricycle nga si alias Win, 54 anyos, residente sang Barangay Tabok, Pontevedra, kag mga sakay sini nga sanday alias Al, 32 anyos, alias Lin, 37 anyos, kag alias Denden, ngalunsay mga residente sang Barangay Binuntukan sa nasambit nga banwa. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag nga samtang ginasubay sang tricycle ang among karsadahon. Hinali na lang ini nga nabungguan sa nagasunod nga salakyan nga ginamaneho ni alias Mayong, 61 anyos, kag residente sang Barangay Sangkal, President Rojas, Capiz. Bangod sa makusog nga impact sang pagkabunggo, nagtabog ang tricycle sa pihak nga linya sang karsada nga nagresulta sa pagkabunggo pagid sang duha ka salakyan nga ginamaneho naman anday alias Tonton, 39 anyos, residente sang Barangay Baltukan, Panitan, kag alias Monmon, 31 anyos, nga residente naman sang Barangay Ilawod, Pontevedra, na ibaluan nga lunsay wala sang unod nga pasahero ang tagsa kasalakyan kag wala sang may naangkon nga pila sang tagsa ka mga driver. Samtang madasig naman naging padangat sa Bailan District Hospital sang katapos ang Pontevedra Emergency Response Team ang apatanan ka mga individual nga sakay sang tricycle. Sa subong yara naman sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang driver sa mga salakyan lakip ng ilang mga bikulo para sa nagkakaigo nga disposisyon samtang nagapadayon ang investigasyon angot sa natabo nga aksidente. Para sa balitang region Regional, ini si K5 Darren Salome Johansson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
1: Iloilo Provincial Government na naka-disaster mode bangod sa epekto sang RSSI. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
2: GTX 500 Morning
5: Newscast. Naka-disaster mode na sa Corona, Iloilo Provincial Government bangod sa epekto sang red stripped soft-scale insect o kung RSSI sa mga tubo sa bugos ng probinsya sa Iloilo. Sunod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mayara na sila sa ginadihon ng executive order para sa protocol at biosecurity measures sa gudmatap na ang problema sa RSSI. Ginakabing naman sa gobernador nga alarming ang kaso sa mga peste sa probinsya bangod basa sa datos sa Provincial Agriculture's Office ang nagdangat sa 7,021 ka-hektarya ang katubuhan ng apektado. Nagdangat naman sa 15 kabanwa sa probinsya ang apektado sa RSSI kag nagapanguna ang banwa sa Batad nilabing apektado, kinsa na sa Carles, Banate, Dingle, kag Anilawa. Sa Lunes, Agosto 17, natala na ang magsapol ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kaupod man ang alkalde sa bugos ng probinsya ug maistoryahan ang posible aksyon kag bulig para sa mga apektado ng mga mangunguma.
6: We will regulate the movements ang pagdan. Imo di na magwa. Kiti na kan we may zoning na kita. We already have a map. We know how much is infected, we know where they are, we know how many farmers are affected. Sumang-urdun kita. And we will implement biosecurity measures.
5: Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kaoyunan para sa Kapitan na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
1: Aklan Hog Raisers Association, gininganyo ang mga miyembro nga magpadayon sa pag-atipan sang baboy. May balita si K5 Leonard Viray.
2: GTX 500 Morning Newscast.
7: Gininganyo ni Engineer John Agrobante, Presidente sang Federation of Livestock Hog and Poultry Raisers Association sa Aklan, ang mga nag-alaga sang baboy bilang preparasyon sa ginasaligan niya pagtasang demande ilabi na karon nga palabuton nga bulan sang permanse. Samtang nagapanawagan si Grabante nga mas panghugtan ang ginapatuman nga mga border checkpoint kag biosecurity protocol para nga mapugngan ang pangsulod sa nga ASF o kon African Swine Fever sa Aklan. Suno sa iya, base sa pinakauling nga meeting upod ang Office of the Provincial Veterinarian, wala pasang may aktibo o kon kumpirmado nga kaso sang ASF sa probinsya apang may ara nga mga report sila nga nabaton nga may ara nga nagalikaw sa mga border checkpoint kag nagaagi sa mga alternatibo nga ruta. Nagapanawagan ng grupo sa local government unit o kon LGU kag mga barangay nga gilayon nga report ang nga nasamit insidente kag sigreduhon nga nasusunod ang mga protokol samtang sa piyak nga parte nagalabot naman sa 180 pesos tubtob 190 pesos ang presyo sang buhi nga baboy kada kilo sa probinsya sa Aklan. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo.
2: GTX 500 Morning Newscast.
1: 500 pesos ng electric power subsidy sang Antique Provincial Government lauman tubtob 2029. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
2: GTX 500 Morning Newscast.
8: Ginpasarig ni Governor Paolo S. Xavier sa mga Antikenyo nga magalawid pa sa 2029 ang 500 pesos electric power subsidy program kang gobyerno probinsyal. Sa Sangka Press Conference, ginpahayag kang gobernador nga rejan sa 120,000 tubtob 130,000 kapanimalay sa bilog nga antike ang nakabenepisyo. Humalhin kang nag-umpisa ang programa kang tinalikdan nga tuig. Suno kay Governor Javier nga sa tulada, nagprepararan man ang gobyerno probinsyal kang 600 million pesos tubtob 620 million pesos nga budget para sa tuig 2027. Padayon naman ang pag-update kang gobyerno probinsyal sa mga household, agad malakip sa nasambit nga programa, ilabi pa sa mga nabukid nga parte kang probinsya kag sa mga pigado nga pamilya. Mamanaan nga sa nasambit nga programa, automatic nga ginakalta sa bulanan nga bill sa kuryente kang mga Antikenyo ang 500 pesos nga subsidiya. Tinutuyo ka dyan nga mapabatsyag sa mga taho ang serbisyo kang gobyerno, bangad imbis nga ibayad sa kuryente. Sarangda pa dyan nga ibakal kang iba kauban nga kinanglanen. Parehas lamang kang maintenance sa bulong, balon ka mga bata sa eskulahan, pangbakal kang pagkaon, kag iban pa. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Aita Community sa Zambales, nag-ugyo na gundi ipangkigbato ang ilang kadutaan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Nagsama-sama ang mga Aita noong Agosto 10 para sa Aita Day 2026 na inorganisa naman sa Y, Pamilalamo Church, Aita Partnership in Central Luzon at Katribo. Dumalo rin ang mga nasa 200 delegado mula sa mga organisasyon ng katutubo, human rights group, simbahan at iba pang katuwang na grupo. Layunin ang pagtitipon na palakasin ang pagkakaisa ng mga komunidad ng Aita, lalo na sa gitna ng mga banta sa kanilang lupang ninuno dahil sa pagmimina, renewable energy at iba pang development projects. Tinalakay rin ang pangamba sa posibleng epekto ng PAC Silica Initiative sa mga teritoryo ng mga katutubo. Sinabi ni Funaay Claver ng Katribo na ang pagkakaisa ng mga Aita laban sa mga proyektong itinuturing nilang mapanira ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba pang Pilipinong ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Nagtapos ang pagtitipon sa isang Declaration of Unity upang patuloy na ipagtanggol ang lupang ninuno, kultura, karapatan at sariling pagpapasya ng mga Aita. Balita mula sa Pampanga at Zambales, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Diyente ka mga wanted person arestado sa isa lamang kaadlaw nga operasyon sa Palawan. May balita si K5 Gilbert Basho.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: 20 wanted person kabilang ang 2 provincial top most wanted person ang naaresto sa magkakahiwalay na manhunt operation ng Palawan Police sa Provincial Office sa iba't ibang bahagi ng Palawan nito lamang araw ng Martes, Agosto 11, taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nasa kote ang Provincial Rank Number 5 Most Wanted Person na wanted sa kasong qualified rape of a minor at Provincial Rank Number 6 Most Wanted Person na nahaharap naman sa kasong panggagahasa. Kapwa walang inirekomendang piyansa para sa kanilang mga kaso. Samantala, 18 naman na iba pang wanted person ang naaresto dahil sa iba't ibang mga kaso kabilang na ang paglabag sa Presidential Decree 705, Republic Act Number 10591, Republic Act Number 9175, Republic Act Number 9262, Provincial Ordinance Number 819 at Revised Penal Code. Ang inirekomendang piyansa sa ilan sa mga kaso ay mula 2,000 pesos hanggang 100,000 pesos habang ang ibang kaso naman ay walang piyansa. Isinagawa ang operasyon ng Taytay, Rojas, Quezon, San Vicente at Dumaran Municipal Police Station. Katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya at mga katuwang na ahensya. Pinuri naman ni Palawan Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang mga operatiba at binigyan diin na magpapatuloy ang kampanya laban sa mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad sa Palawan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Impilang, Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
2: Balitang National.
11: Balitang National.
1: Sa balitang National, Presidente Marcos wala sang ihibalo sa confidential funds. Ginpalayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga wala sang ihibalo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 24 billion pesos nga alokasyon o kon leadership fund para sa mga senador. Sulo kay Castro, sigurado nga hindi ini pahanugutan sang Pangulo kon nahibaloan ang nahanungod sa leadership fund na bulgar ang nahanungod sa nasabit nga alokasyon sang nagtindog bilang testigo si Anay Department of Public Works and Highway sa kon DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong malversation batok kay Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division. Suno kay Bunoan, nagbaton sang 24 billion pesos ang tanan ng mga senador gikan sa alokasyon sang DPWH. Samtang Vice President Duterte nagahinyo sa korte nga ibasura ang grave threats complaints. Nagpasaka sang request sa Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte nga nagalaom nga ibasura ang grave threats nga reklamo batok sa iya sa sa Department of Justice kon DOJ. Mayara sa 5 kaadlaw ang prosecution nga magsabat sa ginfiles nga o kon nga ginfiles ang Vice Presidente. Madumduman nga nagapangatubang sang reklamo angon sa pagpamahog si Duterte nga nagasilinga may ginbayda na siya agon ipapatay ang pamilya sang presidente kun siya man ang ipapatay. Samtang Pilipinas may garbage crisis na suno kay Presidente Marcos. Ginpalayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga critical ng problema sa basura sa Pilipinas. Ini ang ginakabig bilang nagapangunang rason sa mga malala ang pagbaha sa Metro Manila kung sa diin nakita ang basura amuman ang nagasupon sa mga alagyan sang tubig. Sa nakaligid ng pila kaadlaw, tenol o kontonelada na naman sang basura ang nahakot sa mga dump trucks nga nagasupon sa mga suba kag kanal sa Metro Manila. Bangod sini ginpilit sang Presidente nga may garbage crisis na ang Pilipinas.
2: Balita International. International.
1: Sa balitang international, kapin 300 ng patay bangod sa linog sa Colombia. Nagsaka na sa 265 ka mga persona ang nabawian sang kabuhi bangod sa mabaskog nga linog sa pungsod Colombia. 3,770 naman ka mga persona ang nasamaran kasunod sang pagkarustak sa madamo nga mga istruktura. Miyerkules nga adlaw Agosto 12, gin-report ni Colombian President Abelardo de la Espriella nga ginapangita pa ang 496 ka mga individual nga gindeklara para missing bangod sang kalamidad. Nagluntad ang 7.4 magnitude nga linog sa Colombia sang Lunes, Agosto 10.
2: Balitang Sports.
1: Kag para naman sa aton nga balitang sports, tatlo ka run Rio Race patigayunan sa Clark. Natala na nga patigayunan ng tatlo ka run Rio Race sa Clark sa ikaduha nga katunga o kon sa ikaduha nga katunga sang tuig 2026. Sa palaabuton ng Agosto 23, paghihwaton ng Puma Philippine Half Marathon Series sa nasambit nga lugar kun sa diin. Tatlo ka kategory sang kabahin sa 6 City Half Marathon Series, gidalakipan ni sang 5K, 10K kag 21K nga distansya sang karera. Pagasunda naman ini sang East-West Dream Run sa Agosto 30 nga yara sa 1K, 3K, 5K, 10K kag 21K races.
2: Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Joshua Garcia kag Julia Barreto liwat nga mag-a-updanay sa isa ka pelikula. May balita si K5 Ivy Cordova.
11: Ginanunsyo sang Star Cinema nga mag-a-updanay sa isa ka pelikula ang aktor nga si Joshua Garcia kag Julia Barreto nga kilala sadto bilang Josh Lia. Ginkumpirmar mismo sang duha ang ilang nga pag-a-updanay sa Always Yours, Never Mind nga pelikula. Sa diin ang direktor amo si Kathy Garcia Sampana. Makita na sang publiko sa big screen sanday Joshua kag Julia sa palaabuton nga Setyembre 30. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Mga probinsya nga patindugan sang nuclear power plant ginatunan sang DOE. Natumod kag padayon nga ginausisa sang Department of Energy o kan DOE ang pila ka mga lugar sa 5 ka probinsya sa Pilipinas nga posible patindugan sang nuclear power plants. Kabahin ini sang plano sang gobyerno nga ilakip ang nuclear energy sa power mix sang pungsod agud masiguro nga may nakaigo, barato kag malimpyo nga kuryente ang Pilipinas sa masunod nga mga tinuig. Sunod sa DOE ginpaidalom sa maidid nga pagtuon ang pagpili sa mga lokasyon nga pagatukudan sa nasambit nga power plant kun sa diin kinahanglan nga siguro nga luwas ini sa bisan ano nga kalamidad kag pagakuhaan sang tubig nga paggamiton sa cooling system sang planta. Mga ka-K5, amuyad tong dalagong mga balita na nabatingan sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpapati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako si ka-K5 Zero Vanabay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
12: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig pagkigulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
12: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C. Baba sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
19: Babakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
22: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at
0: ito at lahat. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
3: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: It's the best part of the day.

0: Trap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: 101.5 K5 News.
5: K5 News FM. News FM. Aras sa K5 News FM Philippines. Aras 6 media.
6: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
7: Kaghimay-himayon. Stand by.
8: Foro de los Pueblos. People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo? Puwerte ang abilidad.
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
7: Sobra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kimay baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano nang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
5: Saka, payanag morning sa ato naman mga suki, kabapalangga, ang mga tagpalamati, no? Kamusta naman ang aton mga palangga, kabakautunan ka nagupod, karong adlaw sa aton sa liga presentation, no? Kamusta ka mo, no? Sa mga utod ta sa igan sa magbayo, tungkol sa kaumanda, iba mo sa kabukyan, lakip na sa binugga provincia, sa Negros Occidental, kanak banwas ang bakon. Salamat, welcome, good morning, Negros Island Region, good morning Philippines, and good morning world. Kami giyapon ninyo, power do every morning. Ako si K5, Aljan Castaño.
7: Good morning, everyone.
5: Welcome in your riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo, palatuntunan.
6: Foro de los Pueblos.
5: Well, arkita sa PETSA 14 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Dito ka na, sa aton nga lalo ka na, signal, biyernes na.
7: Buwas
5: sa sabado na tayo na. Magkapuyway kag Sabbath day para sa mga Adventist na ton ni magkautunan.
7: Yes, yes, yes.
5: Baliway sa mga utod na ton, di magkabangang bahay sa kalimutan, kay Pabiyari, kagapon na mga utod na nga gapamatiig sa imo, mga billionaires family ko, no?
7: Oh.
5: Ipadala ko gitong ngalan sa imo, kay kagapon nag- nagkitanay kami ito ni Ma'am Rosalie Billiones, isa sa pinakamanggaranon ng tao sa kalibutan. No? Rosalie and Ilyari Billion. Billion. Amo nang inapelido, Billion.
7: Panalagko na.
5: Kita mo, ti kami kaluglaog lang. Gani, akamo niya gani, gatos-gatos lang. Yung mga Billion, gini mo. Good morning, mga sa ilan ni Mr. Niya. Kay kada, adlaw gini niya. Di pa mati, gini na sila. Bagi, siya kikita, is Rubik to kapon mo. Di ba yung agal na sa inyo, no? Thank you so much for listening to our program. And ano man ang ginihimok nyo sa abroad, hindi ba kamo pag-idlawon ha? Kung ano ka ka rinabo di sa aton, kaya nga ha? Pwede nyo kami makita sa aton official Facebook page, nga rin naman sa K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, aton nga YouTube channel, ang aton nga app, online app ng K5 News FM. And dari sa Northern Negros, anagasalaga na signal sa 89.7. And of course, ang ato naman signal sa Southern Negros, 102.9 sa Kabangkalan. Grabe ang signal sa Bacolod, 101.5 FM. Ano mang ginimong ninyo abroad, kami ni Kipa Merik, nagatamayo sa inyo sa Mornight. Good morning, kaguna!
6: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos!
5: Sa mga nagabarikutot, patarajan! Yaman nagatuwad-tuwad, patarajan! Kaya nagakaturog pa! Pagbarangon, duka mo dyan! Himos do kamo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gyapon ninyo Power Do every morning Ka-K5 Eric and Ka-K5 Belgian. Ining Allah is a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this beautiful Friday morning. Salamat Lord sa matahom nga panahon, sa kabuhi, kag sa tanan nga blessings kay mo ginahatag adlaw-adlaw. Your goodness and faithfulness never fail us, dear Lord. Lord, padayon nga bantayin ang among mga familia, kabataan, kaabyanan, kag tanan nga nagapangabudlay subong adlaw. Grant us strength and good health and hearts full of gratitude, Lord. As we welcome the weekend, we pray that it may be safe, peaceful, and filled with joy. Protect us from accidents and calamities, and Lord, please bless our homes and communities. May your love guide us in everything that we do, and may we become instruments of peace and kindness to others. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen.

0: Mr. President, even my idol, whose integrity is beyond reproach, the former Senate President Franklin Drilon, he used institutional amendments to make Iloilo the international mega city that it is today.
1: Grabe ha, amoy ng pagdayaw kapag admirar ni Senator Subiri sa development sa Iloilo, no? Tiyak taliyang yan, tagipusoon, taga-bakulod gina siya, taga-Negros. No?
2: Taga-Kamangkalan.
1: Taga-Kamangkalan. Pero hindi yan matago, abi, kung ano nakalayo, subong nalabutan sa Iloilo, no?
2: Alayo, layo lang.
1: So maybe it's a challenge, grabe, no? It's a challenge. And now, nagapaniguwa man nga ito sa ni bagong alkalde. And of course, they're doing their best to improve also, no? There is a syudad. Di damo ko pamangkot. May nga gawa yan before maskara, ining aton nga tiyesa nga project ba? Kaya Bakulod Public Plaza, tanong hidlaw na ginagang damo, damo na gigpangkot, saan mo pa tapos? Well, na-announce na nga before maskara, may nga gawa. Kag-amo man nini ang sa Bakulod City Government Center. Oh. Sa piyag kabahin mga kakipay, dumduman yung pato, no? Counterfeit ng mga seasoning, no? Di na naton pagtagaan, nagurungalan pa, whatever, kaya may libre pa sila yung commercial sa aton. No? May ara nga mga counterfeit magsinta piki nga si Suning Blau, no? So counterfeit na tigayon ina nga na-confiscar sang makatapos sang CIDG adresa syudan sa Bacolod, do specialty nila, no? Alin sa sigarilyo, pagkanto sa seasoning, mag-operation guro sila nila ko bayan guro dahil amin ko na ko support guro sang mga lagko ng mga kampanya na may nasuportahan ni Blasla.
2: Gabot ang mga abogado sa kumpanya.
1: Ang punto mo ni mo. Sa una, NBI nang ginakantuan lang sumog sa DG na, no?
2: Kaya mo ba sa ulo, kung di man nakops la, daw ay manmihura.
1: Hindi ha.
2: At ito, sige rin yun, sa sumong ko, takaan nga ni kumplita.
1: Daway ka naman ga.
2: Daway ka ti mano kay blita mo tapos ba no?
1: Hindi mo nagpasakaan man sila kaso pero you know, it's very good no. But siguro nangayo bulig ini mga kumbuyahan sa ila, no? Yeah. Gabay mo sang operation.
2: Ya yeah, no? Boss mo operation ta. Kada pinapiki kami
1: da. Pinapiki. Tingi ka damo man dapat tani tutukan nila mo. Tingi imagine on may seasoning na tutukan mo sbong. Tibot siguro nami man kay nagsulod kay nagkaladakpan ni sila at the end of the day, kay kumo nagkaladakpan sila mga kaki pipe, maproteksyonan ta man ang mga pamulyo kay basic ang ila i-seasoning blabasikon imbis nga panamit blaya ganamit ka bukal ba-ba mo
2: may nadakpan sila nami kita niya may prosecution ti kaysa San Carlos to alon gininvestigar kung sinong nagdala sa San Carlos nga ka until na wala itong si Guerrillo to gininvestigar to wala di basta nadakpan lang it's good nga nadakpan
1: I don't know papasakas lakas oh
2: kung naman
1: tita naman ta basta ang importante niya. Kami ni Kagipay Eric ang lamas na mong subong hindi na muna ya. Kumigurado kami ang lamas na mong subong ya batuan. Oh, na, no? Tanen na mong sa nga asin. No? Back to the basic ka. Why na kami ane ka butangs na?
2: Aga ako ginang butang sa old school cooking ko dyan. Is salt lang.
1: Amo na.
2: Kagajutay nga mga kwan. Boy, ita ka butang sinang
1: kwan. Sapya kabahin kag ipamirik at least labas istoryahan.
2: Lamas-lamason talaga niya.
1: Dito sa norte. ang SRA Department of Agriculture nagpanigayon sang insecticide application kontra RSSI.
2: Nami na.
1: Actually, kinanglan tagid buligan ang aton mga plantas. Luoy ito sila.
2: Yes, oo.
1: Sakit na niya para sila.
2: Sakit na niya.
1: Ano na lang ang i-deliver nila sa transloading kung wise na sa produkto. Abigang ipamirik.
2: Ah, ang mga buligan na hindi sila. Mabugan tayo
1: matubuhin lang. Number one, hindi pa ko tangan man. Okay lang yung mga big time ng mga planters. Yan kay mga sarang nis lang. Ang mga small time line ng
2: Clua holders.
1: Clua holder. Imagine nun mo yan, hindi pa ko tangan man na ito abuno.
2: Correct.
1: Titapos sa lakayon kasi nga mong sini. That's why nga husto itong hambal sa gobyerno. Nga prioritize tag small planters kaya mo nila hindi kasarang ang mga dagko ni planters sa mong lima kasar but I'm not saying nga dapat may pinilian tanan niya buligan ta kay kinanglanon
2: but the government support should focus on the small
1: correct because amo nang balila mo those who are less in life should be full no
2: we should have more in law
1: should have been more in law magsaysay na di ba
2: kaya mo gina ang mga damo taklo holders kay tagtatlo kay tariya. Ano man bala alas na kay ila duta oy man irrigation kun matubo kay sa tubo sang dako. Titapos ang tubo, bumahon sang RSSI. Tulokon na sang masakit na kag pulo pang uyaban lang.
1: Amo na medyo masubok.
2: Kagadali isla ko kun sano magtuwang sugod ang galing kay maski paano matapas na makwarta pa nila maski paano lang.
1: Grabe no. Amo lang na. Amo na kasubo that's why gapasalamat ta no. Ang congressman nila sa may second district, si congressman Marañon,
2: no,
1: may nagpagwa sa this statement kay may minsay siya sa dako ng halit. Grabe, why naging exemption, no?
2: Kalain siya ng igo sa tubuga, pulang.
1: Tira to sa Northern Negros, grabe ng igo, no? Tibisan si Mayor Badding, ito nagpaningwa, magani sila sa ilang lugar.
2: Mag-check agad dyan.
1: Ibisa, I don't know, sandali sa Bacolod, may mga dola naman halos tubo niya sa aton sa Bacolod.
2: Hindi, pero ang dali sa aton? Ang grabe, yung mga pakanto si News Talisa ito.
1: May harap pa, no?
2: Ang grabing igo sa nga rin siya.
1: Kaya alamon itong mga katubuan kang ipamirik dito. Wala nang ginimo ng subdivision.
2: Subdivision.
1: No? Next like, tubangan sa dakong eskwilahan to.
2: Oh,
1: binakal na sa isa kadako ng liter S mo na eh. Tapos ang dito sa babaw naman, why naman? Yan naman ito yung kasyudan. Property.
2: No? May mga gagmay nga may tubo, pero igo. Kagapon na ako sa pagbas La Castellana, nanaog ko to sa ubos.
1: Grabe gini pekto.
2: Igo, igo.
1: Kaya, that's sakit, why na kirang lang giguro sa gobyerno natin to double time. Paano ta mabuligan? Samtang istorya tani kipa Amerika, dito sa Capiz, the same problem ginatubang sa bong. Si Governor Virginel Castro, nag-declare naman gani, under the state of calamity, bilog yas naling probinsya.
2: Even Bukidnon.
1: Tihalos tanan kita na pagkuhan sa RSSI. Kadamo, kamusang damo na problema, pati tuboya problema ahon, pag isang mga sapat, yung sunto ni sila yan.
2: Hindi lang yablabag danduga,
1: hindi lablabag danduga, blabag tuboya kay mahani, tiyabla. Eh, pangamuyo, tagay pa Amerika.
2: Hindi yung bala.
1: Hindi, hindi, gid ka ginigid.
2: Hindi lang anay bala.
1: Sa iban pa nga mga balita, kagay pa Eric. Senior citizen.
2: Okay.
1: Ang driver sa minivan, ito lang discuss na
2: kapon. Uy, itong nakabunggo sa...
1: Based on the report, naman ang ginahambal, ito hindi pa
2: niplagyo. Kilala ko itong victim eh.
1: Because may mga CCTV, ginbaligya gali sa scrapan sa Ismail na lang itong van black kay Pabere.
2: Hindi nga, aging pa-chap-chap yung kagibligya.
1: Eh, para hindi nilang gurum kilala eh. But we don't know kung sino ni. Tatay, hambal nila kuno, senior citizen, ikaw, hindi ka dala sa van. Itatay, pangayo lang sila, guro, bulig, kay bangon nga. Basta ako kinulbaan ni guro sa liability nga ito bangon niya,
2: blaw. Kinulbaan, guro, ha? Kinulbaan.
1: Pero hindi tani mapalagihuan. Sa piyak gabahin, may ongoing ulan man o kung init, ang clearing operation sa mga suba sa Bacolod, sige-sige, dapat ni guro, kung di pa ito ganito gilinit, amun niya namin i-clearing operation dapat mo. Kaya gusto ni rain or shine, dapat sige yun ta. Kay gusto guro ni Mayor Greg Gasataya, gati, hindi ta ba na mapunggan yung magtaas ang tubig mo, pero at least dasig magsubside kay Fiberic.
2: Ang nanotice na sa Bacolod, Subong, kundi magbaha, dasig magbaha. Pero kung buksan lang itong sluice gate dito sa...
1: Why gadyaya matuman ang specifications ng sluice gate
2: why? Nga
1: inagdamo ang mga blaw?
2: Why?
1: Ti... Na, no, pati niya budget sa sluice gate. Wayan nila madili. O konduga. Hindi ba lang hambal nila? Ginorder nila ang tinawa pagyapon kabot.
2: Amo na kung nga tinuig.
1: Yes, na sumungo igapon kabot.
2: O igapon, di mano. Tikis ako, di may tuktok na ya.
1: Hindi ang punto ito, Blau. But if amang in charge ka manong lubad to karon, may problema. Hindi ka kanto to.
2: Tidisgrasya.
1: Kung hindi siya kakanto to, kag hindi mabuksan. Abi mo nagligan sino nagbukas. City Engineer's Office.
2: Kumanto City Engineer, kag sila nang matamato to bukas. Kaya wala to ang DP.
1: Klika.
2: Di, kung pagbukas nila, nahulpa man ang tubig. In short, to
1: hindi nang sluice gate tao.
2: Dito spunta kids ang...
1: Hindi, wala, maluko na ang dito na to sa... Hindi, amon niyo, makanto ka sa brin ko. Maliko ka pasulod, may guardhouse.
2: May guardhouse.
1: Magtadlong ka, may guardhouse man to nga mag-exit na. Dra na tadlong.
2: Arat na. Arat ng sluice gate. Mabuga na to siya.
1: Loose gate na lang garo na.
2: Tiganing kay. At tublag yung siya intro.
1: Kambal nila ka, gamuha mo na. Amo tong lugar ka gibisitahan ta.
2: Gamuha mo na siya kay...
1: Di may budget man nga, way na mabakalaw. Way isang supply.
2: May ara. Tinuwi ganing nga, wala kikin order pa.
1: Ti araw-araw pa. Pila na katuwig ka orderada. Inas na sumungoy pakabot.
2: Tapos...
1: Ano na submarino nga kinanglan po, Brown?
2: Tapos di kabrag niya. Imbis siya iba niya kundi remote. Hindi ka, Bram. Yan, lumaga na to. Lumaga to.
1: Hindi ka matuktukan, Abi. What if may nitan ka matuktukan na?
2: Hindi, wala eh.
1: Siguro yung muna na nila, butangan lang pero may lubricant para nga at least di matuktukan, Blap.
2: Hindi, maamo mo lang yapon, bye-bye na mo.
1: Ati, oy.
2: Hindi, dapat sinadaya, ang ibutangan mo na, di grasa, kag may gear.
1: Ang butang balon siya ni Kagipay Berik, at itong baklo nila tani, nga kung magtudo ang tubig halin sa sulod,
2: mabukas
1: siya. Kung mabira ang balon sa sagwa, masira. Kaya mo nang i-purpose mo.
2: Amo na siya.
1: Kaya ina gani budlay na Kipa Berik. Kaya kung pagsaka, mamu na, what if karo sumulod ng tubig, yawag kaya guro sira pa lalo.
2: Ito, ito, balik to. Ya, tiga.
1: Tingin ko magsulod, Blau. Pero, you know, we're calling that hindi na niya problema kay LGO. Yan na niya trabaho, kadipi na buliyo. Sinyo niya project.
2: This is engineering work.
1: engineering work, inyo na kang kamuna yung implementing agency of the government. So, prog na pasalamat, takipabirik, bisan pa paano tuod, no? Kung baba ni sa aton, dasing magkulpa. Kung sige nun, ang ining na klase isang proyekto is very effective.
2: Correct, tanina.
1: Ang problema, tas is loose gate nga, ang hindi lang ginma-perfect for me.
2: You know, there is one church kay Pabir dyan sa Bulacan, I read it somewhere. There is one church sa Bulacan, nga permi ga baha. Okay. Anong ginihimo sa pare? Ang pare, siguro doon may foresight nga yun. Nagkadto ang pare sa Bulacan, dito sa BGC.
1: Okay.
2: Kag namangkot sa BGC engineers, anong ginihimo nyo sa BGC nga ay kamo ginabaha?
1: Okay.
2: Nga may-ari kami tanking nga dako ng tubig, drama sulod, yung sulod naman ang style sa Hong Kong, kasi okay. Singapore.
1: Japan,
2: dito yung sulod naman eh. Okay. Ang pare, nagbalik to siya simbahan, kag nagpangayo amot sa mga kasimba sa simbahan niya, and they come up with that program nga daw BGC.
1: Okay.
2: Subong niya sa Bulacan, taas ang tubig, pero ang sulod sa simbahan, sa katedral sa Bulacan, waya gabaha.
1: But siya ganun sa dalo, nagkot-kot sila to.
2: Nagkot-kot siya damo-damo, kadako kayo nga cistern. Mm-hmm. Dito masulod ang tubig, tapos may pump siya nga kung madali lang mag-awas, i-pump out ang tubig pagkanto sa dagat.
1: Grabe.
2: Kampiyon niya nga ubras ang pare yan.
1: Very good, Father. Oh, no?
2: Kampiyon niya.
1: Actually, kung tanawin mo, ang engineering marvel sa flood control project sa Japan, grabe.
2: Oo.
1: Pila niya ka-fit padalom to. Ang mga pilas na lagko-lagko.
2: Takas niya.
1: Bakanto ka todo building man siya, pero hollow na. Kaya ang purpose siya is to stack sang tubig.
2: Oh.
1: Kag may ara na siya nga level, nga sa amo ni siya, may stack ro, mabuta mo niya another
2: sa
1: one.
2: Sa
1: amo naman actually ang dapat ginimuo na to. No? Mm. But of course, kita layo pa talaga because we belong to the third world country.
2: Mm.
1: Nagkakalipay na lang kita nga nag-effort ang aton gobyerno sa syudad.
2: Mm.
1: Subong sa papauna sa aton niya, Mayor, kasi Mayor Greg Gasataya, to find ways no to solve the problem. Actually, ni nga flood control project ni panahon pa ni Congressman, ni Mayor Greg, sa una Congressman siya.
2: Congressman. Ang nami
1: isang... Dito na-presar, ang problema talaga si Sluice Gate.
2: Si Sluice Gate lang. Di mo ganina kay problema nga di mano.
1: Ah, laban-laban si Congressman Alvin, guru mapadayo na nga ang Sluice Gate na islan gina.
2: Oh, hindi lang nga mag-Sluice Gate, kaya ka-Sluice Dargo, sin taos.
1: Hindi kayo kung magsiliga patiyog ka kay Pabirik.
2: Tiga na yan.
1: Usik, iawan ka na yan.
2: Iawan
1: what if kung pumilit na karon?
2: And you're talking...
1: Kagsa kanduga yun, basi, mautodla.
2: And you're talking about siguro mga 20 tons nga bugat sang steel?
1: Ha?
2: 20 tons bugat na...
1: Di pati hubon mo?
2: Pati hubon mo ng gear. Tapos...
1: Hindi pwede mo tangan motor, abing nga...
2: Titani eh.
1: Pandaron mo lang, pag-andar mo, masaka siya.
2: Nga mechanical motor. Why di tiyog? Tiyog no, is na... Ang iyas na nga tiyog, millimeter pa na.
1: Na dala sa flood control habok.
2: Ang makang one inch ka, pila ka minuto nga tiyog-tiyog yan.
1: Sa piyat ka ba yung mga kaki-five? Maabot ko no, Dri, ang first lady.
2: Mm.
1: Managtag siya sa pulo ka kilo nga bugasa, no? Sa 2,000 ka mga bakulod doon. Thank you, ha. Na salamat kay makatilaw mo sa ayuda from the government. Sa mga 2,000 ka mga taga-bakulod. Ang pulo ka kilo, dako naman ang kabulig, ha.
2: 2,000 so, times 10, that's 20,000 kilos.
1: Kilos divided by 50.
2: Matikmatik na eh.
1: Mga 400 guro, ha.
2: 20,000 kilos 50. Divided by... 50,
1: mga
2: 400,
1: sakto yung
2: mo, sakto mo, dumayo.
1: 400 kasako?
2: Nakabakudak lang dahil just may gapon si mo, nagmayong mat mo.
1: Kibot ko, abi ko, naisin ko sino ang Miss Universe ni nga rin, skilled ko man.
2: Muse na siyang K-Pan University.
1: Nga, nakasagan si mo, no? Kag, mga muna, yung paborito ni Kilala, tabla. May paborito. Dads, good morning, no?
2: Dalo ko na siya kung ano.
1: Dalo mo siya?
2: Dalo ko siya.
1: Sige, ah. Dalo mo siya to kay... Bagay gito. Then Jasmine, good morning lang si Muda. No?
2: 400 sacks of rice ang ipanghatag karon at 10 kilos for
1: 2,000 pennies. Okay na na. Ito punto nato ni sa panuwag nato ni mga band-aid na solusyon. Nabisan pa paano sa isa ka basis makatilaw ka 10 kilos. Kagapasalamat na kaabot ilang ang programa di sa Bacolod. And we really appreciate
2: pero that. Pero 10 kid ha kasi Manila lang iskandal. Lobla na.
1: Pilaw.
2: Ang 10 na gimo lang nwibe.
1: Dipindi sa kiluhan, guru. Eh.
2: Intitian pa na yung isa-isa ka mga langgambang.
1: Hindi nga naghatag, ang nagsala sila, ang nagpatingayon kay guru. Masikon, ang nagpanagtag, may pagka who does not pay ng tumatasan, blau.
2: Iway na nasubong, no? Muna na-miss ko sa jeep, no?
1: Ha? Huh?
2: Ganun ang sudas na pay.
1: Gani,
2: tapos, barya lang po sa
1: umaga.
2: Libre kung sexy. Mga muna siguro na sa jeep.
1: Damo na sa jeep, yap.
2: Subong na, no?
1: Sa aton, 403, biya. Kamalublak ka mo kung sin o ang unang Filipino nga nagpalupad sang Concord? O grabe!
2: Grabe ba? Concord, di jet na ba?
1: Jet na!
2: Faster than sound.
1: Ang pinakamadasig nga commercial airplane sa kalibutan?
2: Faster than sound.
1: The first Filipino nga nakapiluto sang Concord?
2: Concord, kung di ko masalala, daw Mach 3 na siya. 3 times faster than sound.
1: Kakalaban ng subong Mach 3.
2: Mach na, Mach na.
1: Ang aton mga aeroplano sa Pilipinas sa pinakadasig, Mach 2 lang ni ganito.
2: Ang Mach yung nga hindi ka dyan magwantay, sino baan?
1: Galaw si Makmak.
2: Si Makmak.
1: Mga pita mga K-5 pagbalik ta karon, tutukan ta ang update. Basi ba labot as K-5 Ren Salgado kag standby kay Ariel Apas. Tutukan ta ning update sang RSSI. It is very serious concern.
2: Kag kun paano sila mag-spray ta na?
1: Kag paano blan sila mag-spray? Kay pensi di ko dumayara nga mga nag-volunteer gani mapulam sa mga drone nila. Grabe ba? Kag gamiton para buligan na lang aton makuturan dio.
2: That 70 kilos ang karga sang drone.
1: Salamat kung sino man ang nagahatag sina. Dako gid nga bulig para sa mga farmer, sa mga sugarcane planters na to. Ang inig oras na sang DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:53.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until this December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is

0: Di Tribayo.
1: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang ako so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan. Galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Yung naman, grabe. Grabe so, na competition ni.
2: Ang penicillin, ang umulan antibiotic na sikat sang una.
1: One dose kills all. Pero, ang nami sa D3Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus, kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may Hepa B ka, budlay gidya kakson.
2: Hasta mapatay ka lang.
1: Hasta mapatay kasi doc. Amo nang iyang experience ginamanage nila.
2: Hepa C. Grabe na mo.
1: So, kaya ni D3Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3Bio. So, pag inom mo D3Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
2: Or even HIV.
1: So, putsilingon, engineer, assured ka nga kampanti ka, nga buligan ka including sa pandemya ni D3Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
5: Kwan? Kuya ma, D3Bio ko.
1: Rason?
5: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor kong TB-hon, hindi ko gusto malatnan ang akong pamalay, baklan ko siya D3Bio.
2: Kag mainom man ka D3Bio.
1: Kag inom ka man D3Bio.
2: So, muna na kanami, sir boy, kung naka D3Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB sa palibot.
3: D3Bio!
2: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, sir boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himosla sa mga gut-derived nga B.
1: Vitamin Bs.
2: Importante na.
1: Gut-derived hormones, serotonin.
2: Gut-derived hormones, serotonin.
1: Dopamine.
2: Dulong niya to sa kwan?
1: Sa imo brain.
2: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Ang mga importante, ang mga kabintaha kung gainom ka sa ano, sa D3Bio. So, dapat inom ka gidya D3Bio. Kaya kung wala ka gainom D3Bio, mamiss mo ang damo ng mga benepisyo sa Lizard Boy.
1: Correct.
2: So, iba gidya, nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3Bio. Ang muna ka nami, kaputin sini nga klase nga food supplement.
1: Correct, no?
2: So, liwat, no? I-combine gidin nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500, kag D3Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyo na. Kompleto na yung mo food supplement.
3: D3Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw.

0: immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio kaabyan. Ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskampigaw ang imu immune system. Mag-D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa madasing kapagtimulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing siya rin, nagkantot sila ito, isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund solution! Solid Kaban!
15: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
16: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
15: Let's go with the flow.
21: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
8: Pinakabarato nga data.
9: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
10: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to
11: 31.
12: K5 News.
13: K5 News FM.
14: News FM. Well, oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 alas 7:09 sa aga. Pabalik kita sa inyo naman para tutunin. By the way, Friday, bukas nga po natong klinika, no? Mm-hmm. Taranga Klinika de Alternativo Medicina is open. Mm-hmm. Kunara ka sa Victoria City, ara siya sa Guard Building. Ha? Mm-hmm. And kunara ka man sa Cadiz City.
15: Uy, ara siya sa Akon nga kuan.
14: Oo, personal collection na. Oo. Sa Magsaysay Street.
15: Barangay 3.
14: Barangay 3. Ah. And Risa Bacolod, ang ginakantuan per mini K5-Rick, skilid sa Iliakim School.
15: Yes, sa tubangan sang Old Gate sang Paglaom Sports Complex, Ernai Street na subong Libertad sing una, kag ang kawatan nga nagkawat sang rampa sang aton klinika. Mo ka bay pato nga makabulig man tus problema mo. Ibalik mo tani na kay mga senior ta balaki pa biljan.
14: Yawa na to, no?
15: Tingin na tuy-tuyan man sa mga staff tayo para nga makasaka.
14: Garam, ang rampa, kita ko gito si...
15: Ang rampa, yung mong kinuha siyang langgabang, yung kanami lumpatan.
14: Kanamo, naging siyang inubala, yung kwao niya, rampa, gina niya.
15: Naging ka sa bungno. Tapos ikarga man sa tricycle.
14: Grabe.
15: May langgabang.
14: Ano mabulubudlay nga mga sitwasyon.
15: Bukas ah, klinika ta. Asta pa man alas 5 sang hapon ah. Ang tanana.
14: Okay, so... Sa mga utod ako, narap magkabung sa Kabangkalan, sa Texas Street. Ha?
15: Barangay 1.
14: Aros Building. Migota Paul Aros. Migota Paul kag Sister Myrna Aros. Ha? Yung agalan na siya.
15: Hindi na ang tapang, hindi na balik-balik.
14: Kanto ka sa Myrna's
15: to. Oo, hindi na ako kakaon. Pawala lang ito mo.
14: By the way, sa ito ka magkauturan, Arena, no? Noy pare, di na bing plugging ta. Ginataw gantang tanan, interesado, dali na lang. August 23, that will be on next August 23, sunod na nga Domingo. Kung di ba Domingo, ta subong sa Pizza Desize. Sunod yung Domingo, August 23.
15: Audition na.
14: Audition na sa tarang nga may mga talento mag-newscast. Actually, yung pag-newscast mga ka-K5, kung siya, live broadcasting. Ang title sa niya is K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting. Ini nga klase broadcasting kag ipamirik live ini mo. Okay. Ang matabo niya ang tanan nga mga reporter, kundi may field reporting ng component. Ang component kag ipamirik may field reporting, okay. Infomercial.
15: Okay.
14: May local news, national, international, sports kag entertainment.
15: Na dami ah. So the newscast type
14: niya. Newscast type siya. Anom sila kabilog. Okay. Then ang anom na maplastar na sila na either is circle nila, whatever, kada isa may microphone ng lima. Mm-hmm. Ang isa ya technical na ka-laptop na. Mm-hmm. Ara na yung mga sound effects sila kag mga music bed. Mm-hmm. Abi sa newscast.
15: Okay.
14: So matabo na ma-perform sila live. Mm-hmm. And pati commercial ya hindi niya come live nila na yung ibasahon kag i-deliver
15: at least ma-feel nila kung paano mag-deliver.
14: So ariho ang atong pagpangagda kag officially kapasalamat kita sa atong mga partner na nag-confirm. City Government of Cadiz City sa pagpauna ni Mayor Salvador Banig Escalante.
15: Palakpakan dami, oh. palakpakan dami.
14: SM City.
15: Palakpakan dami.
14: Krispy Kreme.
15: Ha? Oh. Na naman?
14: Tibot
15: si ganun naman. Pwede ma-advance doon ang duwala ka karton.
14: Si Tuto Aris Magi na tumadato.
15: Oh, palakpakan.
14: Krispy Kreme. Kanamit ginayas ang ilay ang donut, no? Na-notice mo.
15: Kung ako pa-describe mo sa Krispy Kreme.
14: Oo. Oh.
15: Hindi siya matamaan katamis, pero marimis.
14: Ang butmang balon, hasta subong.
15: Hasta subong.
14: Okay, abi ko ni sung una, munang imo, kay permi kang gabalik-balik, subong way na.
15: Hindi mataman ka tamis, pero marimis.
14: Okay.
15: Kag ang kahumok, kaya husto-gusto.
14: Pag-husto-husto.
15: Na pagkuso-kuso mo, magupi siya kadali, pero mabalik.
14: Ay.
15: Magupi siya kadali, pero mabalik.
14: Paborito, tuto, bom.
15: Nami siyang Krispy Kreme. Very good.
14: Krispy Kreme, no?
15: Nami again.
14: hindi sila nga itong official partner. SM okay. City will be the official venue.
15: Wow. Dayo na.
14: Dayo na.
15: Okay.
14: And during that time, kagipaberik, may ara abi nga part na kay man grandparents day, no? Ang grandparents month ina nga bulan sang September mo.
15: Ang September?
14: Oo. Ti sa mga lolo kag lola na, no?
15: Oo eh.
14: Isa piyak kabahin sa ato naman yung magkauturan ng regopod karong adlaw.
15: May kapamangkot sir kahapon.
14: Na estudyante? No?
15: Estudyante sa La Castellana National okay. High School. Pwede sila maka-intra.
14: Pwede ah. Pa-audition sila. Kantulong sila di. Pili na sila di sa pa-audition.
15: Kung kabangkala doon mga layo-layo ko no.
14: Doon lang sa ato ni.
15: Gusto na daw, Dre.
14: Pwede ah. Kantulong sila di kay Y. Mati, ang ato na bipunto kay Pabirik. Regardless kung diin kaya, pa-audition ka lang.
15: Ang malapit lang sa inyong
14: estasyon ah. Kung gusto mo sa kanlaon, pwede ka man to ah.
15: Eh, no? Nalapit-lapit man ang
14: ilang. Kanto ka to sa kanlaon kay Steve. Steve I don't know, ma-announce mo na si Steve kundi na yon. Pero ari yo, para mabalaan nyo, ari official na ton nga teaser. Kaki paibitan, ato naman nga K5 pinakauna niya, NIR DTX 500 Radio Broadcasting Corporation.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: Okay, so sa ato nga magkauturan, ining aton nga NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ginadulong sa aton sang Power Trio ta. Mm-hmm. DTX 500, Mighty C, D3 Bio, yes. And DTX Coffee Mix. Mm-hmm. No? Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. No? And of course, pasalamat na sa atong sponsor, kay Mayor Salvador Bading Escalante, Sangkadi City. No? Kakipamitan, si Kakipamrinil mo naman sa tawagan niya na si Atty. Jarillana. Now, pakita na ito ng atong poster tan, ang bagot ng poster bla. Parte sa competition. And thank you, Krispy Kreme. Kay isa mo lang bla kay inyo, Kakipamirin, karada yun. And of course, pasalamat kita sa SM City, the official venue. Ara kang ipabili ko.
15: Ang manami ni kay ang SM, nagpasugot nga dra sa ila.
14: Sa Itrium, ginahimoon?
15: Ah, galik ha?
14: No.
15: Buti katahom. Ting Itrium, da katahom na sa Sagdalom?
14: Correct.
15: Makita ka gidyang tanan?
14: Mm-hmm.
15: Makita ka mo kanami.
14: Tiyan mo niyo?
15: Hadako, pasang premyo, langgabang niya. 20,000 ang champion?
14: Oo.
15: Per 15,000?
14: Yes, yeah.
15: Kag may perpetual trophy na?
14: Oo. Ang magsaliga perpetual trophy, ining trophy, nga isa lang na siya sa masina nga kompetisyon.
15: Oh.
14: For example, labi, subong nga tuwing nag-champion ang St. Joseph.
15: Drasay mo.
14: Ikaw. Tapos, sunod naman, naghanduman na National High School.
15: Wow,
14: sa'yo naman siya.
15: Naman to.
14: Pero butangan na sa isang plate, nga nagpabalo nga sang 2026, ikaw nag-champion. Sang season 2, 2026-2027, ikaw naman nag-champion.
15: Nami, naguro doon may replika lang siya nga gamay-gamay. Uh-huh. Napagkuha sa school, ibilin tong replika.
14: Amo na nga ito gina-contemplate para at least may ara sila nga idea, no?
15: Nga daw ipakita ka nga siya nga muna.
14: Pero ang doon ka namin kaya idea na?
15: Tikaya muna siyang pang-World Cup lang style. Pang-World Cup lang style mo.
14: Grabe. Timo anta na replika.
15: No, replika. Pero gamay lang siya.
14: Uh-huh.
15: Pero pareho kita ang itsura.
14: Wow,
15: ang material,
14: good.
15: Hindi man pareho. Uh-huh. Basta daw mo amulan na siya.
14: Hey, very good, very good.
15: Tika, mahal man
14: kaya muna yung sa aton, yung mga utod, no? Nga nag-upod sa mga adlaw sa mga presentation. isa ini ka tsansa nga ang kabataan nyo may mabilidad. Actually, yung nagkasakasa, mga maestraya mo. Mm. Mga coaches, bla. Grabe. Kag kunara ka mong sasagay, coordinate ka mo kay K5 Colin Cubiaton manager da. Kay duwangiya mo, sagay kang kadis.
15: Okay.
14: Di, do hindi kinigro mapapyardiya si Mayor Salvador Bading Escalantina kag si Congressman Tardi. Congressman, aray na si Mayor Bading di, part na sa nga katong activity. By the way, nag-courtesy call ta sa doko nami, itong kinasaga sa komentaryo. Mga itong, ano itong nga ginapinan mo ginya si Mayor kag si Vice Mayor sa Kabangkalan?
15: Hindi, because the story now in Kabangkalan is ginabatikos ang City Hall nga agi nahimo baligyaan
14: ang
15: City Hall. Kaya may baligyaan nga utan, may pagkaon, may everything. Ako yung take ko na, kung gusto, dayawon ta, kung hindi mayo, kundi ako gabiraman ko yan. But the point is that, hindi na yan dapat nga kaya maibuyayawon tada yung syudad tungod lang kay may utan da nami ganina kay malapit si empleyado
14: ti karon pa na uguro empleyado ang iban da mga bakal
15: pero ibutang lang sa nami ibutang
14: ibutang ay regulate lang sila guro
15: ipara sa bakulo di blang hindi blang kami regulate na butang nga na 10 oras kamo da bigya kamo da tanan amo lang man nami i-regulate it but I am in favor of City Hall nga may mga baligya.
14: Laing ganyan kung pang-executive assistant ang mga permanent sa araw na. Believe me ko. By the way, sa ato nga magkauturag upon sa mga adlaw, kahapon naglupo ka balita kami mga taxi drivers kag Ipameric nang reklamo. May kung silang baton ayuda.
15: Uy!
14: Tandaan ta dumduman mo na interview naton si ki Attorney Jerry Liena.
15: Oo.
14: Nga ang ayuda nga ihatag hindi to yakay bag-o kundi additional sa mga way kabaton sa una nga batch black kag Ipameric. Kundi pila ka batches to. May ibang gapo na bilin tigim pala gasto para at least katilaw man sila. Diba sig dumdum sig ibang bla bag-o naman. Plus ato gin-raise nato nga question kapon kag Ipameric. Kadami isang subsidy 20 mil kada bulan for 3 months lang.
15: Yes.
14: After 3 months ano ang solusyon sa amortisasyon sa atong sinig ang mga
15: timing na pagkabal mo?
14: Transportation.
15: After 3 months, nagtulok kayo nilang kadwa?
14: Oh.
15: Nag-did-air na yun?
14: Did-air kay?
15: Uy, takbalo kung ano mo. Ngangani o pusngaw na ano.
14: Kag ipamangkot kay Torringer Lina, nga itong pamangkot eh. Kung ang intensyon sa LTFRB, buligan sila sa ilang amortization nga ang away lang gidirekta sa bangko para ma-sure natong ibayad nila.
15: Correct. Nga amo gitani nang
14: kay kun ibagagi para sa kamot nila basi kun di para ka mga sorwano, tarpulano makadto.
15: Oy, basi may mga manananggal manog gebot-bot na kurag yan
14: pa sa hindi ko lang nabay sa amortization na biya na ikipay beri kay nga may balay na kuto sa guma o.
15: May kwanta, may maintenance ta. Dasyon niya may
14: kwanta. Para may chidihan ta. Mayugi ko may kupon ng regional director. Tingala kong pasikret. Kasi kay region na ano galito inang
15: top level to?
14: Eh, si Director Rigor Mendoza, gid.
15: LTFRB head. Head siya sa ganing opisina niya? Hindi ni LTFRB niya? LTFRB
14: Land niya. Transportation, ano?
15: Oh, Franchising Regulatory Board.
14: Oh, yes.
15: Ti amo to daw general manager na siya guro to.
14: Siyang pinakataas. Ti
15: pinakabig boss, gid.
14: Ti parabinsindihan, tari sa linya. Ta si Director Jerry Liena sang LTFRB, diri sa Negros Island Region.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pobres.
14: Pabati sa mga taxi drivers, ha? Attorney Liena, good morning, sir.
12: Good morning sa imo, tagpalamati, K5 Wiljan. Good morning man sa akong dang amigo, Gidong Abian Ho, si K5 Derek.
15: Morning, sir.
12: Pag nakapamaaw na ka mga duhada.
14: Kinom kami DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix, sir.
14: Actually, makainom lang kami DTX Coffee Mix, okay na kami. Punari ka dito, hindi ko dito, sasakpon ka naman yung duha.
15: I miss your ukulele, attorney.
14: May ukulele session kita.
15: Grabe, I miss his ukulele.
14: You know, he's a good player of ukulele. Kantahan mo siya dahil yun eh. Somewhere Over the Rainbow ng paborito to mo. Now, seriously, attorney Jerry Liena, sir, director of LTFRB.
15: Yes.
14: Anong matabo? Nag-discuss kami kahapon ni K5 Eric and we're so very happy nga may ara immediate nga solusyon kag support na ginatag ang gobyerno. 20,000 for the next 3 months. That includes 10,000 for the amortization, 10,000 sa maintenance nila. Pero pamangkot na rin is after 3 months what will happen? Because why pa naton iniya kung sakwan pa gin first aid na to ng ila problema. Pero ang problema gid is paano sila makapatipon sa ila amortization kada bulan kag paano nila efficiently padala ganun ang ila sini kooperatiba para at least makabayad sila usto sa ilang mga kautangan sa bangko. Attorney Jerry Lianazar.
12: Well, okay. Quick answer, Key 5 Belchan. Committed kami sa pagbulik. In other words, when we are committed sa pagbulik, remember, nagambal ko sa inyo sa first inyo interview. Ay, paninaglalapot din aton mga big boss, no? Kang LTFRB. Nati, ang intention, kuyaman ko na, sa ako yung pamakutun mo, na mabulik tayo na daan. Kasi mga partner ka ni sa aton na transport sector mo. So, that's a short answer. So, willing to help. However, ang bulig ni, I have to make sure, and in fact, yung deliberate na namon, we have to make sure na matupa ni sa tatlong gityang, you could make a purpose, ang purpose sa pagbulig tatlong. Damo apprehension, of course, ano da yun? Amone, we're going to look into really the operational efficiency of fleet management sining aton mga modernized jeepney, even ang aton mga traditional. Hindi ni siya trabaho sa LTFRB. Galing din istorya namon, if we're not going to dip our fingers into this, tanugon mo lang sa effort. Kado pareho lang na...
14: Correct, gusto.
12: Tagaan mo na lang ni sila isda, hindi na sila kabalo mag...
14: Pangita isda. Correct.
16: Correct.
12: So,
16: correct.
12: Dapat tudluan sila. Hindi man necessary tudluan, kabalo ko, kalabanan din sila ganyan. Mga negosyante na gito. Okay, wala mahugapritan nga, no better sa transport dayo.
14: Correct,
12: na,
14: correct.
12: Pa man lang ganito nga RT, no? Kalingit yun ko sa ginadasig naman ang learning curve, learning process na para makaservisyon na effectively. Now, ang dalagan sa ngamong deliberation, which is actually actualized gina ngamon sa LTFRB, now with the chairman na si Tony Vigor, ngamong mga board member, Ari Gideno, sila ni Attorney Greg Owa, si Danny, alam nga board member, and then si Titita. Mga lawyers man isa, kabalong sa civil na tubra, but may mga technical, may mga knowledge, especially sa transport. Now, hindi trabaho sa LTFRB, kaya sa tawag na management sa ato mga transport sector. But necessarily, lang taon na, manakis kami maghatag sa ang bulig. Iwaton ko ang amon intention sa pagbulig, ara na. Alright? Given na naya. Pero ang bulig namon, we'll make sure na matupagid sa tadlong kay hindi ka gusto na mag-kuan lang ni. Hasta lang ni sa tagtatlo kabulan. Yan mga hambal ninyo. Sa kabulan din after that, wala na. Remember, ang iningin promise ang LTFRB for a subsidy sa ila, sa ila amortization, na 20,000. Kung lang tawang mo, this would almost cover sa nila monthly amortization.
16: Right? Correct, correct. So that's
12: today,
16: correct.
12: Ang ining retrieve sa ila, para magsugod sila sa focus sa nila operational efficiency. Kasi kabalo mo kita ng crisis. In a business, pag crisis gan, pag hindi mo pagbuligan, man ang ating mga utos, definitely lubog kita tanan. Tanan kita ga lubong na gidman, but we don't have the resources but to help each other.
16: No, pungha lang na yan.
12: Hindi na ito. Patagaan tayo sa sabit na makakabab water lang ang balila sa inyong.
16: Correct, correct.
12: So nga mo ni Moon na they have to justify with us na they are, you know, equipped with all those na proper management skills sa pag-manage ng fleet nila. No? But we will not make it very, very hard for them. That's why ganyan mo ni ayun, help ganyan, no? So, but we need some semblance of really compliance man. And then we will give it out to them. Yeah, tama ka. Kung yatag na mo ni, kag hindi diretso sa bangko, may probability ni nga matupa sa iban. Alright? However, ang control mechanism na mo, nangamong yung historian is, upra sa RDA, kaya kami di, sa Dalom, to make sure na they would comply.
14: Correct.
12: Ito, hanggang trabaho, amo maningin na pangayot na magsabiso magtrabaho. Lubos-lubos na magigit lang.
14: Sige. So, ang buwan niya, doka comprehensive ang matabo. Comprehensive. Number one, ang bulig, ara na ya kay nakaprogram ni for the next 3 months. So, on the process, monitoron, nga dapat kung diin i-alokar kag di naga dapat gamiton ining 20,000 nga iuda, monitoro ng implementation sa LTFRB, no? Kung bala ibayad gi Manila's bangko
16: or
14: Ang 10,000 abi ang ilang setup po exacto niya to niya ko
16: pa HND. Split 10.
14: 50% of that will go for the maintenance of the unit na ginagamit nila. And the other one, additional sila amortization.
16: Do reprieve mbal ni attorney yan na kina daw pakuan ba? Na dugang-dugang lang.
14: Kag ang nami nga part is that inang mahimo sila review operational efficiency review, na? Kay kung kaisa whether we like it or not, isa ina sa aspeto nga ang nagakaputo ang mga kooperatiba kag 5R.
16: Correct na kay may dapat may assessment eh. Husto ni.
14: Correct.
16: Husto ni kay attorney.
14: Kay kanugon nami isang programa sang gina-implement na ang problema is nato about the program.
16: Correct.
14: Sometimes ang mga kooperatiba mismo they failed to safeguard sa ila sining operation, no? So kanami kung ma ang but siguro sining pag-address ta number one, in good faith ang gobyerno willing magbulig. Ikadua, tudloan sila sa gobyerno paano i-manage well ang ilas ni kooperatiba para at least hindi na mausik kwarta nila.
16: Doon mo ni kagapo na ginambalta. Dapat tudloan sila.
14: Kaya mo na ang balito ni Lina, hindi na ni trabaho sa LTFRB, but pwede sila nga makabulig para nga ma-make sure nga program sa LTFRB nga like ang program sa gobyerno, DOTC or DOTR, nga modernized transport modernization, hindi man masayang kay kanugon nag-investment ni gobyerno kay pabirik mo.
16: Natural eh. Kagati programa na. Tinami niya to ni Lina, at least daw may kuhan ka mo.
12: Si pabirik,
16: yes, sir.
14: Go ahead, attorney.
12: Kailan mo, hindi man lang siya applicable na sa atong modernized. No? Kung may nagkakamati na atong traditional, remember this, ang programa namun, all-embracing. Ano, no? Kailan nag-upload sa atong niya, the partisan transport. At para sa amon, the partisan transport, you were there, kapamilya ka na namun. Pero sa inyo, black, kapamilya ki, fine lang. So, we don't want na ang ipan mabilin, no? That's why I remember sa pag-una ko pala, sinin ko walang iwanan eh. So, I'm happy na was able to convince sa natong national government na with the support of course sa natong na mga congressman, the regal mayor, na this is the program. Na we want to make sure na makatawid kun sa Tagalog pa. Makatawid na pala ang programa nga nag-always abi nag-akuan lang eh. Nag-gut-guot lang bla all the time. Hoping na makatawid. Therefore, pati ang atong traditional, may mga programan kita sa ilamandan, no? I think nabatean Manila, and it's not just a promise. We will just have to do it really, no? Mabugig kami na sa ila. Make sure na ang ila mga fleet. Ilang mga fleet ng nambal ko, pero ngayon na mauya kita. Ang atong ibiyahi, taxi, tulos buto na, dilapidated. Tuloy man pa sa atong mga pasahiro.
16: Tapos baho pa si Grillo sa sulod?
12: Oo.
16: Kalain?
12: Hindi mo kita gusto. However, kabalumang kita na may mga limitations sa pano. So, mabuling man kami na sa ila rehabilitation.
16: Very good.
12: Nobra na lang kami policy, hoping by next week.
14: Kagangaton lang ayo sila, kopirar gin sila. Kopirar.
16: Gapamati subong sa aton sir mga taxi driver ha, kag mga kwanblan ng mga
14: tapos unta si modernized kag traditional. Kay malumpat ta sa question sa taxi dayon.
16: Ami ara pa?
14: Kay bangod nga may controversy sa to na coordinator ni sa isa para matagan. Attorney go ahead, tapos unta ni first part mo.
16: Nami ni.
12: Tapos unta to aning iya sang traditional.
16: Oo, traditional tanay.
12: Mambal ka lang na daga po dito sa modernize na treatment nato ni sa ila patas lang ni Tanan.
16: Okay.
12: Sa kapag na mo ni.
16: Correct.
12: Sa transport sector. Now, mang bulig na mo. But they have justified, they should show us compelling reason na wala sila nag-upod sa amon during the program. So, dapat magpa-register sila.
14: Attorney, ang signal mo, gakadula-dula ka.
16: Choppy ka, sir.
14: Attorney?
16: Maintain lang to kayo ng position, attorney.
14: Bulo ka, nagligad din. Ara na. Attorney, okay ka? Okay na?
16: Go ahead, sir.
14: Dula?
16: The travel, guru siya, attorney.
14: The travel siya. Tawagi siya liwat, partner, no? Matawag kami liwat. Kikagapon, abi may ara sa schedule, upod sa mga VIPs, bla. Go, hambal niya sa akong tao, ganun kami gabi, no? At pasalamat yung ganyan tawag sumong aga. Tagaantan ni Ligwa kay Paberi, kis ang kakulang sa kang informasyon, dara naga problema, ang iban din naman chidihan.
16: Kag nami ni kay, at least kay Attorney Liena, doklaro blang focus, amuning focus namon, amuning ang priority namon, amuning direction. So subong makita mo na kung diin pa kadto ang programa, hindi blang kadugan siguro na ka-dreaming ka kung anong plano sa LTFRB. Subong niya, he laid the cards on the table, this is a national policy and this is how we'll implement it.
14: Mm.
16: So kung anong mga diferensya, kung di tinawaganay ka mo, istorya ka mo along the way, namian ko yung ginalay niya gina ang foundation sa Babaw Lamisa. Kampiyon ni Atty. Nilien. Amo ni gusto dapat nga mga kwanta, nga mga opisyal tas ang gobyerno, bla, whether you will agree with him or not, pero at least ara ang plano.
14: Correct.
16: Kahit hindi man iyagin dyan talan.
14: Ara na si Atty. Nilien, no? Sige, balikan ta, guhayin ka kipay barik, no?
16: Attorney, katahom ni isang plano. So what will be the plan for the traditional jeepney, sir, attorney?
12: Siling ko kayo na, pariyo man sa modernize.
16: Okay.
12: We will help them also. Ang of course kay why man sila ya loan na amortization ng pulig nga yata sa ila programa para sa ila. Buligan namo ng ila rehabilitation sa fleet Manila.
16: Okay.
12: Pero better ang mundira nga kondisyon sa ila na atong wala bala nagupod upod sila sa programa. Okay? Otherwise kun hindi out sagwa ka sang system.
16: Mabudlay
12: ikaw ginawatan ng embrace kagapati ko nga na naintindihan nila tumayo kaya itong mensahe teacher man bigor sa ila para man to sa ila tanan niya simply saying wala ka sila ginakwaan pangabian just like nambal na yung phase out no ang sa pagsugod ng nambal na ito wala ni iwan lang eh di ba la?
16: Correct.
12: Tagahanta sila sang again, tagahanta sila avenue nga makatwa man kag makaginhawa. And then they become a productive partners sa aton. Anong himuon?
16: Right? Amo na importante. Anong himuon?
12: Tagahanta lamo sila chance to rehabilitate their fleet. Ano?
16: Okay.
12: Kag ang financial package, ginabalay na kag hindi na siya magdugay, hindi na magusto magdugay. Target naman, if not this week, isubong bago pa malang kami nag-formulate, no, mga policy, mga signatory. A little bureaucracy. I am giving ourselves siguro mga 1 to 2 weeks
16: to
12: formulate a memorandum circular para ma-apply.
16: Okay.
12: And it's good nga naunahan ka di, but this kind of memorandum circular would benefit in fact, not kundi the Bacolod NIR, no? Just happen nga ang problema, kag ang solution din ang crop up. And this will be applicable to entire nation, ha? Kaya somehow, ang mga problema sa transport almost one man, almost interrelated.
16: Tahom ni Atty. Nilien, ha? Kay traditional ni, so may aragil like, kita rehabilitation package, mas lang nga, pwede lang ma-maintain ang inasalakyan, ipakayo nila, agod nga mangin competitive man sila.
12: That's right. Para nga ang mga tawag nila, mga pasaway. Wala nag-i-trust. So, evidently din. Isang sugol pa lang sa gamitin ko niya sa ating mga utod sa traditional. Hindi nyo man pagsagay na pakawiin nga itong mga kasayiro. Pero los bot naging kaayo, mawala na kita. Diba lang?
16: Gakatuktukan
12: eh. However, daw muna, tagaanta muna avenue to rehabilitate. Kung hindi, wala ko choice, hambal ko sa ila, tra na ko matalo dalay. So din ko, once magsulbud naman ka implementing force, di man ako. And I think, serious kita sa atong word, I think caring them, no?
16: Okay. With that,
12: serious kita dira.
16: With that scenario,
12: lasting ang ilang franchise there.
16: Na, dira kita.
12: Natawag na natin, authority to operate.
16: Yes.
12: Na, provisional authority.
16: What will happen to
12: wala
16: that?
12: Wala na tagatawag abing a CPC or franchise. Natong tawag na sa mga authority to operate.
16: Yeah.
12: Ang ilang moon is to really, you know, prove to us by way of my motion for reconsideration na sila. Nervous kay gusto sila mag-apply provisional authority. Wala ito ginagrant. Damo compliance, hindi nila ma-comply.
16: Correct.
12: Subong i-grant ina siya again. I-grant na siya in one condition.
16: Okay. Again,
12: hindi man itama kabugat. There has to be a reason, compelling reason for them. Kasi mo na ilang justify. Na wala to sila nagpa-register. I'm talking about ang unit from 2023 and below. I think abalo na sila. I-justify malang nila. Na wala ito sila. Kay Kalaway, Abi, in all fairness, kalaw ay dito sa nag-join na pareho man sa ila.
16: Okay.
12: That's why ginapatas ka lang. Ito yung mga nag-join na yan. See, of course, ara na to sila yung nag-abulubutuan. Hindi wala gina-join, gina-encourage naman. Tagaan nyo kami reason na wala ka mo nag-join. Otherwise, kung hindi ka mo ma-include sa sistema, definitely hindi ka mo ka-avail sa nga itong mga programa nga ipaghahatag sa ila tanan.
16: Di correct man na. You cannot be counted if you are not inside the jar mo. hindi ka man pwede maisip kung may kada sa sulod.
12: Precisely. Amo na nga. Pero gina-embrace naton sila sa lahat. Amo na ang punto.
16: Okay, now, katahom si ni Atty. Liena, and I think ang pamati subong sa aton sa mga terminal sang jeep sa mga taxi driver, very interesting ini nga topic. Now, if you say nga tagaan sila na isang provisional authority to operate, kag i-embrace nila ang program sang gobyerno, does that mean that they will sign an undertaking nga mapasakop na sila sa transport modernization program?
12: Muni ang amon nga discussion dira. Para mo kung gusto ka ang imo pod mag-join sa imo, sa imo programa, sa imo idea. Wala ka bula man tagapilit eh. In other words, even right now I'm just convincing them na this is the most viable way of for you to really earn at the same time enjoy your own asset. Kung hindi sila, wala pinitay. All right. However, okay. Kung hindi ka gid, kung hindi ka mapilit, we have to respect that. Pero hindi ka kabel.
16: Direct.
12: Simple as that, di ba? Hindi ka kabel sa mga benepisyo sa gobyerno. Kaya kalaway sa iban na nagpati sa akon na o sa amo na. Right? Nagpati na sa tublaga man. Our intention is really for all of them, man, eh. Tapos, gagwa pati, of course, ang mga benepisyo nga para sa to nagpati, mas damo gigay kumparar sa imo. Pero may benepisyo ka man as necessarily as a transport sector. Right?
16: You're correct,
12: man. Na ang pagkantaw ko.
16: At ima namin na at least naman sa nagana subong ang tanan, kag ining programa naton sa transport modernization will continue. Sir, is there any time frame as to the provisional authority nga ihatag naton sa mga traditional jeeps naton?
12: They have to justify anay. Kabalo na sila. Gintagaan sila namon certain period to submit the reason kung nga wala to sila nag-join. Amo lang niya ang mga wala nag-register 2023 and below.
16: Okay.
12: So, ang wala dito, tagaan lang kami lang reason para may ara man la payment sa iban nga nag-join.
16: Okay.
12: And then, kung ang rason nila okay, get it, we will grant it immediately.
16: You mentioned kay Ina, sir, nga daw may ara kita nga financial package man para sa mga traditional jeepneys naton. Meaning, may ara man isang ihatag nga ayuda ang gobyerno para sa ila para ma-rehab nilang ilang mga units?
12: Yes. We are making some kwa na lang, some, tawag niya, refinement.
16: Oo.
12: Sa aton kay balan mo policy ni siya mo ino na kun ini nga policy na
16: okay.
12: May mga memorandum circular na subong gina refine na namon kung paano namon ibalayon but ara nang intention ang nato na lang ang control mechanism kay hindi man taguso again just like si modernize matupa lang ang kwarta sa gobyerno ta sa ambal yun.
16: Sa purnada lang.
12: Wala man. Siya mo na ang punto.
16: Di mga pilayhan ni more or less, sir. Boga, matyag ko daw calculator na sumungulo sa mga iban ng mga operator at driver. Pilayhan ni sir just in case. Do calculator na sumung.
12: Secret.
14: Grabe yan.
12: Seriously, we will come up with a kind of amount.
16: Reasonable.
12: Okay, hindi man tama gid nga mambalil dawlan gid niya ko. But it's an amount that they will all be satisfied. That
16: is this a loan, attorney, or a dole out?
12: No, hindi. This is not a loan. This is a package na...
16: Aba, kanami. Budo, right. Daw ang hambal sa mga driver, music to my ears, kag sa mga operator. Daw mga yung pangapinas mong. Grabe kay Pebel dyan, ha? May financial package nga ayuda si Ilaalgo Bulig, agon nga pakayo mong salakyan mo. To remain competitive, but first you have to give LTFRB the reason nga ang dapat katagaan. So masulat ka eh, mapakita ka to kay Atty. Liena kag mag-inchindi siya. Atty. Liena, kung pagitaon kanila, din ganing opisina ta sir, nga nami-nami. Kaya mamashare maka binunin kay 5L dyan pala.
12: Okay.
14: Now, sa mga tax, on the other hand, Atty.
12: I love to admit, ang NIR na ito medyo bulutanog patani ang bulutanog sa operation because again, wala ta opsina. In fact, frankly, wala pa gani ko budget mo.
16: Ay, gina.
12: Wala ta swildo, pero it's not, again, I'm trying to say, hindi man na-issue. At maka, ang aton intention number one is matapulit ka na. then later on kung madiparahan pa, mm-hmm, salamat. Kung hindi, wala man tamayin mo. After all, nakabulig na ta.
16: Mm-hmm.
12: Right? Okay. Wala ko tawag sina. That's the answer, no? Wala man...
16: Sige lang,
12: ah. Wala pa po mga personal. Sige lang.
16: Sige lang. Okay.
12: Until na... by the way, salamat ko. I was able to discuss this already to our congressman. No? Mga congressman, I asked some help. Kasi may law na gin man ng NIR, kaso supposed to be a budget na, no? But sometimes hindi ka man kapili. You can just appeal. So meanwhile, nga wala ka man, hindi, it doesn't mean patatasang mas. That's why ari ka di. That's why mo na nga.
16: Very good. Sige. Okay. Si K. Pebel, dyan may concern. Di ko nung isa ka taxi driver na
14: masyari. Now, di klaro hon tadi ha. Kay dumduman ko, nag-interview kami si Imo sa Nagligad, no? Ang ambal nga may additional nga mga i-release nga ayuda sa mga taxi drivers sa Ligmo, additional na lang ni sa mga waay na kabaton. Di may ibang nagreklamo, kaya ang reklamo ko, no, why sila ka, kay may namunuhan nga ang ibang ginatag sa ila sa ning operator. Pero ang operator nga ginatomo, dila na nawag sa akon si Ngazer, ang akon niya na baton, apat lang yak bilog para sa driver. The rest, GCAS naman ang nadirekta. No? Pero attorney, ito gintagtag sa Nagligad sa Ayala. Ano to, additional o kung palagas lang?
12: Inisabi, ginkasata, para lang sa wala pa naka-receive.
14: Palagas.
12: What do you mean additional? Additional in a sense, gindugang naton. Ang wala nakabaton before,
16: gintagaan.
12: Sabi pa, ito na, need to ask. Na wala. Kaya ang impression ko before, naubos ng tutanan. So then when I learned na nagareklamo, this time I dictate, kasi wala ko control sa record. Ang record, Iloilo pa. And then Manila also. So it will take time me also, kasi ako pa malang, no. So that's why I dictate, nagsagay mo ko to. Ala, palo up to do, kadyutay nga. Kapalo ka na na, barina sa mga uto. Ito para mabalan ko man. Kasi I'm so blind of things that's going on, especially sa subsidy. Kaya wala ko record. It turns out, nga may mga ratak si driver galing. Nga wala gitya ka baton. So, pasalamat kita nga, well, they put the fund again. Tagaan din. Kaging hambal ko sa tanging nga itong mga operator bala. Kasi may mara kita distribution nga ginadiritso na sa operator.
16: Okay.
12: Kasi dobra na sila undertaking. That is a promise. They could be held liable, to be honest with you. Ang undertaking is under oath na eh. So if you don't give that out to the driver after receiving it, may delikado sila. I'm not going into the, you know, the worst case na maglagas ko sa ilan. Ina-appeal ko na lang, you know, sa sensitivity na sa mga operator. Kung nabato niyo na ang para sa driver, kaliyog ihatag sa ila.
16: Yeah, tagla kay Tomas, ang kay Tomas, ah.
12: Sa mga driver. That's right. Kasi ang lista kag-record, lupasin siya niyo na, kaya sometimes wala man siyang perfect. No? Perfect na panglista, perfect na pag-distribute. In fact, tamo-tamo ganit problema in the entire Philippines. Kaya ating pinapangitaan ito ng always remedy kung may mga problema. Kaya gusto ko man mabalaan ko na. So, yun na namihan ko ganit-ganit yung reklamo para makadigdip ko again kag may rason ko.
16: That's good.
12: Na magpabalo sa aton record dira sa Iloilo kag sa Cebu. By the way, si Iloilo kag Cebu ang dantol ko na kayang Region 7. Amo nang sapiak dito sa Negros and Region 6 and diri sa Occidental. Kasi every time may reklamo gid. Sa akong pag research dito kag grupo mangkot. Yes, may bandid nga daw hindi naging mapunduhan man. Sometimes it is unfair, no? Sa mga nagkat.
16: At least nami man ni attorney, ano nami, an kita si Real Jan. Kaya ka very humble and frank si attorney Liena. The usual si Real Liena.
14: Hindi mo ni importante, kasi transparency.
16: Hindi man ta perfecto, may mga diferensya, pero ka-deliver kita. Kanami, I like it, attorney, no? At ano mga public officials, ta mo nalang ka-prangka, ka-humble, bla? You know, you accept things that you cannot do, bla? Hindi na lang takuto, malunto namin ko. Kaya kung may sala, Why ba na ginahungol? Ginaidiyahan taman na. But we will try to perfect, but we are not perfect. Katao matonil yan na. Katao okay. Yan.
14: Director, thank you for the information yung ginshare mo sa ito mga tagpramati.
16: Yes, sir.
12: Sorry,
16: oh. Yes, sige. Sir. Go ahead.
12: While we're talking about solutions sa problema, ako naman moving forward, hindi mo gusto nga gastrol lang tayo into this kind of settings lang bala. Fuel crisis, operational efficiency sa ating mga operator and so many. And then local public transport group plan, seemingly daw, ibigitabla ka, tabukbla, nabalila. Kita tanan na yung mga problema, we want to make solutions into that. So ako naman, in-announce ko naman sa inyo, na I will go really of total independent natin sa fuel, fossil fuel. In other words, frankly, I want to go full EV. Ina siya nga mga programa, hindi ba na atun, no? Ginasunod ko malang ang mga programa sa nauna na, particularly ng atong mga congressman, ng atong mga mayor, no? Ang ako naman, I just want to make sure na diritsu gitada. Ikalaway nga plano naman din after that. The same bala, subong salamat kong nati, because of that kind of mindset, nag-aamat-amat na sa diritsyo nito dahil na yung happy impact announce na ang Bacolod ka ginayang nauna sa iba, despite the fact ng iba, may mga EV na. I am going into full EV.
16: Di na taka off-roading?
12: With all the infrastructure. With all the infrastructure. Sa infrastructure, dala na dami charging station, dala na plano sa mga, you know, repairs and maintenance and support services.
16: Okay. That's good.
12: So I am, salamat po nga may mga official kita din rin, nag-push man sina. Nag-align naman lang po.
16: Very good. Namin na ang full EV, hopefully.
12: I am planning.
14: Actually, may ara kita ginatawag na EVDA law.
16: EVDA law.
14: Under the EVDA law, it should be 10%
12: of the fleet
14: sang tanan nga government agency including LGU dapat naka electric vehicle.
16: Oh.
14: Idibla Attorney Lena, dapat by 2030 may target na eh.
16: 2030
14: 10% of the fleet, but siguro tanan nga salakyan sa isa ka LGU, 10% of that
16: kuha na ng
14: EV vehicle. EV na
12: eh. Initially you have to comply with the 5% fleet.
14: Correct.
16: Okay. Nami naman na.
14: Amo na nga, hindi sa matingala nga nga may mga LGU gabakal subong sang EV vehicle.
16: Ang pulis na din si Bakulo doon, baklan mayor Greg ganito, puro na na-electric kanan.
14: Ang kabakalan may BYD na. Pangod kay amuna ang ilang requirements, no?
16: Gin-remind mo naman sila.
14: Requirements galina, hindi galina luho because may kasuguan na dapat makomply sila. Kaya kung hindi sila kakipayay ba attorney niya nati, pwede sila i-plug down yung gubino, sila compliance sa muning alayi, kaya ang hambal to, tanahin ng mga government agency mo, no?
12: So because of that, K5 will jam. We are planning now to open the minimum anay nga 200 full EV taxi dere.
14: Hoy. Oh ma.
16: Sa San Una, sir?
12: No, and we will increase kung kinanlano na gyud. And that's open to all the taxi here nga pamati.
16: Okay. So may ara na charging station?
12: Investors, no. Adala na da siya ang plano infrastructure.
14: Ti attorney kabalo ka naman na. No. Mautik lang na kami ng kibay bere. Okay na.
16: Dumayong idea, no? I like that idea. I like that idea.
12: And the last thing, kabalo man kita nga kadamo, direksyon tanagilang, no? Kadamo sang mga komisyonista.
14: Correct.
12: Kadamo sa atin mga utod ng mga enterprise.
16: Na
12: instead ang mag-apply ka sang franchise, abi makutong ta ka mga duwa. Diretso anay. Tagpilang ginapamangkot yung pamaya dila mag-apply the franchise.
14: Actually, kung mag-apply, may ara yan nga kung mabakal ka sa franchise, ang pinakbarato sa buong blator ni, kung baklo mong iban, hindi pa na matransfer mo. Rights pa na, mga tag-sin to ba? Hindi, tag-sin mil.
16: Ang isa ka slot?
14: Ka-franchise.
16: Isa ka-franchise.
14: Oh, pero kung mag-apply kami, blator niya, pila lang?
16: Mga pila, kung EV.
12: Diyos ko. Ang balay run ninyo kung mag-apply ka mo sa amon, sa platform ng himoon ka.
16: Ng electric?
12: ₱560.
16: Sa electric, ang franchise?
12: Hindi lang electric, pati ang tanan, 560 pesos.
16: Mabalik naman, sige, pebil dyan, taxis, ninegosyo, mag-amuni. 500 right. Lang gali,
12: now,
16: sir.
12: Para madula, hindi ka
14: nami, no?
12: Yung mga enterprising kita nga gusto, man, you know, mag-isunda, may mga bugado na utot na mag-facilitate. I cannot blame them, kaya may nga bugado i-hire mo, may acceptance.
16: Natural, acceptance, bigan yun, right? Sir.
12: Simply, however, to streamline all of those, ipasulod na na ang EV, ang internet application na para automatic na. Dala registration sa LTO na tatas.
16: Namin naman. Ma-share kami sa motor na doon namin niya.
12: To download that, kagdari sa aton unahon na. Siguro, tibiboy na sunta. 2 weeks from now, kasi aran na. Kung kumpleto na.
16: Very good.
12: Tibiboy na sunta. Tagayin nyo lang kachansa makapulupulaw-pulaw dito tayo na ma-enhance yan eh. My own. And then after that, together with all those financial support sa ila, makakam up kita sa aton memorandum circular. And that will become the policy for the entire country.
14: Sige.
16: Very good.
14: Tony, thank you. Ha? Daw-daw mo sa mga bag-otan na ito. Learn sa mong. Kagmayo ang mga balita para sa transport sector.
16: Ika prangka. Abig ito ni Liena.
14: Attorney, thank you, ha. Salamat sa inyong time. God bless you.
12: Salamat man sa kay Ganyan.
16: We miss you, ha. We miss you.
14: Salamat, Gin.
12: Salamat, Attorney. Okay.
14: Well, amo niya, ha. At least, matagal ang atong makulturan. Ang itong mga taxi, hindi ko magsungod. May bang kunog hambal na nakakuha na nakasulit. Of course, you have to report that.
16: Nga, kung may diferensya, nga mugi na.
14: Matadlong ta. Pero ang intention nami.
16: No.
14: Kaya nakabato naman ito sila sa una. Iningin palagsa na itong wala-wala kabato ng mga legit ka mga taxi driver.
16: Ina maghambal si Tornelina lang. It's not that he's a friend. Kundi nga kung maghambal siya, he admits that there is something wrong. But he want to...
14: Hindi man pwedeng pagwaon mo yung ano perfecto. Ginagin mo
16: siya. Kung magprangka siya, kamaghambal siya kapranka. Kag daw hindi, bla gobyerno ang gambal. Kahinay, you know, that's Jerry Liena.
14: Attorney Jerry Liena. Mapos kita commercial break when we come back, mga ka-K5 to 2 kanta si K5 Red Salgado Development. Tasaning nabungguan, kag doon na-identify nang nagbunggo.
16: Good.

0: Flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo. DTX 500
4: sa dugang pang mga benepisyo nga makuha ninyo sa combination sang DTX 500 kag Mighty C. Istoryahan naton atol yung free radicals amuto nagapabaho sa aton mga tigulang, pero free radicals na siling na natong permi are not entirely bad. Iniman ang may madamo nga maayo nga purpose kaangay sang pag-contribute sini sa synthesis ang pila ka mga cellular structures. Kagang paggamit sa ini sang phagocytes bilang armas pangpatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas. Apang kung free radicals ang tuma na kadamo bangod sang bisyo kag ibang mga unhealthy habits including unhealthy diet, ini nagaresulta sa oxidative stress causing inflammation kag cellular damage. Ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-neutralize sa mga free radicals. Mm. Agud ini hindi makahalit sa aton cells, tissues and organs.
5: Mm. Isa sa mga most vulnerable sa oxidative stressor GP, syempre ang aton nga red blood cells, which is amo nang major component sang aton nga dugo.
4: Mm.
5: Ang uncontrolled nga free radicals ang nagakusang hemolytic anemia. Isa ka condition kun din ang red blood cells ang naga kaguba sang mas timprano sang ila intended nga lifespan. Instead mapatay sila 120 days.
4: Uh-huh. Early years sila.
5: Early years sila mapatay. Mm. So, yeah, wa naman ang imong system. Any day shorter ang makabig nga hemolytic anemia. Ang resulta sina is nagayilo ang panit, kagmata, gahilanat, gapangluya, galingin ang ulo, malikawan tani na Sir GP kung adlaw-adlaw sila gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
5: Ang bone marrow ang nag-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo, nagatransport kag nagadistribute sang antibody sa lawas. Importante nga sila ang proteksyonan batok sa damage nga oxidative stress. Dere makatabang dako gid ang Mighty C. Amo na nga ibagid ng palainom ka Mighty C, bakod ang imo nga mga soldados lawas. Amo na ang gitawag alkaline nga vitamin C, Mighty C or Pure C, pwede mo mainom nga napabatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies nga para ma-prevent ang pipila ka mga cell damage sa white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pagid nimo DTX 500 at ikampiyon eh, may pinakataas nga antioxidant properties nga naglambot sang 1.3 million ORAC units.
4: Grabe, no? I agree with Dr. Ramil, no?
5: Yes, sir, boy.
4: But many studies ang ginhimo regarding alkaline vitamin C, no? Ginhimo na I think ni Doc, ginhimo na I think ni Dr. Linus Pauling. Vitamin C is an intervention as an antioxidant supplement along with other antioxidants like DTX 500 being a mas kampiyon pagid, no? They found out that alkaline vitamin C na nagapanubos ang sensitivity sang hydrogen peroxide, isa ka ionizing radiation, no? Isa na sa kind of free radicals. It was also learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early within 2 to 8 hours after consumption. Taking DTX 500 kag Mighty C every day offers a great deal of protection sa akon lawas against cellular damage that cause aging kung maghimo na oxidative stress.
5: Amo na, Sir Boy, damo yung gainom antioxidant, pero wise la kabalo kung ang inyo nga Mighty C or Pure C maparisan sang DTX 500, mas kampiyon. Ang iba lang, iba nila yung vitamin E. Amo na ilang antioxidant ya. Mga simple lang bla. Pero wala sila kabalo nga ang DTX 500 amo ang isa's pinakataas ang ano sang antioxidant properties. So, nami i-combine ang DTX 500, Mighty C or